0: 63 metro ay naging 25 metro na lamang. Ayon kay Rimulya, mas mainam na bumili na lamang ng gusali sa pribadong sektor kung ito ay mas mura, mas maayos at mas di kalidad. Sa ayon naman si Dizon, anya habang hindi pa naayos ang sistema sa DPWH, mas mainam ang PPP para sa mas mabilis at di kalidad na proyekto. Kabilang sa mga PPP project ang 10.74 na bilyong pisong Civil Aviation and Immigration Security Services Project na magmo-modernize sa 11 paliparan gamit ang AI, biometrics at real-time data. Giit ni Rimulya at Dizon, mahalaga ang PPP dahil limitado ang pondo ng gobyerno at sa ganitong paraan mas mapapabilis ang mga proyekto at napapahusay ang serbisyo para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Fake Pinoy na inaresto ng Bureau of Immigration, kinilala bila isang Chinese national. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bilang bagay ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga dayuhang gumagamit ng peking pagkakilanlan, naaresto ng mga kawani ng Bureau of Immigration ng BI ang isang 33-anyos na Chinese national na hininalang nagpanggap na isang Pilipino. Ang operasyon ay pinangunahan ng BI Intelligence Division kung saan nadakip ang suspect na gumagamit ng alias na Lin noong Agosto 7 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 matapos itong dumating mula sa China. Ayon sa BI, natukoy sa kanilang intelligence operations na ginagamit umano na dayuhan ng isang Filipino identity sa isinagawang verifikasyon na kumpirma ang tunay nitong pagkakilanlan sa pamamagitan ng Chinese passport nito. Naharap ang suspect sa kasong misrepresentation, fraud at paglabag sa Philippine immigration laws bukod pa sa pagiging isang undesirable foreign national. Ang kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, seryosong banta sa integridad ng pagkakakilanlan at mga sistema ng pamahalaan ang pagpapanggap bilang Pilipino. Nasa kusugian na ngayon ng BIA suspect habang dinidinig ang deportation proceedings laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, nananatiling naka-full alert ang mga quick response teams ng Department of Social Welfare and Development. Ito'y dahil sa posibleng epekto ng Typhoon Saudel. Ito'y inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw at tatawaging Bagyong Obet. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary at spokesperson Irene Dumlao, handa na ang kanilang quick response teams sa central office at sa mga field offices, pati na ang mga specialized equipment na gagamitin sa pagtugon. Sinabi ni Dumlao na nasa 3.8 million family food packs ang nakapreposition na sa buong bansa at mayroon pang 750 million pesos na quick response funds. Patuloy naman ang pagtugon ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Ningning o Neneng, gayon din ang habagat. Ito'y kung saan umabot na sa mahigit 1 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mahigit 2 milyong pamilya sa buong bansa. At mahigit 17,000 magsasaka sa Ilocos Region, tinamaan na magkakasunod na bagyo at habagat. Halos 10,000 hektarya na sakaan sa rehiyon na sira. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Marie Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot sa 17,634 magsasaka ang naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat sa Ilocos Region ayon sa DA Regional Field Office 1, DRRM Operations Center. Pinakamalaking bilang na naapektuhan ay mula sa sektor ng Palay na may 12,000 magsasaka. Sinundan ng 1,800 sa infrastructure, 2,000 sa high-value crops, 1,000 sa irrigasyon, 637 sa mais, 188 sa livestock and poultry, agri machineries 20 at kasaba 2. Halos 10,000 hectares ng sakahan ang nasira na nagresulta sa tinatayang 7,600 metric tons ng production loss. Sumandala, umabot na sa 409.07 million pesos ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Pinakamalaking pinsala sa palay 179 million, high value crops 127 million, irrigasyon 66 million, mais 21 million, infrastructure 15 million, livestock and poultry 2.2 million, machineries 85,000 at kasaba 63,000. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo.
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo
11: sa training po nag-training kami sa DOST.
12: Sa DOST din.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Celebrating life, feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life, sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
17: Okay, maraming salamat. Nagbabalik po ang programang Celebrating Life. Ito po ang ating ikalawang oras. Ang tawag po natin dito ay Reflection Segment. At mamaya po, meron tayong very special guest, first timer in the program. Walang iba kundi si Sister Stella Marie Hugueta Galang. Muli, maganda umaga po sa inyong lahat. At katulad ng sinabi ko kanina, ang ating very special guest ay first timer in the program. Siya po ay educator, a consultant, and a workplace missionary. Parang one-fourth pa nga lang itong maipapakilala ko sa kanya dahil napakarami niya pong mga suot-suot na sombrero sa kanyang buhay. She has a bachelor's degree in psychology, master's degree in industrial education, and a master's degree in ministry. I'm talking about Sister Stella Marie Hugueta Galang. Hi, Sister. Good morning.
9: Morning po. Good morning, Madam Cecil. It's nice to, you know, this is our third meeting, right?
17: Yes, yes, oh, yes po. Nag-meeting tayo ng pumunta ka rito sa office and then nag-meet tayo dun sa EE anniversary. Oh, that's right. And then eto na, naging guest na po natin siya and napakapalad at napaka-bless natin ngayong umaga kasi alam ko po nakaka-bless yung storya na ibibigay sa atin ni Sister Stella.
9: Oh.
17: Yes. Oh, and of course our topic for today is also a very good topic. Jesus, the light of the world. Pero bago yan, syempre, kikilalanin muna po muna natin ang ating guest this morning. Walang ibang si Sister Stella. Tell us more about yourself.
9: Ako po. Good morning muna po sa mga nakikinig. Wherever you may be,
17: yes.
9: I wish you a blessed Sunday morning. Sana yung presence ni God ang sumaatin lahat.
17: Amen.
9: No, but, you know, my background, wag na po nating pag-usapan masyado kasi I am from the academe.
17: Yes.
9: Dito ako dinala ng Panginoon. Although I wanted to become a doctor kasi gusto ko yung nakaputi, may stethoscope.
17: Stethoscope.
9: Alam mo yun?
17: Yes.
9: And parang maganda kasing tingnan. When I was young, yun yung pangarap ko. That's why I took up psychology. Kaya lang, nung nakagraduate na ako, sabi ng tita madre ko, psychology ka, pumunta ka doon sa La Consolacion and tulungan mo sila mag-set up doon ng guidance center. Sabi niya ganyan. So, ako masunurin ako kahit na rebelde. Pumunta ako dahil inutusan ako ng tita madre ko yun eh. No? And, you know, yan yung naging simula kung paano ako napunta sa academe. That's why I took up a master's in, ano, in,
17: industrial guidance education.
9: And counseling. Oo, major in guidance and counseling yun.
17: Yeah.
9: After 4 years, ayaw ko na doon kasi hindi ako pwedeng maging tumaas yung posisyon kapag hindi ako nag-madre.
17: Oh.
9: I mean, that was the time na hindi sila naglalagay ng lay in the key positions.
17: Yes, yes.
9: Oo, so nag-resign ako. And I was doing nothing. Sabi ng tatay ko, because kliyente niya ang isang school sa Quezon City. Kinukumbida ako doon na magturo para ng accounting because my dad is a banker. Sabi niya, ikaw na lang inilagay ko na hindi ako makatanggi. Sabi niya ganyan. Ikaw mag-apply doon. And so I was there. And, you know, it's very convenient for me to teach. Kasi nakakalakwa tsaka dahil by semester, diba? By semester ang usapan ng scheduling.
17: Yes.
9: And then I get free pass to a master's program. Kaya may MBA ako eh, tsaka DBA. Kaya naging doktor din ako, pero hindi nga lang medical.
17: Yes,
9: but,
17: yes.
9: You know, it's something where hindi ako yung nag-direct. Parang sumusunod lang ako sa abos. And I feel, ngayon na looking back, I feel it's the hand of God.
17: Amen.
9: Directing towards that, ano. Ay, nako. Ayun,
17: mo,
9: yun.
17: Nakakatuwa, Sister, ikaw, ano, kasi napaka-teachable ka, no? Pag sinabi ni Daddy, pag sinabi ng tita or whoever, talagang sumusunod ka and I guess ginagamit sila ni Lord talaga na instrumento para i-direct ka dun sa gusto ng Diyos. No? Yun ang maganda lang sa'yo. You obey with joy and I think in this stage of your life, napatunayan mo yun ang gusto mo.
9: You know why?
17: Yeah.
9: Kasi I was born and raised as a Catholic. Alam mo yung Tomasian from kinder to college.
17: Yes, yes.
9: Sa UST ako pinasok ng tatay ko. And, you know, they are all devout Catholics na sobrang, ano, sobrang, I would say, kami, pinalaki kami na nagde-devotion kami bago mag-breakfast. Yung family devotion namin.
17: Yes.
9: He would, lead. Noong araw, ang table, di kabisera, hindi bilog.
17: Yeah, yeah, so, yeah. Mahaba.
9: My dad would stay sa, yes, ano, sa kabisera. And then, yes, lahat kami nakalinyang ganyan. Tapos, magpe-pray. Well, of course, it's not like praying now, no? Pero, ano eh, merong habit na na-form.
17: Yes.
9: Tapos, he would give us newspaper. Tanggal yung ano, tanggal yung cartoon part. Magbasa kayo ng broadsheets.
17: Yan
9: para alam ninyo kung anong nangyayari sa
17: paligid. What's happening around you. Yes.
9: And then, you get to pray for that. Yun ang laging sinasabi ng tatay ko.
17: Very mindful si daddy, no, sa kapaligiran at nangyayari sa, yes, sa mundo, sa bansa, oo, natin. Right, right.
9: Pero alam mo, kaya ako na-save. Dahil nung lumipat na ako dun sa college na tinuturuan ko, meron akong co-worker na makulit. Well, nasa kay Lord na siya ngayon. Iniyakan ko yun nung kinuha siya ni Lord kasi namimiss ko siya. Pero makulit siya in a sense na she would always share the gospel to me. Well, nung nasa USD ako, may mga nag-share naman, mga navigators, mga ano. And hindi ako natitinag nun kasi ano ko eh, Handmaids of the Rosary, Catechist, Pax Romana, Student Catholic Action, yun yung mga org ko. Yun yung inano ng daddy ko noon. Pero, nung nandun ako sa workplace, itong si Marinette Kigaw, sobrang siya, sobrang kulit. Tapos minsan, by accident, dumating ako sa school ng maaga. Nakita ko siya na sa table ko. And she was, naririnig ko, pinagpe-pray ako that I would be open to the gospel, na ano, Jesus loves me, na maramdaman ko yun. Alam mo yun, yun yung naging turning point ko. Somebody was praying for me and telling me, yung talagang dun sa desk ko mismo, alam mo yun?
17: Nagpe-pray over siya doon, nagpe-pray.
9: Yes, and she is, I found out she is doing that every day.
17: Grabe, intentional talaga yung pag-abot niya sa iyo, Sister Stella.
9: And I feel really so blessed to have a friend, to have somebody who shared the gospel to me in that manner.
17: So from that day on, Sister Stella, ano na nangyari?
9: Eh, doon ko nag-umpisa talaga, nag-search ako. Sabi ko, eh Lord, parang I've been praying the rosary, I've been ano, pero this one is parang a different kind of prayer. So, nag-search din ako. Eh, sabi naman ni God, di ba, if you search, you will find.
17: Yes, if you seek Him, you will find. Yeah.
9: So, talagang nag-seek ako. That was the beginning. And then, I prayed to receive Christ.
17: Alam mo, napatunayan atin sa kwento mo, no, Sister Stella, na talaga may mga ginagamit si Lord, no, to really jumpstart. Actually, kilala na naman na natin lahat si Lord. Ang dami nang naniniwala kay Lord. Pero, we needed to be jump-started. Yun ang kailangan. Ikaw na jump-start ka. And, of course, we thank God for that person na talagang
9: totoo,
17: umabot sa'yo intentionally and sincerely. Gusto niya yung intention niya na yun sa'yo. So, that was the start ng Christian journey.
9: Yeah, that's the start of my Christian journey. Tapos, yun. It turns out, well, yung husband ko noon, ay ngayon, ay noon, ayaw sa akin ng family nila kasi Christian family sila eh. Tapos, evangeligaw siya.
17: Evangeliga. So, nung nalaman nila na...
9: Na, ikaw, oh, yeah. Oh, and my husband naman, sabi niya, Lord, I will not marry this person unless she becomes a Christian. So I know he's been praying for me.
17: Ang dami yeah. nagdadasal pala talaga naman. Oo, oo, di ba? Oo, kaya diba? Dapat. We always pray for people. Ang pinaka-importante totoo. Talaga. Yan. Right, right.
9: Talaga.
17: Ang ganda naman pala ng Christian journey mo, no? So from then on, ano yung mga baby steps na changes, kumbaga, in your life from that day on that you received?
9: Ano eh, naging convenient nga sa akin yung teaching in that ano. So 22 years ako dyan sa school until after 22 years the Lord eh, kasi syempre di ba tinuturuan tayong mag-devotion na yung daily reading of the Bible.
17: Yes, oo, Devo.
9: Oo, tapos yung naghanap na ng church, naghanap na ng until after 22 years, biglang sabi ng Lord sa Isaiah, sabi niya, depart ye, depart from Babylon, you who carry the vessel of the Lord. But you shall not go in haste. I will be with you. I will be your guide and your rear guard, sabi niyang ganyan. Hindi ko yun naintindihan. Pero meron akong friend na nag-isisimula ng school, Messiah College. This is a school established by a missionary, si Bob and Marlene Del Rosario. Tapos, sabi niya, tulungan mo kami. Okay, fine, tutulong lang naman eh, di ba? So, I was going there. Pero nung nabasa ko yon, alam mo, it's just like telling me, God telling me, umalis ka dyan, umalis ka dyan.
17: Oh, okay.
9: Sa PS, sa spot na yan, at lumipat ka dito. Pero teka muna. You know, teka muna. Kasi yung lilipatan ko, wala dong sweldo. Volunteer. Yung lilipatan ko, wala dong, no promise of anything. So, syempre, yung career, titingnan mo din. And then, my kids, they're very young, very small, parang sobrang batang-bata pa sila. And my husband is also, you know, yung we're trying to make both ends meet para sa aming ano, daily
17: needs,
9: expenses, and yun, daily needs. So I went to the elders of my church and I asked them to pray for me. This is a decision that I have to make. Kailangan, ano, certain ako. Tapos, kinabukasan, Jeremiah, ang aking reading, 10:17. Gather your belongings and leave the land. Kasi ang prayer ko nung gabi, Lord, willing ako mag-obey. Pero, ngayon na ba? Baka next year, baka after...
17: Kailan talaga?
9: Kinabukasan, sabi niya, gather your belongings and leave the land. And if you read further, sasabihin niya, it is not for man to decide his ways, otherwise you'll be reduced to nothing. Sa takot ko sa Lord, sabi ko, Lord, I don't want to be reduced to nothing. Nag-text pa noon, ay, ano pa yata nung beeper? Noon, sabi ko sa husband ko, ito yung sabi ni Lord sa akin. Parang ang inaantay ko yung confirmation niya. Na sabi niya,
17: go ahead, parang ganun.
9: Oo, kung go ahead or teka muna, pag-usapan natin. Pero ang sagot niya, if that is what the Lord is asking you to do, go ahead.
17: Yun. May support ka.
9: So, that same day, nag-submit ako ng resignation ko sa ano, na tatapusin ko na lang yung semester. No, and then I will turn over. Nagalit yung din namin.
17: Di akalain.
9: Oo. Pero sinuli yung resignation ko, binigyan ako ng early retirement.
17: Oh.
9: You know what? Yung early retirement money ko na was enough to sustain me for the next 5 years na wala akong...
12: Talaga, no?
9: Talaga it was provision in advance.
12: Yes, provision in advance.
9: It was provision in advance. So, sabi ko, hindi ako nagsisisi.
12: Mm.
9: Kasi, meron pa akong mga readings na na it will come to, yung the school will come to destruction later on. Yes. Pagkaalis ko nga, nagrarally na gano'n. And now, hindi na siya, binenta na siya.
12: Oh,
9: oo, namatay na yung mga original owners.
12: Galing ni Lord, no? Grabe, no? Basta sumunod ka sa kanya. Basta sumunod ka sa kanya, hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Napatunayan mo doon.
9: Yeah. Totoo.
12: Yes, para, yes.
9: Hindi ako nagsisi doon . Tapos sa Messiah, we were able to set up. Itong Messiah College kasi is a Christian college, intentionally Christian. Walang lahat ng, ang courses namin, high impact courses, pero good for abroad, sa mga close countries. Kasi yung mga graduates, they graduate with a minor in biblical studies and leadership. So that when they go to, let's say, Abu Dhabi, close country yan, Muslim, they go there as an accountant, as a psychologist, but because they have a minor in biblical studies and leadership,
12: pwede na, no?
9: They can study. On the side.
12: This para Messiah College. Saan yung Messiah College, Sister Stella?
9: Sa yan? Noong sinet up namin yan, dito kami sa Ortigas, sa likod ng POEA, yung State Center 2 building.
12: Okay.
9: Pero nung nag-pandemic, lumipat sila. Kasi you know what? After 4 years na na-set up namin yung Messiah College, sinabihan ako ni God ulit. Through my readings. Sabi niya, live the land of poor and go to a land I will show you flowing with milk and honey.
12: Iba na naman to, no? Tapos, sinasabi ni Lord.
9: Oo. Tapos sabi ko, hindi ako, Lord, saan naman yun? Sabihin mo muna kung saan. Tapos God was silent. Nasa Messiah College ako, hindi ako at peace. Pero, tahimik si God. And then, nag-usap kami ng president ni Kuya Bob. Parang family atmosphere yung, sabi ko, Kuya, this is my reading. Ganyan, ganyan. Sabi niya, okay, leave. Sabi niya, ganyan. Resign.
12: Sa kanya na nanggaling, no?
9: Oo, sabi niya, we don't want you to be the sin in the camp.
12: Oh, ganda naman. We don't want you to be the sin in the camp.
9: Sabi niya, alam yung wisdom ng if you are surrounded with godly people. Tapos, sabi niya, but you just obey. I believe in the future God will gather his people back. Ganun yung tapos pagkaalis ko sa Messiah College, isang taon na akong walang trabaho.
12: Isang taon.
9: Alam mo po ano ginagawa ko?
12: Nagtitinda
9: ako ng lugaw sa tapat ng bahay namin.
12: Lugaw,
9: Tokwa baboy. Nagtitinda ako ng ganyan kasi I have nothing to do and I have no income. And for anything na pwede kong gawin. Tapos kung sino ang aking mga kliyente, mga tricycle driver, mga bankero, kasi bahay namin before ay katabi ng ilog, merong pamigit na gasolinahan, kung saan ang naggagasolina ay mga bankero, yung mga dun sa Bay Area. And sabi ko sa prayer ko, Lord, doktor na ako. Tapos bakit ganito.
12: Ako natitinda ng lugaw.
9: Yes, parang it was really a very humbling experience. Oo. Yeah. Sobrang, ano, tapos yung mga tipong, meron dyang tricycle driver. Ate, iwanan ko muna itong mga anak ko tsaka asawa ko. Isasanla ko muna sa inyo. Pakainin nyo po. Pagbalik ko po pag may kita na. Tsaka ako babayaran.
12: Wow. Grabe, no? Asawa at anak ang iniwan sa'yo.
9: Oo, doon sa tindahan.
12: Yeah.
9: Kain. Pag nakakita na siya, umikot na siya ng... Ano, tsaka niya
12: babalik siya. Babalik
9: siya para bayaran.
12: Mm.
9: Merong ano, merong parang mental, may mental illness na inuuli ng mga ano doon sa karsada. Naghuhubad siya, babae, matanda na. Pag nakita ko, halika dito, pakakainin ko. Tatahimik. Feeling ko kaya siya ganoon kasi gutom.
12: Gutom, oo. Pag gutom kasi maraming manifestations.
9: O kaya alam mo tawag ng mga anak ko doon sa aming lugawan.
12: Charity.
9: Sabi niya, ito ang karinderyang may puso.
12: That's
9: kasi,
12: right.
9: Sabi niya, parang nagbukas ka lang para magkawang gawa. Kumikita ka ba dyan? Pero, would you believe na isasampa ko doon yung pambayad namin ng kuryente?
12: Tsaka kita mo. Kita mo talaga naman. Ano?
9: Nakagas?
12: Oh. Yes, yes.
9: Pero, that's ano, 1 year, and yung kaibigan ko, hindi niya kaya na nakikita ako na ganyan. You know what she did?
12: Mm-hmm.
9: She uploaded my CV without my knowledge sa JobStreet.
12: Yeah. Mm-hmm.
9: And, I was asked by, ano, yung Global Reciprocal Colleges na, dito, interviewin ka namin. Interview ako. At that time, wala akong makitang maayos.
12: Yung
9: sabi niya, you go to Caloocan, Ninth Avenue, Corner Rizal Avenue. Hindi ko alam kung paano pumunta doon. My husband is in the States. Pumalaw sa nanay niya. Eh sabi ko, paano to? Paano ko pupunta sa Caloocan? Hindi yan yung linya ko. So, tatlo yung tinanong ko. Tatlo din yung different modes of transportation. Pero isa lang yung starting point. So, I was standing there, Lord, kung alin yung titigil dito, yan ang aking sasakyan.
12: Yes, yun.
9: Tumigil sa victory line.
12: Yes, yes. Sister, babalikan natin yung kwento muna yan. Ha? We will just take a break dito sa Celebrating Life. Babalik ako sa'yo at itutuloy natin. At ang gaganda po ng kwento, nakaka-inspire at nakikita mo talaga yung revelations ni Lord no, sa buhay ng bawat isa. Tama-tama yan sa topic natin na Jesus the Light of the World. Babalik po kami after some reminders.
16: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
18: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
14: Maging panatag Pilipinas.
19: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginran per barangay. yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na mga magagamit

0: motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
1: Okay. So, nagbalik na tayo. Nag-break lang tayo ng sandaling-sandali, Sister Stella. So, ang dami mong kwento. I'm sure pag tinignan natin, pinalikan natin yan, sobrang marami pang kwento. Pero puntahan na natin yung topic natin today, ano, yung Jesus, the Light of the World. Yan. Puntahan natin yan. Ikaw mismo, yung mga kinuwento mo kanina, parang nakita ko na rin yung mga ilang personal experiences mo that really manifested, no? That Jesus is the light of the world. So baka may gusto ka pa idagdag aside from dun sa mga nakwento mo na earlier, Sister Stella?
2: Yun nga. Mga light of the world. Alam mo, si Jesus talaga light of the world. Kita mo naman yung decisions ko, nagkakaroon ako ng clear choices.
1: Yes, totoo yun.
2: Dahil sa pagiging light niya, siya talaga yung nagdidirect, hindi ako. Sabi ko nga, yung tuloy ko yung kwento ko, no? Yung
1: Papa.
2: Prayer ko na kung sino yung unang hihinto, yun.
1: Diba,
2: victory liner, sumakay ako. Alam ko it was God because isa lang ang bakanting upo.
1: Para lang sa'yo. Talaga, meant for you. Yes.
2: Bumaba ako dun sa ano, sa victory. Naglakad ako kasi natatakot akong lumampas. Pagdating ko dun sa, sabi ko, Lord, baka mahuli ako. Knock-knock yung appointment ko. Pero pag nahuli ako, ibig sabihin ayaw mo ako dito. Dumating ako, sabi nung secretary, upo kayo, darating po yung deputy president. Dito na po kayo sa office niya. Pag upo ko, 8:58.
1: 2 minutes earlier ka pa. Galing, no?
2: Then,
1: galing.
2: When I went back sa bahay, kasi lahat nung sinabi niya sa akin, oo lang ako ng oo.
1: Yes.
2: Yung, even the pay, alam ko way low yung pay. Pero sige lang, pagdating ko sa bahay, Lord, parang nabigla yata ako. Bakit ako umoo ng umoo? Pag-open ko ng computer ko, ang pumasok sa email is yung kay Os Hillman na devotional, The New Employee. Title. What would Jesus do if he is a new employee? Alam mo, print ko yon, nilagay ko sa frame, nilagay ko sa desk ko as the new dean of the college kasi ang guide ko every day.
1: Wow, talaga naman. Then,
2: so, yun yung ano, clear talaga yung choices.
1: Tapos, very evident yung light of the world, si Jesus nga yun.
2: Yes.
1: Right. Oo.
2: Tapos yung si Jesus talaga, sabi ko nga, merong mga change of hearts din na nangyayari.
1: Yes.
2: Kasi dun sa school na yon, well, it's a school na walang nagbabayad ng tuition fee, private school, pero ano, we get the tuition doon sa mga companies. Corporate social responsibility ng companies. Tapos, galing sa urban poor ang mga estudyante.
1: Wow. At,
2: ano, hindi yung kailangan magaling ka. Basta kailangan, gusto mong magkolehiyo.
1: So, mag-aral.
2: Mag-aral. This is parang giving them a chance. Nagpupunta ako sa mga squatters area ng Camanava para mag-recruit ng estudyante.
1: Tama. Yes.
2: Yan. Pero ano mo, may mga bully din sa ano. Yung, siyempre, din lang naman ako. Meron pa rin ibang, ano, and dito ko naman napatunayan na God can really change the hearts of kings.
1: Amen.
2: Kasi, lahat ng audit, ino-audit kami eh. Finance, lahat. May company audit kami. Nakapasa ako sa company audit. Pero at the same time, na-expose din yung mga
1: iba.
2: And yung ako, I experienced a change of heart na nakaka-forgive ako. Nakaka-forgive ako. Kahit nung after 4 years, pinabalik ako ni God sa Messiah College. When I went back, kasi namatay

0: si Kuya Bob, sabi niya, bumalik ka dito, pero pagbalik ko, ano eh, parang I became a threat.
1: Oh, may mga
0: Na,
1: na-insecure, may mga
0: oh,
1: na-insecure.
0: yes.
1: Oo.
0: And I was framed.
1: Mm.
0: Pero, kung mababasa mo yung isang libro ko, I was prophesying against myself dun sa, ano, The Nail and the Hammer story. Na kapag hindi ka, ginamit lang ni Lord yung pagbalik ko dun para ma-set up ulit yung Exemplars Academy. Kaya ako ngayon, wala akong hard feelings sa kanila. I mean, I can talk about Messiah College, everything good about it. Pero nakalimutan ko na na meron din akong mga heartaches na naranasan sa workplace.
1: Right, right. Yun.
0: But you know, this is humanly impossible.
1: Without
0: kaya,
1: God, magbibigay siya ng forgiving spirit, no? Yes.
0: Oo. Yan,
1: so,
0: yung may inner peace ako. May,
1: amen. Yun ang light of the world, di ba?
0: Yes.
1: So, Sister Stella, when we say Jesus is light of the world, at para ma-simplify yung mga nanonood at nakikinig ngayon, ano ba yung sinasabi niyo, light of the world, no? Ano ba yung exact message natin ngayong umaga sa mga nanonood na hindi nila exactly nararanasan to, kaya parang sa kanila hindi sila familiar. So how do we say it? Ano, to simplify, anong message natin this morning?
0: Ano? We do not have to walk in the dark alone.
1: Amen.
0: Kasi dumating na si God dito, dumating na si Jesus dito.
1: Yes.
0: Para i-guide tayo, pabalik. Yun, yun, yun mismo ang nakikita kong mensahe. Oh, merong hope.
1: Yes.
0: No matter how dark our situation is. Yung anak ko ngang pinanganak na sintonado, tone deaf. Ngayon, napanood mo nung ano?
1: Oh, yeah.
0: Yung ano, siya yung kumanta ng Lily, but that was her composition.
1: Yeah, I was told. Actually, I approached her and congratulated her. Sabi ko, ang galing naman ng kanta mo. Na-touch ako eh, doon sa kanta. Yung naka-all white pa siya, di ba? Naka-all
0: oh,
1: white siya.
0: Yun.
1: Yes, yes.
0: Eh, yun. Pero, pinanganak siya, wala siyang tono talaga. Oo, totoo yun. But we found mahilig siyang kumanta. So, we just prayed and then we just train her. Pina-voice lessons ko and all that. Opera singer ngayon.
1: Wow, galing, no?
0: So, kung sabi nung mga ushers, ma'am, proud na proud kayo. Sabi ko, you know, I am proud because I can see that God is at work.
1: Amen. Amen. Right.
0: Hindi ako proud na pinapalakpakan siya, but I can see na yung applause is because God is at work.
1: Yes, amen.
0: And siya ang, minsan nagkukwentuhan kami, ang sinasabi niya, ma, ang reading ko ngayon is make every stage your altar.
1: Ganda.
0: Yun
1: yes.
0: Ang ano niya. So, yun. Merong direksyon na clear kapag si Jesus being the light of the world.
1: Yes.
0: And the Bible tells us exactly how to live and how to choose well. Ako talaga, sa Bible nagre-rely. Yung the way God communicates to me is through the Bible.
1: Through the Bible. Dapat talaga, mga kaibigan, nagbabasa tayo ng Bible because that is how Jesus or God communicates with us. Tayo, nagpe-pray tayo, but what about Him? No, how can we hear and know God without reading the Bible? Okay, ito, maganda to, Sister Stella, no, tuloy natin para ma-cover natin lahat before we end. No? These days, grabe na yung mga pangyayari sa mundo, di ba? Yung mga barilan na yan, yung nangyari sa Zamboanga, you know, ang dami, unthinkable incidents talaga. Corruption, na hindi mo talaga na mali-maleta pa yan, di ba? So, na, parang hindi ko maamin eh, no? Pero, social media, di ba? Sa mga kadiliman na to, Sister Stella, no? Na aspeto ng mundo, how can people, yan, ganda, how can people experience Jesus as the light behind these dark times? Yan.
0: Okay. in the midst of corruption.
1: Yes.
0: When Jesus is the truth, the light of truth. Alam mo, prayer ko every day for my husband is for Jesus to protect him. Kasi he's working with DPWH.
1: Oh, okay. Tama. Cover him with the blood of Jesus lagi. No?
0: Yes.
1: Yes, yes.
0: Para, ano, and God is so faithful na hindi naman siya dinadala kung saan siya pwedeng makorap.
1: Protected
0: so,
1: talaga.
0: Oo, ang sinasabi ko is, you be the light. In the midst of a corrupt environment.
1: Amen.
0: Kaya ilang beses na siyang dapat na po-promote, hindi na po-promote.
1: Okay lang yun.
0: Okay lang yun.
1: Okay lang yun, no problem.
0: Kasi ang importante, God is, you know,
1: yes,
0: with us. Kasi, sabi nga, if Jesus is with us, who can be against us?
1: Yes, definitely. Yes.
0: So, tapos, God never sleeps. Yung lahat ng evil deed na yan ay at the end of the day, may accounting yan. So,
1: yes. May pagsusulit yan.
0: Yes. So, in corruption, si Jesus pa rin yung light.
1: Amen.
0: Kung violence naman, yung mga shooting, alam mo, nalulungkot ako kasi si Pastor Ben, if you've heard, yung sa Bamata. Kasama ko lang siya sa Davao ng July 5 to 7.
1: Tapos,
0: after 2 weeks before the end of July, siya yung binaril, inambush sa Agusan.
1: Grabe, no?
0: Katutubo ito. But he was, indigenous. Ano? Oo. Kasi, ang inaano niya kasi is yung ancestral domain nila is being used for illegal logging and mining. And I think doon yata yung connection. We still don't know. Pero, what I'm saying is, I'm working now with tribes kasi. Kaya, no? Exemplars Academy. So, in the midst of violence, Jesus still is the light of peace.
1: Amen. Oo. So, yun ang...
0: Kaya may protection pa rin tayo.
1: Yes. Kahit gaano ka grabe.
0: Healing of the heart. No, yes. Lalo na sa family ng mga naiiwan, ng mga
1: yes.
0: Yun.
1: Kaya nga.
0: So, in the midst of yung sabi mo toxic na social media, I feel Jesus is the light of identity.
1: Right.
0: Dapat yung identity natin is with Christ.
1: Yes.
0: Kasi minsan, sinusukat natin yung ano sa number of likes, sa number of hearts.
1: Yes.
0: Diba?
1: Totoo yun. Tapos, totoo yun. Totoo yun.
0: Diba? Kung nag-viral ba to o hindi. Marami na akong narinig na, you know, they are into depression dahil doon. Pero ang dapat na sukatan ng ating identity is our identity in Jesus.
1: Jesus. Ang standard natin at saka norm dapat si Jesus talaga.
0: Yes.
1: In anything we do. In anything we do. Okay. So, let's talk about ministry. Yan. In your ministry, Sister Stella, no? Tell us how do you embrace this truth, no? That Jesus is the light of the world. Yan. I'm sure kung pag-usapan natin yung ministry mo, grabe. Pero, itong aspeto na to na si Jesus is the light of the world in your ministry.
0: Kasi ministry is active service of sharing God's love. No? So, it embraces the truth that Jesus is the light of the world. For me lang ha, hindi lang ito parang katotohanan na dapat paniwalaan natin. Ha? Eh, ito ay dapat lifestyle.
1: Yes. Tama. Yo, that's the right word. Lifestyle.
0: Lifestyle.
1: Yes.
0: Pwede nating akapin ito na ano yung parang meron tayong mga specific na intentional actions. Again, I'm going to use the word intentional. Intentionally by probably exposing darkness with truth. Yung sa mga ministries natin, ayun, kagaya ng nangyari sa issue ni Pastor Ben. Pero, because he spoke the truth na nakakasira ng ano, even at the cost of his life.
1: Yes.
0: Right now, we are also in providing customary lawyers sa ITAS na pastor na.
1: Talaga?
0: Oo. Yung Exemplars Academy, nakipartner kami sa IP Tribal. Tapos may mga ano sila, of course hindi naman sila Christian org, pero nagpo-provide sila ng customary lawyers para matulungan naman sa ancestral domain. Ay, alam mo yung issue din ng Pax Silica. Ayokong sumausaw doon.
1: Oo, huwag natin pag-usapan yan.
0: Pag natin pag-usapan, mabigat yun.
1: Mabigat yun, oo.
0: Ang focus lang natin ay yung ancestral domain nitong mga.
1: Yes.
0: And hindi, kasi kami sa Exemplars Academy, we just provide, ang main focus namin is livelihood and education.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, in the process, hindi maiiwasan na kailanganin mo pala ng customary law. We partner with organizations and sila na ang mag-usap.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Pero at least ito nakaka yung aming mga may mga ITA scholars kami na nag-aaral sa local public school, but we house them either sa Emmanuel Bible School or sa Daniel House. Tapos nag-aaral sila ng we provide as much as we can lang, no? Kung ano lang kaya. Pero para maiwasan din yung bullying.
1: Yes.
0: And then we have ALS. Mahirap, ate, pero we have to give them the light. Ano? But I mean, sa paglilingkod natin, kailangan tayo yung maging reflector.
1: Yes. Totoo po. We should, yan.
0: Kailangan from yung ministry natin is never about pointing to oneself. It is entirely about pointing others towards Jesus.
1: Amen. O yung pinakamahalaga, no, in whatever we do, we help people to glorify God. Hindi natin aangkinin, 'di ba? Tsaka walang sister, walang maliit na tulong, no. Kahit na small tulong. Tulong yan, no? Tulong na pag pinagsama-sama, lalaki na rin yan, di ba? So, ang ganda-ganda na ministry mo, more on education,
0: livelihood.
1: Livelihood, yes.
0: So, we have, mga Aita farmers na nagtatanim ng ube.
1: Sarap.
0: At yung ube, actually, nagsimula kami 15 farmers, tapos yung first harvest, hindi namin binenta yung sobra kasi yung itatanim nila hindi na namin binayaran, pero binayaran namin yung iba tapos dinistribute dun sa next tribe na Aita rin. Tapos nagtanim sila and now we are already processing it.
1: Wow, galing naman, ano?
0: Yun. Kasi nga gusto namin na magkaroon sila ng livelihood. It's more like active compassion ba?
1: Hindi, tsaka yun ang maganda, hindi lang bigay lang ng bigay. Meron kayong ginagawa para talaga sila mismo, di ba? Kung baga hindi mo sila bibigyan ng isda, tuturuan mo silang mangisda, no?
0: Yes.
1: Yun yung sinasabi na matatanda.
0: Yan yung isa sa mga ginagawa namin.
1: Sa Exemplars Academy.
0: Yes. Then, of course, kailangan i-transform din yung digital spaces. Counter natin yung toxicity dyan.
1: Totoo yung, naman kasi yun, eh, no?
0: Yung sister? Mga, hindi, itong naglagay tayo ng Starlink sa bundok. Tapos ako, gumagawa, nagre-record ako, or nagaganito, Zoom. With the katutubo. Kasi meron tayong missionary doon sa bundok. May TV, solar powered lahat.
1: Yes.
0: Starlink.
1: Maganda Starlink. Oh. Yeah.
0: Oo. Solar powered din yon. Pag, nagtuturo ako. And then, syempre, minsan yung comprehension is different than our comprehension here. Una, may language barrier and all that. So, what I do, alam mo yung outline natin sa EE? Na-chop-chop ko yan.
1: Pinagtsagaan mo yung
0: Tapos,
1: chop-chop, ah.
0: oo, ngayon, ang lesson lang natin is, ano, yung introduction. Tapos, sunod, heaven lang. Pag naintindihan na nila yon, may activity after each, ano, pag naintindihan na nila yung heaven, we go to man as a sinner, then we go to God. Yung sunod-sunod yung outline natin sa EE.
1: Yeah.
0: Ganun. It's one way for us to transform the digital space, and at the same time, it's a reflection of the light of Jesus. Alam mo yung anak ko, may painting siya, yung bunso ko. Ang painting niya, buwan. Ano, parang titingnan mo, wala lang. Pero sabi niya, ang interpretation niya dun sa painting na yan is that tayong mga Kristiyano ay parang buwan. We shine as a reflection of Jesus, just as the moon shines as a reflection of the sun. Parang shining from a borrowed light. So kapag itinanggal mo si Jesus sa equation natin, wala tayong light.
1: Yes, madilim na
0: madilim
1: ang ating
0: tayo.
1: Mundo. Yes, okay. That's right. Tama, tama. Okay. So, Sister Stella, no, yung takeaway message, no, kasi alam ko, gusto kong marinig sa iyo to bago tayo talaga, hindi natin mamimiss to, no, pag sa ating programa dito ngayong umaga sa Celebrating Life. Ano yung takeaway message na iiwan natin sa mga listeners, sa mga viewers na nanonood at nakikinig ngayong umaga, Sister Stella?
0: The darker the world gets, the brighter the light of Jesus shines.
1: Amen.
0: And, eto, importante, the more essential it becomes for us to reflect it. Kailangan ma-reflect natin yung shine. Sayang naman yung ilaw kapag ka hindi na-reflect, diba? Yung darkness kasi, real yan. Pero limited.
1: Yes.
0: Diba? Corruption, violence, toxic media. Andyan yan. Pero wala silang final say. Ang final say, si Jesus.
1: Jesus. Amen. Jesus has
0: Jesus
1: always the final
0: say. Ang antidote. He counters corruption with truth, violence with peace, at yung mga toxic ano sa digital space, he counters it with our true identity with him,
1: with Christ.
0: We are a reflector. Experiencing his light means letting it change how we act, speak, and post online. Kaya diba? So there is hope.
1: There is hope. And that true light, yung light ni Jesus, hindi ho nakakasilaw yan.
0: Correct.
1: Yung mga light kasi nakakasilaw, di ba? Pero itong light ni Jesus, eh, sabi nga, no, tinutulungan tayo to navigate this world, no, sa tamang landas, di ba? Okay, ang ganda-ganda naman, parang kulang. Dapat siya, 3 oras tayo, Sister Stella, para talaga mapag-usapan natin talaga yung mga ministry mo, na marami pa naman tayong celebrating life, kaya magagawa pa rin natin yan. We can talk about i-compartmentalize natin yan, ano, yung ating mga ministry na yan, para talaga ipakita sa mundo na there is still light, and that light is Jesus.
0: Yeah, I hope I can talk about Exemplars Academy and
1: sure,
0: you know, what
1: in the
0: we
1: future.
0: Are what we have been doing sa bundok.
1: Yes, we will be doing that, no, marami pang celebrating life every Sunday 7 to 9 in the morning. Kaya andiyan ka lang naman, I'm sure. Marami tayong pag-uusapan, ano, at gusto ko lang talaga ang bigyan din dito, mga kaibigan, is the topic for this morning is Jesus, the light of the world. Thank you so much, Sister Stella.
0: Thank you also for having me.
1: Ang dami ng mga kwento na nakaka-inspire talaga at nakaka-motivate to really serve God with all our hearts and mind, no? So, si Sister Stella Marie Hugueta Galang ang ating guest for today. At sa ngalan po ni Pastor Ray Bechayda, kaninang First hour na nakasama natin, maraming salamat po. And syempre ang Team Celebrating Life, Sports Radio, Radyo Pilipinas Publiko, of course ang Radyo Magazine at ang Capital FM 104.3. Maraming salamat po hanggang sa susunod na Sunday dito po sa Celebrating Life. Again, Sister Stella, God bless you and God bless your heart. Maraming
0: Thank
1: salamat
0: you.
1: Po.
0: Thank
1: okay.
0: you.
1: Okay,
0: Blessed
1: ma.
0: Sunday po.
1: Yes, maraming salamat. Bye.
0: Bye.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita. www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 9:04 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Magpapatupad ang Ateneo de Zamboanga University ng mga mas mahigpit na hakbang pangsekuridad sa lahat ng kanyang mga campus simula bukas. Ito'y matapos ang insidente ng pamamaril doon noong nakaraang Martes. Sa isang community update, sinabi ni University President Father Arnold Andal na nagdaos ang Board of Trustees ng pamantasan ng emergency meeting kahapon. Anya inaprobahan ng Board of Trustees ang mga mapagpagkukunan o resources para sa mas pinalakas na mga hakbang pangseguridad, pangmatagalang pagbabago at komprehensibong security audit sa lahat ng campus ng pamantasan. Ayon kay Andal, ipapatupad ng pamantasan ang mga sumusunod. Ang mas masusing inspeksyon ng mga sasakyan, ang mas mahigpit na pag-check ng pagkakakinanlan ng mga taong papasok sa loob ng campus, ang mas masusing pag-monitor ng entry at exit points, at ang mas mahigpit na control sa pag-access ng mga bibisita sa loob ng pamantasan. Sa ibang balita, pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 1.79 billion pesos. Ang ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nadagdagan pa ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakauling datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 1.79 na bilyong piso ang kabuuan pinsala at production losses sa 8 rehiyon sa bansa. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Apektado ang mahigit 51,000 magsasakat mangingisda, habang higit 41,000 hektarya ang agricultural areas ang napinsala. Nakatumbas na mahigit 44,000 metric tons na pagkalugi. Kabilang sa naapektuhan ang palay, mais, kasaba, high value crops, fisheries, livestock at poultry, pati mga infrastruktura, makinary at kagamitan sa agrikultura at pangisdaan. Samantala, nagpapatuloy pa ang assessment at validation ng TA sa mga apektado lugar, kaya posibleng matagdagan pa ang halaga ng pinsala. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pilipinas na panatili ang A- investment grade credit rating mula sa kumpanyang Rating and Investment o ROI. Ang ulat ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinagtibay ng Japan-based credit rating agency na Rating and Investment Information Incorporated o R&I ang A- investment grade credit rating ng Pilipinas na may stable outlook. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Romulona Jr., nakabatay ang desisyon ng R&I sa matibay na pundasyon ng ekonomiya ng bansa, kabilang ang maayos sa sistema ng pagbabangko, efficienting payment system, at malusog na external position ng Pilipinas. Iginiit din ng BSP na patuloy nitong isusunod tumulong ang mga hakbang upang mapalapit ang inflation sa target nitong 3% na makatutulong sa pagprotekta sa purchasing power ng mga mamamayan at pagpapalakas ng pamumuhunan. Tiniyak ng BSP na ipagpapatuloy nito ang data-driven at forward-looking na pamamahala sa monetary policy, financial supervision, payments oversight at external sector upang mapanatili ang katatagan at kumpiyansa sa ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At mga residente ng Baguio City muling pinaalalahanan laban sa leptospirosis. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Muling nanawagan sa mga residente sa lungsod ng Baguio si Baguio City Health Services Officer Dr. Celia Flor Brillantes na pagtingin ng pag-iingat laban sa leptospirosis ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Dr. Brillantes, isa na ang nasawi dahil sa leptospirosis sa syudad, bagamat hindi ito residente ng syudad. Pinayuan naman niya ang mga magagawa, partikular ang mga nagtatrabaho sa mga lugar na maaaring bahain, gayon din ang mga magsasaka na magsuot ng bota at iba pang protective gears upang maiwasan ang exposure sa kontaminadong tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
12: Pati bamboo.
13: So,
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
14: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
15: At
14: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa,
15: sino nagturo sa
16: nag-training po nag-training kami sa DOST.
15: Sa DOST din.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa.
12: interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Magandang umaga, Pilipinas! Ako po ang inyong makakasama ngayong araw ng Linggo. Ang petsa po natin ngayon na 23 na ng Agosto. At samahan niyo po ako mula alas 9 hanggang alas 10 para sa programang Sports Calendar for the Week. Ngayong syempre, ngayong paparating na linggong ito, sa mundo ng sports ay buhay na buhay. Kumbaga nung nagdaang linggo na ating pinagdaanan ay punong-puno ng iba't ibang action, lalo na sa mundo ng basketball. Itong ating Gilas Pilipinas teams, di ba, mapa 3x3 man yan, mapa U18 sa Gilas Pilipinas Women, and even the Strong Group Athletics sa William Jones Cup. So natapos yung mga yon, and they even have a good placement sa kanilang mga tournaments, although some things are not expected na mangyari, pero nangyari na. Kumbaga nagdaan na yon, and now we look forward. Kaya naman ngayong Linggo, alamin natin ang iba't ibang kaganapan sa mundo ng sports. Unang-una dyan, syempre, narito pa rin tayo sa ating bansa. At pag sa ating bansa, talagang mainit ang usapin tungkol dito sa basketball, syempre. At ang ating Philippine Basketball Association ay kasalukuyan pa rin po silang nasa break. Ano? Kasi nga dahil sa inaasahan na preparations nitong iba nating mga even national team players para sa Gilas Pilipinas who's going to fight, no, sa Asian Games and even dito sa FIBA Basketball World Cup Asian qualifiers. So they are on break. Some are having their break while some are not, di ba? Because they've started preparing na nga para dito sa upcoming games na meron po sila. This coming August 28 and 30, dyan, unang-unang sasabang itong ating men's basketball team, no, ang ating FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. So natapos yung kanilang unang kumbaga stage, so parang round 2 ito ng Asian Qualifiers para nga malaman kung sino ang makakapasok sa World Cup na kung saan syempre contender pa rin ang ating bansa, no, for how many years tayong makakapasok po sa FIBA World Cup, no. So basically games are scheduled at SM Mall of Asia Arena, no. On August 28, lalaban po ang ating Gilas Pilipinas against sa bansang Jordan. So that's the game, no, the Philippines versus Jordan, and on August 30 naman, Philippines versus Iran. So dyan sila lalaban, at talagang magagaling din itong kanilang mga makakatapat, kumbaga contenders din. Ano, so asahan na magiging hindi madali yung magiging pathway ng ating Gilas Pilipinas sa kanilang run para makapasok or mag-qualify para sa FIBA World Cup na gaganapin po sa Qatar yan. So basically, ay itong si Coach Tim Coe nagpahayag na rin ng kanilang paghahanda para nga dyan sa magiging laban po na yan. Meanwhile, itong ating Pilipinas, no, ang ating men's basketball team, ang Gilas Pilipinas, ay sasabak din po sa Asian Games na gaganapin po sa Japan. And I believe na mas maaga yung kanilang schedule, no, kumpara doon sa starting date na September 19. Dahil, syempre, kumbaga iba rin yung format nito, at inaasahan nga po na mag-uumpisa yan sa September 11. So, they are sa Group C, and they will be fighting against Bahrain sa September 11, and the Philippines will fight against Kazakhstan on September 12, and Philippines versus China sa September 14. So inaasahan na itong ang lineup natin syempre ay magiging maganda, and hoping and praying na itong si Justin Brownlee ay makaka-represent ng ating bansa. And even yung mga players natin, hopefully, no? Although naglabas na ng pool, no, itong kumbaga prospects, although wala pang final lineup kung sino nga bang sasabak dito sa FIBA Asian Qualifiers and at the same time sa Asian Games. Pero I believe hindi naman pahuhuli ang ating bansa dyan dahil syempre sa larangan ng basketball, di ba? Even our own mula rito sa Pilipinas are being exported, no? Kumbaga, export quality yung mga players dito. So, talagang inasa na magiging maganda yung kanilang ipapakita nga dyan sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Dito po yan sa Pilipinas gaganapin yung kanilang laban against Jordan and against Iran, diba? And at the same time sa Asian Games nga po. Not only the men's team ang sasabak dyan, but even the women, diba? Ang women ay makikipag-tunggali din sa Asian Games dyan po sa Japan. So, they are scheduled naman on September 17 against Kazakhstan ang kanilang laban and Philippines versus Hong Kong on September 20 and Philippines versus the host nation, Japan, on September 22. So, talagang hindi lamang itong sport na to ay hindi lamang pang lalaki, but even our Gilas Pilipinas women ay sasabak din po. Although recently nga lang, di ba, sa kanilang pre-Olympic qualifying tournament na sinagawa nga po sa Guadalajara, Mexico, ay medyo hindi tayo naka-move forward, no? Settling lang doon sa, kumbaga hindi tayo nag-qualify para mag-move on sa next stage para sa Olympic qualifiers nga po ng basketball para sa ating women's category. Samantala, usaping basketball pa rin. This coming days, NBA house po. Pupunta po rito sa ating bansa, dito sa ating Pilipinas. And dyan po yan sa may, One Ayala. Dyan sa may Makati City, dito po sa ating bansang Pilipinas. So, that will happen, August 29 to 30. That's 2 days. At syempre, meron tayong mga ibang NBA Hall of Famers, Legends, Champions na pupunta dyan. Syempre, nandiyan si Lauren Jackson ng WNBA, isang Hall of Famer at 2 times champion ng WNBA. And even si Jason Kidd na isang Hall of Famer and also an NBA champion. At maging si Tony Parker na Hall of Famer at 4 times NBA champion. So, expecting na itong ating mga Filipino fans ay dadayo mismo dito sa sarili nating bansa. Hindi, di ba? Kumbaga yung mga foreigners, sila na ang dumayo rito para ipadama. At iparanas, kumbaga, yung atmosphere ng NBA. And at the same time, sila rin maranasan nila kung gaano ka diehard ang mga Filipino NBA fans pagdating sa sport na yan. So, sa mundo ng basketball, hanggang ngayon patuloy pa rin, no, itong iba't ibang kompetisyon na kanilang sinasabak, kumbaga sinasabak yung kanilang mga sarili. At talaga naman, no, ang ganda-ganda ng mga ipinakita nila na mga performances dyan sa mga recent competitions nila and even itong mga nangyayari. So, the FIBA 3x3 Youth Nations League, that's until today lang, no? August 23. So, it started from yung kanilang stop 1 hanggang stop 6 from August 17 to 23. And our Philippine team, no, mula sa girls and boys ay may magandang placement sa kanilang mga standing dahil nangunguna ang Pilipinas sa women's division at sa men's division naman ay pangalawa. So hindi pa tapos ang as of this recording yan. So hindi pa tapos ang kanilang laban as they are going to still earn points sa kada stop na po ng FIBA 3x3 Youth Nations League na ginaganap po dyan sa may Malaysia. So, yan ang mundo ng basketball, mga kaibigan. At sa ating pagbabalik, alamin pa natin itong iba't ibang kaganapan, no, sa mundo ng athletics, esports, at syempre sa magiging laban ni Alex Ayala sa US Open. Sa atin po yung pagbabalik dito lamang sa Ora sa Sports Calendar for the Week.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo,
18: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagalit sa internet ang fake news
20: o mali at fake news. Tinatapon ninyong tao.
19: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
24: Sports Radio 918 AM.
13: And we're back. At ako pa rin yung kasama, Matthew Pacheco, para sa sports calendar for the week. Nalilito yung dila ko na nasanay sa campus sports at mamaya yan na ang tabayanin ninyo mula alas 2 hanggang alas 3. So ito na nga mga kaibigan, ito nga ating mga Masters and Seniors Athletic Association of the Philippines, no, the NMS AAP is sending a 23-member delegation sa Daejeo, Korea para lumahok sa 2026 World Masters Athletic Championships, no, na kung saan aabot sa higit 100 bansa ang sasabak dyan at higit 7,000 atleta, no, na kung saan na 13th biggest delegation at the meet itong ating bansa na sasabak po dyan dahil there are 23, no? And hopefully this 23 na mga athletes po mula rito sa ating bansa ay makapag-uwi ng medalya or kahit hindi man eh talaga namang maipakita nila ang galing at tigas ng mga Pinoy sa mundo ng athletics. So from August 21 since nung isang araw pa up to September 3 ay makikipaglaro itong ating mga athletes, no, ating mga masters and seniors level pagdating sa athletics. So inaasahan ito magiging performances nila Danilo Fresnido, ang tatay ni Gio Obiena na si Emerson Obiena, Brenda Zinampan and Rizal Buenaventura, na kung saan nung mga nakaraang World and Asian Masters ay mga naging medalist at podium finishers na rin. And even si Rosalinda Oximer, na kung saan she will be turning 80 years old, is set to become the oldest Filipino ever na mag-compete po sa World Masters Athletics Championships nga na gaganapin or ginaganap na po dyan sa Daegu, South Korea. So they have 22 athletes and a team manager. So they are 23-member delegation and 39 event entries. Pero iisang bansa na lalaban at susubukan na makasungkit ng iba't ibang medalya sa iba't ibang categories ng athletics dyan po sa Daegu sa South Korea. And recently, no, kahapon nga lang, ito namang ating team din, no, na sila Leonard Grospe among others ay nag-compete din naman sila sa kanilang ano, sa Indian Open. Sa Indian Open Athletics Championship na kung saan ay nagkaroon din ng magandang resulta itong ating mga athletes na sumabak dyan. So they have more to come, especially itong ating mga contenders na sasabak bago mag Asian Games. So on the other hand, ito namang ating Mobile Legends Professional League ay nag-umpisa na. So it's day 1 nung Friday and we were there upang tunghayan ang napakaganda, napaka hindi na extravagant, kumbaga talagang Pinoy na opening ng Mobile Legends Professional League Season 18. So they will be running until I think the regular season will be running until the month of August, so from Fridays, Saturdays and Sundays. So they had the matches now on day one, and even the double Olympic gold medalist Carlos Yulo visited itong opening nga ng MPL Season 18. Dahil itong ating MPL Season 18, kumbaga, yung esports kasi is magde-debut siya sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Pero di ba nung mga nakaraan, meron na silang SEA Games. So ngayon, na nakapenetrate na sa Asian Games. And the Philippine team, no, na kung saan magre-represent niyan, is most of them are from Ting Liquid plus Kelera. Si Kelera na nasa Indonesia, ang ating magiging pool na sasabak po dyan sa Asian Games under the C-Ball. Ito yung national team ng ating esports. But then again, balik tayo dun sa naging tournament nung day one nga, na kung saan ang Aurora, na, kumbaga ito yung Battle of Third na rematch nila, itong Aurora Gaming PH ay lumaban against the Onyx PH. Kumbaga parehas lang silang crowd favorite dahil napakarami nilang fans dun sa area na talaga namang todo ang suporta para sa mga players na ito. So basically itong Aurora and Onyx, they had a really good match, no, coming from the different picks, drafting and execution na kanilang ipinakita ay talaga namang hindi nila binigo ang kanilang fans at binigyan ng magandang game. But then itong Onyx PH, they passed through against Aurora Gaming na 2-0 nila. So basically nakausap natin yung coach ng Aurora Gaming at aminado naman siya na bata pa yung team eh. Even two players from them recently came from the World Championship. So kumbaga may jet lag. No? Hindi naman jet lag kasi past weeks na, pero parang may ano pa eh, balikbayan, ano, parang jitters pa. No? Kumbaga they are still finding their chemistry, no? At hopefully na maka-bounce back sila at makita nila kung ano yung mga need nilang i-improve para maka-move on sila, no, sa kanilang mga next matches upang talagang mapantayan or malampasan pa nila yung performances ng kanilang mga kalaban. So basically sa side naman ng Onyx, coming itong pagdating nga ni Coach Pew, ang head ng kanilang team ay nagpakita ng magandang performance also sa kanilang mga drafting, sa kanilang mga execution, the strategies they had, sa kanilang mga picks, ano, na mga heroes and characters na kung saan ito ang nagdala sa kanila para makuha nga ang 2-0 na kartada sa kanilang match. Well, mga kaibigan, panoorin natin itong naging post-game presser ng Onyx Philippines.
0: So first question to coach, you coach, it's your debut season as a coach for Onyx MPL Philippines. Your thoughts lang sa first match mo with Onyx as a coach?
1: Nung umpisa pa lang, ano yun eh, excited na ako sa magiging first match namin. Eh, ayun, masaya naman ako dahil sa naging result din namin. Lalo na yung ginagawa namin sa screen na gra-res na co-coverage sa tournament.
0: And then next question, one of the new faces ng team, we have Mr. Yoshi. Kay coach muna, coach, ano yung thoughts mo lang sa ano kay Mr. Yoshi?
1: Thoughts ko kay Super Yoshi. Feeling ko, good naman siya para sa akin. Kasi nakasama ko na rin siya nung ano eh, nung nag-tryout siya sa team namin dati. Nakitama talaga siya ng potential.
0: Next question. Coach, kasama mo rin si Coach Hayes. Would just like to ask na kamusta yung dynamics yung dalawa sa coaching staff. Especially na you're considered na parang OG sa MLB at same time nanalo pa kayo ng SEA Games at Gold SEA Games. So, kamusta lang yung dynamics yung sa team?
1: Masaya naman na litasan ko kami ni Hayes sa mga ginagawa namin for the team. And isa lang naman yung goal namin eh, supportahan nyo ako eh, yung mga players.
0: The floor is now open for the media to ask questions.
2: To coaches, ano man sabi nyo sa two games ng Aurora at napakadali nyo na 2-0? Ano man sabi nyo sa game ng Aurora?
1: Hindi ko masyado napansin yung kung paano sila naglaro eh. Nakita ko lang kung gano'ng agad na yung execution nyo. yung players ko.
2: Coach, sa tingin mo, malaking factor yung chemistry ng team, pati yung familiarity nila sa isa't isa, kaya intact pa rin yung team team.
1: Tingin ko may factor siya, pero hindi naman siya ganito pala. Kasi marami naman team dyan na matagal na magkakasama yun yung chemistry, pero hindi na nag-work.
0: Siguro, kay Ushidin, gano'n ka nang kasatisfy sa first performance mo back dito sa PH?
1: Masaya naman.
0: Satisfied ka ba sa naging performance mo o parang nakukulaan ka ba?
1: Parang sana nakukulaan ka eh, since ano, siguro mas may magaganda pa.
0: Question na kay King, kamusta makalaro si Goy?
3: Si Goy.
4: Welcome back to the Philippines. Medyo nanibago lang kasi sa mga 10 PM streams namin, medyo nahihilis ako kalapit nila, lagi ako pinapatay nila. Tapos nanibago lang ngayon, kasi siguro since NPL, then sa mga 10 PM stream namin, shuffle siya, so, welcome back, baby.
5: May question ako for Coach Pew. From transitioning from player ngayon na sa head coach, ano yung mga naging challenges na yung the transition period during the off-season na para naniniba ko magkagalan sa mga sa rules from player na coach? Ano yung mga challenges na pinapit?
1: Siguro yung pinaka-challenge dyan is yung ay, yung adjustment na patch. Part. Kasi nga, ayun. Coaching staff na ako, minibaros pa ako sa part na kung saan ba ako talaga makakatulong sa team. Kasi kung player ako, iniisip ko lang yung sarili ko. Meron talaga ako, way para makatulong sa team. Ayun lang yung ina-adjust ko yung maging coach.
0: Thank you so much. Let's move down to our exclusive
13: interview. And we're back. Yan nga ang Onyx Philippines na kung saan ay talaga namang full force pa rin. No, napakaganda, napakasaya at napakaganda ng kanilang pinakitang performance. So hopefully na talagang ma-attain nila yung kanilang goals, no? At one match at a time, talagang seryosohin at kailangan nilang ayusin para makamit pa nila itong kanilang mga magandang resulta. And on the other hand, ang main match nung gabing yon, ang TLPH naman against the Falcons PH. Itong mga teams na talagang nasa taas kumbaga. Dahil recently nga, nag-represent din sila sa mid-season cup and itong Falcons PH sa Games of the Future. At ang malala dito, it's the rematch, the finals rematch ng MPL Season 17 na kung saan ang nanalo nun is ang Team Liquid. But then, nung gabing ito, nung first day ng MPL Season 18, nakakabawi ang Falcons PH na 2-1 nila. And we're back. Ito nga, Alex Ciala, medyo early exit sa Cincinnati Open. Pero,
0: we think pa ako. So, first and foremost, congratulations to winning your first round. First question to the coaches, you were able to defeat your finals opponent during last season. So we would like to ask, is this kind of a statement win for the team for what's going to happen for the rest of the season?
6: Hindi naman, so we came to the series naman na prepared na saka ang isip namin magaling lahat ng kalaban namin. So swerte lang talaga kami today.
0: And then, next question, anyone can answer from the team. So, going to this season, syempre yung other teams, may mga pinakarado sila mga bagong mukha, yung additions to the team. But with the same lineup with Team Falcons, so we'd like to ask lang kung ano yung bago sa team nyo, not in terms of sa team, like the players and the coaches, but something new that you can offer na abang ng mga player, anong fans and supporters.
7: Let's take this.
0: Kasi
3: wala. Pero daw, may sabihin. Mga bagong sakit sa ulo.
7: Bingo, yung ano eh. Di pa namin nalabas yung mga... Ay, mga damage room ko eh. Kaya... Hindi na ba nila?
0: Ano,
7: parang ako na lang sasagot ng matino. Charot lang, maganda rin yung pera. Pero kidding aside, ano, ang dala namin is yung experience na nangyari ng international. Yun na, sa kanila may, ano tawag din yung friend na yun? Parang balik bayan? Homecoming na yun. Nasabing experience, kami pa din, pero experience ang dala namin.
0: The floor is now better to be done. Siguro kay, may coach sa akin lang. Siguro kayo sa inyo nung lang. In-expect mo ba yung Atlas XP ng game?
3: Para sa akin hindi pa eh, pero subconsciously parang ano, parang nabigla rin kami kasi ano eh, matagal na rin sinasabi ni Kelly na Atlas XP, kaya parang ready din kami.

0: Ito sa Atlas 8, kasi nga yun, usually Atlas, particularly male, home or position 5, what makes them good picks sa offline, at Atlas offline, sa EXP?
1: Ano po, yung nagpapaganda sa kanila is ano, makunat sila, and at the same time yung jungler, ano, asasin na ngayon. Kumbaga wala nang mga makukunat like Fredrik, gano'n. Parang yun na yung naging substitute. Kaya nga lang sa XP na punta.
2: Okay. Thank you so much, Team Falcons. Let's move on to our exclusive victory.
3: Samantala, magpapatuloy pa rin itong kanilang bakbakan at labanan dito nga sa day 3. No, this night, alas 5, maglalaban po ang Onyx PH against the AP Bren. And on 7:30 naman, sa ikalawang game, magtatapat naman po ang TNC against the Aurora Gaming PH. So basically, ginaganap itong kanilang tournament dyan sa may Victoria Sports Tower, dyan lang sa tapat ng MRT Kamuning Station. So basically, talagang sa mundo ng esports ay buhay na buhay itong ating mga Filipino fans, dahil syempre ay kumbaga it's reachable within our hands na magawa itong mga bagay na ito. So asahan din na itong ating Team Cebol will be playing and performing, no, sa IT Nagoya, and they are even a medal contender na, dahil from the World Series na meron na ang mga Pilipinos ay pinapakita, hindi malayo at malabong mangyari na mayuwi nila hindi lang ng medalya kundi yung gintong medalya para sa ating bansa. Samantala, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang magiging run ni Ate Alex Ayala sa US Open dito lang sa Sports Calendar for the Week.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
3: And we're back. Ito nga, Alex Ayala, medyo early exit sa Cincinnati Open. Pero maganda pa rin ang performance, no? Kumbaga, blessing in disguise, dahil papasok na sa ika-apat na Grand Slam itong si Ate Alex Ayala, na kung saan

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
12: Sa dumayo dito nila. Kasi maniling ragaan.
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
12: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo sa
13: training po kami sa DOST.
14: Sa DOST din.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Oh my God!
11: 3 minutes makalipas sa alas 10 ng morning. It's a Sunday, August 23. Kamusta po ang inyong linggo? May medyo makulimlim pero naway walang buhos ng ulan at sana hindi tayo ulin sa susunod na mga araw. As we welcome itong iba't ibang mga activities sa mundo ng palakasan. Sa mga kakatunghay lang, ito po ang Sports Radio 918 Sports Updates tuwing Sunday. Just Lied ang inyong kasama. Bukod sa 918 kHz sa inyong mga talapihitan, pwedeng-pwede nyo kaming mapakinggan kapag dinownload nyo ang PBS Receiver app. Available sa App Store at Google Play Store ang PBS Receiver app. Para kahit saan, kahit kailan, pwedeng-pwede nyo kaming mapakinggan. Mas malinaw na edisyon ng Sports Radio sa PBS Receiver app. And then like, follow, and share ang ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Download nyo na rin yung ating, or i-like and share nyo na rin yung ating page. Siyempre, follow nyo din kami sa X at Sports Radio 918 para di kayo may iwan sa mga sports balita. And kung naghahanap naman kayo ng mga sports news, gusto nyong basahin, pwede rin yan sa radiopilipinas.ph. Andyan yung ating website. And meron din tayong YouTube. Subscribe na rin sa aming YouTube account, Sports Radio 918 AM. Just Lied po ang inyong kasama this Sunday morning. And hindi na natin patatagalin pa. Baka mainip yung ating mga kasamahan, lalong-lalo na yung mga uma-attend ng ongoing na 2026 Indigenous Peoples Games Mindanao Leg dyan sa San Agustin, Surigao del Sur. And magandang-maganda, makulay na makulay itong mga nakikita natin ng mga larawan. Kaya alamin natin, kamusta nga ba? Ito, going on the second and final day of the IP Games 2026. Nandiyan si Mika. Go! Magandang umaga, Mika!
16: Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo dyan, Jess, at siyempre sa mga kasama natin dyan. Nandito pa rin nga tayo sa San Agustin, Surigao del Sur, para nga dito sa second and final day netong IP Games 2026 sa Mindanao Leg. So, ngayong araw na to, no, final games na rin ang natira ngayon. Yung kahapon kasi, mga 7 games ang natapos kahapon. So, yesterday may mga nahihirang na mga champions sa bawat nila clusters. So, madami-dami ang participants nga ngayon, no? Na total na ang participants ngayon ay 350 na mga kasama nga dito sa IP Games 2026. At syempre, sa kahapon nga, no, iba't ibang games din ang nakita nga natin, no. Marami tayong natutunan din, lalo na't may mga nakausap din tayong from clusters nga, from the Manobo tribe, lalo na doon. At syempre, yung lalo na sa kahapon din is meron tayong nakita like Fire Me, kicking, tapos may spear throwing, tapos meron din syempre parang wrestling nila. And epic nga yung nangyari din kahapon kasi, well, hindi namin nakita yung actual na pangyayari kasi yung sa wrestling talaga is talagang may nangyari. May nangyaring kakaiba doon. Pero kahit pan may parang nangyaring hindi kagandahan doon sa, syempre sa player nila, is nakangiti pa rin dahil sa sobrang saya nga dito sa IP Games 2026. At marami pa yung iba pang games, no? Yun, nakikita naman natin doon sa update natin sa ating FB page dyan sa Sports Radio 918 kung ano pa yung iba pang games na inilahokan ng mga participants dito. At ngayong araw nga, no, sa likod nga natin dito, ayan, makikita nyo yung sa Rattan, ano to, volleyball holding, rattan. So, gamit nila yung rattan na ball. Yun yung ginagamit nila so, for, ano, volleyball play nila. At kakatapos lang dito yung sa men's sa side nila. And, syempre, dito sa kanilang side, ipapakita nga namin sa kabila dito ang archery naman nila.
17: Bawal ang pagpukot, pagdusog.
16: Ayan. So dito banda, dito ginanap yung kanilang archery site.
17: Maayong pag-asay, bawal akili, maayong pag-asay.
16: Pinapakailangan nito kung paano sila maglaro gamit ng kanilang pana. So ayan, natin dito. Ayan yung hawak nilang pana dyan. Ayan, tapos ito yung kanilang target, kumbaga dun sa kanilang games. So, ito yung isa nilang kasama na player na participant dito. Kung paano magpana nga dito sa archery nila. So, may kita natin mga kabataan din kasama. Kanina yung mga elders nila yung nagpapana. Ganyan, ganyan magpana dito.
11: Pataas? Ganyan, tama ba, Miga? Pataas ba yung nakita namin?
16: And, grabe nga yung nila dito . Talagang masaya. Lalo na yung archery kasi masaya talaga dito. Tapos ito na, may ongoing pa yung ongoing na muli itong volleyball holding. Yung sa gamit nila na rattan. Sa men pa lang naman to, kasi both men and women kasi meron din sila.
11: Yung ayan, volleyball ba nila, Mika, katulad din ng regular volleyball na nakikita natin sa Metro Manila?
16: Except o parang sa bola. Lang din, volleyball, pero iba yung gamit na bola. Yun lang siya. Kasi mas magaan siya kumpara dun sa, syempre, yung ginagamit talagang volleyball dun dito sa atin. Talagang mabounce siya. Ito, parang yung ginawa lang from rattan nga. Yun nga yung gamit nila. So, yan yung makikita natin dito.
11: Mukha ba siya mix na ano? Mukha ba yung bola ba? Mukhang bola ng ng sepak takraw?
16: Walang ganun dito. Kasi yung pinaka nila, yung ball game nila, itong volleyball holding rattan.
11: Oh.
16: Tapos nga, maya-maya, then is gaganapin din dito sa area na to yung parang eskrima nila, which is para siyang martial arts. So may kita natin mamaya kasi ongoing pa naman tong 2 games na nandito, which is yung archery tsaka yung volleyball holding nila. So yun pa lang ang update dito. Then after nga na itong eskrima, after na mag sama-sama

Medyo naputol lang konti si Mika doon, no. Pero again, just to share, no. Ito yung mga ilan sa games na nilaro. Yung sinasabi ni Mika na spear throwing, tinatawag nila na pagpilak. So, iba talaga yung terms din. Ito yung mapapansin natin sa mga IP games. And mahalaga, bakit mahalaga itong IP games? Dahil dito na natutunan, syempre, yung ano ba yung mga culture ng mga tribes ng mga grupo dito sa ating bansa. And mahalagang malaman din natin, maging familiar din tayo. Sabi nga nila, hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan kung hindi ka lilingon sa iyong pinagmulan. Again, yung kabilang sa mga games na nilaro nila is pagpilak. Tunod to pana, ayun yung archery. Nakita natin, parang ang laki nga nung pana nila, parang kapal nung gamit nila na pana. Gusto ko malaman ano yung klase ng kahoy na ginamit for that. Kadang-kadang sa kawayan, ang gut-gutan or fire making, kabilang din sa mga nilaro nila yan, hinang tupisi at binog-kutay or tug of war. Andyan din yung binadyo, yahug at eskrima. Gusto ko malaman kung yung eskrima nila is yung katulad nung familiar ba tayo na eskrima arnis or arnis eskrima na nakikita natin na before yung actually ginagamit at nilalaro pa rin ngayon. So, alamin natin yan. Yung mga updates po, pwedeng-pwede nyo rin siyempre bisitahin sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Nag-upload regularly din si Mika para dun sa mga nais malaman ano bang mga nilalaman nitong IP games or Indigenous People's Games sa Mindanao.

0: Tinanong kung magiging okay na si Mika, no? Limang cluster yung naglalaro for this IP Games. Andyan yung Division in Lingig and Bislig City, Hinatuan, Tagbina and Barobo, Lianga, San Agustin, Marihatag and Cagwait, Bayabas, San Miguel, Tago, Tandag, Cortes, Carrascal, Cantilan, Madrid, Carmen, and Lanuza. And siguro para makomplete lang yung kwento regarding this IP Games 2026, narito muli si Mika Ko. Mika? Kabilang no sa mga tribes na naglalaro dito ay ang Mandaya, Manobo, and Mamanwa. So, tatlong tribo but different clusters. And again, ito na. Let's give it up for Mika Go. Mika?
1: Pinaputol tayo nga kanina, no? Kasi... Yes, yes.
0: Yes, ayan. Medyo nawala lang ng konti. Game!
1: Ayan, mga rinig na ata ko.
0: Okay.
1: Sige, eto nga, no? Kanina, naputol nga tayo kanina dito sa, ano, sa live natin. Pero, syempre, ayun nga, sa internet connection problems. Pero, yun nga, actually, yun ay lahat yung mga sinabi ko din dito sa kaganapan ngayong second and final day nga ng IP Games 2026. Tapos, syempre, ayan nga, oh, makita natin si Sir Lito 5, nag-ano na, nagpapana na rin dito. Nakita natin dito ngayon.
0: Mika, parang nakita namin makapal yung pana na ginagamit nila. Lahat ba sila ganun yung pana na gamit?
1: Ayan, oh. Grabe talaga. Tingnan natin. Ayan yung nakapost na si Sir Lito. So, ayan yung mismong actual na ano, no?
0: Na pana.
1: Pana na gamit nila. Tsaka yung... Oo. Yan. Ay, sir, hindi ba?
0: Mika, anong kahoy yung ano? Anong kahoy yan?
1: Wala. Ano siya, kawayan? Gawa sa kawayan yung kahoy.
0: Oh. Okay, kaya bendable
1: so,
0: din.
1: So, yan yung... Oo. Kaya talagang ano, kahoy na kahoy yan pagdating nga dito sa ano, no, kanilang IP Games. At syempre nga, no, yung mga clusters ka natin, nandiyan na nakaupo. Yung from the tribes nga na kasama nga dito. At since tapos na nga itong ano, no, archery nila. Itong volleyball, parang may mga ano pa eh, next ano pa to, games pa sila sa volleyball. Tapos sa eskrima, awaiting pa rin tayo dito kung sino yung mga kasama nga dito at maglalaban-laban. So may female and male din itong eskrima na to, which is parang martial arts nila. So yun lamang ang pinaka-updates nga natin dito, no, sa IP Games ngayon. So later nga, no, bibigay tayo ng report din for ano, LGU, for kay Dennis Sawaya, kasi yun na yung pinaka-last na, tsaka awarding na rin din, and tapos na rin yung mga games ng araw na to. Yes.
0: Yes, yes, and natuto ka na ba mag paapoy? Dahil kasama sa mga sport yun dyan.
1: Ano naman eh. Natuto naman ako dun sa mga ibang ano dito. Tinry ko nga yung, ayun nga, yung pagpana. Well, parang normal ano lang din, archery siya. Sa kung nandyan tayo sa ano-ano, sa Manila, sa Quezon City din. Parang ganun lang din siya. Tapos, ang pinagkaiba lang, syempre, mas ano lang talaga. Yung... mas ano lang siya, mas makahoy.
0: Mas traditional.
1: Ganun, mas makahoy lang. Tapos syempre yung tapos yung sa ano rin, no, yung ratan nila. Na nakapag ano rin ako noon, nakapag-try din ako noon kasi sa ano din sa mga dating ano, dati nung mga high school kasi may parang pinakita din na ganyan na klaseng bola. So parang ganun din dito, same lang din. Ganun.
0: Okay, salamat so, Mika. Salamat.
1: At yan lamang. Yeah. Yan lamang dito sa IP Games sa 2026 Mindanao Leg dito sa San Agustin, Surigao Sur, no? Mika Go reporting para sa Sports Radio 918.
0: Maraming salamat, Mika Go, Ingat dyan, mainit ang panahon. So, silong-silong tayo. Sana mainit, sana sa lahat ng ano, yun, no, ng area, mainit ang panahon. Medyo naingkit tayo kasi magtatatlong linggo na tayong makulimlim dito sa Maynila. Again, no, 2 days yung ginanap na Indigenous Peoples Games 2026 dyan sa Surigao del Sur. Organized by the Philippine Sports Commission, particularly ng office ni Commissioner Matthew Fritz Gaston, itong event. Pakinggan muna natin anong masasabi ba ng ilan sa mga kalahok for this. Kabilang dyan, itong si Sir Albert Salazar, ang Manobo Tribe Barangay IP Mandatory Representative or IPMR, sa kanilang paglahok dito sa IP Games. Pakinggan natin itong naging panayam kay Sir Albert Salazar.
2: Araw po sa lahat. Kasama po natin na isa sa mga kasama natin sa Cluster 4, si Sir Albert Salazar. So, Sir Albert, no, pwede mo ba maipakilala pa ang iyong sarili at syempre yung tribo or komunidad na kasama?
3: Ako ang Barangay IPMR Mandatory Representative Manubo.
2: So, yung event na yun, yung sinalihan niyo doon, anong klase siyang laro?
3: Para yung kuan ma'am ng pag tradisyon na para makita na yun ang amo pagpasiga, hindi ginamit yung mga lighter, yung mga para pasiga. So yun ang ginamit namin.
2: Ayun.
3: Sa tribo. Para para pagsaing. Yun ang ginagamit namin, ma'am.
2: So sino nagtuturo sa inyo para nagtuturo sa inyo?
3: Yung nagtuturo sa amin yung mga pinakataas namin na mga yung sa una pa yung mga sabi sa amin yung mga kuwan ba karaan. Kaya itong pinakauna na mga ninuno.
2: Tapos nasanay na lang.
3: Oo, nasasanay na po kami. So hindi namin. So, yun ang mga trabaho. So, ginamit namin para sa aming pamilya.
2: Mm-mm.
3: O na hindi na maglima kung walang lighter. So, yun ang aming
2: trabaho,
3: linaruan.
2: So, yung ano na lang, sir, ano yung parang natutunan mo sa lahat ng mga nangyayari nga dito sa IP Games?
3: Anong sa
2: mga natutunan niyo, sir?
3: Oh, marami po. Magduwa kami ng volleyball at saka yung basketball. Pero kaiba naman po ang yung bola.
2: Iba yung ito. Para
3: ratan. Yun ang ginagamit namin.
2: So, ano, sir, na lang, ang panghuli na lang, isumensahe mo na lang, sir, sa kabuuan nitong IP.
3: So, maraming salamat sa lahat, ilabi na sa San Agustin po. So, isa po kami mga tribo. So, ilabi na sa mga leader, mga kapitan, mga kongresman, gobyerno. Salamat po kami mga tribo na kami, na nalipay po kami nga, na nalipay kaming lahat sa suporta sa gobyerno. So, yun lang po.
2: Salamat po.
0: That was Sir Albert Salazar ng Manobo Tribe, ang Barangay IP Mandatory Representative. Nalipay na naisama sila, no, na matulungan, mabigyan ng pagkakataon. Maganda talagang opportunity itong IP Games para mabalikan yung ating mga indigenous peoples at mabigyan din sila ng suporta. Ganun bilang pagkilala syempre din sa mga sports na available dito sa ating bansa. Siguro to wrap it all up lang, bukod sa naging report ni Mika, isama na rin natin itong naging panayam with Commissioner Matthew Fritz Gaston regarding this IP Games, at baka may announcement din siya kung saan ang susunod na edition nitong IP Games.
2: Magandang araw sa lahat. Kasama po natin ngayon si Commissioner. So, una-una sa lahat, nakakahalagahan ng Mindanao IP Games ngayong taon.
4: Oo, una, magandang araw nga sa lahat ng mga nakikinig sa sports radio. Alam mo, paborito ko ito eh. Kaya kasama mo si ano, di ba? Ma'am Judith. Oo. Ay, napakahalaga talaga nito, itong ating mga events, lalo ng itong IP natin dito sa Mindanao. Eh, kasi ang mga tao, nagiging very aware sila, lalo na itong mga ano natin na, uy, maganda pala, may mga IP games pala, no? Indigenous people. Tapos, pati sila mismo, na mga naglalaro nitong itong mga IP naglalaro, eh, nagiging very enthusiastic sila, nagiging happy at meron talaga silang mga kanilang mga ganito, okay. mga kaligsahan nila, no? Kaya, ayan, makikita mo ngayon, napakasaya ng mga ano nila, kaligsahan nila dito.
2: Mm-hmm. So, kakarating nyo lang po na, sir. Ano naman na masasabi sa mga nangyayari ngayon?
4: Ito nga, kanina nasabi ko lang sa interview naman na nagmamadali nga ako galing akong Iloilo para doon sa ating Dragon Boat Festival at saka nag-donate kami doon ng mga rowing boats, no? Galing doon, dumating lang kaninang umaga, magumaga para umabot dito. Well, hindi na huminto ng lags. Pagdating ng lags yun, dire-diretso dito para abutan mga itong mga games. Nakalaro na sila ng tatlo at marami pang games ngayon.
2: So, sa inyo, sir, paano makakatulong yung mga larong to na mapanatili nga yung kultura at tradisyon ng indigenous?
4: Well, ito nga, nakagaya nyo. Ito, kinocover ninyo. O mamaya, pati bilyonaro, kinocover nila. So, na-expose ito sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga sosyedad na makikita nyo, ayan pala yung IT games natin, di ba? Ganyan pala tayo. So, tama-tama yun. Ang gusto natin, makita nila na kultura natin pala ganito, no? Ating sport. Lalo na sa mga kabataan din, at least kahit yung mga magulang makikita nila, masasabi nila sa mga anak nila. Ngayon naman, yung mga kabataan, makikita nila, ah, ganyan pala yan. So, siguro dapat we have to be very aware of it.
2: So, sa mga, di ba, may after pa po na itong susunod na IP game. So, sir, may plano ba yung PSC na mas palawakin pa talaga yung IP sa mga next years?
4: Oh, well, unang-una, depende yan sa mga tumataya ng mga LGU, no? Pagka sinabi nila na okay, gusto nila yon. Tapos, meron naman talaga kami minimum niyan, tatlo. Kasi yun din ang budget natin. So every year, basta meron tayong isa sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos pipiliin namin alin doon na kung gustong mag-host. Kagaya nito, sabi ko nga kanina, yung si Mayor, nung nalaman niya na nagkarkusikol lang sa Manila, nung nalaman niya naman, uy, meron palang IP, nung nakwento ko. Sabi nila, sige, gagawin namin dito yan. Umokay agad sila. So, ayun. Yun. Kaya ang ganda nga ng preparasyon nila, no? At doon na last namin dito sa Mindanao was in Agusan naman. Oo. So yun nga parating ko sinasabi si Governor Amante, no? Na si Angel. Eh siya, sinasabi niya siya Manobo mismo. Kaya talagang very proud siya na ginawa doon sa lugar nila ang IP Games. At pinapalawak, sabi nila, ito gagawin na namin to parati kahit hindi na kayo. Parang sinimulahan lang natin, in-enable lang natin. Sinasabi nga ni Chairman Parating, we in PSC are enablers. So we enable them, we show them how it's done, tapos ginagawa na lang nila.
2: So finally na lang, sir, may gusto mo ibigay na mensahe nga para sa mga, yun nga, mga lumangang sa
4: Ay, ayun, talaga na maiging nagagalak ko at kaming PSC na pag ginawa namin, masayang-masaya sila, tinatanggap talaga nila, no? Kasi ito, pinaghahandaan talaga namin yung aming head dito sa, ng IP, si Elias, sa, nasa team ko siya. Pupunta yan, mag-meeting kami with a, sa lugar kung sino gagawin yung mga, at least tatlong beses yan. Una, magka-courtesy call, magpapakilala kami sa mayor o kung sino man ang LGU head. In this case, yung governor, makikilala ko tonight, magbibigay siya ng governor's night. And then, tapos meeting naman with the tribe, tapos magmi-meeting ulit para final meeting, ano yung mga sports, paano nila gagawin yan. So sila kasi lahat ang naghahanda niyan. Tinutulungan lang natin na patakbahin yan.
2: Thank you po.
4: Okay, thank you rin.
0: Sayang, hindi pa nag-anong si Comprits kung saan yung susunod. Anyways, that was Commissioner Matthew Fritz Gaston ng Philippine Sports Commission for this Indigenous People's Game. Siya po ang nagsisilbi na commissioner in charge for these events. And Mindanao, Visayas, and Luzon leg ang kanilang ginagawa at binibisita at inihahatid ano-ano ba itong mga traditional sports or yung mga IP sports sa ating bansa. Anyways, 28 minutes po makalipas ang alas 10 ng umaga. We'll be right back pagkalipas ng ilang paalala.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
5: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
5: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawa.
5: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon.
10: Sa Philippine Sports Podcast.
5: Di papahuli.
10: Sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
5: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Ahin sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
12: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
13: Ay, aircon ba ako?
12: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
13: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
12: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
14: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
15: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
14: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Sports Radio 918 AM.
0: 33 minutes makalipas po ang 10 in the morning. So after nung ating IP Games updates, tungo na tayo ano ba talaga ang ating mga updates for today. Unahin natin sa athletics, officially confirmed na po ng Philippine Athletics Incorporated ang new Philippine National Records na ginawa ni na Carlos De Imus at Sep Bles Placido in half marathon race walk or 21.0975 kilometers sa kanilang paglahok sa Asian Half Marathon Race Walking Championships nitong earlier this year. De Imus clocked 1:33.43 in the men's race, so finishing 8th overall sa strong international field. Samantalang si Placido naman po ay nagtala 1:57.05 for a new Philippine and under 20 national record, placing 8th overall. Magugunta na itong mga records na ito ay na-establish nitong March 15, 2026 sa Nomi, Japan. But for records po, ay kailangan kasi talaga ng official na confirmation mula sa Philippine Athletics. So congratulations, Sep and kay Carlos De Imus. Samantala, sa basketball naman po, ang Gilas Pilipinas boys natin medyo nabitin and their fourth quarter rally as they dropped in 80-75 contra Japan sa classification round ng 2026 FIBA Under-18 Asia Cup sa Veer Sabarkar Stadium sa Ahmedabad, India nitong Sabado, August 22. The Nationals, who trailed for most part of the contest, tried to mount a comeback in the final frame but timely hits mula sa Japanese team ang nagpa-uwi sa ating mga Filipino players. Gilas trailed by as many as 14 points in the contest but efforts from Chog Moral and JD Kagurungan cut the deficit to 4, 67-64 or to 3 and 67-64 with a little more than 3 minutes left in the contest. However, Japan with its answers to every Gilas run kept the Filipinos at bay. Moral once again paced the Gilas with 21 points, 4 rebounds and 4 assists, samantalang si George Green and Patrick Pasinos tried to provide support with 10 apiece. Kenichiro Benedict, on the other hand, led Japan with 20 points while Keiman Chuneoka and Kaito Nakamura had 15 and 13 respectively. With the loss, Gilas is relegated to the battle for 7th and 8th spot against the loser in the clash between Iran and Chinese Taipei. Meanwhile, Japan will take on the fifth spot in the tournament. Samantala, ang Gilas Pilipinas women's team naman natin, despite an early exit in the FIBA 2026 Olympic pre-qualifying tournament, masaya naman si Coach Burke Toes, or BT Toes, believing that his team took away valuable lessons in 3 games they played. Even with a 1-2 record in the tournament, Toes sees the Nationals heading into the right direction just by looking at how much that team had improved through the games and particularly yung kanilang 79-75 exit win contra Senegal as a good showing. And to complete the story, pakinggan natin itong naging mensahe ni Coach BT Toes and ng ating mga players dyan sa ginanap na 2026 FIBA Olympic pre-qualifying tournament for Gilas Pilipinas women.
16: Post-game press conference after Philippines 79, Senegal 75. We are now with Team Philippines. Coach BT Toes and Sofia Dignadices, thank you both for coming. Coach, was the last game for Philippines here in Guadalajara. You did a great job tonight. We want to know your thoughts on the game, please.
17: Thank you. I mean, what a difference a day makes. Senegal is definitely not Canada, but their ranking is better than ours. I said yesterday when we were talking about being completely dominated in every category that in spite of that, I still thought that our defense was getting better, and I thought we showed it today big time. Even when both of our bigs had foul trouble, we played a really small ball.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
10: At
9: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa.
10: Sino nagturo
11: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST rin.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
13: Ang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 11.
15: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamaya alas 12 ng tanghali. Ako po si Ven Lones.
1: Ako naman si George Arsenio. Magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa Going Places.
0: Okay, at syempre George, ikaw na magpaliwanag. Alam mo,
1: Alam
0: mo yung aking boses ngayon. At saka, baka mamaya bigla na naman akong pasensya na ha, pag bigla ako umuubo-ubo dito.
1: Medyo inuubo pa si Van.
0: Pangatlong araw na ata itong mga pag-ubo-ubo ko na ito.
1: Tsaka kaya yan.
0: Sipon ko eh. Kaya,
1: more water. No? Uh-huh. Siguro ano, maligamgam ayan, na tubig.
0: Oo nga, pero ito hindi maligamgam yung tubig ko.
1: Tap water.
0: Oo.
1: Basta hindi malamig na tubig.
0: Oo, wag lang malamig. Wag malamig.
1: So,
0: okay.
1: Siyempre, Ven, ito yung programa natin ay yung isa sa mga layunin po nito ay makatulong po tayo ano, sa pag... paglalakbay, pamamasyal po ng ating mga kababayan dahil sinasabi po ng mga eksperto na ang pamamasyal po ano ay talagang maganda o mabuti po sa ating kalusugan lalo na sa ating mental health at alam po natin galing po sa mga eksperto sa World Health Organization na medyo dumarami ang mga tao kabilang ang mga Pilipino na nagkakaroon po ng mga problema sa mental health ano at yun po yung isa sa mga challenge na sana po ano ay matugunan ng ating programa kung tayo po ay makakapaglakbay, makakapamasyal sa mga nagagandahang lugar sa Pilipinas. Napakarami naman Ven talaga ng mga magagandang lugar sa buong Pilipinas.
0: Oo.
1: Kaya sabi nga ng mga psychologists, ng mga expert, pag nakakapamasyal ka sa mga magagandang lugar, tsaka yung parang iba-iba no, ng mga magagandang lugar, ito ay nakakagaan sa ating kalooban, nakakabawas po sa ating stress level at ibig sabihin po ay gumaganda yung ating kalusugan kapag tayo po ay nakakapamasyal po sa mga magagandang lugar sa Pilipinas o kahit sa mga malapit na mga ibang bansa dito sa Pilipinas.
0: Oh, actually hindi lang mental pati physical, di ba? Kasi
1: ano?
0: Syempre pag naglalakad ka, di ba?
1: Na-exercise
0: ka, di ba? So, ayan, physical at mental
1: saka
0: ay
1: mental
0: natutulungan
1: health,
0: tayo
1: diba?
0: Ng ating pag-relax at pamamasyal.
1: Oo.
0: Kasi ang dami nang may problema daw ngayon, 'di ba, sa mental health.
1: Diba? Lalo na 'yung ating ding mga ano no, 'yung ating mga kabataan ano na medyo nagkakaroon po ng hindi magandang impluwensya no, sa mga online content natin. So kailangan po nating ano, kumbaga isama sila no ng pamilya sa mga paglalakbay para mas gumaan gaan ang kanilang pakiramdam.
0: At
1: maliban diyan, Ven, ay syempre malaki ang tulong ng sektor ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Dahil siguro sa ating gross domestic product sa GDP value natin ay nasa mga 10% ano ang ambag ng sektor ng turismo sa ating ekonomiya at nasa humigit kumulang 7 milyon na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa sektor ng turismo. So ang dami, Ven, ano? 7.7 million ang mga Pilipino na nabigyan ng trabaho dahil sa sektor ng turismo.
0: So, okay, sige, tuloy mo lang,
1: kita,
0: George.
1: Malaki ang kita ng ating turismo sa ng ating ekonomiya mula po sa sektor ng turismo. Kaya yan po ano, sana makatulong yung ating pag-feature sa mga magagandang lugar sa Pilipinas dito sa ating programa para mabisita po natin ano. Ang dami pa na kami dito ni Ven, ano. Medyo marami-rami na rin po yung mga lugar na anong aming napunta sa Pilipinas, pero mas marami pa ang hindi namin napupuntahan, 'di ba?
0: Oo nga.
1: Oo, na dapat talagang mapuntahan po natin, no. Yung isa po yung ating sa bucket list, yung Batanes.
0: Malapit na tayong pumunta dyan, George.
1: Oo,
0: kasi meron na nag-iimbita sa atin doon.
1: Oo, sa Batanes na, at medyo challenging namin yung paglapag ng aeroplano doon. Lalo na kapag panahon ng habagat, ano?
0: Oo.
1: Dahil parang baka A to A, di ba? Kaya dapat, siguro.
0: Best talaga, March, April, May.
1: Yung summer talaga, ano?
0: Oo.
1: Dahil ito yung pinakamagandang panahon kung kailan ay, kumbaga, malamang ay makakalapag ang aeroplano, di ba? Na okay ang visibility sa runway ng airport diyan sa Batanes. At syempre may ano tayo doon, may estasyon tayo sa ano sa Batanes Radio Pilipinas Batanes. So may magtutour sa amin doon at saka may homestay din doon sa Batanes. So yan yung isa sa mga dapat puntahan po natin. Ven, para mas maraming mga Pilipino ang makapaglakbay sa iba't ibang magagandang lugar sa Pilipinas, naglunsad ang Department of Tourism ng Discover More to Love campaign sa buong Pilipinas.
0: Ano? Discover more to love
1: campaign dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, parang discoverin natin yung mas marami pang magagandang lugar na mamamahalin natin sa Pilipinas. So, Discover More to Love campaign ng Department of Tourism. Dito sa campaign na ito, Ven, ay 3,000, mahigit sa 3,000 na mga travel deals from tourism partners ang inulunsad ng Department of Tourism. Ang mga deal na ito ay kabila ang mga hotel, ang mga tour operator, at saka yung mga aeroplano, yung mga airline company na pupwede pong makuha mula po sa website ng Department of Tourism. So meron silang 70 na participating hotels and resorts at nagbibigay ven ng discount. Ito yung isa sa pinakamaganda, no?
0: Ano
1: may diskwento na hanggang 70%. Wow! 70% discount. At ang mga traveler ay pwedeng pumili po mula sa 250 na mga travel deals mula sa iba't ibang mga rehiyon sa Pilipinas at iba-ibang mga discounted na airfare, syempre mula po sa Philippine Airlines, sa Cebu Pacific, sa AirAsia at sa AirAsia Move at saka sa Klook na online platform. So, yung diskwento ng mga travel deal na makukuha natin dito sa website ng Department of Tourism sa www.dot.gov.ph, ano? At ito pinaganda, no, Ven, improved na DOT website ay ang mga diskwento po dito ay umaabot sa 70% sa mga hotel, sa mga resort, sa mga airline ticket. So up to 70%, pumunta lamang po sa website ng Department of Tourism, no? So may mga partner airline company sila kabilang yung itong mga leading airline companies in the Philippines. At ito, kabilang dito sa partner ng DOT, ang Hotel Sales and Marketing Association o ang HSMA na event, di ba? Palang dalawang beses tayo na nag-govern ng kanilang event. Itong HSMA. Nung sila ay nagkaroon ng annual event. At saka may mga patimpala competitions sa mga best hotel, best resort. So, pinuntahan namin ni Ven yan, no? So, mga nakalipas ng dalawang taon. Itong HSMA. Kaya lamang, maraming pa-raffle dito pero wala kaming napanalunan ni Ven.
0: Oo nga. Ba't hindi tayo sinuswerte sa mga ganyan?
1: Maswerte. Iba ang swerte natin, Ven.
0: Ano? Ikaw, anong swerte mo?
1: Kagandahang loob. Oo, at ayun, syempre yung ano, enjoy lang tayo, 'di ba? Na kahit na hindi tayo nanalo sa mga raffle na 'yan.
0: Oo nga.
1: At nakakatulong tayo.
0: Oo, pero minsan naman nabigyan tayo parang payong.
1: May payong at saka may mga bag.
0: Payong, no?
1: Oo,
0: bag. Saka parang mga consolation mga prizes.
1: At saka may mga voucher din at event, ano?
0: Para
1: sa restaurant.
0: Oo, nakalimutan ko
1: na eh. May mga discount.
0: So, kailan yun yung ano ulit
1: parang,
0: nila?
1: Every year yun, Ven.
0: Parang bandang November yun.
1: Or September.
0: Basta nasa bear.
1: Bear month.
0: Mga yung itong bear
1: hotel,
0: months na yun.
1: Sales, and Marketing Association, yung kanilang event. Ayan. So, ang mga kabilang sa mga ino-offer ng DOT, kasama ang mga partner ng DOT po, ano, itong mga curated tourism offering na nakapokus po sa staycation, sa wellness, napaka-importante Ven, wellness, di ba? Pagkain, at saka nature. At ito po ay humihimok sa mga Pilipino na diskubrihin pa ang mga malalapit na mga attraction habang sinusuportahan ang local enterprises at saka yung mga komunidad po natin. Kasi syempre, ang ating mga may-ari po, no, marami sa mga may-ari po ng ating mga resort, ng ating mga hotel po ay mga Pilipino din. At karamihan sa kanilang mga manggagawa ay mga Pilipino. Kaya pag tinatangkilik natin ang mga hotel, ang mga resort, di ba, yung mga beach, ang mga pagkain, di ba, ay tsaka yung pag wellness man yung masahe, yung mga holistic massage, yung mga therapeutic na mga massage, di ba, no? At tsaka kahit yung pampaganda yung facial, di ba? Malinis lang, no? Pangtanggal ng mga blackheads at tsaka ng mga whiteheads, ayan. Ay malaki ang tulong po natin sa sektor ng turismo at tsaka sa mga kapwa Pilipino po natin. Ang hinikay po ng Department of Tourism ang mga kapwa Pilipino na talaga e-explore at saka i-take advantage ang mga travel offer na ito ng Department of Tourism kasama ang mga tourism partner nila, yung mga airline company, ang mga hotel at saka yung mga resort, ano, at saka yung mga Filipino food product producer po natin, sabi ng ating Secretary ng Department of Tourism, si Secretary Angara Mathai. So more opportunities to travel kasi more than 3,000 travel deals then ang pwedeng makuha at mabook po natin. So, ang website ay www.tourism.com www.gov.ph.
0: Ayun. So paano pag ano dyan, George, pag-participate?
1: Oo. Pumunta ka lang dito sa website na www.tourism.gov.ph.
0: So,
1: andun na, may mga icon doon ng mga travel offer, yung mga travel package.
0: Tapos?
1: No? At doon, kung anong gusto mo, kung saan hotel ka gusto mag-staycation,
0: okay,
1: kung saan beach ka po pwede
0: pumunta. So, pupunta ka lang doon sa kanilang ano, website.
1: Sa website.
0: Okay.
1: Then, tama. So, okay, dito, ayan, may mga exclusive staycation deal, may bundled travel mm-hmm experiences,
0: mm-hmm,
1: may dining at saka attraction credit. So, ibig sabihin talagang yung pagpunta mo sa mga restaurant.
0: So, dyan sila makakakuha ng mga diskwento.
1: Oo, mga diskwento at saka okay mga travel
0: ano
1: package.
0: Ano yun? Nakalagay ba dyan, George, na pag, for example, nag-book ka sa hotel, agad-agad meron ka ng diskwento na makukuha?
1: Yes, oo. Direct okay to booking options.
0: Okay.
1: Dito sa www.tourism.gov.ph.
0: Okay.
1: So more than 3,000 deals hanggang November. November, 2026, ano? No?
0: Okay.
1: Kasi from July, nagsimula nung July
0: Ven. Ah, July pa.
1: O hanggang November. Kasi ito yung
0: okay
1: itinuturing natin na lean period.
0: Okay.
1: Kaya talagang
0: kaya dyan sila talaga nag-ano.
1: Nag-offer ng mga ng mga discount, ng mga diskwento para mas mahikayat. Kasi syempre pag medyo hindi ganoon kaganda ang panahon, medyo hindi ganoon ka-attractive
0: ang
1: pamamasyal.
0: At saka diba? katulad niyan, bahaba, magta-travel ka ba?
1: Magta-travel ka, di ba? Pero
0: kasi di ba, yung pagkuha, hindi naman actually, doon mo mismong date
1: yes
0: na yung gagamitin, di ba?
1: Hanggang
0: so
1: November
0: parang,
1: pa naman.
0: Kunwari kung kumuha ka nung July. Kaya lang, syempre, yung November, medyo umuulan-ulan pa rin yun, di ba?
1: Hanggang November, umuulan-ulan pa.
0: Pero ano
1: December
0: ba yan? Hindi ba yan na-extend ng halimbawa hanggang next year, ganon?
1: So far, hanggang
0: meron na ba siya talagang date na
1: hanggang November siya. Pero okay baka naman pag, syempre, dahil ito nga, no, parang halos isang buwang habagat,
0: katulad
1: baka e-extend
0: yan,
1: naman, ano? Ang mga offer na travel offer na ito ng Department of Tourism.
0: Mm-mm.
1: Dahil sa syempre ito parang usually kasi yung habagat natin doon isang linggo at most dalawang linggo pero ito umabot ng tatlong linggo.
0: Kaya nga
1: Kaya dapat so, i-extend itong travel offers, travel package offers.
0: Siguro pwede naman yun, di ba?
1: Pwede naman. Tingnan po natin sa website.
0: Force majeure, sabi nga nila.
1: Force majeure, ano, na out of control
0: yes
1: naman.
0: Yes, hindi natin kontrolado yung nangyayari.
1: Yung mga nangyayari naman, di ba? So okay yun, ano, hanggang so ito maganda para mas lumakas ang turismo ng Pilipinas kapag lean period kasi syempre pag peak period yan peak season ng bear month hanggang at saka summer
0: mm-hmm
1: like from actually peak period din ng actually event September no hanggang
0: peak ba yun
1: May
0: pag September
1: yan.
0: Usually November
1: November hanggang
0: December
1: May
0: na yan
1: so hanggang summer event
0: hanggang
1: diba?
0: Summer
1: so November
0: tama,
1: December
0: tama,
1: January February March April
0: yes
1: May so mga 7 months ang peak season
0: mm-hmm
1: so talagang malakas ang ano diyan yung sales natin
0: mm-hmm
1: pero pag siyempre from June hindi pa naman masyadong ulan ang June.
0: Uh-huh.
1: So July to November, ito nga yung lean season natin na ito ang plano, balak po ng Department of Tourism na palakasin talaga na,
0: mm-hmm,
1: na kahit hindi ganun kaganda ang panahon, kung manageable naman,
0: yes,
1: ano, ay pwede pa rin maglakbay. Pwede pa rin mamasyal. Diba?
0: Tama.
1: Kasi dito, habang malala, ano, medyo malala ang habagat sa Metro Manila tsaka sa Soluzon, sa Panay Islands, sa Visayas, umaaraw.
0: Oo nga sa ibang lugar daw.
1: Tsaka sa Mindanao.
0: Oo, kasi hindi nga magkakasabay, di ba?
1: Mabuti naman, hindi sabay-sabay, di ba? Kasi kung buong bansa, na mas mahirap, Ben, di ba?
0: So, kung yung mga, ano, yung mga schedule nila, kunwari dito sa
1: yes
0: Luzon, eh hindi pwede dahil may habagat. Pwedeng go ka naman sa Visayas
1: yes,
0: or sa Mindanao.
1: Oo. Kasi nung pangatlong linggo ng habagat ako ay nasa Iloilo.
0: Oo.
1: Kaya yun
0: mainit doon
1: parang summer.
0: Oo.
1: At umuulan pa bugso-bugso at after 30 minutes tumitigil din ang ulan.
0: Mm.
1: Kaya parang summer doon sa Visayas nung third week ano ng itong hawa ng habagat,
0: mm-hmm,
1: di ba? Ano kaya pero pagbalik ko dito sa Manila, naku, mabuti na kalusot ang eroplano. Dahil diba noong Lunes, sobrang lakas ng ulan dito. Zero visibility from 9 a.m. To 2 p.m. at a van. Pero lumapag ang aming aeroplano alas 4, alas 5 ng hapon. Kaya tumila na yung ulan van. Pero paglapag ng ano, aeroplano sa runway, ayun, biglang buhos ang lakas ng ulan.
0: Ayun, oo.
1: Pero nakalang sa runway na yung
0: aeroplano.
1: At least
0: nakalusot.
1: Ano?
0: Nakalusot, oo.
1: At saka, ayun, sumakay ng MRT. Walang baha sa MRT. Kaya ayun. Nakarating
0: din.
1: Talagang ang aga kong naka-uwi, diba? Talagang pinagpala. Maraming salamat.
0: Oo,
1: ano?
0: Talagang pinagpala ka, George. Kahit na sa gitna ng mga ano, ha, ng mga bagyo.
1: Oo, kasi sabi nga nila, ang kapatid ko, sabi niya, naku, baka malamang madidelay. Oo, habagat, tsaka tropical depression or LBA, ano. Malamang ang flight ay madidelay kasi ang lakas ng habagat tsaka ng ulan dito sa Manila noong nakaraang Lunes.
0: Mm-mm.
1: Pero yung mabuti naman tumila kasi hanggang 2 p.m. No, from 2 p.m. onwards, medyo tumila na yung pag-ulan dito sa Metro Manila.
0: Mm-mm.
1: Nung dumating ako. Pero habang naghihintay ako ng aking Grab papuntang MRT, ang lakas ng ulan van, talagang parang zero visibility din sa airport talaga.
0: Mm-mm.
1: Pero mabuti tumila din naman.
0: Ayun.
1: Nung pagdating ng ano, medyo maswerte ako sa mga oras na iyon. Kasi pagdating ng Grab car ko, ay tumila ang ulan.
0: O, kita mo?
1: Oo.
0: Talagang swerte ka talaga, George.
1: Oo, hanggang nakarating ako sa MRT, may ambon-ambon na lamang, diba? At mabuti at ang MRT, kasi minsan, alam mo, Ven, may pagkakataon din na binaha din yung MRT eh.
0: Mga yung ibang station lang siguro,
1: yung ibang
0: station,
1: hindi naman yung buong MRT. Oo, yung iba,
0: kasi siguro, may mga mabababa na lugar eh, na mga station.
1: At saka parang medyo nagkakaroon din, Ven, ng problem yung sa flood control dun sa, like for example, sa parang sa ilalim ng lupa kasi may mga flood control yan kasi sa pag sa subway, parang subway siya, 'di ba, yung Bonifia.
0: Alam mo George, hindi lang yung mga flood hindi lang yung flood eh ang, mm-hmm. ang problema natin, yung mga basura.
1: Ah, tama.
0: Talagang pag tinignan mo, talagang yung mga basura din yung isa sa mga nagiging problema. Malaking problema din yung mga flood control project natin. Pero may mga lugar din kasi na meron namang maayos na flood control. Pero dahil sa dami nga ng mga basura, di ba, na pumupunta dun eh. Doon sa mga dapat na dadaluyan ng mga tubig.
1: Yung mga kanal, yung
0: hindi makadaloy ng
1: hindi,
0: maayos
1: hindi
0: yung tubig. Dahil nga, nakita mo yung sa Paranaque ba yun?
1: Paranaque ba yun? Ang Pasay ba yun? Di ba? Yung,
0: kasi isang mahaba yun eh. Isang mahaba yun na siguro from Pasay to Paranaque ba yun?
1: Then almost 10,000 tons of garbage.
0: Yes, biro mo
1: yan. So 10,000, yung 1 ton is 1,000 kilograms.
0: Yes.
1: So pag 10,000, that's 100,000 kilograms.
0: Oh. 100,000 kilo?
1: Yes.
0: Oh my God. Yung at tingnan mo naman, di ba, sa ilang araw na pag-ulan, ganun. Oo, kaya saan natin dapat isisi yung dami ng basura na yon? O di ba, sino ba ang naglalagay ng mga basura? Di ba? Hindi rin nagiging maganda nga yan sa lalo na kung turismo din yung pag-uusapan natin, di ba, George?
1: Yes.
0: Oo, kasi nakikita yung mga ganon. Napapabalita. Alam mo, nakita na naman tayo dun sa mga international na international network, yung mga stations. Nakita na naman yung ganon, karami ng mga basura na naging ano rin ng pagbaha.
1: Sa Paranaque nga, Ven, ano?
0: Paranaque, actually.
1: Mahigit sa 200 truckloads ng garbage.
0: Yun.
1: From the Redemptorist Water Channel sa Baclaran.
0: Yan. Oo. Kaya, nako. Di ba, sinabi rin na ating ano ngayon na mukhang nagkakaroon tayo ngayon ng krisis dito sa mga basura
1: sa
0: na ito.
1: Collection. Yung garbage disposal.
0: Hindi yung collection. Kasi siguro kinukolekta, pero alam mo, yung mga nandun malapit sa mga bandang ilog, mga estero, at hindi lang yung mga malapit sa ilog at estero mismong, di ba may mga CCTV ngayon na nakakakita na yung mga nakatira dyan sa mga ano, kung saan-saan na lang din tinatapon yung mga basura nila. Oo, di ba? Meron naman tayo. Ewan ko, paano ba pinapagana, George, yung ano, yung tawag dito, yung pagpili ng mga basura
1: yung waste segregation.
0: Waste segregation natin.
1: Oo, kaya
0: diba?
1: Dapat yung mga basura natin mayroong tatlong klase yan, ba? 'Di ba? Yung biodegradable, non-biodegradable, tsaka yung reusable or recyclable, 'di ba? Kaya dapat tama ang pagtapon din natin, 'di ba?
0: Tsaka number one siguro, George, yung solution yung dapat kahit mas maraming mga malalaking basurahan na pwede pagtapunan ng basura ng mga tao, mas maganda, di ba? Maglagay tayo ng mga ganun sa mga barangay natin.
1: Oo.
0: Kasi yung mga iba, wala silang mapagtapunan ng mga basura. Minsan yung mga nagkokolekta, hindi naman nagpumupunta, di ba? Yung mga basurero natin. Ilang beses ba pumupunta yung mga basurero natin?
1: Sa amin na sa probinsya, every Sunday.
0: Ah, weekly lang?
1: Weekly, once a week, every Sunday.
0: Once a week lang?
1: Oh, once a week lang.
0: OMG, and dito naman sa QC, alam ko eh, every day meron.
1: Ah, so every day?
0: Oh, every day. Minsan merong araw na hindi nakakapunta, pero madalas, every day. Kaya ang gagawin mo lang, ay isegregate mo lang yung mga basura mo. Kaya lang, hindi ko lang alam, pagdating dun sa, sa truck, kung segregated din ba? Kasi sa ibang mga lugar, yung mga truck, may mga segregation
1: dapat,
0: din sila.
1: Dapat, talaga.
0: May mga segregation din ng mga basura eh. So, yun, yung kung pagdating dun sa, kunwari, kung saan man yung dinadala yung basura, nakasegregate na yung mga recyclable, yung mga pwede pa nating ipunin, di ba, o gawa ng paraan, di ba, o yun nga, i-recycle, di ba? Eh, dito sa atin, sana ganon yung ating maisip, kasi ito talaga yung lagi nating nagiging problema na, George.
1: Oo, paulit-ulit na lang, di ba, parang silang plaka tuwing habaga, taon-taon. Pag malakas ang ulan dyan sa Rojas Boulevard Van, di ba, sa Manila Bay, talagang tambak ang basura talaga. Parang hindi natututo tayo talaga sa ganitong sistema na napakasimpleng bagay, di ba, yung tamang pagtapon ng basura.
0: Ayun
1: hindi
0: na nga.
1: Magawa.
0: Tapos yung siguro yun nga, pakita natin dun sa mga ano tao, yung mga pagbibigay ng dapat na information, di ba? Dissemination na, ito talaga. Kasi naalala ko noon si... yung si DOH, yung Yossi Kadiri at saka yung sa mga fireworks,
1: Secretary Flavier,
0: si Secretary Flavier, di ba? Pinapakita niya yung worst case scenario eh. Ito mangyayari pag ito hindi niyo itinigil yan, ito mangyayari sa putol lang kamay mo, yung lungs mo ganito, di ba? So nabawasan eh, di ba? Habang tumatagal lalo na yung mga pagpapaputok, nabawasan yung ano,
1: insidente.
0: Yung insidente at saka yung dami na nagpapaputok, di ba? So feeling ko baka kailangan din natin yung mga ganong
1: mas aggressive pang information campaign.
0: Information campaign, yung info dissemination, di ba? Baka mas kailangan pa natin yun. Tapos, ano pa ba? Yung mga batas natin, dapat siguro,
1: i-implement, ipatupad talaga.
0: Nang matindi.
1: So,
0: para sa akin, siguro dapat mas dagdagan natin yung tindi ng pagpapatupad. Hindi, di ba? Kasi pag halimbawa, ang ano mo lang, ang babayaran mo lang, 100 pesos, and dali-dali naman nun, no, di ba? O bayaran ko na lang, kung may problema ako dyan, di mo nga ganun-ganun.
1: Alam ko, Ven, sa Marikina, kapag maling araw mo inilabas ang basura mo, ang laki ng penalty.
0: In fairness,
1: 2,000 piso.
0: In fairness, naman talaga sa ano
1: sa Marikina. Ang sobrang linis ng mga kalsada.
0: Ngayon nakikita mo malinis na, walang mga nakaano na basura sa labas.
1: Basura,
0: o kasi nga malaki nga, yun nga yung isa nating dapat na, 'di ba, gawin. Kung katulad nyo sa Marikina, okay, so magbayad ka na magkano?
1: 2,000
0: o biro mo, ilalabas mo lang yung nang tama yung basura
1: ng tamang
0: mo.
1: Tamang basura sa araw kung kailan naka-schedule.
0: At syempre, yung talagang totoong implementasyon. Kasi, ang dami nating batas, pero kung wala namang, hindi naman na-i-implement ng tama, di ba? Wala rin. Hindi rin susundin yun, di ba? To think na sinasabi nga natin ngayon na meron tayong crisis ngayon sa mga sa basura, di ba? So, ito dapat talaga yung gawa natin ng paraan. Kasi, malaking epekto to, 'di ba, George? Kahit sa ang aspect sa turismo, economy, 'di ba? Ang daming nagagawang
1: hindi lalo sa buhay, sa kalusugan,
0: kasi, diba, health.
1: Pag maraming basura, maraming daga.
0: Tama.
1: Maraming ng leptospirosis, 'di ba?
0: Yes, kaya ngayon ang daming nando sa San Lazaro ngayon dahil doon sa leptospirosis, 'di ba? Kasi hindi mo naman talaga maiiwasan. Okay,
1: na
0: pwede ka. Hindi, pwede ka umiwas sa baha, sa labas. Paano kung nasa loob na yung baha?
1: Oo,
0: 'di ba? Nasa bahay mo na yung baha.
1: Pag pumasok na yung baha sa bahay.
0: So wala ka na talagang magagawa.
1: Kaya kung wala kang second floor, 'di ba? Nakaakyatan, 'di ba?
0: Kaya
1: at yun nga lang, 'di ba, yung kung yung bota hanggang tuhod lang naman. Kung hanggang bewang ang baha.
0: Kaya hanggang hita hanggang tuhod lang yung ano mo.
1: At saka sana wala kang sugat, 'di ba? Pero kahit na wala kang sugat, para
0: kahit
1: to be
0: na,
1: sure. Dapat humingi ka ng prophylaxis sa health clinic, barangay health clinic, you know? Kasi libre naman itong binibigay.
0: Pero George, may ano diyan pala, paalala. Si Health Secretary, bagong Health Secretary Mercado, sabi niya, kahit mayroong ganyan, anong
1: prophylaxis
0: dapat pumunta muna sa doktor para malaman talaga kung kailangan ka ng uminom.
1: At saka itong prophylaxis kasi, Ven, po pwedeng before or after ka lumusong sa baha, po pwedeng inumin, di ba? Depend. Saka may...
0: Ano na, Doxy?
1: Dr. Mercado.
0: Hindi, yung pangalan nung ano pangalan ng pinapainom, Doxy.
1: Doxycycline.
0: Celine, Doxycycline. Oo. Doxycycline, di ba? Oo. So kailangan ano ka muna, magtanong ka muna kung kailangan na ba, kasi ano ba incubation period niya?
1: Parang within 24 to 72 hours, no?
0: No, hindi eh. May parang days eh.
1: Ah, pwede ba 1 to 3 days?
0: Hindi ako sure. Pero kasi may incubation period siya. So, hindi mo alam kung ano. Pero, hindi naman din natin sigurado kung meron nga tayo o wala, di ba?
1: At saka, kung wala kang leptospirosis at saka uminom ka ng doxycycline, kaya may side effect ba yun?
0: Yan ang hindi natin alam. Pero parang may dosage. Parang so may dosage na sinasabi sila na pagka wala ka namang sugat or mga ganun-ganun, parang ito lang kailangan mong inumin, ganyan. So, yan, ang dami talagang nagiging problema natin dahil nga dito sa mga basura na to. Naku, talagang... Diba, George?
1: Ang sabi
0: talagang
1: ng
0: since time immemorial. Tignan mo. Nakikita ko doon sa TV, sa kabila.
1: Kung ano ang itinapon natin ay babalik talaga sa atin. Lalong-lalo na ang basura.
0: Kasi tingnan mo yung mga pumping station, diba? Eh, kung may basura, talagang...
1: Paano
0: mo yun papaganahin? Nakakainis pa dyan. Ninanakaw pa yung mga kable doon sa mga pumping station. Di ba nakakainis yung ganun?
1: Talagang. At saka isipin natin yung pangkalahatan, di ba, na epekto nito sa ating mga kapitbahay, sa ating pamayanan, di ba? Hindi lang yung ating sariling kikita tayo, kukita nga kayo, hindi naman sa tamang paraan. At saka marami pang maaapektuhan, di ba, pag bumaha, di ba? Ben, dito sa ating research, ang incubation period ng leptospirosis ay typically mula 5 araw hanggang 14 na araw.
0: Yan, 5 days to 14 days, yung incubation period niya talaga.
1: Pero ang overall window niya ay 2 to 30 days, ano?
0: Medyo mahaba nga incubation period, kaya hindi mo alam, kala mo wala kang sakit, di ba? Kala mo hindi ka infected, pero yun meron na pala. So medyo mahaba yung kanyang incubation period. Kaya dapat po talaga mag-ingat. Number one po talaga yung inyong basura. Kasi kami kahit paano, nagsisegregate din kami dito. Yun nga lang, ang tanong ko lang nga sa sarili ko, pag ibinigay ko na ba dun sa mga nasa truck, nasi-segregate din ba? So, yan yung tanong natin sa QC. Kasi kami, sumusunod naman kami doon sa segregation. Ang pagdating ba dyan sa mga truck na yan na dadali natin sa mga landfill natin, segregated din ba? Although maganda ngayon dito sa QC, no? May mga isa pa na. Pa, George, yung mga incentive sa pagbibigay na, pag-iipon natin ng mga basura.
1: May pera sa basura.
0: Yan, kasi dito sa QC, di ba, meron silang ganyan na may mga ipapalit sa'yo na mga grocery items kapag meron kang mga ilalagay na mga plastic bottles, mga ganon, or yung mga hindi biodegradable,
1: non-biodegradable,
0: tapos yung mga recyclable. Ilalagay mo siya doon sa may kapalit na
1: cash.
0: Hindi cash ata, parang grocery items lang.
1: Pero mas okay na yun,
0: malaking rin yun, tulong.
1: Kasi pagkain hindi ka nabibili ng grocery mo.
0: At saka hindi lang pagkain, kuwari sabon. Kailangan mo ng sabon na para hindi ka na bumili.
1: Panghugas ng pinggan.
0: Di ba, hindi? Kaya nga siguro pwede nating itong palawakin, di ba? Sa mga halimbawa, ang mga tao laging nasa mall. O di ba, maglagay tayo diyan ng mga ganon para ma-entice naman natin yung mga tao, di ba? Ito lang pala, magdadala lang pala ako ng 10 bote, may kapalit na ako . Di ba? Yung mga ganun. So, marami pa talaga. At ang pinaka, ito ewan ko, pero malaking usapin din yung tinatawag nilang waste to energy. Diba?
1: WTE.
0: Yung WTE na yan, yung waste to energy na, kumbaga ito, ewan ko sa pagkakaalam ko, na spearhead ito, na umpisahan ito ng bansang Sweden. Na ngayon, ang dami-dami na nilang naiilawan dahil lang dun sa basura. 250,000 households,
1: wow.
0: George. Ewan ko lang ngayon, baka nadagdagan na. Yun nga lang kasi nagkaroon sila, tayo dito sa atin, parang ayaw nila nung gano'n. Kasi di ba gagamit ka ng incinerator eh.
1: Ah, okay.
0: Oo.
1: Pero Ven, parang may plano na yata yung ating pamahalaan na magtayo ng waste-to-energy facilities, di ba? Kung hindi ngayong taon, baka sa susunod na taon, tsaka yung pangunahing ahensya po dito, yung Department of Energy natin,
0: yes,
1: DOE.
0: Oo.
1: Kaya, syempre, may mga pagtutol siguro dahil kung gagamit ng incinerator.
0: Oo, oo, oo. Actually, ito yung isa sa mga tinututulan naman ng mga environmentalists natin, mm-hmm, ano. Sabi nila makakasama daw sa environment. Oh. Pero ang alam ko, hindi ko panaano yung detalye, ano, pero alam ko yung sa Sweden, parang na-resolve na nila yun eh. Kung ano yung magiging problema dyan sa incinerator na yan, George. So, ngayon, yun nga sinasabi natin, mga 250,000

0: Nahirapan tayo, ewan ko lang kung yung
1: pwede. Transportation, oh,
0: kung pwede, kikita ba tayo doon? Oh. Ganon.
1: Eh, kahit ang break-even, basta mabawasan ang basura
0: ayun
1: sa Pilipinas.
0: Ayun na nga eh, kasi yun lang
1: diba?
0: Naman ang problema natin, oh, diba?
1: At saka kung ano sana ang best practices doon sa Sweden, sa usapin po ng waste to energy, kung pupunyating, ano din, magigawing modelo kung na-resolve na yung problema sa incinerator.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. O biro mo, tapos nakakatulong din tong Sweden sa mga ibang bansa na iniimporta nila ng basura.
1: Oo, na binibili nila lang, ng basura.
0: Kasi marami nga talaga ding, ano dyan, George, issues eh. Well, syempre, pagdating dito sa atin, maaalagaan ba natin yung environment natin? Pag tayo nagkaroon ng incinerator, paano ba yung mga gagawin? E di, bakit hindi tayo humingi ng tulong sa mga experts, di ba? Like, na hindi tayo masyadong maapektuhan. At para po eventually kung at saka yun pa George, kung eventually talagang parang Sweden makulangan na sila ng basura. So mag-iimporta naman tayo. Actually may issue din diyan yung Fiji Island.
1: Fiji Island.
0: Oo, kasi parang mayroong isang Australian yata company na gusto ding magtayo ng ano, ng
1: waste to energy.
0: Oo, parang ganun, waste to energy nga na ano din. Eh ayaw ng Fiji, kasi sabi nila, ba't kami kukuha? Eh, hindi naman napakarami ng basura namin. Paano yun kung eventually daw, maubos yung basura nila, de, bibili pa sila ng basura, sabi niya. So, iyon din, no? Marami rin mga ano eh, mga issues din na kailangan muna sigurong i-ano natin. Itawag dyan?
1: Pag-aralan.
0: Aralan din.
1: At saka syempre hanapan ng kasagutan at kanyang resolusyon. Ano?
0: Kasi
1: kung baka meron naman paraan para ma-resolve ba itong problema sa incinerator na masamang epekto sa kapiligiran.
0: Yun nga yung incinerator. Kasi, pero George, kung halimbawa, ang problema mo, kasi diba yung kuryente naman natin, yung electricity na ginagamit, ano ba yung mga fossil fuel din, di ba? Mga ganun ba? Na dinadala dun sa ano natin. Makakatipid din tayo sa paggamit nung sa electric na ano. Kasi ito, diretso to sa kanilang ano, planta eh. Mm-hmm. Yung mga WTE plants nila eh. Siyempre, from WTE plants, diretso dun sa kung saan man yung mga paggagamitan nun, di ba? Makakatipid tayo sa kuryente na ano.
1: Palagi naka yellow alert sa Visayas.
0: di ba? Makakaiwas tayo sa ganun. Kaya marami naman talagang pwedeng gawin.
1: Oo, yan lang so may
0: talagang,
1: pros, may cons.
0: May pros and cons.
1: Pero kung mas matibang ang pros or yung positive effects nito, pwede siyang i-adapt.
0: Yes, pwedeng pag-aralan.
1: Pag-aralan, tsaka yun nga, tingnan natin ang pros and cons.
0: Kasi
1: kung anong
0: hindi
1: mas matibang.
0: Kasi hindi rin naman lahat siguro pwede. Like for example, naging okay sa Sweden, baka hindi naman pwede rito. Katulad nung sinasabi rin ng Fiji Island, di ba? Okay sa inyo yan, pero sa amin, parang may mga ganun di ba? So may mga issue din sila na
1: naman, kasi hindi po pwedeng copy-paste lang energy na yan. So, dapat i-adapt din talaga sa locality itong waste-to-energy program.
0: Totoo yun. Sa mga local, ano din. Tsaka, saka sa kabuuan din natin, ano, ng ating bansa. So, yan lahat talaga yan yung nagko-contribute, George.
1: Maraming factors.
0: Maraming factors talaga na nagko-contribute.
1: Pero yung pinahawak natin, kontrolado natin yung tamang pagdapo ng basura.
0: Yan, ang number one muna.
1: Talagang kayang-kayang gawin natin yan.
0: Yes.
1: At dapat gawin natin, Ven, di ba?
0: Yes, yan ang unang-una nating dapat na gawin. So anong maibibigay mo, George, na advice?
1: Dapat talaga sa tamang tamang basuran, itatapon natin yung mga basura natin. Ako pag kunyari nasa biyahe ako sa bus, sa jeep, di ba? Kahit may basura yung jeep at saka yung bus, hindi ko siya tinatapon doon kasi hindi ko alam kung saan tinatapon ng mga driver, di ba?
0: Talagang
1: tinatapon ko siya sa bahay kasi may garbage collection sa bahay, di ba? Hangga't kaya, di ba? Or dito sa opisina kasi may waste materials facility. Kaya kung saan parang sa tingin natin may tamang garbage collection and disposal, doon natin itapon yung mga basura natin. Kasi di ba, minsan kasama mo sa jeep, sa bus, di ba? Walang patumangga, di ba? Yung plastic ng candy.
0: Totoo.
1: Kung saan-saan na lang, yung papel, talagang kung saan-saan itinatapon talaga.
0: Totoo yan.
1: Dapat sa atin din, yung talagang isang bagay na talagang may total control talaga tayo.
0: Kaya, yung mga sisi ng sisi din, tingnan nyo rin yung mga sarili ninyo. Naging part ba kayo? Baka naging part din kayo kung bakit tayo nagkakaroon din ng pagbaha ng ganyan. Yung pagtatapon nyo ng basura, at saka yung mga binoto.
1: Ah, oo, syempre naman, 'di ba? Yung binoto kasi dapat

0: honest leaders ang ating mga boboto.
1: Okay, mga lalo na yung mga nandiyan sa mga local ano natin, local governments natin, kasi sila yung mga unang nakakakita ng mga problema talaga diyan. Oo. Anyway, buti na lang dito sa QC meron lahat tayong ano dito. Actually, maraming mga ano dito tungkol sa environment, mm-hmm. ano. Kaya nakakatuwa din. Pero yun na nga, may participation din tayong lahat. Oo. Meron din tayong lahat na role para talagang mapaganda natin. Huwag tayong sisi lang.
0: Yeah, so dapat may people participation talaga.
1: Okay. So, okay na yon, George.
0: Yes, okay na. At magbibigay daan tayo, Ven, sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan at tayo ay magbabalik pa rin.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito, semestral po ito. Dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
12: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, balik tayo sa ating programang Going Places at nandito na tayo sa ating part, George.
0: Oo.
1: Na makakasama naman natin.
0: Ang makakasama po natin si Kuya Louie Esteban at ang tungkol po sa Agarwood, ano? Yung ating topic po dito kung paano ba itong ating advocacy na puno para sa kalikasan at kabuhayan.
1: Ayan.
0: So, Kuya Louie, magandang umaga at welcome sa ating programang Going Places.
13: Hello, Ate Bin, Kuya George. Good morning sa inyong lahat diyan.
1: Okay.
0: Ay, mabuti naman Kuya Louie at nakasama ka namin ngayon, ano? At
1: parang kakagising lang ah.
0: Ilang episode na hindi po natin nakasama si Kuya Louie sa ating palatuntunan, pero mabuti at
1: sa kanyang mga pagbabalik.
0: Pagbabalik ni Kuya Louie sa ating palatuntunan.
1: Start na.
0: Start na. Kuya Louie, itong sa Agarwood, 'di ba? Kasi kayo po yung may-ari po ng Agarwood PH Nursery Plantation at saka Nursery Forestry, di ba? Ano? So, ano ba itong mga benepisyo na po pwede po natin makuha sa pagtatanim ano, ng agarwood at bakit kayo po ay napunta sa itong gawain na ito, ano, activity na ito sa Kuya Louie?
13: Madami pong benepisyo sa unang-una sa atin sa bilang private na planters, businessman, magiging yung ating kapaligiran, kalikasan,
0: ayun. And
13: sa community, makakatulong po tayo sa makakapagbigay ng trabaho.
0: Mm-hmm.
13: And then sa amin, siyempre, eventually, magkaka-private kami.
0: Mm-mm.
13: And then, eventually, sa government natin, makakatulong tayo sa mga magkaka-income din sila sa revenue, mm-hmm. sa exporting.
0: Oo, kasi may mga permit, ano, Kuya Louie, kailangan may mga permit galing sa Department of Environment and Natural Resources na dapat kunin para itong sa pag, kunwari, kahit sa paglilipat lamang, sa pagta-transport ng puno ng agar, di ba, na yung agar wood, di ba? So, kumbaga maraming sektor ang pupwedeng magkaroon ng benepisyo sa pagtatanim ng agar wood, di ba? At kumusta naman kasi tatlong linggo yung habagat natin. So, kumusta ang inyong agar wood plantation dyan sa may probinsya ng sa Laguna ba yan or Batangas?
1: Parang sa Quezon at.
0: Quezon?
13: Laguna Beach, Quezon po.
0: At Quezon Province, okay.
13: Quezon po, okay.
0: So, kumusta yung ano yung mga puno ng agar po dyan, Kuya Louie, sa inyong plantation?
13: Pagkaganitong tag-ulan, Kuya George, maganda po siya kasi mas nadidiligan.
0: Ah, okay.
13: Mas gustong-gusto ng puno yung bumabagyo.
0: Ah, talaga?
13: So, yes po. Mayroon lang iba na medyo
1: pala yan.
13: Natutumba.
0: Oo. May mga natumba din, Kuya Louie?
13: Hindi naman talagang natumba. Tumambingi lang. Pero,
0: pwedeng ayos?
13: Ayun. Opo. Eventually, titindig ulit siya ng maganda. Dahil lang sa hangin. Pero okay yun. Mas gusto niya yun.
0: Pero nakaka-hold din po ito ng tubig, ano, yung puno ng agar, kasi para makatulong sa, 'di ba, parang mabawasan yung pagbaha sa mga sa mga mabababang lugar. Nakakahawak din nga ba ito ng ano ng tubig itong puno ng agar para hindi masyadong maraming tubig, ano, ang aagos sa mga mabababang lugar, Kuya Louie?
13: Oo naman po, nakakatulong po sa pigil ng mga landslide, ganyan.
0: Ah, pati yung landslide, oo, tama.
13: Opo, maganda, nakakatulong po.
0: So talagang may marami venant, tsaka Kuya Louie, ang benepisyo pala ng puno ng agar, kasi 'di ba alam po natin sa ano, sa Baguio at saka sa La Trinidad nagkaroon ng landslide, ano, pero diyan sa inyo po, sa inyong plantation, wala namang landslide na, kasi ilang libong puno ng agar ang nakatanim diyan. So baka malamang walang landslide na nangyari diyan sa inyong plantation, Kuya Louie.
13: Dito po sa amin wala naman. Medyo
1: bundok ba diyan, Kuya Louie? Bundok-bundok ba dyan yung pinagtataniman?
13: Hindi naman po. Banayad lang.
1: Banayad.
0: Pero medyo may aakitin ka ng konti? Medyo pataas ng konti?
13: Yes po. May aakit ng konti. May bababa ng konti. Pero hindi siya yung
1: may akyat baba pala.
0: Maganda pala, Van, pag bumisi tayo dyan, makaka-exercise tayo.
1: Oo, nako. Baka sumobra naman yung pag-exercise natin.
0: Nako.
1: But anyway,
0: pahinga muna.
1: Oo. Kuya Louie, kumusta naman, halimbawa, kung magtatanim ng, kasi, ang ina-advocate dito, George, nila Kuya Louie at ni Kuya Bong. Yung makakatulong nga, no, sa ating gobyerno, makakatulong din sila sa, ang tawag dito,
0: parang
1: sa mga
0: hanap buhay.
1: Oo, pagkakaroon ng hanap buhay ng mga tao. So, Kuya Louie, sa paanong paraan pwedeng makatulong?
13: Siyempre po, sa una-una sa paglilinis ng plantation, kailangan namin ng ang tulong ng komunidad. Ganun, sa lahat-lahat po, hanggang sa harvest,
1: mm-hmm.
13: kailangan namin sila hanggang sa marami po, during the operation po, lahat ng operation.
1: Oo, sa operation pa lang, may mga natutulungan na. Oo.
13: Yes po, madami na po talaga. Marami.
1: Natutulungan. Oh. Tapos, yung mga gustong maki-join, di ba?
0: Yes.
1: Dun sa pagtatanim ng agar wood
0: na
1: mismo.
0: Walang lupa.
1: yung mga walang lupa.
0: Oh, oh.
1: Kasi, explain mo nga, Kuya Louie, no? Kasi, di ba, pag nagtanim ka nito, kailangan mo medyo malaki-laki. Tama ba?
13: Hindi naman po. Kahit na konti lang, kahit isang puno lang, limang puno lang,
1: mm-hmm.
13: Mm-mm. Pwede po silang magtanim sa kanilang backyard.
1: Mm-mm.
13: O kung wala naman po silang time at halimbawa mga busy sila o ano man yung profession nila, na pero gusto nila mag-agarwood, pwede po nila, pwede po sila magpatanim sa amin, and then kami na po ang bahala sa lahat-lahat.
1: Oo.
13: From planting, yung paglilinis, yung pagpa-fertilize, hanggang sa pag-harvest at exporting, kami na pong bahala.
0: Wow. Oh. Hanggang exporting? So, in-export pala ito ko, Ate Ven, ano, at saka Kuya Louie, ito kaya ng agar.
1: Kaya nga malaking kita, George, di ba? Para kang nag-invest dito ng within 5 to 7 years, tama. Eh, kikita yung, ano mo, yung magkumagkano lang, parang, mga worth ilang thousand lang yun, ano? Pati yung inoculation. Mm-hmm. Pero 100,000 yung kikitain mo after 5 to 7 years. Tama ba, Kuya Louie?
13: Yes po, Ate Ben. Or mas maganda, mas tatagal pa, 7 years hanggang 15 years, mas madami pong makukuha dun sa puno. So, habang tumatagal, mas malaki o mas dami po tayong ma-harvest sa isang puno.
1: Ayun, na pwedeng umabot ng magkano, Kuya Louie? Gulatin mo kami.
13: Yun sa amin pong ano, sa 15 years, naabot po siya ng mga 500,000 po. Oh, ang isang puno.
0: Kalahating milyong piso.
1: Wow, yeah. Diba? Oh. Tapos ang ano mo lang doon, magkano lang yung pinaka, more or less, estimate lang, Kuya Louie, no? Magkano lang yung puhunan mo sa pagtatanim?
13: Ang puhunan po talaga sa pagtatanim is nasa 3,000 pesos.
1: 3,000? Okay, ngayon. Okay.
13: And then, may yearly maintenance po na 200 pesos.
1: Mm-hmm. Yearly yun, 200 pesos yun. Okay.
13: 200 pesos kada taon.
1: Okay.
13: Diyan na po yung kasama yung paglilinis, mm-hmm, pag-fertilize, tsaka yung possible na replacement po kasama na din po doon in case na mamatay.
1: Mm-hmm.
13: Yung sa inoculation po, doon po may additional na gastos. Pero
1: magkano? Magkano more or less yung sa inoculation?
13: Depende po, Ate Bin, kasi sa ngayon nasa 2.5 ang isang puno.
1: Okay.
13: 2.5, pero meron po tayong pagmimitingan pa po natin kung anong inukulent na gagamitin natin, mm-hmm, base po dun sa nagpatanim.
1: Ah, okay. So, depende sa nagpatanim.
13: Opo.
1: O, pinakamahal, Kuya Louie, na inoculation, magkano?
13: Mga 10,000 po, Ate Ben, kada isang puno.
1: Ah, okay. So, 10,000 plus 3, 13,000 plus yung 200 yearly
0: times
1: mo,
0: 12,
1: no?
0: Oh, times 12, yearly. Tama.
1: O, sabihin mo na.
13: At saka yung pag-harvest, yan, medyo, yung isang puno, mga isang buwan po bago matapos.
1: Okay, so yun, meron ding bayad dun sa mga gagawa. Tama yun?
13: Yes po. Opo, may bayad sa gagawa. All optional. Pwede pong hindi sila magbabayad, kami na po mag-shoulder. Pero ililis po yun sa
1: kikitain.
13: Harvest. Sa kikitain.
1: Para pwede. Po,
13: para sa mga nagpatanim na medyo limit yung budget. Pwede pong kami na lang muna mag-shoulder.
1: Ayun, pwede naman pala, George.
13: Ililis na lang po yung
1: ipaless na natin lahat kay Kuya Louie, di ba? Pag nag-harvest na,
0: charge to Kuya Louie muna.
1: 5 to 7. Pero pinaka... Kuya Louie,
0: pwede yung bayaran natin ba yung yearly after, maintenance na 200 pesos?
1: So, after 7 years na natin siya babayaran.
0: Napakaganda. Very attractive offer yan. Oh, diba? Oh, no? Oh.
1: Hindi, Kuya Louie, so, ang pinakamaaga na pwedeng maka-harvest ay 7 years, 5 to 7 years, di ba? Depende pa yan sa ganda ng inoculation, yung inoculant. Tama ba?
13: Tama po. Okay. Pinakamababa, Ate Bin, 7 years.
1: Pinakamababa, 7 years. Okay. So, sa 7 years naman, kasi kanina sabi mo, kung aabot siya ng 15 years, pwedeng maibenta yon ng 500,000. Pero kung 7 years lang, magkano ang estimate na pwede maibenta yung isang puno na yun? Makakakuha dun sa isang puno na yun?
13: Estimate, Ate Bin, sa 3 kilos, sa 7 years old, ang pwedeng ma-harvest dyan, mga 3 kilos lang na finished product.
1: Mm-mm.
13: And then, ang isang kilo po, 50,000 per kilo. So, ang isang puno,
14: 150,000 po.
1: O, biro mo yun, George. Tapos, lahat ng mga gastusin, 7 years after. Hindi, biro lang.
0: Napakaganda ang proposal.
1: Baka malugi naman si Kuya Louie, no? Baka lahat na lang, eh, ipa-shoulder sa kanya.
0: Hindi after naman, siyempre, tatansyahin naman ni Kuya Louie, di ba, kung kaya. Kung kaya ng budget allocation.
1: Tsaka hindi, magkano lang naman, 3,000. Tapos yung inoculation naman, eh, pag ano na yun, pag mag-harvest ka na doon, okay, di ba? So, hindi naman ganun kalaki. Tapos, ang kikitain mo, 150.
0: Oo. Oh. Pwede ka mababa na.
1: Ngayon yun, ha? Eh, kung tumaas pa yung dollars. Tama ba yun, Kuya Louie?
0: Oo.
1: Oh. Kasi di ba ito, inano natin to sa ibang bansa. Sabi nga ni Kuya Louie, saan na nga ba ito talagang kailangan-kailangan? Yung itong agarwood na to?
14: Ito po yung pang-araw-araw na ginagamit ng mga Arab countries, mga iba't ibang religion, katulad ng mga Hindu, Buddhist, Islam.
1: Mm-mm.
14: Yung pang-daily, nakaugali na po nila simula po, simula pa po nung unang panahon. Sabi nga nila, before Jesus Christ pa, ay ginagamit na po nila ito.
1: Para saan? Para saan? Pampabango.
14: Pampabango po. Ito po yung mga incense na pinapausukan sa bahay. Kumbaga, nakasanayan nilang magpausok sa bahay nila gamit yung,
1: okay,
14: yung wood na yun.
1: Oo.
14: Yung chips na agarwood.
1: Oo.
14: Ginagamit sa mga religious activities, sa mga meeting.
1: Tapos mga so, perfume. Ganun, kaya mga perfume. So, ibig sabihin, Kuya Louie, marami siyang pangangailangan, maraming pupuntahan, hindi lang sa hindi lang isang pangangailangan kundi marami.
14: Yes po, madami.
1: Ayun. So talagang kumbaga in demand, ganun siya ka in demand.
14: In demand po siya, Ate Bin, kasi ang bilis po niya maubos, eh.
0: Sinusuro ang pang-araw-araw. Oo.
1: Oo.
0: Na ginagamit.
1: Oo. Oo.
14: Napakalaking potential po sa atin lahat.
1: Oo.
14: Nagtatanim. Uh-oh. Maganda magtanim lang po muna.
1: Oo. Tanim lang tayo, tapos huwag na nating isipin, George.
0: Uh-oh.
1: Magpatanim lang tayo kay Kuya Louie, tapos huwag na nating isipin.
0: Uh-oh.
1: Para nakaano lang doon, di ba? After 7 years, sasabihin na lang sa ni Kuya Louie, Van at George, eto na yung 150,000 nyo.
0: In 2032, kasi 2026 plus 7 years, 2032.
1: Eh, hindi mo na makikitain sa banko yung maglalagay ka ng 3,000 sa banko, baka hindi kumita ng kahit
0: sentimo.
1: Na ilang sentimo.
0: Walang sentimo nakita yun.
1: Oo. So, eto dito tayo, dahil one time lang ka naman magbibigay at yung yearly mo, 200 pesos. Ano ba naman yun, di ba, George? Mm-hmm. May hinihintay ka.
14: Yes.
1: At ang importante pa rin dito, may kontrata, George.
0: Yes.
1: Kaya pwedeng palitan kung ano man yung mangyayari dun sa puno. Okay, Kuya Louie, wala na naman tayong oras. Kaya, sige, feeling ko yung mga nakikinig sa atin, bitin na naman sila. Kaya, imbitahan mo ulit sila para sa susunod na linggo.
14: Hello sa mga nakikinig na gustong magtanim ng agarwood. O kung wala kayong oras, alam mo, sa mga businessman, sa mga private individual, sa mga cooperative o sa mga companies na gustong mag-invest o magpatanim ng agarwood o gustong bumili ng mga seedlings, kontakin nyo lang po ako o mag-message lang po kayo sa page ng Agarwood PH, Forestry Nursery, at doon ko po kayo i-assist. Yun lang po.
1: Okay, okay. Saan ka naman nakakita ng farmer? Siya pa talaga ang magbabayad ng ano mo, George. ito yung mga farmer na sosyal, eh, di ba?
0: Ibig sabihin talaga, pinaglalaanan ng pondo itong pagtatanim ng agarwood.
1: Baka mas marami pang pondo sa atin si Kuya Louie.
0: Malamang naman. Wala namang question doon.
1: Sige. Anyway, maraming salamat, Kuya Louie. Hindi natin na naman nakasama si Kuya Bong ngayon. Hindi naman natin nakasama si Kuya Bong. Mukhang binaha si Kuya Bong.
0: Ako sana naman ay hindi binaha.
1: Sige.
0: O humupa na ang baha.
1: Humupa na ang baha. Thank you, Kuya Louie.
0: Maraming salamat, Kuya Louie.
14: Salamat, Ate Ben, Kuya Bong. Kuya George.
1: Okay.
14: Salamat sa.
1: Okay, si Kuya Louie Esteban. Ayun. yung ng Agarwood PH.
0: Oh, yes. Okay. May-ari farmer ng Agarwood PH Forestry Nursery and Plantation.
1: Okay, okay. Sige, George. So,
0: maraming salamat sa ating nakasama po sa ating production side, syempre si sa voiceover si Erwin Penano, ang ating legend sa sound design, si Kuya Anthony Pimentel. Mm-hmm. Yung ating mga nakasama sa engineering side, si Daniel Santos, mm-hmm. Ati Nida Erskan Suriano, at yung isa pa, no? Na kasama sila po doon sa ating engineering side. Uh-huh. Sa inyong lahat, maraming salamat.
1: Okay. Oh,
0: kaya Ven, patuloy lang tayo
1: sa ating mga paglalakbay.
0: Maging sa mga magagandang lugar man yan.
1: O sa ating buhay.
0: Kasama ang inyong mga travel buddy. Ako po si George Arsenio.
1: At Ven Blones dito sa Going Places.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
25: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
24: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
26: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
27: Pati bamboo?
24: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
28: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
29: Nung natutunan ko po yung paggawa.
30: Sino nagturo
29: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
30: Sa DOST rin.
24: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
31: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Maraming salamat. Ito po ang ating programang Cycle Lane dito lamang sa Sports Radio 918. It's another Sunday. Sana magkakasama tayo through our PBS receiver. Likewise, sa pamagitan din po ng Sports Radio 918 live streaming. At ito ang ating program for today. We'll be talking about track cycling. Yes, kinumusta natin ang isa sa grupo na talaga namang into the promotion na ngayon, itong track cycling. Mukhang sila yung naatasan ng ating PhilCycling na mag-focus dito sa disiplina ito. Wala pa tayong national team. May mga iba-ibang clubs na siguro nag-umpisa magsanay, pero ang pinaka-established club na nagsasanay talaga para sa pagiging Philippine team member ng kanilang mga siklista ay ang Standard Insurance Philippine Track Cycling. So, meron palang grupo na talaga ng Standard Insurance Riders designated for track cycling. Kaya, kinumusta po natin ang acting coach, playing coach actually, si Adrian Bayot. Early this year, nagkaroon na sila ng programa. Okay, nakasali na nga sa ACC, pero bilang national team members, yung pansamantala na national team members yung ilan sa mga miyembro ng Standard Insurance Track Cycling. And then, may nakaschedule pa na mga karera at mukhang sila nga ang binasbasa ng PhilCycling para maging representative ng Pilipinas. Nagkaroon ng Indonesia Track Cup, isang miyembro nila si Bermejo nanalo na ng medal. And then in the coming weeks, actually by next week, meron silang competition. Kaya sakto yung ating kwentuhan with the Standard Insurance Philippine Track Cycling. Okay, and then December or November, meron pong dalawang events sa Tagaytay City Velodrome. Then next year is really the test because Southeast Asian Games in Malaysia. At definitely, ina-expect natin na itong mga miyembro ng Standard Insurance Track Cycling Team ang magiging miyembro ng Philippine National Team. Okay, napapangalanan pa lang at bubuoin. So abangan niyo po yan si Coach Chris, si Coach Adrian Bayot dito lamang sa Cycle Lane. But for the meantime, meron tayong ongoing na Asian Mountain Bike Continental Championship or Series. Ginaganap ito sa Seoul, Malaysia. Kahapon, nakakuha na ang Pilipinas ng isang gold at isang silver medal. Ang ating national team member na si Naomi Garduze ang kumupo ng gold medal sa Women's Elite Downhill. Ito, senyales na talagang 100% na siya mula dun sa aksidente nung nakaraang SEA Games last December. Broken collarbone ang kanyang injury, but after 6 months bumabalik, and this is it, a gold medal for Garduze, living up to the seeding kasi top seed naman siya after the run the other day. Pagdating ng final, siya po yung tumapos sa number 1 doon sa 700 meter na course, at kanyang tinalo yung taga Chinese Taipei by 18 seconds. Ang galing, ano? So, ito po yung kanya actually ikalawang medal na sa Asian competition after her return to competitive racing. Last June, nag-bronze siya sa Asian Cycling Mountain Bike Championship. So, mukhang successful ang kanyang return. Dati, meron doubt sa sarili, pero ito, umaani muli ng tagumpay si Naomi Garduze, and she returned stronger this time around. So thank you so much sa ating mga kaibigan, ang CM Timing at si Bianca Perez at si Jay sa kanilang mga photos, Jay Cheng, okay, na pinadala sa atin, senior. Bukod kay Nami Garduze, ang ating Philippine National Mountain Bike Downhill team member, isang national team member si Alden Comeros naman ang nagbigay sa Pilipinas ng ikalawang medal at ito naman yung silver. Ito po ay sa men elite naman, downhill din ito dito sa Seoul International MTB Continental Series in Malaysia. So yun na nga, this is an Asian Continental Series. So siya ay tumapos din behind a Taiwanese rider sharing the day's honors nga with Nami Garduze, okay, na naka-gold medal doon sa women elite. So, tapos ng downhill sa araw na ito, this is the Olympic cross country, the cross country for our Asian Games bound na si Shane Yao Yao. The other day, she competed in Olympic, rather in cross country eliminator na sa Final B siya, wala siya dun sa top 6, pero nasa Final B siya. And then, parang nag-practice lang si Shane Yao Yao the other day. But this time around today, is the Women Elite Olympic Cross Country. So, tingnan natin ang kanya magiging placing. Kailangan din niya na magandang placing para UCI points. And remember, since mountain bike cross country is an Olympic discipline, mahalaga po ito. As part of qualification 2D or 4D Los Angeles Olympics. So within today, malalaman natin kung naka-medal si Shane Yao Yao. And of course, this is not only for UCI points, but also a good build-up for next month's Asian Games in Aichi, Nagoya. So yan ang at stake for Shane Yao Yao. So all the best for Shane Yao Yao. Okay, so sige, magkwentuhan tayo dito lamang sa Cycle Lane, sa Sports Radio 918. Babalik ka agad kami with Track Cycling and Standard Insurance Philippines Track Cycling Team. Playing coach actually, si Adrian Bayot. Dito pa rin po sa Sports Radio.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Sports Radio 918 AM.
3: Okay, so we're back. Kasama natin sa Standard Insurance Track Cycling Coach, si Coach Adrian Bayot. Welcome sa Sports Radio. Nice to have you. Gaano kabisi ang ating Standard Insurance Track Cycling Coach?
30: Yeah, ma'am. Good day po. Ngayon, ma'am, nagpe-prepare na po kami for almost 5 months sa upcoming race namin sa Thailand. Doon din po ginanap yung last 2025 SEA Games na track. So, ayun po, yung mga upcoming race po namin sa October sa Kazakhstan naman po. And yung pinaka-main na paghahandaan po talaga namin is yung gaganapin po this December, I think December 4 sa Tagaytay. And that's ACC Asia Track Cup.
3: Yes, so ang dami. Oo. So, how big is the Standard Insurance track cycling team? Kasi sanay kami, Coach Adriana, purus road, di ba? Ang ating na-interview, ang ating nakukumusta. But this is it. Meron bang exclusive team na talaga si Standard Insurance for track discipline?
30: Yes po, ma'am. Kasi sa track po ay marami pong categories. So, nakita naman po natin from our previous event dito na hinost po sa Tagaytay, yung ACC, na iba-ibang klase po yung rider na makikita natin doon. So, ngayon po, meron kaming 8 athletes. So, dalawa sa men's endurance and then dalawa rin sa women's endurance. And then, meron po kaming 3 na purely po sa mga sprint short event for track po. Yun po yung malalaki yung katawan. So, dalawa po yung magkaiba po yung training ng long event at short event. So, iba, magkakaibang atleta po yung pinipreparan ko ng training.
3: Yes. So, yeah, and I believe halos ano na, more than 5 months na nagti-training Standard Insurance track team. Tama?
30: Yes po, 5 months, ma'am.
3: Galing! Isa, 5 months.
30: Opo.
3: Sino ba itong mga pinag-uusapan natin? Itong 8 athlete Standard Insurance track squad. Sino-sino sila?
30: Sa short event, ma'am, sa men's, si Matt Gonzalo, Marcus Ricalde, Archie Cardania, and si Marian Dacumos. And then po sa long event naman po, Andre Judor, ako rin po ay maglalaro. Si Angela Bermejo at si Maura de los Reyes po.
3: Oh, si Maura pala from road to track. Mukhang doon na naka-focus, ano? And ang galing, playing coach ka, di ba? Si Coach Adrian.
30: Ma'am.
3: Okay, so sa sprint ka pala, sprint, tama?
30: Sa long event, ma'am. Parang yung mahabang event.
3: Okay. So, gaano ka kaganda at least yung assessment mo simula na nagkaroon na nga tayo ng seryosong program for this track cycling, kamusta na nagiging performance ng mga riders?
30: So far, ma'am, maganda, ma'am, kasi since dito nga po ginanap yung ACC, meron na po tayong basehan kung ano yung dapat natin i-hit na numero. So, from there, doon na lang po namin binabasihan kung are we competent na mag-compete na. And from our previous record, I think hindi pa official, pero nabibit na rin po natin yung mga ibang national record during the training. So, syempre, kailangan natin patunayan to sa mismong event na. And yun nga po, we are looking forward this coming August. And I think medyo malayo pa, pero I think unti-unti po natin na pwede tayong makabalik sa larangan ng track.
3: Yes. Parang may resulta na kagad. Kasi diba, I think last summer, sino yung nagpunta ng Indonesia track cup tapos naka-medal? Diba, nag-podium?
30: Si Angela Bermejo po.
3: Ayun, so kita mo may resulta na kagad, Coach Adrian. So, ano bang klaseng program talaga dito? Ano bang marching orders, ika nga, ng may-ari ng Standard Insurance ni Sir Jude Chaus sa inyo?
30: Bali, ma'am, ano po yan eh. Kasi magkaiba po talaga yung approach din ng training. And then, para hindi po masyadong magulo yung magiging sistema. So, nag-aside po ng mga different coaches from different discipline na focus. So, ayun nga po, since nga po, yung Standard Insurance po ngayon, itong nakikita niyo sa background, is malapit rin po sa Tagaytay. So, we already saw the opportunity na magtayo din ang track team ang Standard Insurance.
3: Yeah, so ito na sinuseryoso natin porque pa wala pa naman tayo talagang national team, di ba? When it comes to track. So pwedeng kayo na yung maging pioneer ng bubuuin, di ba, na bagong national team. Nakikita ko minsan dumadalaw pa ata sa training niyo si Sir Judah. Tama?
30: Opo, 'yung mga unang ano po na. Yeah, chine-check niya po yung velodrome.
3: Yes, at ang maganda pa dito, syempre, willing na gumasa si Sir Jude doon sa mga mahal, 'di ba, na equipment, especially yung bike, kulang na kulang tayo nung sa bike, 'di ba? Remember the first time when most of our riders competed sa ACC, nang hiram lang ng bike o kaya hindi naman talagang pang-track yung mga bike, 'di ba? Inassemble lang talaga nila. But ano ba 'to? 100% talagang track bikes na ang ginagamit ng team.
30: Yes po, ma'am. Yun nga rin po yung muna naging challenge namin nung SEA Games. So, ayun, doon nag-start din ng track, ang standard insurance track team nung SEA Games na naghahanap po kami ng track bike. So, wala po talaga sa Pilipinas since bago nga po ito, kababalik lang ulit ng track sa Pilipinas. So, kailangan pa namin pong kumuha sa ibang bansa. Yun, medyo pricey nga po ang mga track bike ngayon kasi may sinusunod po tayong regulations sa UCI.
3: Okay. So, what now? Ano yung mga, sabihin natin, short goal muna natin kasi competition na kaagad eh, di ba? By next week, meron na kayo kaagad na competition. Ano muna yung pinaka-modest goal natin, Coach Adrian?
30: Siguro, ma'am, ngayon, ma'am, short goal po namin talaga for now is makasabay sa December kasi medyo malaking event po yun. Hindi tulad nung unang ACC, medyo napakalayo, malayo talaga pa. So ngayon, malaki naman na yung nabago lalo itong mga short event. And then sa endurance, so ngayon pa, ano pa, guessing game pa rin po kami. Pero I think hindi na tulad ng dati. I think na may improvement na. And mas gamay na namin paano gamitin yung velodrome, paano na yung mga tactics. So, very open kami kasama yung mga atit sa mga idea. Since nga wala pang official na yun nga po nagkukulong sa track. So, keep on learning. And may mga kaibigan din po kami sa ibang bansa na nagbibigay din po ng mga ideas para makatulong sa...
3: So, officially, itong walo na to... magko-compete the next week sa Thailand, no?
30: Apo, yes po, sa Thailand Track Cup po.
3: Yes. So, lahat ba ng events or most of the events talaga masasalihan na natin with this number of riders, Coach?
30: Ngayon, ma'am, hindi pa po. So, I think in the future, magdadagdag pa po since ang dami nga pong event ng track. Lalo na po sa endurance.
3: So kailangan pa nating magdagdag. Apo. Okay, but for the meantime, at least we have 8. Anong klaseng programa kayo meron, Coach Adrian? Saan din ang galing yung programa natin? Kasi nga, di ba, parang definitely bago tayo sa track, ano? Paano din natin nakuha itong klase ng sistema? Meron bang tumutulong sa atin as regards to the programs na susundan?
30: Sa program, when it comes sa mga event na endurance, ma'am, it's just almost the same as the road training. So, kailangan pa rin ng mahabang training sa road and then phases ng training. Ang naging challenge lang for me is yung sa short event. Pero hindi na rin bago, ma'am, kasi ang short event po kasi is more on parang short burst ng racing. So, kung makikita nyo, ma'am, ang lalaki ng katawan. So, ang very first sports ko naman po is bodybuilding. So, parang nagtugma rin sa short event. So, ayun, nasa phase kami ngayon ng mga, yung apat na rider, nagbibuild na ng katawan for the, to produce yung mga same as the international level na nakita natin na malalaki yung katawan. So, ibang-iba siya sa endurance. So, sa program, ma'am, sa ano, learning process pa rin, ma'am, trial and error kami lalo na sa short event. And then yung background ko na lang as a PT and paano how we train, and then ngayon naman, ma'am, makakakuha ka na sa internet eh. Very accessible na sa atin lahat ng mga training and madali na makuha sa internet. So from there we base it and then adjust na lang depende sa feeling ng athlete. And then hopefully po in the future na ako mismo makapag training with regarding sa coaching sa track.
3: Ayun, yes, oo. Para may license din, di ba? Ganon.
30: Yes.
3: Pero yun, ano pala, plus pala sa'yo na hindi ka lang coach mismo ng cycling kasi ikaw din ay isang official, di ba? Malaki yes. din talagang kinalaman mo, sports science behind, you know, track cycling. So, maganda yan kasi yan din ang kailangan, ano. So, in a way, 2-in-1, 3-in-1 na lang sa'yo, ano, bilang rider, coach. Tapos, official pa nung team. So, maganda, ano, maganda yan. And sabi mo naman, trial and talaga definitely test lang itong ginagawa natin na ito. So, ano yung pinaka-main goal? Kasi, ang bilis ng panahon. By next year, Malaysia Sea Games, and we know, syempre, meron track cycling. Malaysia yan eh.
30: Apo. Yun, ma'am. So, libre lang naman mangarap. So,
3: yes.
30: Hopefully, ma-break natin history na maka-gold sa Sea Games. Ayun, ma'am, talaga yung ano. Pero, yung sa short term, ma'am, pagka nakasabay na tayo sa mga coming races, and I think hopefully mag-medal ulit, which is nagawa naman nung Indonesia, I think at achievable po yung nasa isip po namin as a team na makasungkit ng medalya sa Sea Games po.
3: Yes, okay. We are hoping and praying for that. Coach, ikaw ay isa ding dating road, di ba, road cyclist. Tapos ngayon, lumipat ka rin sa track cycling. At ikaw nga, isa din sa member nitong team. Ano yung ano mahirap niyong naging adjustment? Kasi most of them, definitely, since wala nga tayong velodrome, eh talaga naman mga road riders to, transitioning to track.
30: Ang pinaka naging challenge po namin, ma'am, is yung makakuha ko ng rider na magpo-focus po sa short event. Tulad niya po na sinabi ko, ma'am, iba po talaga at training na short event. So, hindi na tulad dati na magbabay ka ng 3-5 oras na nasa labas ka. More on, nag-stay sila sa gym. Tapos, more on, maximum lang siguro, mga 1 hour to 2 hours lang po yung ride nila. And then, ibang-iba po yung training ng short event kaya sa endurance. So, yung challenge dun is kumuha ako ng athlete na willing na mag-shift na ganun na yung training. Kasi hinahanap-hanap nila yung ride sa labas na mahaba. Yung matagal na karera, yung mga, yun nga po, mga road race. Pero pag nag-shift na po kasi kayo sa short event, ibang-iba na po. Ibang-iba na yung training. So, naninibago sila na, ay, ba't ganito lang kasaglit yung training? So, ba't puro gym? Tsaka, in comes po sa nutrition din, ibang-iba. Instead na, konti lang yung kainin, sobrang dami nilang kumain. Kasi kailangan po natin mag-build na muscle para nga makapag-produce ng mataas na power.
3: Ayun
30: po, ma'am.
3: Nakaka-adjust na sila, di ba? And ano ba, promising. Sabi mo nga, promising naman. Kasi nga, last time may result na kaagad eh, di ba?
30: Apo.
3: Wow, that's nice. Hintayin na lang natin kung kailan talaga papangalanan para maging official na, di ba? Yung mga giging member ng ating Philippine team. So, ano yung training schedule nyo dyan sa velodrome track?
30: Usually, ma'am, ang training schedule po namin is Tuesday, Wednesday, and Friday po. Mm-hmm. Pero nagbabago-bago siya, ma'am, depende sa phase ng training namin.
3: Iba-iba din phases. Okay. So, sabi mo, kailangan niyo pa na mas maraming riders? Yung bang ibang mga road riders ay minsan nakikitrain din dyan? Pwede ba maging cross-training yan ng mga road riders ng Standard Insurance, Coach Adrian?
30: Yes po. Actually, maganda nga pong cross-train velo kasi is high-speed. High-speed po pagdating sa velodrome. And ayun, ma'am. Kaya, ma'am, most likely, sa road din po ako kukuha.
3: Ulit ng
30: ibang riders. Apo.
3: Yeah.
30: Ngayon po yung equipment lang yung kulang.
3: Okay. Apo. So, good. Kasi especially in these days, rainy season, di ba? Limitado naman ang training ng road, di ba? Hindi mag-cross-training na sila dyan sa inyo sa velo, no? Kaya pala, oftentimes, minsan nakikita ko dami-dami nyo dyan sa loob ng Tagaytay City Velodrome. And that's a good problem. So, unti-unti ang mga goals natin, but hoping na this is the start, Coach Adrian. So, Ano ang gusto mong mensahe? Baka, pwede pong manawagan Standard Insurance? Baka may mga kaibigan pa tayo dyan na gusto rin, di ba, makijoin sa training nyo. Pwede kaya yun? Welcome kaya yun? O kaya mag-observe man lang. At least, para lang maging aware sila o matuto sila na generally, ito yung track cycling, isang disiplina na hindi natin na nakabisado, hindi na natin nakita the past years dahil nga sa walang venue, but this time around, meron na. Anong invite mo?
30: I'm actually, ma'am, dun sa invite, ma'am, kasi binigyan lang din po kami ng permission na
3: okay.
30: Tagaytay po.
3: At ng Tagaytay, okay.
30: Yes. Tagaytay kay President Bambol po. Mm-hmm. Yun po, thank you kay President Bambol. Binigyan kami ng opportunity na paggamitin po yung track. So I think kailangan lang naman po nila siguro i-coordinate pag gusto po nila mag-training mm-hmm. sa velo. Actually, may iba po nagtatry din. Sinasama na rin po namin sa training para at least marami na pong de-develop din na nagkaka-interest po sa track.
3: Yes. Oo nga eh, marami tayong, di ba, maraming member yung team natin during the ACC. I just don't know kung anong plano ng iba, di ba? Siyempre, wala pa naman silang standard insurance. Probably, wala silang club o kaya wala talaga magsusupport din sa kanila. Kasi nga, kailangan siyempre ng equipment, kailangan din ng iba pang gastusin, ika nga, para talaga maging regular yung training. But hoping, at least may isang grupo na nagsisimula, katulad ng Standard Insurance. So, hoping na yung mga nakita natin, yung mga naka-break pa ng record, di ba, during the ACC ay nagkaroon na rin ng sariling training. So, nice talking to you. Baka may gusto ko pa pong idagdag na sabihin natin announcement about the Standard Insurance and the team, lalo na na magsimula na kayo ng competition abroad. Please.
30: So far, ma'am, wala naman. Just want to mention yung the team owner po. Siyempre, NCA President, Pambol Tarantino, for giving us the opportunity. Again, training sa Velodrome and sa kay Group Chairman Ernesto Echaos for supporting always sa cycling. And hindi lang sa cycling, sa iba pang mga sports po. Yun lang po.
3: Yeah. Thank you so much. Keep us posted kapag nandun na kayo sa... ano bang competition pala? Anong title ng competition sa Thailand?
30: Track Asia Cup.
3: Track Asia Cup. O yan. Apo. So, meron na talaga kayong makukuha din na points, ano? May simula na points na babangkuhan para, syempre, sa ano din, sa ranking, ano, ng ating mga riders. Okay. So, yes, thank you so much, Coach Adrian Mayot, Standard Insurance Track Cycling Team. Dito pa rin po sa Sports Radio. Salamat.
30: Thank you.
0: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
1: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Sa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit nakastambay, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
14: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
15: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
14: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
27: Sports Radio 918 AM.
3: Danao, Cebu, kamusta po kayo?
17: Well, luckily hindi kami binabaha gaya ng sa Manila ngayon dahil hindi naman kami dinaanan ng yung grabing pag-ulan. But a few weeks ago, matindi rin ang ulan dito. But the past week, medyo maganda naman ang panahon, Ma'am Judith.
3: Yun, okay. Danao nga pala. Nag-mix up na tayo, Sir Boying. Ano? Anyway,

0: lahat ng students nung coach niya si Patrick, he told me he was observing Patrick last year in the ACC in Nagoya. Parang kanya eh, parang test event na rin yun. And he saw in Patrick talaga marami pang aabutin si Patrick.
1: Coach, kasi ang kasama niya din ngayon dito sa Malaysia, yung Philippine coach natin, si Coach Frederick Farr. But who is the real coach of Patrick who handles the program na sinusunod niya wherever he is, Sir Oscar?
0: Well, ang totoong coach niya, he's still under the UCI coach. May programang pinapasunod sa kanya while he was still not able to go back to Switzerland. And Coach Eboy Farr is there to give a lot of parang inaano siya yung binibigyan siya ng incentive to cheer him
1: na lang.
0: And talagang tinutulungan siya sa kanyang journey sa itong mga karera, Ma'am Judith.
1: Okay, so what now? Have you talked to Patrick after that silver finish in Malaysia? Ano daw po ang natitira pa sa kanyang schedule? Anong schedule meron tayo sa Philippine BMX for the Asian Games?
0: He's back home now. Pero hindi kasi malapit din sa kanila yung kwan eh. May BMX track doon eh. So I think Patrick is already is on his peak na. So yun na lang, we requested parang early departure para ma-acclimatize, saka yung bang parang siguro baka maka-practice ng mas maaga doon sa Nagoya, Ma'am Judith.
1: Meron pa ba siyang ano, parang may isang post ako nakita na pupunta siya ng Canada, meron pa bang competition kaya possible in Canada? Total 1 month to go pa, sir?
0: Meron nga siyang pupuntahan na parang competition sa Canada. Pero I told him to take it easy kasi isang buwan na lang, parang kwa na lang, parang warm-up na lang yon.
1: Yes, okay. So when it comes to the Asian Games, confirm po at in-announce ng ating POC yung lineup nga po with Daniel Caluwag, the veteran. Napag-usapan na natin to. Sabi mo, Patrick really needs Daniel, di ba? A sparring partner na anytime din naman. Daniel, you still believe na Daniel can still pull it up. So how do you see? How do you see this campaign? Against Husu pa rin ba? Japan pa rin ba? And China ang ating kalaban dyan, at least for the gold medal. Sir?
0: Tayo lang talagang binabantayan, Ma'am Judith, ng China and Japan. Ang talagang kalaban natin dyan is Japan being their home court this coming Asian Games. So si Daniel was also former gold Asian champion. So malaking tulong kung kuan lang, kung sa region competition lang, Daniel is still on the top 5 eh. So kailangan talaga po si Danny at saka si Patrick magkasama talaga.
1: Matama. Okay, so when is the BMX competition ba? Saan ba kayo? Aichi ba kayo o Nagoya? At saka mga kailan po yan?
0: 27, 28, Ma'am Judith, of September. Mountain bike is about 3 days before the BMX. So, ayun, sa Nagoya pa rin, Ma'am Judith, sa Aichi.
1: And who will comprise the BMX? Sino pa rin ang ating coach nandoon under Team Philippines? Sino ang magiging mechanic natin, Sir Boying?
0: Si Kwan pa rin, si Coach Boy Far pa rin. Tapos ang mechanic natin is Ninyo Eday. Nung last ACC, nag 10th place nga si Ninyo, sumali yung mechanic natin eh. At saka yung kwan kasi, gamay ni Ninyo yung BMX bike ni kwan ni Patrick. Very minute yung mga adjustments from the brake, from the chain tension. Kabisado na ni Ninyo being with him during the test event sa Nagoya and also this ACC. So sabi ko kay Camila, Camila, kausapin mo si President Bumble na dapat kasama ito. Parang Patrick is so comfortable with these two guys, so dapat nandun sila sa Nagoya, Ma'am Judith.
1: Ayun, that's why pala may posting kasi si Ninyo Iday na he is now doing a different role and he is happy about it, di ba? Imagine being a part of this and hoping na this is it, a successful one come the Asian Games. Okay, let's go to mountain bike. Rainy season, paano nagtitraining sina Shane Yao and of course si Pia Del Sendrihas, Sir Oscar?
0: Well, yun na nga, yun ang problema being in Luzon ngayon. But this weekend, merong kwan tayo eh, may competition tayo sa Seoul, which is pupuntahan ni Shane and hopefully si Adele din. And tapos, first week sa September, there's also another Asia Mountain Bike Series race in Guiyang, China. Pupunta rin yung sana yung dalawang babae natin. Kasi, well, aside from being parang tune-up race for Nagoya, eh nandito din yung mga kalaban natin for sa Nagoya, kaya parang double effort din ang Chinese Cycling Association sa pag organize. Dalawa ng leg na organize sa China this year eh. Kasi nakita din nila na ang dami ng countries sa Asia na parang dati-dati sila lang ng China, Japan ang naglalaban. Ngayon, ang dami ng countries, nandiyan na Indonesia, nandiyan na ang Malaysia, nandito na rin ang Philippines. So, yon, we have two competitions for mountain bike before embarking on the Asian Games sa Nagoya, Ma'am Judith.
1: Okay, sir, move ka to your right a bit, ano? Sir, so sino naman ang kompletong bubuo dito sa ating Philippine team? Sino yung mechanic din nila? At sino din talaga yung coach or the other staff for our mountain bike to the games?
0: Ang mechanic natin si John Paul Rodriguez. Anak ko yun eh. Every time may mountain bike competition kami, kasama siya. Tapos ang coach niya doon is si Coach Eboy Quiñones naman. Kaya nga, dapat kasama nga ito. Tapos ako as team manager dahil, well, we have a team manager's meeting. Tapos sa mountain bike kasi, we have two technical feed zones every sa course. Hindi naman pwedeng si Coach Eboy lang sa isa, tapos tatakbo. Malayo yung isa eh. So, yung team mechanic natin will take charge of the technical side sa technical feed zone. Tapos si Coach Eboy din nasa kabila. Meron din siyang dalang mga spare wheels at saka tools, at saka yung nutrition at saka yung tubig ng mga riders natin. So, dalawa yan eh. So, dapat separate yan. May dalang ang radyo para kung anong kailangan, kung kailangan ng extra equipment, tatakbuhin yung isang feed and technical zone, Ma'am Judith.
1: Pero ikaw, you'll go there as team manager. Tama, Sir Oscar?
0: Well, baka si Coach Eboy na lang kasi I will be appointed as international technical official sa Nagoya Asian Games. Pero sa mountain bike lang, Ma'am Judith, after niyan doon na ako sa BMX.
1: Yes, nandoon ang suporta talaga sa ating mga athletes. So, everything is all set. Wala nang, I'm sure, any more concern, di ba? So, the games draw near. Kasi po, halos isang buwan na lang, Sir Oscar. So, positive tayo. Magaan ang pakiramdam natin going to these games. Very hopeful tayo for both BMX and mountain bike, Sir Oscar.
0: Yes, hindi kami uwi kung landa lang medalya, Ma'am Judith. And also, If you look at the UCI standings for the 2028 Olympics, Shane, the Philippines is up there. Sumusunod niyan sa China, Japan. So hopefully, keeping our fingers crossed, meron pa tayong dalawang taon. Ang problema lang talaga, ang like China and Japan, whenever there's a competition, minimum yan, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang China, anim, pinapadala. May reserve pa sila. So talagang medyo kontayo. Medyo alanganin or parang dihado tayo sa kanila. Slowly but surely, medyo they're looking at the Philippines as a threat sa mga babae sa mountain bike, Ma'am Judith.
1: What is the realistic goal for Patrick to definitely to better that bronze, and then for Shane Yao Yao, ano ang realistic pwede?
0: Ang tingin ko, I don't want to put so much pressure kay Shane kasi yung mga Chinese ladies, di nga matalo ng mga lalaki yun eh. Tapos, but I hope dahil kwan lang, 2 entries per country. So, I hope nasa top 5 si Shane. And si Patrick defending bronze medalist yan eh. So, I hope hindi naman siya bababa sa doon. And we are hoping for the best.
1: Definitely. Thank you so much for this opportunity of talking to you. Wala kang sawa sa pagbigay ng update sa amin. Kasi, syempre, kailangan natin to. To drumbeat, ika nga, the participation of our Team Philippines. Dahil malakihan nga po ito. And this is the Asian Games para talaga sa bayan. Salamat po sa panahon. Whatever updates, just get in touch with us. Keep us posted, Sir Oscar.
0: Yes, thank you, Ma'am Judith. Thank you for the support. And laking bagay yung napapaalam namin sa mga kwan mo listeners mo kung ano update sa mountain bike, Ma'am Judith. Thank
1: okay.
0: you.
1: Salamat po at ingat din po tayo. All the best and see you soon.
2: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami. O halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that! Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam. Maging
3: panatag Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
15: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
16: At
15: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa.
16: Sino nagturo
17: sa? Nag-training po kami sa DOST.
16: Sa DOST rin.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: Philippine Standard Time 1:05 ng hapon.

Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Sunday. It's August 23, 2026. Welcome po sa LGU Sports Corner. Ako po si Dennis Hilanga. Live po tayong napakikinggan sa Sports Radio live stream. Follow nyo rin po kami sa aming mga social media accounts. Sa Facebook po, Sports Radio 918 AM. Siyempre, Sports Radio live stream para po sa mga ating live programs, no? Dito po sa ating himpilan sa X naman at Sports Radio 918. At siyempre sa ating official website, radiopilipinas.ph/sportsradio918.

0: Naging matagumpay po ang ikalawang leg ng IP Games or the Indigenous Peoples Games ng Philippine Sports Commission. This is one of the programs po ng ating sports agency na for this year, this is the second installment after po nung Visayas leg sa Iloilo last April. So this weekend, no, kahapon po tsaka ngayon, ay ginanap naman ang Mindanao leg sa San Agustin, Surigao del Sur. So nakakatuwa ho kasi despite the weather, no, despite the masamang panahon dito po sa ating bansa, no, eh nagpapatuloy ho yung ganitong mga programa, walang naging cancellation of event dito po sa San Agustin, Surigao del Sur, kasi sa Mindanao napakainit pala, no, maayos ang panahon, fair weather doon compared dito sa Luzon na nararanasan natin ang tuloy-tuloy na pag-uulan, no. So doon sa Surigao, eh nakisama ho ang panahon at matagumpay po nga naisagawa ito pong Mindanao leg ng IP Games. At bilang bahagi po ng ating kultura, syempre, at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino, malaking bagay po na pinapahalagan pa rin po natin ang ating laro ng lahi, no, itong IP Games. Ano-ano ba yung mga meron dyan? Syempre, for the past years na lagi po nating itinatampok dito sa ating programa ang different legs netong IP Games, eh medyo nakabisado na natin. Syempre, nandyan yung kadang-kadang, yung pana, yung parang pagbabayo ng bigas. Ano, yan yung ilan sa mga games ng ating mga katutubong kababayan in different parts of the country. So masaya yan, 'di ba? Minsan sa isang taon eh nagsasama-sama po yung mga tribo, nagsasama-sama yung community para ating balikan, 'di ba? Ating muling ipakilala sa new generation itong mga laro ng ating mga ninuno na hanggang sa ngayon eh nape-preserve pa yan sa tulong po ng National Commission for Indigenous People, 'di ba, NCIP, katulong ang Philippine Sports Commission, 'di ba. So kumbaga yung heritage and culture as well as the tourism eh na itatawid pa rin po natin, na ikakabit pa rin natin pagdating po sa sports. At ang ating kasamang si eSports Explorer, talagang nag-explore na ngayon, nasa Mindanao na siya. Mika Go, exploring Surigao del Sur with this IP Games. At alamin natin mula po sa kanya ang naging kabuuan neto pong IP Games, because today it already concluded at ongoing yung awarding ceremony. Mika Go, pasok!
1: The Philippine Sports Commission's Indigenous Peoples or IP Games 2026 Mindanao Leg has officially concluded in San Agustin, Surigao del Sur, bringing together indigenous communities from across the province for 2 days of traditional sports, culture, and camaraderie. More than 300 indigenous participants from 17 municipalities and 2 cities took part in the event, representing the Mandaya, Manobo, and Mamanwa tribes through 5 competing clusters. The games officially opened on August 22 with a foot parade and opening ceremony. Before the festivities, participating tribes gathered for a morning ritual as they prepared for the start of the competition. San Agustin Mayor Nicolas Alameda welcomed the participants, while PSC Executive Assistant Lito Cinco delivered the opening remarks on behalf of PSC Commissioner Matthew Fritz Gaston, who oversees the IP Games. The first day featured a series of traditional games designed to showcase the skills and cultural practices of indigenous communities. This included pagpilak or spear throwing, kadang-kadang sa kawayan, gutgutan or fire making, hinang tupisi, binogkutay or tug of war, binaju, and nyajug. On the second and final day of the competition, it concluded with the volleyball holding rattan event, tunod tupana or archery, and eskrima events, before the awarding ceremonies followed. Winners of the various events received medals and incentives from the Philippine Sports Commission, with Commissioner Fritz Gaston leading the awarding ceremony. Winners of the IP Games Mindanao Leg Photo Contest were also announced. Beyond the competition, the two-day event provided an avenue of for indigenous communities to preserve and showcase their traditions, strengthen camaraderie, and promote greater appreciation for the culture. The IP Games also highlighted the importance of passing traditional games and practices from one generation to the next, while giving indigenous peoples an opportunity to share their skills and heritage with the wider community. The successful staging of the Mindanao Leg was made possible through the support of the Philippine Sports Commission, the National Commission on Indigenous Peoples, the provincial and municipal governments, local tribes, and other partners. From San Agustin, Surigao del Sur, for the IP Games 2026 Mindanao Leg, this is Mika Go reporting for Sports Radio 918.
0: Maraming salamat sa iyong pag-uulat, Mika Go. At officially, natapos na nga po yung conduct of games. But for now, ongoing po yung awarding ceremony. Sabi ni Mika is per cluster yung awarding, no, ng mga representatives. And then, nag-award na sila starting kanina. May mga photo contest din. Siyempre, inisa-isa din ho yung mga tribes na nag-participate at yung kanilang mga napanalunang mga events dyan. Ano, so, dun sa nakita natin ng mga larawan na i-finlash ho natin dito sa ating live, no, nakita natin na talagang buhay na buhay yung tradition dyan sa Surigao del Sur. So, more than 300 participants din po iyan. Napakadami from 5 different tribes dyan po sa Surigao. So, nagsama-sama sila para po sa isang makabuluhang weekend, no, na inorganize ng Philippine Sports Commission. At syempre, hindi naman din po iyan magiging matagumpay kung wala rin yung full support ng kanilang local government unit, ang LGU po ng San Agustin, which played host dito po sa IP Games na ito. So, malaking bagay na yung mga local leaders po natin nakikita pa rin yung importance ng IP community, 'di ba, with the help of the national government sa pakikipagtulungan ng PSC. Kaya naman, sa ating pagbabalik, no, ating pakinggan ang mga panayam from the Philippine Sports Commission. Siyempre, ang focal person nito pong IP Games si Com Pritz Gaston, kasama po niya ang ilan po sa mga LGU officials ng San Agustin, Surigao del Sur, led by Mayor Nicolas Alameda. Kasama din po ang ilan sa mga IP representative, no, from San Miguel, Surigao del Sur, si Sir Albert Salazar, at ang ilan sa mga nag-participate po dito sa IP Games from the Manobo Tribe ng Surigao del Sur, no, ang mga nagkampyon sa kadang-kadang sa kawayan. So, sa ating pagbabalik, pakinggan po natin ang mga naging makabuluhang panayam sa kanila.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM.
11: Mag-
10: Magandang araw sa lahat. Kasama po natin ngayon si
11: Kamayon.
10: So, Kom, ano yung una-una sa lahat ng nakakahalagahan ng Mindanao IT Games ngayong taon?
12: Magandang araw nga sa lahat ng mga nakikinig sa sports radio. Alam mo, paborito ko ito eh. Kaya kasama mo siya, no, di ba? Ang Judith. Ay, napakahalaga talaga nito itong ating mga events, lalo ng itong IP natin dito sa Mindanao. Kasi ang mga tao, nagiging very aware sila, lalo na itong mga ano natin na, uy, maganda pala, may mga IP games pala, no, indigenous people. Tapos pati sila mismo na mga naglalaro nitong itong mga IP naglalaro, eh, nagiging very enthusiastic sila, nagiging happy at meron talaga silang mga kanilang mga ganito, mga kaligsahan nila, no? Kaya, ayan, makikita mo ngayon, napakasaya ng mga ano nila, kaligsahan nila dito.
10: So, kakarating nyo lang po, na sir. Ano naman na masasabi sa mga nangyayari ngayon?
12: Ito nga, kanina nasabi ko lang sa interview naman na nagmamadali nga ako, galing akong Iloilo para doon sa ating Dragon Boat Festival at saka nag-donate kami doon ng mga rowing boats, no? Galing doon, dumating lang kanilang umaga, magumaga para umabot dito. Well, hindi na huminto ng lags. Pagdating ng lags yun, dire-diretso dito para abutan nga itong mga games. Nakalaro na sila ng tatlo at marami pang games ngayon.
10: Sa inyo, sir, paano makakatulong yung mga larong to na mapanatili ngayong kultura at tradisyon ng indigenous?
12: Well, ito nga, nakagaya nyo. Ito, kino-cover ninyo. O mamaya, pati bilyonaro, kino-cover rin nila. So, na-expose ito sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga sosyedad na makikita nyo, ayan pala yung IT games natin, di ba? Ganyan pala tayo. So, tama-tama yun. Ang gusto natin, makita nila na kultura natin pala ganito, no? Ating sports. Lalo na sa mga kabataan din, at least kahit yung mga magulang makikita nila, masasabi nila sa mga anak nila. Ngayon naman, yung mga kabataan, makikita nila, ah, ganyan pala yan. So, siguro dapat we have to be very aware of it.
10: Di ba, may after pa po nitong susunod na IP game. So, sir, may plano ba yung PSC na mas palawakin pa talaga yung IP sa mga next years?
12: Oh, well, unang-una, depende yan sa mga tumataya ng mga LGU, no? Pagka sinabi nila na okay, gusto nila yon. Tapos, meron naman talaga kaming minimum niyan, tatlo. Kasi yun din ang budget natin. So every year, basta meron tayong isa sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos pipiliin namin alin doon na kung gustong mag-host kagaya nito. Sabi ko nga kanina, yung si Mayor, nung nalaman niya na nag-call lang sa Manila, nung nalaman niya naman, uy, meron palang IP, nung kwento ko. Sabi nila, sige, gagawin namin dito yan. Umokay agad sila. So, ayun, yun. Kaya ang ganda nga ng preparasyon nila, no? At doon na last namin dito sa Mindanao was in Agusa naman. Oo. So yun nga parating mo sinasabi si Governor Amante, no? Na si Angel. Siya, sinasabi niya siya Manobo mismo, kaya talagang very proud siya na ginawa doon sa lugar nila ang IT Games. At pinapalawak, sabi nila, ito gagawin na namin to parati kahit hindi na kayo. Parang sinimulahan lang natin, in-enable lang natin. Sinasabi nga ni Chairman parati, we in PSC are enablers. So we enable them, we show them how it's done, tapos ginagawa na lang.
10: So finally na lang, sir, may lang lang din sa video na mensahe nga para sa mga, yun nga, mga lumangkot.
12: Ay, ayun, talaga na maaging nagagalak ko at kaming PSC na pag ginawa namin, masayang-masaya sila, tinatanggap talaga nila, no? Kasi ito, pinaghahandaan talaga namin yung aming head dito sa, ng IP, si Elias, sa, nasa team ko siya. Pupunta yan, mag-meeting kami with sa lugar kung sino gagawin yung mga, at least tatlong beses yan. Una, magka-courtesy call, magpapakilala kami sa mayor o kung sino man ang LGU head. In this case, yung governor, makikilala ko tonight, magbibigay siya ng governor's night. And then, tapos meeting naman with the tribe, tapos magmi-meeting ulit para final meeting, ano yung mga sports, paano nila gagawin yan. So sila kasi lahat ang naghahanda niyan. Tinutulungan lang natin na patakbuhin yan.
10: Thank you po.
12: Okay, thank you rin.
11: Magandang araw sa lahat ng nakikinig ngayon. Kasama po natin si Mayor Nicolas Alameda. At yun nga sir, no, ngayon ay IP Games sa Mindanao League. At syempre ngayon ay ginaganap ngayon sa Surigao del Sur sa San Agustin. So sa tingin niyo sir, bakit mahalaga nga itong ma-host ng Surigao del Sur ang Mindanao League ng IP Games?
13: Para sa akin, mahalaga talaga dahil gusto ko na natin ma-meet yung mga IPs dito sa entire province of Surigao del Sur. Lalo na na may mga IPs people din sa aming lugar dito sa bayan ng San Agustin.
11: So, Mayor, no, paano naghanda yung local na pamahalaan nyo para sa malaking event na to?
13: I consulted my members of Sangguniang ang bayan at the province of Surigao del Sur, the province of Surigao del Sur, itong mga officials diyan, lalo na yung governor at saka yung vice governor, including the congressman in our district. Sinabihan ko sila na may mag-host ang San Agustin ng IPs game. At saka para sa kanila, it's good na nandito ngayon ang mga IPs.
11: So, Mayor, no, gaano kalaki yung IP Games ngayon? Ilan yung mga kasama dito at syempre ilan yung mga municipalities at yung mga maglalaro nga for this year's IP
13: Games? Now, actually, we have 17 municipalities at saka dalawang cities ang mag-attend dito just to sali sa itong IP Game. So, they are very interested na maghanap dito itong Indigenous Peoples Game.
11: So, Mayor, ano yung magiging epekto nga netong Indigenous Game sa komunidad nga, no? Neto sa Surigao del Sur?
13: Malaking epekto ito dahil this is one part of the tourism. And that is one of our gusto na dapat ang tourism enhance natin dito sa aming lugar sa San Agustin.
11: So yung itong ano, yung event na to is maaari pa tong makatulong mapakilala yung kultura at turismo din ng Surigao.
13: Yes, makatulong talaga ito at para malaman natin yung kultura ng ating mga kasamahan sa IP.
11: So handa na ba yung lalawigan niyo sir na muling mag-host nito if ever may kasunod pang mga Mindanao League events?
13: Sa tingin ko handa dahil in one of my conversation with Governor Johnny Pimentel, sabi niya, bakit doon sa San Agustin inihil? Sabi ko, baka next sa probinsya na naman.
11: So ano na lang sir yung parang mensahe nyo para nga sa mga maglalaro nga bukas na nga sa IP Games?
13: Sa mga kababayan kong mga IPs people, salamat sa pag-respond sa invitation natin. At saka for the people of PEC, for them, considering that it is one of the requirements na dapat na may sport activity lalo na sa IPs para sa kanila, it's an accomplishment for them. Thank you. Mayong hapon sa inyong lahat.
11: Salamat Mayor at mabuhay kayo.
13: Salamat din.
14: Ayan po sir, magandang araw sa inyo lahat. Kasama po natin ang anak ni Vice Governor Manuel Alameda Sr. Nga no, si Sir Manuel Alameda Jr. So sir, kamusta po kayo ngayon na yun nga, nagsisimula na po ngayon yung IP Games dito sa Surigao del Sur?
15: Magandang umaga sa lahat. We are so happy na finally, na-realize na talaga itong IP Games natin. It has been a long dream na mapag-isa ang mga tribo dito sa Surigao del Sur. In fact, ang ating local government units, especially ang ating mga involved na mga LGUs are very cooperative sa ating event ngayon. So, sobrang happy talaga kasi finally nabigyan ng opportunity ang ating mga IP brothers and sisters na ma-showcase yung talents nila at the same time maipakita yung kultura nila. Because to be honest, ang isang purpose talaga ng event na ito is para makita yung abilidad, yung kalidad ng pamumuhay ng ating mga IP brothers and sisters. So ngayon, nakikita natin na very magagaling maglaro yung mga IP brothers and sisters natin. At the same time, maraming educated. So also, this is an education sa ibang mga kapatid natin na hindi masyadong bihasa sa mga IP brothers and sisters natin, na yung iba kasi mayroong mga discriminatory point of view sa mga ganitong sa kanila. So we want to, you know, change that kind of mindset para naman maging acceptable sila, i-accept sila sa ating community. So that's the main purpose po talaga ng ating event.
11: So sir, yung pinaka, ano po yung pinaka role niyo dito sa IP Games? So pag-prepare nga po ng lahat.
15: Yes po. Actually po, we are I am representing Vice Governor Alameda as his executive assistant. Kasi sa ngayon po nag-a-attend siya ng Vice Governor Sri Iloilo. Ang role ko po is from the start po talaga. So because si Mayor ang host municipality ang San Agustin, si Mayor po is nagko-coordinate po talaga sa amin sa provincial level as to the communication, yung transportation, accommodation set up dito po sa ating venue. So mahirap po yung gawin because they live in a far-flung areas of our province. So yun po, isa po yung sa mga naging function ng ating provincial yung aid po ng province.
11: So sir, yung ano nga dito, no, since dito nga na dinadaos yung IP Games sa Surigao for the Mindanao League, yung pinaka benefits naman ng event na to para maibigay nga natin sa local communities at yun nga sa mga sa tourism na rin.
15: We want to showcase our people. Number one, mainly their products. We have several products na made by several tribes here in Surigao del Sur. Like, meron tayong mga abaca products, rattan products na magaling sila talaga gumawa ng mga they can make it out of rattan, they can make it into something valuable. So magaling po talaga sila. At the same time, ipapakita rin po natin yung kanilang galing when it comes to sports, basketball, volleyball, mga palarong Pinoy, mga traditional games. So it's our way of showcasing their talents and skills. At the same time, ang effect naman nito is multiple. Nakikita ng mga yung mga regular spectators natin na hindi sila iba. They are part of the community. So yun po.
11: So yun po talaga. So lastly na lang po, sir, yung mensahe niyo na lang sa lahat nga na maglalaro nga ngayon sa IP Games at syempre yung para nga dun sa yun nga iba't ibang mga tribes din na kasama dito.
15: My message to our fellow brothers and sisters, mga IP fellow IPs, brothers and sisters, feel at home, welcome kayo sa San Agustin. We make sure na walang discrimination na mangyayari, and I hope you enjoy your stay here, and I hope mas maging engaging pa, mas maging mag-interact pa tayo as one agent of the government, the LGU, and sa inyong community din. So if ever may mga things to be addressed sa inyong communities, rest assured you are well represented sa ating local government units. So that would be all po.
11: Maraming salamat po, Sir Manuel Alameda Jr.
15: Thank you.
16: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Pinas, pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon
21: sa Philippine Sports Broadcast.
3: Ipapahuli
21: sa mahalagang kaganapan.
20: 66 Impormasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
18: The AM and FM Collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio 918 AM.
14: Magandang araw po sa lahat. Kasama po natin ngayon si Vice Mayor Alice T. Guzman, yung Vice Mayor na San Agustin Surigao del Sur. At ngayon po sir, no, start na nga rin ang IP Games, itong Indigenous Peoples Games 2026 Mindanao Leg. So ano sir yung parang naging mga preparations nyo dito? At yun nga, marami nga sumali din pong mga tribes, no? Ano po yung masasabi nyo rin po?
22: Okay, thank you po. Actually, province of Surigao del Sur, lahat ng municipalities sumali. At saka malaking pasalamat namin sa PEC kasi malaking tulong talaga sa munisipyo namin ng San Agustin, bayan ng San Agustin. So, salamat sa PEC. Sana hindi ito ang last. May susunod, kasunod pa. Thank you po.
14: Ayun po sir. Lastly na lang sir, yung ano, mensahe nyo na lang din sa mga lalahok nga dito sa IP Games.
22: So sa lahat ng kalahok sa palaro ng bayan ng San Agustin at saka PAC, sana itaguyod natin yung camaraderie at saka yung disiplina. So sa lahat ng mga IP po.
14: Salamat po ang Vice Mayor po, si Vice Mayor Alex T. Guzman.
22: Okay, thank you po, ma'am. Thank you.
14: Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po natin kasama si Ma'am Maryville Chan, ang tourism officer po. Tama po.
23: Provincial
14: tourism officer dito
23: Surigao
14: sa Surigao del Sur. So, ito nga po ma'am, no, nag-start na nga po itong official ayun nga, IP Games na itong Mindanao Leg dito lamang sa San Agustin, Surigao del Sur. So, sa tingin niyo po ma'am, ano yung bakit po importante nga din dito sa mga indigenous communities na yun nga ma-hold yung sporting events nito sa na mga tulad nga nito ng sa indigenous people?
23: Mabuhay, maayong buntag, kamayuhurot, or good morning to each and everyone. Welcome to Surigao del Sur, especially in particular here in San Agustin. We are holding now the Mindanao Leg for the IP Sports Fest. I think it's really essential to really preserve the culture of our dearest indigenous peoples, since alam naman natin their culture is a bit dying. So kailangan talaga i-revive, kailangan ma-preserve, and we are very thankful to the Philippine Sports Commission for holding this, because this is an avenue for them na ma-establish yung camaraderie, ma-establish yung unity nila, and ma-revive, ma-preserve nila yung culture nila. Kahit sa games lang, malalaman nila na talagang valued and tinake care talaga din yung culture nila. Kasi alam naman natin, we have the yung bago nating trend ngayon with online na mga mga AI, mga ganyan. So, at least ito, authentic. Nandiyan talaga yung culture. And we really have to take care of them. And it's one also of our mandate sa tourism to really preserve our culture, especially our IP communities, because they're the roots of some of our ano, sila yung roots ng ating ano, yung bloodline natin, galing din yung iba sa iba't ibang tribes na meron tayo. We have here in ano, in Surigao del Sur, ang dominant talaga naman is ang Manobo, and we also have the Camayo, and then we have the Mamanwas, and may mga Higaonon din to some part of our province, but nevertheless yun talaga yun, appreciated namin talaga yung pag-hold nyo and pagpili nyo ng San Agustin as part of your ano, yung nabigyan nyo ng budget and nabigyan nyo ng opportunity to showcase also our culture. And of course, we are given opportunity also to showcase our destinations as to the tourism industry of Surigao del Sur, because we have a lot to offer po in Surigao del Sur. We have our three top flagship destinations here, seated in San Agustin is the Britannia Group of Islets, and then we also have the Tinoyan Falls in the Big City, and we also have the Enchanted River in Hinatuan, and a lot more to offer here in San Agustin alone. We have the Alameda Farm, which is the first farm tourism na accredited ng region, ng Caraga region. And then we also have Falls. I think on Monday you will be roaming around and visiting, exploring our destinations, the island hopping that here in ano, in San Agustin, which is the Britannia Group of Islets. And then we have the Panumnakan Falls, and then Alameda Falls. And then we also have the seafood that we have
0: in the
23: cold spring in Bugak.
0: Dito lang sa mag-apil sa photo contest, palihog.
23: Seafood
0: that is offered. Hopefully,
23: we can have you taste the best crab meat here in Surigao del Sur from Tago.
0: Again,
23: and then
0: I hope we can
23: squeeze in with the schedule and sports commission to visit our other flagship destinations like Tinoyan Falls and then the Enchanted River. But given the limited time, I hope we can do

0: Barangay FMR, Mandatory Representative, Manubo.
1: So yung event na yun, yung sinalihan niyo doon, anong klase siyang laro?
0: Para yung kuan ma'am nang pag tradisyon na para makita na yun ang amo pagpasiga, hindi ginamit yung mga lighter, yung mga para pasiga. So yun ang ginamit namin.
1: Ayun.
0: Sa tribo. Para para pagsaing. Mm. Oh, yun ang ginagamit namin, ma'am.
1: So sino nagtuturo sa inyo para makapagsindingan ng mga
0: ganito?
1: Sino nagtuturo sa inyo?
0: Ah, yung nagtuturo sa amin yung mga pinakataas namin na mga yung sa una pa yung mga sabi sa amin yung mga kuan ba karaan. Oh, yung pinakauna na mga ninuno.
1: Tapos nasanay na lang.
0: Oo, nasasanay na po kami.
1: Ah.
0: So hindi namin yun ang mga trabaho. So ginamit namin para sa aming pamilya.
1: Mm-mm.
0: O na hindi na mag lima kung walang lighter. So yun ang aming
1: ginagawa
0: sa linaruan.
1: So yung ano na lang sir, ano yung parang natutunan mo sa lahat ng mga ano nangyayari nga dito sa IT Games?
0: Ano sa
1: mga natutunan niyo sir?
0: Oh, marami. Marami po. Magluwa kami ng balibol at saka yung basketball. Pero kaiba naman po ang yung bula.
1: Iba yung tita yun. Para
0: ratan. Yun ang ginagamit namin.
1: Ayun. So ano sir na lang, ang panghuli na lang, isumensahe mo na lang sir sa kabuuan nitong IT.
0: So maraming salamat sa lahat, ilabi na sa San Agustin po. So isa po kaming mga tribo. So ilabi na sa mga leader, mga kapitan, mga congressman, gobyerno. Salamat po kaming mga tribo na kami na nalipay po kami nga na nalipay kaming lahat sa suporta sa gobyerno. So yun lang po.
1: Salamat po. Magandang araw sa lahat. Kasama po natin yung nag-champion nga dito sa kadang-kadang ng Cluster 5. So, unang-una sa lahat is, kung gusto nyo ipa-introduce, pakilala muna kayo sarili nyo.
2: Ako po si Robby Maka. At ako naman si JB Yusol.
1: Ayan. So, dun sa ano no, anong feeling nyo na kayo yung nanalo dun sa kadang-kadang nyo?
2: Masaya po.
1: Ikaw?
2: Masaya rin.
1: Ah, masaya lang. Masaya lang. Pero dito sa ano niyo no, sa kadang-kadang, paano niyo natutunan siya?
2: Ayan. Natutunan niyo po yun dahil ginagawa namin yun araw-araw.
3: Okay.
1: Araw-araw.
3: Okay.
2: Yun po ang amin.
3: Laruan.
1: Ah, okay. Sa'yo naman.
2: Same
1: din. Lang din. Ah, okay. So, pero may nagturo sa inyo nung paano
2: yung naglaro? Mga nauna sa amin.
1: Ano ba yung ano nyo, yung tribo nyo or yung komunidad nyo?
2: Tribo po namin, Manubo.
1: So, gaano katagal na kayo nagsasanay na magkadang-kadang?
2: Simula nung bata.
1: Ah, bata.
2: Hanggang ngayon.
1: Tapos hanggang ngayon ginagawa nyo pa rin. So, meron bang parte doon na nahirapan kayo so, nung nagtatry kayo?
3: Okay, champion ka po, singgan ang kasutu.
2: Wala naman po. Madali lang naman
1: madali
2: po
1: lang
2: yun.
1: Po. So, ano na lang yung mga natutunan nyo sa iba pang mga IP, mga indigenous people na naglalaban din ngayon sa IP Games?
2: Marami po kaming itunulan dahil.
1: Tulad ng ano?
2: Mga yung mga laro.
1: So ang panghuli na lang is yung mensahe nyo na lang sa mga kasama
3: okay.
1: Nyo din.
3: So ngayong gabi
1: yung mag-shout out na rin kayo mga mensahe nyo sa kanila.
3: Ay, wala lang mo talagang participant sa IPG.
2: Marami pong salamat sa pagkasama namin
3: punta dito ngayong gabi.
2: Tapos
3: ang atong governor sa Mayor's Time at Municipal Gym at 7 p.m.
1: Okay na kaya. Salamat po.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
3: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
10: Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo sa?
5: Nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
8: Magandang hapon na naman ng araw ng Linggo. At ngayong hapon na ito ay samahan nyo na naman ako sa isang episode, makabuluhang kwentuhan natin dito sa ating programang Campus Sports, dito lamang sa Sports Radio 918. Kasalukuyan po tayo napapakinggan sa ating airwaves, of course, Sports Radio 918, at maging sa inyong mga PBS receiver app ha, at nakahukap din tayo sa 104.3 The Capital FM, at syempre napapanood tayo sa ating Facebook Live, sa ating Facebook page. Like nyo na yan, i-follow ninyo, DZ DZSR Sports Region 918. Ako po si Matthew Pacheco at samahan niyo po ako ngayong hapon na ito sa ating programa dito lamang sa Sports Radio 918. At alam niyo ba, no, ngayong hapon na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka maganda at pinaka world class, kumbaga, na kalidad ng sports education na itinatag dito sa ating bansang Pilipinas. Pupunta tayo sa Tarlac City, although hindi tayo personally nakapunta doon, pero may nakausap tayo at nabigyan tayo ng mga features na kung saan ay fini-feature itong kumbaga moderno na pasilidad na itinatag dito sa ating bansa. So walang iba, mga kaibigan, mga schoolmates, tayo ay pupunta sa National Academy of Sports.

0: nakaka-avail ng ganitong opportunity, yung ating mga student learners na nakakapagsanay sila sa isang napakagandang sporting environment na habang nagsasanay sila ay kinakalinga sila at binibigyan sila ng tamang suporta para sa kanilang pagte-train. Tama ang pinapakain na pagkain, maganda at maayos ang kanilang pahingahan tuwing gabi sa kanilang mga air-conditioned dormitories. Pagkatapos, maraming support staff na kumakalinga sa kanilang both emotional, psychological, and holistic development habang nasa school sila, no? So, ito ay mga maaari nating tawaging formula for success. Hindi natin ginagarantee, pero ito ay mga tamang sangkap para maabot nila yung mga dreams nila na maging mga national athletes sila at further on ay maging mga medal winners na talagang makakapagbigay ng pride sa ating bansa through their sports performance.
1: Yes po. Sir, panghuli na lamang po. Opo. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kabataang atleta na nangangarap din maging bahagi nitong National Academy of
0: Sports? Yeah. So, definitely ipagpatuloy nyo ho yung pangarap na ito. Ginagawa ho namin ang lahat para madagdagan pa ho itong pathway na ito sa inyong mga batang nangangarap na makapasok sa National Academy of Sports. Pag naitatago yung ating mga regional campuses, then magdadagdagan rin ho yung mga opportunity para kayo po ay ma-admit sa ating National Academy of Sports. But in the meantime, even if you're not admitted in the National Academy of Sports, ipagpatuloy niyo lang ho yung inyong personal na paglalaro at commitment sa kasanayan sa paglalaro. Kasi ho, alam naman natin yung mga positive values that you develop through engagement in sports, hindi po ba? Nakakatulong ito para matuto ang ating mga bata na makitungo sa ibang bata, natututo ito na mag-build ng resilience sa kanila dahil tinuturuan sila paano makatanggap ng talo or paano bumangon kapag may mga challenges na hinaharap. Natututo sila kung paano mag-accord ng respect sa mga taong tumutulong sa kanila, no? And most definitely, it develops their self-discipline na kailangan matututunan nilang balansehin na habang naglalaro sila, habang nagko-compete sila, hindi kinakalimutan yung pagbigay importante sa kanilang pag-aaral pa rin. So whether you are in NAS or you are in your respective schools, please continue to do this for your own professional and athletic and educational development.
1: Thank you so much, Sir Kiko. No? At maraming salamat po sa oras po ninyo. At okay. Yan po, nakasama po natin sa ating programa ang Executive Director ng National Academy of Sports, Associate Professor Francis Carlos Diaz. Maraming salamat po muli, sir, at God bless po sa ating lahat. Campus Sports. At yan, schoolmates, ang ating naging panayam kay Sir Francis nga, kung baka Sir Kiko, kung tawagin. At talaga namang napakaganda, napaka-holistic yung approach. At ang magandang balita is they are eyeing to also create regional, kung baga, branches, regional campus ng National Academy of Sports. So, with this facility, ay inaasahan natin na makakatulong ito lalo para mas ma-develop not only the grassroots program but also to discover the future national athletes na magbibigay glory, magbibigay dangal sa ating bansa, no? Just like the names of Carlos Yulo, Heidelin Diaz, Alex Yala, EJ Obiana, and many more. So, hindi malayong mangyari yan with the support of the government, ng kanilang kanilang ibinibigay na kung saan ay patuloy na ibinibigay upang matutukan pa itong sports program. Even our president have visited that base and proposed, no, kumbaga talagang magkaroon ng ibang phases ang kanilang development na isinasagawa dyan. So we hope and we wish na sana ay mas lumawak pa ang kanilang reach nationally, itong National Academy of Sports. Sa ating pagbabalik, mga kaibigan, samahan nyo pa rin ako dito sa Campus Sports, sa Sports Radio 918.
2: Campus Sports!
3: Anak! Bukas na naman ba ang mga ilaw? Fiesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. It's game time, schoolmates. Campus Sports.
1: At yan ang ating naging makabuluhang kwentuhan. Inaral natin kung ano nga ba yung nagaganap dyan sa National Academy of Sports. Napaka-special yung school na to, no? At we also know and we also hope na in the future na sana magkaroon pa ng mga ganitong klase ng institusyon para matutukan itong mga student athletes natin, no? Not only like, pero malaking bagay na rin, no? Kumbaga dun sa mga secondary schools, even sa mga primary schools, sa elementary, sa secondary, at mas lalo na sa tertiary na kung saan nabibigyan niya ng pagkakataon ng support itong mga student athletes natin. And also they are eyeing, di ba, like nasabi ni Dean Kiko, na makasama rin sa batang Pinoy representing their institution. So hopefully ay magpatuloy itong ganitong programa ng pamahalaan, lalo na sa larangan ng sports, ay di ba, even sa naging statement nga ng ating Pangulo na mas naging triple ang kanilang suporta sa pagdating sa sports. So, inaasahan natin na sana ay siyempre, magmamaterialize ito sa tulong ng ating pamahalaan and also the efforts of the people who are building and helping para sa sports program natin sa ating bansa, no? With the help of the, siyempre, Philippine Sports Commission at marami pang iba, no, na kung saan ay tumututok para nga sa development ng ating mga young athletes na magiging future national athletes na magre-represent ka ng ating bandila sa international stage. So ayan, schoolmates, ang ating naging kwentuhan mula alas 2 hanggang alas 3. Sa susunod nating episode, samahan nyo pa rin ako at bantayan ninyo kung anong school, no? Makihula kayo online kung anong school ang ating mga fini-feature or the student athletes maybe na kung saan ay bibigyan nating highlight dito sa ating programa sa Campus Sports, sa Sports Radio 918. Sa ngalan po ng mga tao sa Masters Control at Malolos Transmitter at sa buong pamuna ng Sports Radio 918. Ako po ang inyong nakasama ngayong hapon dito sa Campus Sports. Ako po si Matthew Pacheco at magandang hapon, Pilipinas!
2: Campus Sports!
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
10: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
9: May OPM na rock. May OPM na rap.
11: What you know last night, yo, it was the best.
12: May OPM na mabagal.
13: Agad magaganda ang mga pinay.
9: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
13: Ang himig natin.
9: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
13: Ang ating musika.
8: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
18: Namamasyal pa sa Luneta nang walang
8: yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
16: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
19: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
16: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
20: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
22: Sa dumulog ito nila. Kasi maniling
16: ragaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
22: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa.
24: Sino nagturo sa'yo?
23: Nag-training po kami sa DOST.
24: Sa DOST rin.
16: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
27: Philippine Standard Time, 3 minutes after 3 p.m.

0: Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong araw ng Linggo, it's August 23, 2026. Kayo po ay nakikinig sa Sports Radio 918 AM. Ako po si Dennis Hilanga. At pwede niyo pong i-follow pala ang ating himpilan sa mga iba't ibang social media handles po natin sa Facebook, Sports Radio 918 AM. At sa ating live streaming po, Sports Radio live stream. At sa X naman, Sports Radio 918. At syempre ang ating website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. As we approach a brand new week, mga kaibigan, balikan muna natin ang mga pumutok at malalaking istorya sa nakalipas na linggo. Ang mga mainit na balita tungkol sa inyong paboritong atleta, laro at liga, ating i-recap po dito sa Top Sports Stories of the Week. Let's start it with Alex Ayala coming up short against world number 10 Amanda Anisimova 6-4, 4-6, 2-6 sa third round ng Cincinnati Open noong Martes. Nakuha ni Alex ang unang set. Nakabawi si Amanda Anisimova in the second. And in the third, Ayala appeared to be in control, mga kaibigan, with a 2-0 advantage. But the next six games, mabilis pong naipanalo iyan netong si Anisimova. Ngayon, si Alex po ang kanyang atensyon na itutuon sa huling Grand Slam event ng taong ito, which is the US Open, kung saan po siya ay magko-compete sa singles competition, gayon din sa mixed doubles for the first time, kung saan magiging katandem niya ang Canadian player na si OJ Aliassi. And after the third round exit sa Cincinnati ni Alex Ayala, siya ngayon ay projected to rise to a career milestone number 18, no? Base po yan sa latest WTA live rankings. Samantala, nagposte si Ernest Jan EJ Obiena ng new season best 5.91 meters at nakuha niya po ang gintong medalya sa men's pole vault ng 2026 Golden Sun meeting sa Mienji Zdroje sa Poland. This is the first time since the 2024 Paris Olympics na nakalagpas sa 5.90 meters si EJ, dahil in the Summer Games that year, 5.90 po yung tinalon ni EJ. Also, he attempted to make it 5.90 nung atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Makati, pero hindi niya po naabot ng tatlong ulit. No? So, this is the 7th gold medal ni EJ Obiena for this year in preparation sa kanya pong title defense sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. But that run of straight gold medals ni EJ Obiena, tatlong sunod, naputol ho iyan dahil dun sa Lausanne leg ng Diamond League sa Switzerland, hindi po siya nakapag-podium with only a 6th place finish among 11 competitors, 5.81 meters. So that is mas mababa po dun sa 5.91 na tinalon niya sa Germany. Yung event pong ito sa Switzerland, ang nanalo dyan ang world number 1 at superman ng pole vault na si Armand Duplantis with a new meet record of 6.21 meters. In speed skating, Kirsten Lane Fernandez pinagpapatuloy ang kanya pong makasaysayang kampanya sa 2026 Asian Open Short Track Speed Skating Trophy after winning her second medal, no? Ang 13-anyos na skater nagtala po ng 1 minuto 19.989 seconds to take the top spot sa Junior Sea Girls 777-meter event. And yung una pong nakuhang gold ni Fernandez was last Tuesday sa same event, but 1,000 meter po yung distansya, no? Yeah. Punta naman tayo sa chess. Umukit ng kasaysayan ang Pilipinas sa 2026 ASEAN Plus Age Group Chess Championships sa Singapore after humakot ng napakaraming ginto, no? Ito is 24 golds, 36 silver at 23 bronze for a total of 83 medal hole. At natapos po ang Pilipinas behind Vietnam sa team standings. Gold medals, shampoo dyan, each sa standard and blitz and 6 sa rapid events. So ang naging most medal for the Philippine delegation was Jodiel Chloe Banawa of Alicia Isabela having 6 gold medals. Tinapos po ni Chloe, no, yung kanya pong campaign by sweeping all her events sa individual and team of standard, rapid and blitz. Ang isa pang multi-gold winner was International Master Christian Gian Carlo Arca ng Zamboanga City, who completed a golden sweep sa Open Under 20 Individual Standard, Rapid and Blitz Chess. Gayun din po yung gold sa Standard Event. Sa fencing naman, nagkamit ang Pilipinas ng 2 ginto, 4 na silver at 3 bronze medals sa nagtapos na CIAF Cadet Fencing Championships sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nagtapos po ang Pilipinas 1-2 finish sa Cadet Team Women's Foil sa pamumuno ng Philippine Team A, Yuna Samuel Canlas, Hagia Del Castillo, Victoria Abdane, Jody Tan, and yung kanila pong tinalo dyan yung Team B ng Pilipinas, kaya 1-2 finish po yan. Willa Galvez, Victoria Malbar, and Christine Morales. 45-33 yung score. And another golden performance from the Philippines, yung Cadet Team Men's Epee natin na binubuo ni Joaquin De Silos, Oscar Del Castillo, Joshua Lee, and Matt Mayo. Sila po ang nanalo over Vietnam 45-32 sa gold medal match. In basketball, Gilas men and women, nakumpleto po ang titulo sa top 3, no, ng FIBA 3x3 Youth Nations League Asia, Southeast Asia, last Wednesday sa Petaling Jaya, Malaysia. Ang Gilas women po binubuo ni Maria Victoria Pasilang, Kenan Elizabeth Ka, Amaya Espanyol, and Jemana Meniano. At kanila pong winless lahat ng games sa day 3, including po yung 17-14 victory over Chinese Taipei sa final. Samantala, ang Gilas men quartet naman na binubuo ni Manuel Luis Pablo, David Andre Dungo, Andrew Bongo, and Ryle Melencio. Also, took all their matches and completed it with a 21-19 victory over New Zealand sa gold medal game. And with the results, ang Gilas 3x3 Women Youth po natin ay nananatili sa ibabaw ng conference standings with 260 points, samantala ang Gilas 3x3 Men Youth ay nasa second with 250 accumulated points. At hindi man po makakapasok sa 2028 FIBA Women's or 2028 Los Angeles Olympics at maging sa Women's Olympic qualifying, no, ang Gilas Pilipinas Women, at tinapos naman po nila yung pre-Olympic qualifying tournament na matikas, ano, because of this 79-75 win over Senegal last Friday. So ang Pilipinas po natapos po yung kanilang campaign in this tournament para po sa inaasamsanang pwesto sa LA 2028 Olympics, but doon sa pre-qualifying pa lang di na tayo umubra, kaya maagang namaalam ito pong Gilas Women, who are now setting their sights para naman po sa Asian Games sa susunod na buwan. So hindi po sila nakaabante dahil pangatlong pwesto lang ang inabot ng Gilas Women sa Group B. 1-2 record. Pero maganda ho dito, at least nanalo sila at hindi sila nag-collapse again dahil nung laban nila dun sa Mexico na sana eh malaki yung chance to advance to the next round, pero yung kanilang napakalaking kalamangan naglahong parang bula, kaya naman nauwi sa pagkatalo ang nangyari po doon sa Gilas Women. So for this game, tatlong players nagtala ng 16 points, Casey De La Rosa, Vanessa De Jesus, and Sofia Dignadise. Still in Gilas, kinumpirma na po ni Coach Tim Cohn at maging ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa mga nirelease na larawan sa social media na nagbabalik na sa national team si Kai Soto. No? So despite the heavy rains last Monday na nagdulot ng baha kahit saang lugar sa Metro Manila, eh nagpunta pa rin ng practice itong 7'3 center na si Kai Soto para samahan ang Gilas Pilipinas sa paghahanda nito sa second round po or the fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. He last played in 2024. And that year, tinulungan niya po yung Pilipinas na makarating sa 2025 FIBA Asia Cup. And after that, Kai Soto nagkaroon po ng ACL injury sa kaliwang tuhod. Last year po yan, January, habang siya po ay naglalaro sa Koshigaya Alpas, yung kanya pong team sa Japan D-League. And that injury prevented also Kai Soto na hindi makapaglaro dun sa Asia Cup. No, at yung tatlong windows ng World Cup qualifiers, no? At nung wala nga si Kai Soto, talagang naramdaman ng Gilas Pilipinas yung kakulangan ho nila sa big man dahil apat na sunod na pagkatalo ang nalasap dyan ng Pilipinas. Kaya naman namemeligro ang Gilas, no, na baka hindi makapasok sa World Cup dahil 2-4 yung kanilang record. Kaya naman kinakailangan nila ng panalo talaga sa mga susunod na games, especially no itong August 28 meeting with Jordan at Iran sa August 30 sa Mall of Asia Arena. ...3:16 ng hapon ang ating oras, magbabalik po ang top sports stories of the week.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Patuloy ang ating recap dito lang sa Top Sports Stories of the Week. And in basketball pa rin, natapos na po ang kampanya ng Strong Group Athletics Pilipinas sa 45th William Jones Cup with a 5th place finish after beating Jordan 96-96. 91 sa battle for fifth po, mga kaibigan. This is a very heartbreaking end for the campaign po ng SGA Pilipinas dahil para ho silang nadaya eh, no? Dahil nga itong SGA parang sabi nung organizers, biggest victim nung change of format kasi yung dalawang teams po ng Chinese Taipei, which is the organizer na itong William Jones Cup, kahit na nandun sila sa dulo ng team standings ng mga grupo, sila pa rin yung umabante sa semifinals, no? So talagang naagawan eh, di ba? Kasi laki ng chance talaga ng SGA dito na makapag-defend, but with that change talagang wala silang magagawa, so just to accept and let's see what will be the next decision itong SGA sa susunod na Jones Cup, kung sasali pa ba sila o hindi because of this sudden change of format. At malapit na po, wala na pong isang buwan, magsisimula na ang 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa Japan, at naniniwala ang Philippine Olympic Committee na kaya pong lagpasan ng Pilipinas yung 4 na gintong medalyang nakuha natin noong 2023 sa Hangzhou, China. Yan po ang sinabi ni POC President Bumbol Tolentino, kung saan pinangalanan niya yung ilan sa mga napipisil nila o nakikita nila na pwedeng magdala ng gintong medalya sa Pilipinas. Siyempre, nandyan ang tennis star natin, Alex Ayala, reigning pole vault champion EJ Obiena, Olympian swimmer Kayla Sanchez, ang magkapatid na gymnast Carlos and Eldro Yulo, gayon din si Carlo Paalam ng boxing, no? So, ang Pilipinas ho kasi in the last two editions, 2018 in Jakarta, Indonesia, and in the 2023 in China, tig-apat lang ho yan, no? So ngayon sana mas madagdagan ho ito, and matagal-tagal na kasi na yung naging medal haul ng Pilipinas ay lumagpas ka sa 10, no? Nung 1954, 14 gold medals, and nung 1962, 7 rather, no? Nung 1962. So matagal-tagal na hindi tayo at least makalima o higit, 'di ba? Kahit papaano. 'Di ba? Marami namang pwedeng maging options eh. Nandiyan din yung jiu-jitsu team natin. So naniniwala ho rin tayo dito na we agree, no, dun sa sinabi ng POC na we can get 4 or more dito. 'Yun nga. And speaking of the brothers Carlos and Eldro Yulo, first time mo silang magsasama sa Asian Games, no? So this is a milestone for the brothers, no, for the siblings. After eto nga si Eldro Yulo is lumipat na o umangat na sa seniors division, no? So target po ng dalawa, natulungan ng Pilipinas doon sa kanilang mission na makakuha yung napakailap na unang medalya po, hindi gold, kasi ever since sumali ang Philippine gymnastics team sa Asian Games noong 1951 sa Asian Games in New Delhi, India, wala pa po tayong napapanalunan kahit isa. When Carlos Yulo participated in 2018, pang-apat lang po siya sa men's vault and 7 sa floor exercise. But after 6 years, who would have thought na si Carlos Yulo mag-uwi ng dalawang gold sa Olympics? At yun din yung pwedeng maging inspirasyon nitong si Carlos Yulo para makapag-uwi ng medalya sa Pilipinas sa Asian Games. At yan na lang din kasi yung kulang for Caloy Yulo, no? Yung Asian Games gold na lang. Halos lahat ng major tournaments niya, nakuha niya na yung championship, yung gold medal. But the Asian Games is still missing dun sa kanyang medal collection. For Eldro naman, pwede niyang maging inspirasyon dito yung kanyang naging medals dun po sa FIG Apparatus World Cup sa Antalya, Turkey, with a gold sa floor and yung bronze sa Cairo leg. Also sa women's artistic gymnastics naman, ang magiging sandala ng Pilipinas dyan si Paris Olympian Levi Jung Rubibar at ang World Championships qualifier na si Hailey Garcia. Doon nga sa naging media briefing last Wednesday ng POC, ay sinabi din po ni POC President Bumbol Tolentino na pwede pa rin mag-compete, no, ang isa pang medal prospect natin na si Yumir Marshall, Olympian bronze medalist po natin ho ito, no, na ngayon isang professional boxer na, no? Kasi ang kanya pong laban sa California, September 19. Ito po yung magiging daan ni Umair Marshall para po makakuha na siya nung kanya pong tinatarget na first title fight sa kanyang pro career. So, apat na araw lang po yung nagsiseparate dun sa kanyang pro fight sa California kasi September 23 yung start ng preliminaries dun sa Asian Games, no? So, ngayon, medyo ang unang nangyari ho kasi diyan parang nag-beg off na si Umair. Natanggap na rin ho yan ng POC na at ng ABAP no na hindi na. Pero nung nakita nila na baka pwede, inilagay ulit si Umair Marshall dito. But ang magiging hamon ho dito kay Umair Marshall from a regular weight class ng 75, aangat siya to 80 kilos no. So medyo kumbaga magpapabulk etong si Umair for this fight. At ang question ho rin dyan is yung pagod mo, di ba? Yung jet lag mo from Japan to California, from California to Japan, di ba? Yung magiging biyahe mo. At magiging depende rin yan dun sa magiging resulta ng laban ni Umair. Sana man knockout niya nga agad. Sabi nga ni POC Press Bumble na kung ma-knockout ni Umair, mas maganda kasi nga hindi siya masyadong pagod. Pero kung mapuwersa siya nung matuloy-tuloy yung rounds, kumbaga ma-maximize yung number of rounds nila, diyan tayo mag-iisip kung kakayanin ba ni Umair doon sa ni Umair doon sa kanyang magiging bagong weight class. Also, Ani Ramirez is aiming for a second straight Asian Games sa Japan. So ngayon, from 57 kilograms, bababa siya sa 52. Yung 57 yan po yung una niyang gold noong 2023. So ngayon, ibang division ito, kaya hindi natin masasabi na technically defending, seeking her second. Yun ang best description nung magiging campaign ni Ani Ramirez dito. So isa rin siya sa inaasahan ng Pilipinas to contribute gold for this Asian Games. Kasama niya dyan si Kim Custodio, no, sa isa pa din sa mga prospects natin dahil Kim and Annie recently won gold medals dun po sa World Championships ng Jiu-Jitsu. Ito long shot pero hindi naman natin na pwedeng sabihing wala ng chance, but ang mga young talents natin na sina Tenny Madis and Steffi Aludo ng tennis, sasamahan ho nila si Ate Alex nila, no, Ate Alex Ayala sa Asian Games. So this will be the debut of these two rising tennis players from the Philippines, no. Yan po ang naging confirmation naman ng PhilTA, no, Philippine Tennis Association sa sports radio, no. So after making waves dun sa iba't ibang competitions dito sa ating bansa and the SEA Games, ngayon susubukan naman kung kaya ng sumabay nitong si Madis and Aludo pagdating po sa continental event. Sa athletics naman, Leonard Grospe, no, ang ating target dito is to break his own national high jump record, no. So siya po ay nag-compete na dito sa Indian Open ngayong linggo ho iyan nangyari. So diyan din po isa sa mga build up niya for the continental tournament. So ang kanya pong national mark is 2.23 meters last June sa Philippine Athletics Open. And some medals na nakuha na nitong si Grospe, 2026 Asian Beach Games gold and bronze sa SEA Games. But ibang level na ho kasi ito pong Asian Games, ano. At kung yung mga nabanggit ho nating atleta, patuloy po yung kanilang nagiging ensayo para po sa darating na Asian Games. Ito, isang nakakalungkot na balita dahil ang isa sa mga members po ng Philippine Triathlon Team, one of the brightest prospects din ho natin to make it to the podium na si Kira Ellis, hindi na po magpapatuloy, no, for this year, no. Siya po ay totally pahinga na for 2026 season dahil sa isang bike accident, no, na nangyari habang siya po ay nasa ensayo. So ayan, so get well soon Kira, at sana sa pagbabalik mo sa 27 mas malakas at mas motivated na Kira Ellis po yung makita natin sa ating national team. So ngayon naiiwan sa koponan si Raven Alcoceba and Kim Angrobang. Antayin natin sino ang ipapalit kay Kira Ellis. Tuloy-tuloy na natin 'to, no? Punta naman tayo sa mga updates sa abroad. Ang two-time Tour de France winner na si Jonas Vingegaard hindi na po makakalaro din for the entire season as he continues po yung kanya pong pagpapagaling from a broken collarbone. Ako, napakasakit naman nito. So ayan, wala pong magdedepensang or wala pong two-time winner tayong makikita dito sa Tour de France. Medyo mababawasan yung mga stars pagdating dito po sa cycling event ho na ito, ano. And lastly, sa athletics, Amy Hunt ng Great Britain ang naging unang atleta na makakuha po ng 4 na gold medals sa same European Championships as Dina Asher Smith became the most successful in the competition's 92-year existence, no? Ang 24 anyos na si Hunt, tinulungan po ang Britain to win the Max 4x100m relay sa European record time 39.97 seconds before a sell-out crowd dun po sa event na yon. And iba pa niyang gold dito sa 100m and 200m dash, gayon din sa women's 4x100m relay earlier this week. At iyan po ang mga pinakamalalaking balita sa nakalipas na linggo. Asahan niyo po na patuloy naming iahati dito sa ating himpilan ang mga biggest stories in the world of sports in the coming days. Maraming salamat sa ating nakasama sa Master Control, Boss Winson, Boss Daniel. Ako po si Dennis Silanga. Ito po ang Top Sports Stories of the Week. Magandang hapon sa inyong lahat.
1: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service
3: and Radyo Pilipinas.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pangkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Hi, Bugs!
9: So, sabayan mo yung 1, 2, 3 game niya.
10: Tapos... game. 1, 2, 3.
6: Hi, kami po ang Suna!
7: Kasama namin ngayon ang tropa namin na si... John Roa!
10: Hey, guys!
9: Sayang mo. Game.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
5: So,
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo
6: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
9: NBA Jam.
0: Don't just watch the game. Own it with us.
9: NBA Jam.
0: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.
10: Alright, 4:02 ang ating oras. Mga parikoy, mga marikoy. Welcome to another edition of the NBA Jam program. Linggo na naman, and syempre, it's the 23rd of August. Aba, dalawang episodes na lang pala ng NBA Jam, including today and next Sunday. Tapos na ang Agosto, at tayo ay magta-transition na sa bear month, of course. Ang bilis ng panahon. And when you say bear month here in the Philippines, isa lang syempre ang ibig sabihin yan. Umpisa na ng kumbaga selebrasyon ng mga Pilipino, tayong mga Pilipino, para po sa paghahanda natin sa Kapaskuhan. Ayan. So, recognize tayo sa buong mundo, mga parikoy, mga marikoy, na tayo ho ang pinaka nauunang mag-celebrate or mag-celebrate ng Kapaskuhan, ano? As early as September 1st, pagpasok na pagpasok pa lang ho ng September 1, eh parang kumbaga tayong mga Pilipino, itinuturing na po natin yan na umpisa na, kumbaga, ng Christmas season. As early as September 1, may mga iba po eh nagpapakabit na or nagkakabit na ng mga Christmas lights, mga Christmas tree, and nagpapatugtog na ng songs for Christmas or Christmas songs, ano? Bubungad na uli si Jose Marichan sa inyong mga radyo, and syempre sa mga malls, siya nang po-control niyan pagdating ng September 1. Ano? So, yeah, it's, wow, time really flies. I was just thinking a while ago that we just started, we just started this program back in March. And, well, 6 months na pala yung ating programa. And ngayon, papasok na yung bare month. And napakabilis ho talaga ng panahon. Ano? Again, paulit-ulit ko sinasabi yan. Siguro ho, kung meron hong scientist na magpapatunay sa sasabihin ko, nagkaroon na ho ng abnormality siguro ang rotation ng Earth sa kanyang axis. Kaya ho, ang bilis na ng panahon. Hindi mo mamalayan eh, kasi minsan natutulog ka. So, Steph Curry, natutulog. Tapos, biglaan na lang akalain mo, 1 week na pala yung lumipas. Well, I was just thinking a while ago na kapoprograma ko lang, tapos magpoprograma na naman pala ako. So, parang kailan lang yung linggo lumipas, and then ganun kabilis, mga pare ko, yung mga mare ko, yung panahon. Kaya yung mga anak nga natin, hindi natin namamalayan. Ang bilis na lumalaki. So, nila, ano, parang kumbaga, time yung lagi nating kalaban na inaagaw sa atin, ano, mga pare ko. So, let's make the most of it. So, let's just enjoy the ride, mga pare ko, dahil hindi natin masabi lagi ang takbo ng panahon. One thing is certain, talaga hong napakabilis na ng panahon or napakabilis na ng oras nitong mga nakaraang panahon. Ano? So, let's just make the most of it, live life to the fullest, and syempre, makinig po kayo ng mga palatuntunan at mga programa dito po sa inyong the one and only institution in Philippine sports broadcast, DZSR Sports Radio 918, including, of course, my program NBA Jam, and I'll be keeping you company all the way till 5 p.m. dito po sa Sports Radio 918. And syempre, magandang balita rin ho para sa mga estudyante natin. May mga iba naman ho na hindi nila maituturing na maganda yung balita. Ano? Pero, isa ho ang panigurado at may pasok na ho ang mga eskwela bukas. Ano? So, wala na hong namumuong bagyo, I think. Lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. And muli pong magbabalik ang mga estudyante sa kani-kanilang mga paaralan, mapa-private man or public, bukas, mga pare ko, ano, after 2 weeks na medyo nabakante ho ang ating mga kabataan dahil ho sa mga nagdaang low pressure area at bagyo. Okay, so yeah, let's now start our program proper. By the way, mga pare ko, ano, ano lang natin, banggitin lang natin yung nagdaang Jones Cup. I just can't help but of course express my frustration dahil ho dyan sa nangyaring nakaraan na yan ng Jones Cup dyan po sa Chinese Taipei or dyan sa Taipei, ano, mga pare ko. Gusto natin bigyan ng kudos. Ako nga, kudos ang gusto kong gawin eh. Dito kay Wen Dapei. Siya po ang gumawa ng format sa Jones Cup. At siya po ang kasalukuyang vice chairman, I think, ng Jones Cup. Ano? Mabuhay ka, pare ko. Ewan ko kung saan mong kinuhang format yung ginawa mo dyan sa Jones Cup. Ano? Parang may pang sapak sa ulo lang. Ano? So, well, akalain nyo, ano? Doon po sa mga pare ko natin at mga mare ko natin na kung saali man hong hindi ho kayo aware kung ano yung nangyari dyan sa Jones Cup at bakit ang dami hong na-frustrate, ang daming nagagalit, including ang inyong lingkod, eh, akalain nyo ba naman, ano, ang ating Strong Group Athletics, yung team na nagrepresenta sa bansang Pilipinas para po dyan sa nagdaang Jones Cup, natapos po ang kanilang elimination round na may kartadang 6 wins and 1 loss, mga pare ko. Again, you heard it right, 6 wins and 1 loss. Pero sila po ay nasa 5th place lang sa nakalipas na Jones Cup. And to make it worse, ito pong host country na Chinese Taipei Blues, meron po silang kartada sa elimination na 1 win and 6 losses. And sila po ang pumasok sa semifinals. Jesus Mario Josep. Ayan, so they ended the William Jones Cup. Buti na lang, tinalo ho sila ng UC Irvine na representative ng Estados Unidos para po dyan sa Jones Cup nung semifinal match nila. No? So, yeah, they finished the record with 1 win and 5 losses. I'm sorry, you know. Or, I'm sorry, yeah, 1 win and... They finished the elimination, I stand corrected, with a 1 win, 5 losses record. And then with the loss against the UC Irvine team of the United States, they finished the tournament with 1 win and 6 losses. So despite earning a semifinal spot under the Jones Cup format, ito pong Chinese Taipei couldn't turn the opportunity into a finals appearance. So, deserve nyo yan. Oh, mga parang sinira nyo yung reputasyon ng basketball eh, no? Imagine SGA, ang team po ng Pilipinas, 6 wins and 1 loss. Hindi nakapasok, 5th place lang, ano? Tapos itong Chinese Taipei Blues, 1 win and 5 losses, sila po, yung pumasok sa semifinals. Saan ka nakakita ng ganyang klaseng finals or ganyang klaseng tournament na kung sino ho yung mas maraming panalo, eh yun ho yung nasa 5th place at hindi nakapasok sa semifinals. Kung sino pa ho yung mga, well, kung sino pa yung team na nanalo lang ng isang beses during the elimination porket sila yung host country, sila ho yung pumasok ng semifinals. So, it's been a while, or, well, actually, it's the first time that I encountered such format, I would say. Yeah, the first time in my life for like 34 years or 35 years kung panunood ng basketball, mapa PBA, mapa NBA, mapa MPBL or MBA pa nung araw, wala hong kasing katulad itong format na ginawa na to ni Wen Dapei ng Chinese Taipei, yung ginawa niyang format sa Jones Cup, ano? Hindi kaya Wen Dapei kailangan mong patignan yung ulo mo kung merong maluwag na yung tornilyo, no? Kasi medyo talagang kahit sino, kahit si DeMarcus Cousins, mga pare ko, si Boogie Cousins, na naglaro ho dati sa SGA, ano? He did not win Jones Cup, but he played for the SGA team. Eh, nag-post po ng kanyang frustration itong si Boogie Cousins. Sabi niya, 6-1. Well, in reference to the record of the SGA Philippines, 6-1 in the eliminations, and then, 5th place. So, the math isn't matting, sabi ni DeMarcus Cousins. So, well, I do hope mabigyan ho ng pansin to, no, ng kung sino mang basketball body na humahawak po or nagmo-monitor sa ganitong klaseng tournament. I know for a fact that Jones Cup is not being handled by FIBA, but I hope there's a basketball governing body that will take a look or will make an investigation regarding this kalokohan, I would say. Isa ho itong malaking kalokohan, mga pare ko eh. Parang yung governor lang sa Bulacan na yung mga flood project daw or flood control project, hindi niya daw alam, ano? Anyway, so, yan, isa hong malaking kalokohan yung ginawa na format na yan ni Wen Dapei ng Jones Cup. Na isipin mo, porket yung host country na Chinese Taipei, eh sila ang nag-host ng Jones Cup at nagtapos lang ho sila ng may kartadang 1 win and 5 losses, sila ho automatic yung nakapasok ng semifinals. Saan ka nakakita ng ganun? And kabracket nila yung SGA Philippines na representante natin for this tournament, na natapos yung record ng may 6 wins and 1 loss, tapos sila 5th place lang. Abay, Wen Dapei, ano, sakali man nung makarating sa inyo, yung etong pagbo-broadcast kong to, eh, palagay ko, Wen Dapei, patignan mo yung tornilyo mo sa utak, baka maluwag. Oo, paasap. And I hope that the Jones Cup will not let this guy do the format again for the upcoming Jones Cup or next year's Jones Cup kung sakali mang may magpa-participate pa rin ho. Eh, napakalaking kalokohan ho nito. Ano? This is a disgrace to the very beautiful game of basketball na wala pa ho tayong nakita. Again, like I've said, siguro kahit yung mga mas old-timer ho sa akin na sa panonood ko ng basketball, eh wala pa ho akong nakitang ganitong abnormalan, I would say, you know. So, Wendape, I do hope that this guy won't be allowed again by whoever is in charge of the Jones Cup na maggawa ho ng format ng Jones Cup for next year kung may sasali man ulit. Ano? Galit na galit. Isipin nyo, Boogie Cousins, a four-time NBA All-Star, and then he voiced out his frustration, nag-post po siya sa social media, 6-1, and then fifth place only. Math isn't matting, sabi niya. Although itong si DeMarcus Cousins po, eh hindi po nanalo ng Jones Cup when he played for the SGA. Well, he participated and he played for the Strong Group Athletics in international competitions. Ano? Naglaro po siya for the as a reinforcement for Strong Group for the Dubai International Basketball Championship rather than the Jones Cup. So, galit na galit po si DeMarcus Cousins sa nabalitaan niyang pambababoy ng Jones Cup sa magandang laro ng basketball, of course. Sino nga naman ho ang di matutuwa? Again, my shout out to the creator of this format ng Jones Cup na si Wendape. Mr. Wendape, patingnan mo yung utak mo. Baka maluwag na yung tornilyo. Okay? So, I just can't help it. I'm sorry, mga pare ko. Yan. 4:15 ng ating oras. Ilan muna pong paalala mula sa ating station.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
19: NBA Jam.
18: Don't just watch the game. Own it with us.
19: NBA Jam.
18: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.
10: Alright, thank you so much, Daniel. And 4:17 ng ating oras. This is still the NBA Jam program with me, JPM, sa inyong nag-iisang institution in Philippine sports broadcast, mga pare ko. So, yeah, I was just discussing yung nangyari po ano, sa nakaraang Jones Cup na kung saan natapos po ang SGA Philippines na may record na 6-1. Pero, well, unfortunately, because of the format that was created by the brilliant Wendape, eh, hindi po sila nakapasok sa semifinals. Tapos itong Chinese Taipei, 1-6 ang record, nakapasok po sa semifinals. Buti na lang, tinalo ng USA. Tinambakan ng USA 96-71 para po malaglag sila sa Jones Cup Finals. A well-deserved loss para po sa Chinese Taipei na ewan kung anong pandaraya ho yung ginagawa. And hopefully i-boycott yung link i-boycott yung Jones Cup na yan next season ano or next year. Wala na ho sana mag-participate diyan. Kung ito pong si Juan Dapey pa rin ang gagawa ng format na tingin ho natin ay talagang maluwag ho or may naluwagang tornilyo sa utak, ano mga paregoy. Anyway, NBA news po tayo, ano? Sa mga fans po ni Jason Kidd, abay, napakagandang balita ho ng akin niya sasabihin. Of course, ang NBA Philippines inimbitahan po itong si Jason Kidd na pumunta dito sa Pilipinas next week, mga paregoy. And well, si Jason Kidd, matatandaan nga po natin, he was with the Dallas Mavericks. He was drafted by the Dallas Mavericks and then he also played for the Phoenix Suns, for the New Jersey Nets, and the New York Knicks. One of the best players in NBA history. Ayan, nasa 75 greatest players po yan in NBA history. Si Jason Frederick Kidd, mga paregoy. So, just a bit of trivia for Jason Kidd na first time, I think, bibisita dito sa Pilipinas this coming August 29 to 30 at gaganapin po yung NBA event na yan sa NBA House dyan po sa Ayala Avenue in Makati. At ang inyo pong lingkod, of course, ay pupunta dyan this coming Saturday sa 29 para po makita, of course, ng personal si Jason Kidd along with Tony Parker and syempre si Lauren Jackson, mga pare ko. You know? So, they will grace the event na saan sila po ang mga NBA players na sila po yung mga NBA players na pupunta at pasisiyahin ang mga basketball fans sa event po na yan. So, yeah, I was just talking about Jason Kidd. Kasi, ulit eh. Jason Kidd, he was drafted, mga pare ko, as the second overall pick noong 1994 NBA draft by the Dallas Mavericks. And he played for the Mavericks for his first two seasons in the NBA before he was traded to the Phoenix Suns. For the Phoenix Suns, he played 5 seasons before he played for the New Jersey Nets noong taong 2001. And si Jason Kidd nga po, iniba yung culture ng New Jersey Nets nang siya po maglaro sa New Jersey Nets noong 2001 hanggang 2008. Si Jason Kidd po, mga pare ko, ay dinala niya sa New Jersey Nets or dinala niya sa NBA Finals ang New Jersey Nets for 2 straight seasons noong 2002 at 2003. Unfortunately, hindi po nakapagresulta or nakapagbigay ng 2 championships si Jason Kidd sa New Jersey Nets because noong 2002, tinalo po sila ng Los Angeles Lakers. Sinweep po sila ng Los Angeles Lakers sa finals para po makuha ng Lakers yung kanilang third straight championship nung panahon na yon. And then noong 2003, bumalik nga po sa NBA Finals ang New Jersey Nets sa pangunguna pa rin ni Jason Kidd. Unfortunately, natalo na naman po sila sa NBA Finals, this time against the San Antonio Spurs na kung saan tinalo sila in 6 games. So, ganun po ang impact kaagad ni Jason Kidd when he moved from the Phoenix Suns to the New Jersey Nets. So, he played alongside Richard Jefferson, Kenyon Martin, Kerry Kittles. Yan po yung mga naging kakampi niya noon sa New Jersey Nets. A certified powerhouse in the Eastern Conference noong early 2000s, mga paregoy. You know? Pero yun nga po, unfortunately, it did not result into a championship. And then he stayed there for another 5 seasons after the 2003 finals appearance. And then taong 2008, siya po ay itinrade pabalik sa Dallas Mavericks, the original team that drafted him as the second overall pick noong 1994. And during his second stint with the Mavericks, natulungan po niya ang Dallas Mavericks na makuha ang kauna-unahang NBA championship

ho eh, gusto ko ang laro ni Damian Lillard. Not necessarily a fan, ano, but I like the way na tinutulungan ni Damian Lillard ang Portland Trail Blazers, one of the greatest players in Portland Trail Blazers history. But I don't think na mas deserving po si Damian Lillard na kunin yung pwesto ni Tony Parker, or dapat si Tony Parker po ang mas inilagay nila dyan sa 20 or dyan sa 75 anniversary team na yan, mga pare ko yan. So, yeah. Tony Parker, nevertheless, will be in town next week as one of the players na ipapadala po ng NBA sa NBA House dyan po sa Makati para po pasiyanan ang mga, or pasiyahin ang mga NBA fans or basketball fans in general for 2 days that will start August 29 to August 30. And I hope to see you there, mga pare ko, ay dahil napakasaya kong event yan pag NBA Philippines, syempre, ang nag-organize. So, okay. So, ayan po, mga pare ko, mga mare ko. And lastly, syempre, si Lauren Jackson, na WNBA player, na siya rin hong kasama ng dalawang NBA players na to, na sina Jason Kidd at ni Tony Parker. So, si Lauren Jackson, he was a 3-time WNBA MVP, mga pare ko, you know. Naalala natin itong NBA Philippines pag nag-o-organize ito ng mga ganitong event. Madalas po na nagpapadala rin po sila ng WNBA players to join these NBA players. Ano? I remember meeting Ticha Pinichero noong 2019, si White Chocolate, and si Sue Weeks na player ho ng...

0: that will be organized by NBA Philippines this coming weekend. And si Lauren Jackson nga po, or kilala bilang Lauren Elizabeth Jackson, former player ng WNBA. Among her achievements ay ang pagiging WNBA MVP ng tatlong beses. He was selected as the first overall pick ng 2001 WNBA draft, na kung saan naglaro po siya for the Seattle Storm for 11 seasons before before she played for the Samsung Bitumi, and then she also played for the Spartak Moscow region. And among her achievements nga po, WNBA MVP noong taong 2003, 2007, and 2010. And she was also a WNBA champion noong taong 2004 and 2010 when she was still playing for the Seattle Storm, mga pare ko. So, ayan, 15 minutes more to go before we hit 5 o'clock. Sama-sama po uli tayo dyan, or magsama-sama po tayo dyan sa NBA House, ano, this coming or next weekend, mga pare ko. In the meantime, ilan muna po uling paalala mula sa ating station.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay

0: Mga estudyante natin, ha, huwag po ninyong kakalimutan, tomorrow may pasok na po. Tapos na po yung maliligayang araw ng ating mga estudyante. Yung mga anak ko nga kanina medyo nalulambak na. For, imagine for 2 weeks na nag-uulan, mga pare ko, ay na binagyuho tayo, may mga low pressure area. Yeah, tomorrow, it will be back to normal na ang atin pong mga estudyante ay muli na hong magbabalik sa kani-kanilang mga eskwelahan para po muling pumasok. And hopefully, maging magtuloy-tuloy ng umaraw at gumanda na yung panahon para naman ho may matutunan yung ating mga estudyante, no, mga pare ko. Dahil syempre, hindi rin ho biro yung mga bakante ng isang linggo. So let alone dalawang linggo pa, no? So yung mga iba naman dyan is nagpapa-activities, but still, importante pa rin po yung talagang face-to-face class na may natututunan po ng husto yung ating mga kabataan. So for some, it will be a good news, and for the majority of the students, eh, medyo tapos na yung inyong mga maliligayang araw bukas dahil tuloy na ho at meron na hong pasok, mga pare ko. So ayan po ang magandang news ni JPM para po sa ating mga students. So, I remember when I was still in college, nung nag-college ako, mas gusto ko may pasok eh. Pero when I was in elementary and in high school, mas gusto ko walang pasok. Nagsimulang maging masaya yung student life ko when I was already in college. Kung may mga nagsasabi, kung may mga kanta nga, or may kanta nga nun si Sharon Cuneta, di ba, yung high school life, yun daw yung pinakamasayang yugto ng pag-aaral ng isang estudyante. I beg to disagree, ano? For me, it's college ang pinakamasaya, mga pare ko. I was with Centro Escolar University sa Mendiola nung college ako. And it was one of the most exciting parts of my student life, ano? I cannot say na hindi ho ako naging masaya nung high school or nung elementary. Pero that's nothing compares sa college life, mga pare ko. Ewan ko kung saan ayunan tayo ni Mark Ezekiel Zamora dyan. Anyway. Okay, so sa iba pang NBA news natin, mga pare ko, ay sa mga fans po ng Miami Heat at ni Klay Thompson, aba, good news dahil nagpapalakas ho ng gusto itong Miami Heat. Si Klay Thompson po ay pumayag na ang Dallas Mavericks sa isang buyout request. At after playing 2 seasons for the Dallas Mavericks, he will now take his talents to South Beach to join the Miami Heat. Parang decision lang ni LeBron James ng 2010. Ano? So, Klay Thompson, the newest member of the Miami Heat organization, will play alongside Davion Mitchell, Klay Thompson, or Davion Mitchell, Giannis Antetokounmpo, Andrew Wiggins, and Bam Adebayo. Yan na po yung bagong starting five ng Miami Heat, mga pare ko. Papalakas talaga ng husto rin tong Heat na to, no? So, ang dami hong naalarma sa pagiging champion ng New York Knicks dyan sa Eastern Conference. At itong mga team na gaya ng Miami Heat, ng Philadelphia 76ers at Boston Celtics, e talaga hong nag-revamp or nagpalakas ng kanilang roster. And the newest addition for the Miami Heat team will be none other than Klay Thompson, one half of the Splash Brothers. Kung matatandaan po ninyo, he won 4 championships playing alongside Steph Curry during his Golden State Warriors days. 2015, 2017, 2018, and 2022, nanalo po ng 4 championships yung si Klay Thompson. And now, he can be a very important player dyan po sa lineup na yan ng Heat in order for the Miami Heat to go back to the promised land sa NBA Finals. And who knows, ano? Baka magmala Ray Allen ang role na ito. Si Ray Allen, naalala niya nung araw, he played for the Boston Celtics. He won a championship with the Celtics noong 2008. And then during the twilight years of his career, he decided to play his last 2 seasons for the Miami Heat. Nang alokin po siya ni Pat Riley, the president of basketball operations ng Miami Heat until ngayon, ano? So, Ray Allen, nakakuha pa ho ng isa pang championship noong 2013 with the Miami Heat. So, could that role be the same role na magiging role, of course, ni Klay Thompson for the Miami Heat franchise? One of the most decorated franchise din in NBA history. So, on paper, medyo talagang maganda ho ang lineup nitong Miami. They will have their newest player, Giannis Antetokounmpo, yung blockbuster na ginawa ho nila nitong offseason, nung nasungkit po nila via trade itong si Giannis Antetokounmpo from the Milwaukee Bucks. And now, bibigyan po siya ng isa na namang star player din na makakalago niya or makakasama niyang maglaro for the Miami Heat. And that's none other than Klay Thompson, one of the Splash Brothers during his Golden State Warriors days. So aside from Klay Thompson moving to South Beach, meron din pong isang signing din na nangyari kanina. Another all-star din. Ito namang si DeMar DeRozan, mga pare ko. Former Toronto Raptor, a former San Antonio Spur, a former Chicago Bull, and a former Sacramento King. And now he will be a Nugget. Dahil po itong si DeMar DeRozan, napapirma po ng Denver Nuggets. And he will be joining Nikola Jokic as well as DeJounte Murray sa lineup po ng Denver when they were able to convince DeMar DeRozan to sign a one-year deal worth $3.9 million. A lot of basketball fans, a lot of experts are saying na ito po ay isang steal para po sa Denver Nuggets dahil siyempre si DeMar DeRozan, isa pa rin pong kalidad na player yan, ano? One of the best perimeter players, ito pong si DeRozan. Ano? So, lethal pa rin po yan na maituturing. And a key addition to the Denver Nuggets team na medyo matagal-tagal na rin pong hindi nagkaroon ng playoff success after their 2023 NBA championship. Ano? So, I do hope that he will be a good addition for this Denver Nuggets team that despite of being unsuccessful nitong mga nakaraang campaign nila after the 2023 championships, itinuturing pa rin pong threat in the Western Conference. Why not? They do have three-time NBA MVP Nikola Jokic. They do have DeJounte Murray. They still have Aaron Gordon. And now they will have DeMar DeRozan to complement that starting lineup. And hopefully it will result into wins para po sa Denver Nuggets na huli nga pong nag-champion noong 2023, mga parikon. So, before we wrap up this episode, meron din pong balibalita kanina. This is something that has yet to be confirmed, but we will know in the upcoming weeks or days. And hopefully, next episode po natin, mga pare ko, masasabi na po natin kung ito ay confirmed, na yung Minnesota Timberwolves for the 2028-2029 season, sila po ay mamumove sa Eastern Conference, mga pare ko. Kasi po, ang NBA ay, kasalukuyan ng inaayos yung dalawang teams or expansion teams na papasok for 2028-2029 season. At yan po ay walang iba kundi ang syudad ng Las Vegas. And hopefully, the city of Seattle will have its team back para po sa syudad ng Seattle. Ano? So, tatandaan po natin ang Seattle Supersonics ay binili po ng Oklahoma City Thunder yung kanilang rights para po ilipat ang Seattle or ang prangkisa sa Oklahoma City noong taong 2008. So the Oklahoma City Thunder did not use the moniker of the Supersonics, but bagkus pinalitan po nila into Thunder. Pero yung history ng Seattle Supersonics ay dala-dala po hanggang sa ngayon ng Oklahoma City Thunder. So hopefully the city of Seattle will once again have its team for this 2028-2029 expansion. And as a result, mapupunta po yung dalawang expansion teams na yon sa Western Conference at magiging loaded yung Western Conference. That's why there's a team, a current team, that will be moved to the Eastern Conference. At yan po ay walang iba kundi ang Minnesota, mga pare ko. Dahil ang dami rin naman hong nagsasabi before, even when they joined the NBA, you know, na itong Minnesota po dati, or ito pong Minnesota Timberwolves, dapat lang talaga sa Eastern Conference dahil mas sakop po siya ng East Coast kesa sa West Coast. You know? So among ng mga pinagpilian po ng NBA ay ang Minnesota Timberwolves at ang Memphis Grizzlies na imumove sa Eastern Conference. And lately, they decided that if these expansion teams of Las Vegas and Seattle will go through, and in all likelihood, it will proceed in 2028 and 2029, ito pong Minnesota Timberwolves ay imumove nila sa Eastern Conference para maging balance yung ano po, yung East tsaka yung Western Conference, mga pare po. So, yan po. So, next week, i-confirm po natin yan. And hopefully, ma-confirm na rin ng NBA if 2028 and 2029, eh, mag-go na talaga yung dalawang expansion teams coming from Las Vegas and the city of Seattle, na medyo 18 years na rin pong naghihintay na muli pong makabalik sa NBA at muli pong magkaroon ng team sa NBA, and hopefully they will be once again using the moniker of the Supersonics. Marami-rami hong mga diskusyon yan dahil siyempre yung Supersonics rights or yung history ay nasa Oklahoma City Thunder po sa kasalukuyan. So we'll keep you posted para po sa mga developments na yan in the upcoming episodes of your NBA Jam program. But that's about it for me, mga pare koy. So again, maraming salamat, mga pare koy, mga mare koy, sa inyong laging pagtutok, hindi lang po sa NBA Jam, kundi sa lahat po ng programa ng inyong nag-iisang institution in Philippine sports broadcast, na hanggang sa ngayon, wala pa rin pong malinaw na eksplanasyon si Meta kung bakit sinuspend yung aming mga account at lagi kaming pinag-iinitan. Hindi daw po nila alam pa rin hanggang ngayon. No, parang si Gob lang, na hindi alam na meron pala siyang 41 billion flood control project. Hindi ko alam yun, sabi niya. Anyway, pasakali lang ba? No? Segue lang tayo. Kasi makapal lang mukha eh. Anyway, thank you so much for engineers Winston Del Rosario and of course si Idol Daniel Cruz for making this broadcast possible. Maraming salamat, mga pare ko, mga mare ko. Enjoy the rest of the weekend. This has been JPM. Magsama-sama po ulit tayo next week. And syempre sa NBA House next weekend, magkita-kita po tayo doon. Stay safe everyone, and of course, God bless us all.
1: Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
2: NBA Jam.
1: Don't just watch the game. Own it with us.
2: NBA Jam.
1: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
6: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
11: So,
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
12: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo
13: sa training po kami sa DOST.
14: Sa DOST rin.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Magandang umaga po. Thank you po sa pag-invite po sa amin.
0: Ayan si Kylem and Sophia. Ayan, so thank you again for joining us. And despite the weather, at nagbigyan nyo kami ng pagkakataon dahil alam natin talagang kauuwi nyo lang din from South Korea after this event at tuloy-tuloy nagiging training nyo. Pero ayun, congratulations muna sa inyong dalawa dahil hindi biro yung pinagdaanan nyo from being qualifiers, di ba? At tinalo nyo pa ang inyong mga ate, si CC and si Bernadette Pons in the final. So, kamusta kayo after winning your first gold medal as national team partners? Ikaw muna, Kylem.
16: To tell you honestly po, hindi pa po siya ganun na nagsisink in po sa amin na nakakuha po kami ng gold in international level. Pero at the same time, sobrang happy namin kasi hindi naman po namin ina-expect na mag-gold kami. Pero meron na po kaming goal to become a champion po. So, yun.
0: Ikaw, Sophia, kamusta ang pakaramdam?
17: Same po. Sobrang happy din po na, like, hindi po talaga namin in-expect lahat yung nangyayari. Kasi pinagtrabahuan lang po namin yun. Tapos, pinangarap lang po namin na gustuhin namin na kuhanin yun. Siyempre, sobrang laki na din po kasi ng level na yun. So, parang isa talaga yun sa pangarap po namin dalawa na makuha namin. At yun po, hindi pa rin po makapaniwala na, like, hala, totoo na pala. Na-champion na pala kami. Parang gano'n po.
0: Yeah. Ayan, so yun nga sabi natin, dumaan kayo 2 games in the qualification round, medyo mahirap, di ba? Talagang matindi naging mga kalaban nyo. So pwede nyo ba kami nga dalhin, pabalik dun sa competition, kwentuhan nyo kami ano yung nangyari
10: from the qualifier going to the final na talagang wala kayong naging talo, di ba, dito sa match na ito, lahat na ipanalo nyo. No? So, kwentan mo kami, Kylen, ikaw muna.
16: Dun po sa qualification po namin is 2 games. So, parang minamindset kami nila, coach, na, o sige, pag natalo kayo dito, wala na talaga kayong laro, or parang mag-training na tayo bukas, mag-physical training na tayo kasi talo naman na kayo. So parang kinukondisyon din po namin na kailangan namin manalo kasi may binibigay po sila sa aming parang consequence na naging motivation po namin to push po na ipanalo yung game. So yung qualification po namin, yun po yung naging kailangan namin ipanalo kasi 2 games po siya a day. So, after po ng qualification, nagulat po kami na pinalaro pa po kami ng isang main draw. Mm-hmm. So, naging tatlong laro
11: sa isang araw po.
16: So, dun yung, dun na labanan ng katawan namin na
11: napagod. Dami ng iniisip, yung tight sa katawan.
16: Nag-cramps na din kami, pero hindi
11: lang. Nagkalo-halo na talaga yung na-feel lang.
16: So, parang, simula sa qualification, parang naitaguyod naman namin yung buong laro. Kahit sa sobrang maulan din, mahangin. So, yun.
10: Oo. Bali, ang nangyari pala dito, pero yung qualification matches ninyo, against Australia, no? Tapos may USA. Ay, hindi, sorry. Japan. Tapos South Korea. Pero yung mga matches nyo na yun, puro ang lalayo ng score, tinambakan nyo eh.
11: Hindi din namin in-expect na ganun po. Like, mina-mindset lang talaga namin na every game na parang kaya namin to. Like, may gusto kaming patunayan sa sarili namin na gusto namin na manalo sa laro na to kasi kaya talaga namin. At hindi namin sinayang yung training namin. Training namin sa 2 months na hindi kami umuwi para wala kami summer. Yeah, wala kami bakasyon. Para lang po mag-training talaga sa national team. At dami talaga pumapasok sa isip namin na talagang gusto talaga namin manalo talaga. Na hindi, hindi biguin yung sarili namin. Yeah.
10: Oo. Pero pagdating nung group stage, nung pool D, di ba? Yung tumalo kay Nadij sa kay Jen, Dij Rodriguez and Jen Estapor, si Horton sa si Bolwer ng USA. Yun naman, yung una niyong tinalo sa group stage, kung saan in the first set, natalo kayo tapos 2 sets nakabawi. Anong naging mindset nyo lang dun sa game na yun? Kasi dun kayo, muntik matalo eh.
16: Parang ano lang po, nung first parang medyo kapa-kapa lang din po ng namin. Tapos parang medyo naging onting kampante lang din po ata kami doon kasi nanalo nga kami nung pero nung after nung set na yon parang doon na nag-sink in, doon na na-realize namin na hindi, parang hindi pa to tapos, kailangan namin ilaban kasi parehas naman kami ng goal dito pero mas kailangan na mas malaki yung goal namin sa kanila. So the eagerness to win that match po is parang mas ahead lang po talaga sa amin.
11: Para sa akin po, yung sa first set po talaga, like, nilamon kami ng kaba na parang nilamon kami ng doubt sa sarili namin na kaya ba namin to. Like, ang daming iniisip, like, hindi na po namin naisip na nandun na kami. Like, naglaro na kami. Like, hindi namin nilabas lahat kung ano po yung kaya namin. Parang ganun po. So, nung sa first set po, nag-usap po kaming dalawa na kaya namin natalunin talaga sila. Like, parehas naman po kaming beach volleyball, like, parehas kaming skills, marunong sila, marunong din kami. Like, sinabi talaga namin na kaya namin to, na, like, gusto namin bumawi talaga. Mm-hmm. Kaya, yun po, nakuha po namin yung second and third po.
10: Tapos quarterfinals and then semifinals, 2 Japanese teams yung pinataob ninyo. Diba, talagang alam naman natin yung mga Japanese beach volleyball players, magagaling din yan, diba? Ilang beses na rin tayong natalo nito mga team na to. Pero ngayon sila naman yung binabawian natin. And hindi lang basta tinalo, but kumbaga medyo ang laki din nung naging gaps nyo dun sa kanila. But let's go to the final match against your Ates, no? The Sipons, si Rondina and Bernadette Pons, no? In-expect niyo ba na kayo yung maghaharap? And dun sa laban na yun, ano yung nararamdaman nyo kung pumapasok sa isip nyo? Kasi Sipons, di ba sila yung top volleyball player, beach volleyball players natin sa ngayon. Marami nang napatunayan on the international stage. Kagagaling lang din nila in Southeast Asian Games gold. Tapos dun sa FIVB Tour din. So, kwento nyo naman kami, ano yung nangyari dun sa final match? And paano nyo nagawang talunin sila?
16: Actually po, parang unti-unti po na, nung nalaman po namin na parang nakaisang set na po sa semifinals, doon na po namin na baka magtapat po kami sa finals. Kasi nauna po kami maglaro ng finals. So parang doon pa lang po, nag-mindset na kami na kailangan din namin sila, ay kailangan namin manalo sa kanila. Kasi parang parehas naman po kami ng pinagtitrainingan. Tapos, paano ba?
17: Right. Siguro po, yung motivation siguro namin kasi yung sumpa namin, nagsumpa kami.
16: Kasi lagi lang kaming nasa quarterfinals.
17: Lagi lang kami sa quarterfinals and parati kaming binibitin every liga namin na sinasalihan. So, yun, nakapasok kami sa semis, nakapag-finals kami. So, nung nagtapat na kami ng Ates, tapos, di ba po, parati kami kasama sa training, nung nagtapat na kami, yun yung sabi namin sa sarili namin na ito na yon, like kaya natin sila talunin kasi pinaghirapan din natin ito. Parang mina-mindset namin na talagang kayanin namin sila kahit sobrang kahit mahirap, kakayanin talaga namin.
16: Laging mahirap siya kasi lagi kaming natatalo din nila sa training namin.
17: Hindi talaga kami nananalo sa kanila po. So, parang yun yung motivation namin na baka dito manalo kami sa kanila.
10: Yun. And finally, natapos nga yung sumpa at natalo nyo ang Sipons. But for you guys as kumbaga, next in line na mga beach volleyball players natin, talagang kayo na yung susunod dito sa Sipons. Eh, no? Ano lang yung para sa inyo yung ibig sabihin na nakatalo kayo ng ganong klaseng na level ng athletes natin? Para sa inyo, ano yung motivation, ano yung naging boost pa sa inyo heading sa mga susunod nyo pang matches after that victory over Sipons?
16: For me po, parang isa, syempre po happy na natalo po namin sila, na sila po yung rank one dito po sa beach volleyball natin sa Pinas. Which is parang yung naging nasa utak ko lang din po is natalo po namin sila ng finals and then siguro po na meron pa kaming ibubuga kasi mas naging mataas yung goal namin since nga natalo namin sila, parang mas tumaas yung kumpiyansa namin na meron pa kaming kayang ibigay sa mga ibang competitions and sa training.
10: Ayun, sabi nyo kanina, galing kayo sa mahabang training at di kayo nakauwi. Taga saan ka ba, Kylem?
16: I'm from Cebu City po.
10: Cebu, oh, kababayan. Si Sophia naman.
17: I'm from Magsaysay, Misamis Oriental po.
10: So medyo magkahiwalay in Visayas region, ano? Pero ayan, so nakita kayo sa UST, naging magkakampi, no? So, ano lang yung ano, quickly lang, paano kayo naging part ng national team pala? Paano kayo na-recruit?
16: I think pandemic po, parang patapos na po yung pandemic. And then may liga lang din po dun sa malapit kina ATCC. Mm-hmm. And then dun na po na may coach doon ng... Actually, NU po dapat talaga ako. Kasi yung NU coach yung nakakita sa pero ang sabi niya na parang ibigay kita sa UST kasi mas alam ko din mas mapapabuti ka dyan. Yun po yung sabi niya. So, thank God naman na sobrang napabuti naman talaga ako dito sa UST. Pero nauna po akong makitraining sa pool ng national team before UST kasi I'm 15 years old pa po nung panahon na yun. So, parang, kasama ko na sa TCC nung 15 pa lang ako, doon ako nag-start.
10: And as fate would have it, no, si Sophia, doon kayo nagkita sa UST. No? Ayan, so Sophia, ano lang yung naging adjustments nyo from UAAP? Kasi iba yung college, ano eh, college play sa national team eh. Diba? But for you guys, paano yung naging chemistry nyo pa? Paano nyo pa pinagtiba yung samahan ninyo? Lalo ngayon, hindi na lang basta UST, hindi na lang your school yung nare-represent nyo, but the Philippines na, Sophia.
17: Siguro po, kaya siguro sobrang comfortable namin sa isa't isa. Siguro dahil ano po, like, kunwari sa outside, sa beach volleyball, nandun pa rin po sa isa't isa po. Like, sa mga gala or mga...
16: Like, we are treating each other like a sister.
10: Yun, oo.
16: Kasi parang nandun kasi nabubuo yung chemistry ng isang partnership na parang even the small details ng isa't isa, parang akala namin. So parang dun kami
17: parang kilala na talaga namin
16: yung kumukuha ng hugot para makakuha ng matinding chemistry.
10: So ano, sabay din kayong ano, nagre-review pag may mga exam kasi syempre student athletes pa rin kayo, di ba?
17: Hindi po nagre-review po.
10: Ay, dami lang. Naku, lagot kayo sa mga prof. But anyway, ayan. So other titles na napanalunan nyo aside dito, kasi ito world eh. Pero yung ibang titles bukod sa UAAP, we know, ang daming best nyo na rin nag-champion sa UAAP. Yung iba pa, ano ba yung mga ibang national titles na napanalunan nyo pa?
16: Yung mga mostly lang din po namin, yung mga liga sa labas, local po.
10: Mm-hmm.
16: Yung mga sa different cities, yun po yung
10: mga... Yung mga BVR ba to? Yung sa Beach Volleyball
16: Republic.
10: So malaking tulong din yung mga ganong exposure, no? Para mas makapag-practice kayo. Ayan, so ito, isa pang bagay na pwede na kailangan nating maging masaya tayo dapat dahil na-confirm na inyong team na kayong dalawa ay bound for Asian Games din, di ba? Ayan, so kasama niyo na si CC and si Bernadette. Eto, hindi na lang to basta SEA Games or hindi na lang to basta National Competition, Asian Games to. So, ano yung mga nagiging preparations niyo so far after winning yung Pro Tour? Gano'ng kalaking bagay yun na meron kayong napanalunan ng gold sa magiging laban niyo sa Asian Games?
16: Siguro po, first din po niyan is commitment po namin ulit since may pasok po kasi kami and then yung schedule po namin na sana po ay ma-align po, so kailangan namin mag-commit ng 100% din dun kahit anong pagod, so yun
17: talagang balance
16: po. Oo, commitment tsaka yung ano pa din, yung porsigido pa din kasi ibang level din yun.
10: Sophia, how does it feel na Asian Games naman?
17: Happy po and hindi po in-expect na kami po yung napili talaga na team. Kasi pinaglaban, like tatlong teams po yung naglaban sa spot na yon. And pinaghirapan po lahat talaga na. Before kami pumunta doon, like nagsabi talaga kami na, do, like... Sana mag-line up talaga tayo. Like, goal talaga natin, ma-line up talaga tayo. Kasi po, sayang po yung 2 months na pinaghirapan namin kung hindi kami ma-line up. So, yun po talaga yung parating iniisip namin. Kasi sayang po yung pagod ng training namin kung hindi po namin nilalabas lahat.
10: Alam niyo na ba kung sino yung mga nakatapat niyo?
16: Hindi po. Actually po, dahil lang po sa inyo, gawa po namin na naman po na kami mag-Asian Games. Pero hindi po namin po
17: alam na kami talaga. Like, wala pa pong sa coaches po.
10: Oo, kasi nag-ask tayo kay team manager si Ma'am Cherry. Oo, na kung ano, nagpa-confirm kung kayo. No? So, kasama daw kayo dalawa ni CC and ni Pons. So, actually, other articles, meron na rin tayo nakita na kayo nga daw. No, but yun nga, another thing to cheer about for the Philippines dahil not just si Pons but Kylem and Sophia, no, napakalaking bagay nung panalo nyo sa Busan, no, kasi volleyball world event yun, kahit nasabihin natin yun yung lower tier, pero yung mga nakalaban nyo doon talagang best of the best ng beach volleyball around the world, no. So quickly lang, Kylem, ano pa yung ultimate goal mo ba as a beach volleyball player?
16: Yun din po, maglaro ay maka every laro po sana may podium or gold, lalo na po this coming before Asian Games may qualifiers po for yeah. Olympics. So
10: wow,
16: sana din po makuha po namin yun. Yun po, yun po.
10: Saan yung qualifiers niyo?
16: Sa Shanglu, China po.
10: Mm-mm. Ano yun? Paano yung magiging process para makapag-qualify sa Olympics?
16: Mag-gold po.
10: Ah, pag nag-gold kayo doon?
16: Mm-hmm. Opo.
10: So, umatik na yun, pasok na sa LA?
16: Opo.
10: Sorry, anong pinakapangalan ng competition?
16: Ano nga yun? Qualifier? Hindi. Okay. Hindi ko po maala. Wait lang. Hindi ko.
10: Basta na China, sa China siya gagawin. Oh, sa China siya gagawin.
16: Opo, sa China po siya
10: okay, gagawin. Okay, sige. Sana mag-gold kayo para wala nang masyadong mahirap ng qualification. So direct pala yun. So before Asian Games, yun muna. Anong date ito?
16: Ngayong first week po ng September.
10: Ah, first week ng September. Okay, sige. Ayan, so maraming salamat sa inyong oras, Kyle and Sophia. But before we end, ang inyong pasasalamat at mensahe na rin sa lahat na sumusuporta sa inyo. Ikaw muna, Sophia.
17: Siyempre, nagpapasalamat kami sa lahat po ng sumuporta po sa amin, sa journey po namin, at sa coaches, sa sponsor po namin, sa lahat po na nag-support sa amin. Siyempre, nagpapasalamat po kami kay Lord at ginabayan niyo po kami.
10: Ikaw naman, Kylie.
16: To be specific po, nagti-thank you po kami sa Rubisco, sa POC, PSC, sa Sir Frank, to Sir Tats, and sa ano po, sa lahat po ng sumusuporta sa amin, nanood po ng live, sumusubaybay sa amin palagi. So, thank you po.
17: And thank you din po sa pag-invite po sa amin. Thank you po.
10: Ayan, maraming salamat sa inyo. It's our pleasure na makasama kayo, no, at marinig yung mga naging tagumpay ninyo dito sa Pro Tour. Sana sa susunod wag kayong magsawa, no, pag medyo maraming tagumpay pa ang hihiling namin, sana paragi niyo kami ng pagbigyan dito sa mga ganito para mahatid din natin yung mga kwento niya sa ating mga kababayan. Again, thank you so much, Alas Pilipinas, Kylan Progelia, and Sophia Pagara. After winning this FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa South Korea, congratulations ulit sa inyo and good luck sa Olympic qualifiers at sa darating na Asian Games. Ingat kayo. Thank you.
16: Thank you po.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
18: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
19: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
14: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
19: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
14: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
19: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
14: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
19: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
14: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
20: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: shooting other than Ampaw Acuña. Welcome to Sports Radio. Kumusta na?
21: Hello po. Good afternoon. Thank you for having me.
2: Yes, rifle shooting at the Asian Games. Kumusta ang ating Philippine shooting? Confirmed na ba yung mga entries natin para sa shooting, especially sa event mo?
21: Yes, confirmed naman na po. And we're quite a big delegation po ngayon from Philippines. Yes. Super nag-improve din po yung mga scores ng mga pistol and mga shotgun. So, medyo marami-rami po sa may pupuntang nag-drawing.
2: Wow. Ilan? How many?
21: So, for pistol, there is four. Mm-hmm. Four shooters na nag-qualify. And then, for rifle, there is two of us kami ni Jason. And for shotgun, I think there is five. Yeah. So, for rifle pistol, we're six people, and for shotgun, we're five. So, 11 kami in total.
2: Yes, ang saya naman ng Philippine shooting para dito nga sa Nagoya Japan Asian Games. So, sa rifle, kamusta kayo yung preparation nyo ni Jason? Lahat ba namang events? Pwede nating masalihan? How many events?
21: We will be shooting all our events naman po, and right now, we're hoping na makaabot yung foreign coach namin. Meron kami paparating yung foreign coach from Kazakhstan.
2: Yes, okay. So, sana makaabot. Kailan ba ang target na makarating dito? And syempre, para pa magkaroon ng time to train you and Jason.
21: Hopefully by the end of the month din po.
2: Yes, okay. So, okay, yung training, meron din kayong mga build-up for the Asian Games, nakakailang tournament kayo the past months, Ampaw?
21: For this year, we've been to Germany and China, both World Cups po. Mm-hmm.
2: So, kumusta naman ng mga scores?
21: Okay naman po. For nung Germany, nakapag-second elimination sa ako for 3P. I qualified for the second elimination, pero I finished, pa rin, parang 56 over 100 plus. Tapos, tapos for nung China naman, na-late kami ng punta eh. I wasn't able to shoot 3 positions, pero nakapag-air ako. Si Franchette finished 29.
2: Oh, that's nice. Sa ganda ng placing, ano. Yung mga records natin, Philippine shooting, ano ba yung mga hawak mong records at yung comparison din ng mga nagiging scores mo these days?
21: Mm-mm. Before China, nakapag-break ako ng national record ko for air rifle.
2: Ano na ngayon yun?
21: It's 624.7.
2: Okay. So 24.7 from what score?
21: From 624 black.
2: Oh, okay, yeah. So, sa air rifle yan. But the rest naman, ikaw may hawak ng record, ano? Anong standing records mo sa iba pa?
21: For 3P, my record is 589. Mm-hmm. And for prone, my record is 597.
2: So, how do you see the Asian Games? A comparison to siguro, or you can compare this competition to previous, di ba? Yung previous stint mo sa Asian Games, ano ba mga, may bago ba? Probably even yung I don't know, sa scoring or whatsoever.
21: Medyo excited po ako this coming Asian Games kasi full force kami ng preparation ngayon ng physical strength conditioning and pati rehab and ang kakatapos lang ng annual physical exam namin. So talagang fully covered po lahat ng preparation namin ngayon.
2: And then marami nga na international build-up, diba? And between today and the Asian Games, meron pa bang natitira na international competition o kaya international camp, training camp?
21: For our preparation for the Asian Games, they will be sending us to a training camp in Indonesia next week for 10 days. 10 days kami.
2: But ano ba to? First time ba ito na may international training camp tayo bago mag one big multi-sport competition,
21: yes,
2: no?
21: Yes, in my experience, parang first time talaga to.
2: Yeah. Talaga? So, excited din para dun sa training camp. Bakit sa Indonesia ang training camp natin?
21: Kasi may mga ibang nag-offer ng training camp like sa Middle East or sa India. Pero kasi ang iniisip namin, it's just a few weeks before the Asian Games and mahihirapan kami mag-adjust ng body clock. So sabi namin, somewhere near the time zone na lang ng Japan. Ano, sa Korea po sana, kaso hulibok na sila. marami rin nag-training. And nalaman po namin sa Indonesia, nag-host sila ng training camp. Marami din pupunta sa Indonesia. So sabi namin, Indonesia na lang. At least medyo less hassle yung travel.
2: Yes, kailan ulit ang target?
21: Ang target po namin is August 27 hanggang September 7.
2: Uy. So kung darating si foreign coach, siguro habol na lang sa inyo doon sa first week ng September.
21: Yes.
2: Okay. So, ano expectation natin come the Asian Games? Base nga sa mga scores mo, pwede na ba yung makapasok talaga dun sa finals? Final 8, di ba?
21: Yes po. May scores po ngayon, makakapasok po sa finals. Pero I don't want to think about that. Parang ang pinaka-aim ko po ngayon is in for perfect score. Para no questions asked. Kasi kung iisipin ko yung scores ko ngayon, baka pwede pa akong malagpasan eh. So, let's just aim for perfect and bahala na whatever I get.
2: Yes. Kumusta yung datihan mong mga finishes sa Asian Games? Nakakailang Asian Games ka na ba?
21: This is gonna be my third Asian Games po.
2: Third Asian Games? Okay.
21: Yung mga una kong Asian Games, okay lang, not bad. Kasi nag-finish ako ng 16 and ang finals namin is top 8. So, okay lang rin yung mga previous kong performance. Pero medyo mas hopeful ako for this coming Asian Games.
2: Yes, okay. So, mas hopeful and should be mas prepared this time around. Di ka na rin estudyante ngayon, I'm sure. Full focus mo talaga sa shooting, tama?
21: Yes po. Full focus po talaga. Full time talaga ngayon.
2: Yes. Ano kaya yung ano pa, yung dagdag mong motivation this time around in competing at this very high level Asian Games?
21: Siguro po kasi for this Asian Games, ang difference po is yung mga previous, parang I put so much pressure on myself. Ngayon po parang iniisip po, this is my career, so parang I should have fun talaga. But I'm focusing on having fun
2: and hoping that the results will just Olympic scholar ka ba this time around?
21: No po.
2: Okay. Pala ko nasa IOC Olympic Solidarity Program pa rin. But at least may mga support naman, di ba? Even from private, di ba? Private sector.
21: Ayala po. Ayala is our sponsor po ngayon. We work with them and they help us with our sports.
2: Yes, okay. So sa mga abang dyan sa shooting, Ampaw, anong gusto mong message? Baka kasi hindi ka agad tayo makapagkwentuhan, lalo na at the end of the month pala, you'll be having this international training camp in Indonesia.
21: And yes.
2: Assurance pwede mong mabigay sa amin at sa iba pang mga supporters ng shooting.
21: Siguro po, looking forward to the support kasi yun po talaga yung nakaka-motivate sa amin. And ang assurance ko lang po is this time around, super 100% po yung binibigay namin sa training. Not just me, also my teammates. And ano po kami, united po kami kahit individual events kami, individual sport kami. Ano po kami, buo kaming team na lalaban para sa bansa.
2: Yes. Individual ang mga events nyo, pero kayo ni Jason, may mix ba? Kasi di ba lagi nyo kasama na mix? So,
21: yes, may mix. Yes po, may mix yun po.
2: Okay. So, unti-unti na siguro bumabalik yung tandem nyo kasi, di ba, nagkaroon ng training si Jason before sa military. Di natuloy talaga yung ano nyo, partnership in a way.
21: Yes.
2: So, thank you. Looking forward yes. Makita ang mga performances nyo come the Asian Games. Thank you so much, Ampaw, and
21: so
2: all the best.
21: Much. Thank you.
2: Lahat ng member ng ating Philippine shooting team. Thank
21: yes,
2: you. Well, thank you.
21: Nice to meet you.
2: Yes.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo
4: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news o mali ang
22: fake news. Tinatakot niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
27: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
28: Albert Ian De Los Santos, congratulations mula sa naging performance mo from Tashkent, Uzbekistan. So, how do you feel sa pagbabalik bansa, no? Talagang very successful ang iyong naging campaign.
29: It feels great. Of course, gloomy kasi it's been raining naman lately dito sa Philippines. And to be honest, I miss the rain since sa Tashkent. Ang init talaga. So at least I could feel cold na finally.
28: Personally, gaano ka special yon? Isang araw bago yung celebration mo ng 20th birthday, dun mo na achieve yung triple gold at the same time new Asian and world junior records.
29: Special sa akin because finally naka-medal na ako sa stats portion of the competition since usually hindi po ako nakaka-medal sa snatch, and having it to be my last junior Asian youth and junior, it was a great send-off na sa akin for a good transition for the senior division na.
28: Yes, ano,
29: since this will be my last junior.
28: Ano yung nasa isip mo, no? Habang bumubuhat ka, habang nagpe-perform ka dyan sa Tashkent, Uzbekistan?
29: Of course, a lot of pressure since I really had, for me personally, I had a lot to lose since this is gonna be my first ko ever chance maka-medal sa snatch. And also, last ko na ever youth and junior. So, I really wanted to make it worth it talaga. And to have fun at the same time. There was a lot of factors talaga that was in my head that I had to manage. But thankfully, na-persevere ko naman.
28: Yes. Ian, yun bang mga pinerform mo dito sa Tashkent ay nagagawa mo na rin siya sa training? I mean, especially for the clean and jerk, yung 180 kilos, talaga bang yun ang naililista mo and even dun sa total?
29: Yes. It's a casual weight naman in a way. At the same time, nahirapan pa rin because there's still work. I mean, there's still more work to do. But in the snatch portion, somewhat there sa 100% ko na. Since I'm somewhat weak talaga sa snatch, kaya nga binabanat ko talaga sa snatch portion po yung mga sa training ko. At the same time, not leaving out clean and jerk. So, yeah.
28: Yes, and with that, no, talagang successful ang last playing year mo as junior, no, mula dito sa competition na to. But of course, kung meron ka man din, no, na nakita din na

0: Sports Radio 918 AM.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
5: So,
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
2: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
6: At
2: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
6: Sa DOST din.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, halos 6 na milyong mga Pilipino ang nakabangon mula sa kahirapan sa nagdaang 2 taon.
1: Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 9.7% ang poverty incidence sa bansa na maituturing na pinakamababang antas sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
2: Mula sa dating walang-wala, ngayon ay bahagyang nakaangat na ang buhay ng pamilya ni Glyza sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, nakatatanggap siya ng pinansyal na ayuda pambili ng pang-araw-araw na gastusin sa bahay para sa 4 na anak at pambaon sa eskwela ng 2 anak na nag-aaral.
3: Dati walang-wala talaga. Yung zero-zero talaga, yung hindi ka makakakain talaga ng 3 beses sa isang araw. Pero nung nasabli kami dyan sa 4Ps, yun, halos apat na beses pa bago makakain ganyan. Nadadagdagan din kasi yung sa pang financial, like sa baon, pag walang ano yun, may aanihin kami sa baon, may ibibigay ng baon sa mga bata. Tapos may pang mga pambili ng pagkain din nila ganyan.
2: Nakatulong din ang zero balance billing sa pampublikong ospital kung saan niya ipinanganak ang kanyang bunsong 3 buwang gulang.
3: Ang bill ko na nasa 100 plus pero wala po na ano.
4: 1,000.
3: Wala na bayaran kahit 5.
2: Si Jodeline naman nagamit ang training sa TESDA para makahanap ng trabaho bilang welder. Sa ngayon, na-promote naman siya bilang lead man sa isang malaking railway project kung saan marami siyang hawak na mga tao. Malakian niya ang naitulong ng TESDA training niya para makarating siya sa kung nasaan siya ngayon.
5: Sobrang laki nung naitulong sa akin niya as welder kasi nagbiruin mo bilang isang welder ka lang na, yung kumbaga, typical na welder ka lang. Ngayon kasi na promoted ako as lead man, malaki yung naging impact sa akin as a welder. Tapos yung improvement mo habang tumatagal, may kumbaga nakatulong ka naman siya sa akin.
2: Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga pagbabagong makikita sa ilang pamilyang Pilipino. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 9.7% ng mga Pilipino o humigit kumulang 11 million ang itinuturing na mahirap noong taong 2025. Mas mababa ito kumpara sa 15.5% noong 2023, katumbas ng humigit kumulang 17.4 milyong Pilipino noong panahong iyon. Sa bilang ng mga pamilya, bumaba sa 6.4% ang poverty incidence noong 2025 o tinatayang 1.9 million families. Ito rin ang unang pagkakataon na bumaba sa single-digit level ang poverty incidence among families. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng 9.7%? Ito ang bahagi ng populasyon na ang kita ay hindi sapat para matugunan ang pangunahing pangangailangan sa pagkain at iba pang pangangailangan. Ginagamit dito ng PSA ang poverty threshold o ang minimum na halaga ng kita o gastos na kailangan para matugunan ang basic food at non-food needs ng isang tao o pamilya. Ayon sa PSA, isa sa mga posibleng dahilan sa pagbaba ng poverty ay ang paglago ng kita ng mga pamilya. Kumuha ang PSA ng income data mula sa iba't ibang pinagkakakitaan, kabilang ang sweldo, kabuhayan o negosyo at iba pang pinagmumulan ng kita. Mula sa conditional cash assistance ng 4Ps, skills training at mga oportunidad sa trabaho hanggang sa mga programang pangkabuhayan at kalusugan, maging sa suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante, layunin nito na hindi lang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya, kundi matulungan din silang magkaroon ng mas matatag na pinagkakitaan. At para kina Glyza at Jodeline, ang mga serbisyong ito ay may kwento ng mga pamilyang unti-unting umaahon. Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: All out ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglilinis ng mga estero, ilog at drainage system bilang bahagi ng mga hakbang kontrabaha at basura. Patuloy ang clearing, declogging at desilting operations sa ilalim ng Oplan kontrabaha ng DPWH kasama ang MMDA at mga local government unit. Pinalalakas din ang garbage collection at waste management, kabilang ang pagdagdag ng mga truck, staging area at disposal facilities. Kasama rin sa mga hakbang ang pagpapalawak ng trash trucks, estero rangers, adopt an estero program at iba pang solid waste management projects. Samantala, nanawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa publiko na pairalin ang kultura ng disiplina sa wastong pagtatapon ng basura. Ayon kay ES Recto, walang garbage crisis sa Metro Manila, pero may krisis sa hindi wastong pagtatapon ng basura.
1: Mabilis na tinugunan ng pamahalaan ang open letter ng mga residente ng Paubong at Hagonoy, Bulacan na ilang dekada na umanong nakakaranas ng baha. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Personal na nag-inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos sa mga inireklamong flood control projects. Yan ang ulat ni Elijah Canlaus.
4: Na ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos nitong August 22 ang mga sirasirang flood control structure sa Paumbong at Hagonoy, Bulacan bilang tugon sa open letter ng mga residenteng matagal nang naghihirap sa dekadekadang problema sa baha.
6: Kami po ay nagpapasalamat mula po sa Pangulo hanggang sa amin ni Sec. Benhur, nagpapasalamat po kami sa inyo sa panawagan ninyo. Huwag po kayong mahiya. Kahit murahin niyo kami sa YouTube, okay lang. Ang importante ho, naririnig namin ang hinaing ninyo, ang daing ninyo. No, at naririnig po ng Pangulo yan.
4: Ayon naman sa namuno sa grupo ng mga residente, ang mabilis na pag-aksyon ng kagawaran ang pangunahing dahilan kung bakit sila nagdesisyong iparating ang kanilang hinaing.
7: Kaya po kami lumapit sa DPWH, lahat po ng puntahan ni Secretary Vince ay nagbabago. Aksyon po agad. Wala pong pangako. Kaya nung nagmigo po kami ng DPWH, ang aming pong desisyon, lumating kami sa DPWH.
4: Nag-ugat ang mabilis na pagbisita sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing pangunahing prioridad ang pagsasaayos ng mga palpak na infrastruktura sa lalawigan.
8: Sabihin sa amin, puntahan nyo kagad ang Hagonoy, ang Paumbong, at tignan nyo kaagad ang nangyayari dito. Gusto ng presidente ay aksyon ng kagad yung ang mahigpit na bilis ng dalawa.
4: Sa ginawang pagsusuri, natuklasang humigit kumulang 500 metro ng seawall sa barangay Masukol at maging ang estruktura sa Santa Cruz ang nagiba agad noong 2023, isang taon mula noong maitayo ito noong 2022. Lumabas sa pagsusuri na nagkaroon ng maling disenyo dahil pang landlocked area ang ginamit sa halip na pang coastal area na kayang humarang sa malalaking alon mula sa dagat. Bukod dito, naging sanhi rin ng pag-apaw ng tubig-ilog sa mga komunidad sa Hagonoy ang pagkasira ng river dike roon, bunsod ng paggamit ng mga substandard na materyales. Dahil dito, tiniyak ni Secretary Dizon ang agarang pagpapasara sa mga nabutas na harang, pagbabago sa disenyo ayon sa payo ng mga eksperto, at pagsasagawa ng masusing pag-aaral para sa mga long-term intervention.
6: Ngayon, ready na tayo, meron na tayong bagong design, meron na tayong clearances para mapagawa na ito ulit.
4: Inihayag din ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa kanyang social media post na bilang kinatawan ng Pangulo, payak ang kanilang mensahe sa mga Bulakenyo na hindi sila pababayaan at makakaasa sila sa agarang tulong, pagkukumpuni sa mga sirang istruktura at pangmatagalang solusyon sa problema. Kasabay ng mga pangakong ito, ginagarantiyan ng kalihim na magpapatuloy ang investigasyon laban sa mga pumalpak na proyekto, habang hinihimok naman ang mga mamamayan na makipagtulungan sa masinsinang pagbabantay mula sa plano hanggang sa konstruksyon. Samantala, nakasama rin ni Secretary Dizon si Senator Francis Escudero at Naga City Mayor Lenny Robredo sa isang almusal matapos ang kanilang pagbisita sa DOH JBL Children's Medical Center sa Clark, Pampanga upang tingnan kung paano maia-apply ang disenyo at mga feature nito sa mga ospital sa lungsod ng Naga. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Inilatag ng Metro Manila Development Authority ang mga planong solusyon ng pamahalaan sa matinding pagbaha. Nagbabalik si Elijah Canlas.
4: Nagtutulungan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagtataguyod ng mga strategic infrastructure and engineering interventions upang resolbahin ang mga malulubhang pagbaha at trapiko sa Metro Manila. Kasama sa mga pangunahing hakbang ang pagpapatayo ng nasa 30 hanggang 39 na underground water cisterns at impounding areas sa mga strategic areas tulad ng UP Sunken Garden at paligid ng UST. Binigyang diin ni MMDA General Manager Nicanor Nictore III na nakatutulong ng malaki ang mga cistern na ito upang imbakin ang labis na tubig ulan at maiwasan ang pag-apaw ng mga daluyan ng tubig. Bagamat may mga hamon sa private property rights at right of way, nananatiling kumpiyansa ang pamunuan sa patuloy na pakikipag-usap sa mga stakeholder. Binigyang diin pa ni GM Torre na kinakailangan ang patuloy na pag-angkop ng mga infrastruktura sa kasalukuyang pangangailangan, bunsod na rin ang pagbabago ng panahon.
9: Hindi naman perfect ang lahat ng engineering interventions natin. Eh. So, there are things na at the end of the day, pag na-find out na, oh, siguro lang dinesign ito noon, ang situation is ganito. Kaya lang, nung matapos siya, eh baka nagbago na ang situation at there might be another facility that needs to be constructed or baka siya kailang i-remove na para mas angkop sa current situation.
4: Sa usapin naman ng kalsada, patuloy na lumalampas sa kapasidad ang EDSA na kasalukuyang dinaraanan ng humigit kumulang 475,000 na sasakyan araw-araw. Upang maibsan ang pagsikip ng daloy ng trapiko, nagsasagawa na ang ahensya ng mga adaptive traffic management schemes, pag-aayos ng bike lanes, at paglalagay ng mga sheltered layover areas sa ilalim ng mga flyover para sa mga motorsiklo.
9: We want to be more equitable and make sure that all road users are given their equitable space on the use of the road.
4: Kasabay nito, ipinananawagan din ang mas mahigpit na waste segregation, recycling at composting bilang katuwang ng waste-to-energy schemes upang mabawasan ang basurang nagpapalala sa pagbaha. Ipinahayag din ng MMDA na mahalagang matugunan ang problema sa vehicular exhaust upang mapabuti ang air quality index at kalidad ng pamumuhay sa buong kalakhang Maynila. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Lumagpas na sa 1 bilyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng sama ng panahon. Samantala, umabot na sa 89 na lugar ang nagdeklara ng state of calamity. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
2: Hindi tumitigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kaliwat kanan ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng mga family food packs, hygiene kits at iba pang mga ayuda sa mga nasalanta sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 89 na lugar ang isinailalim sa state of calamity dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Apektado ng kalamidad ang 2.1 million na pamilya sa mga rehiyon ng Cagayan, Ilocos, Central Luzon at Bicol, kasama rin ang Region 6 at 9, maging ang Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Batay sa datos, 29 ang nasawi at 19 ang sugatan habang 3 ang nawawala. Nasa mahigit 9,000 pamilya naman ang nananatili sa 432 na evacuation centers. Umabot naman sa mahigit 2,000 bahay ang nasira at tinatayang nasa 4.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Sa sektor ng agrikultura, umabot sa 1.79 billion pesos ang naitalang pinsala. Kaugnay nito, naglaan ang Department of Agriculture ng mga binhi, bigas, bayad pinsala mula sa crop insurance at pautang na walang interes para matulungang makabangon ang mga apektadong magsasaka at mangingisda. Samantala, nananatili naman sa full alert ang DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng pagpasok ng panibagong bagyo. Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Posibleng maging super bagyo ang isa sa 3 umaaligid na bagyo o low pressure area sa ating bansa. Alamin natin sa ulat ni Pag-asa Weather Specialist Grace Castaneda.
10: Magandang gabi, Mira Clayton. Magandang gabi din po sa inyong mga tagasabay-bay. So ngayon, habangkat pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon, possible pa rin po yung bugso ng mga malalakas na pagulan sa area ng Batanes. While dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, rest of Cagayan Valley, Rizal, Cavite, Batangas, at Occidental Mindanao. Toro, magiging maulap din po yung ating kalangitan. Possible po yung mga scattered ng mga pagulan, pagkilal at pagulog. Dala pa rin po ito ng habagat. Well, for the rest of the country naman, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin po tayong posibilidad ng ma-isolated rain showers, dala po ng habagat at ng localized thunderstorms. And sa ngayon, meron pa rin po tayong tatlong bagyo na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Una po si Typhoon Southern, huling namataan sa lalim 1,850 kilometers east of extreme northern Luzon, and nakikita po natin northwestward yung pagkilos nito sa views na 30 kilometers per hour. Posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility bukas po ng tanghali or ng hapon. So expect po natin wala itong magiging direct effect sa anumang bahagi na ating bansa, pero i-enhance po nito yung habagat sa mga susunod na araw. So sa ngayon po, prevailing pa rin yung habagat, though hindi po ito ganun kalakas kung ikumpara po natin ng mga nakarang araw. Pero ina-expect po natin sa mga susunod po is strengthening po yung magiging trend ng ating habagat. So likely po sa mga susunod po na araw ng week na to is possible po na makaranas ulit tayo ng mga bugso ng mga malakas po na pagulan for the area of Luzon or malaking bahagi po ng Luzon, and dala pa rin po ito ng habagat. Also, yung isa pang tropical depression na minomonitor natin, 1,265 kilometers east of southeastern Luzon naman po ito, and wala tayong nakikitang epekto din ito sa anumang bahagi ng ating bansa. So ngayon, eastward yung movement niya, so palayo po ito dito sa ating area of responsibility. Sumusunod po siya dito kay Bagyo at Southern, and so ngayon po hindi rin natin ito nakikita na papasok po sa loob ng FAR. For another naman po na tropical depression pa, yung may international name na Gaynari, ito po yung dating si Bagyong Neneng, 520 kilometers north of Itbayat, Batanes naman yung kanyang huling lokasyon. Southwestward po yung movement niya sa bilis ng 95 kilometers per hour. Bahagyang ito po yung nag-i-steer pa rin sa habagat, kaya maulan pa rin po sa area ng Batanes. But kung direct effect is wala naman po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, eh hindi rin po natin ikitang papasok muli sa loob ng ating area of responsibility. Yan po muna ang latest dito sa Wild Productions Hanga ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang gabi po.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Grace Castaneda.
0: Nakatakdang magsagawa ang mga paaralan sa buong bansa ng nationwide simultaneous city drill para masubukan at mapalakas ang kahandaan sa posibleng active attack. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
11: Pinatasan ng Department of Education o DepEd ang mga paaralan sa buong bansa na magsagawa ng nationwide simultaneous drill para sa mga insidente ng active attack sa darating na August 25. Isasagawa ang drill alas 9 ng umaga bilang bahagi ng hakbang ng DepEd para mapalakas ang kahandaan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa harap ng posibleng mapanganib na sitwasyon. Layunin din ang aktibidad na masubukan ang kahandaan ng mga paaralan sa pagpapatupad ng mga protocol sa oras ng emergency, kabilang ang mga wastong paglikas at pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang otoridad. Ayon sa DepEd, dapat isagawa ang drill sa paraang angkop sa edad ng mga mag-aaral at hindi dapat magdulot ng trauma. Hinikayat din ang mga paaralan na palakasin ang kanilang contingency plans at tiyaking alam ng lahat kung ano ang dapat gawin sa oras ng emergency. Binigyan din na mahalagang maisama sa pagpaplano ang kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na ng mga bata at mga may espesyal na pangangailangan. Samantala, ang mga paaralang nakapagsagawa na ng kaparehong drill ay hindi na kailangang ulitin ito, pero kailangan pa rin magsumite ng kinakailangang dokumentasyon sa DepEd. Sa pamamagitan ng simultaneous drill, umaasa ang DepEd na mas mapapalakas ang kamalayan at kahandaan ng mga paaralan sa pagharap sa anumang banta sa kaligtasan ng school community. Floyd Brands para sa bayan.
0: Nasa yellow alert ang Visayas Grid simula kaninang alas 6 hanggang alas 9 ngayong gabi. Ayon sa NGCP, nasa 2,516 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid, habang nasa 2,292 megawatts ang inaasahang peak demand. Dahil yan sa hindi pa naibabalik na operasyon ng dalawang malalaking coal plants at ang emergency shutdown ng KSPC Unit 1 noong Agosto 22 dahil sa pinaghihinalaang tagas sa boiler tube. Sa kabuuan, mahigit 100 megawatts ang nawala sa Visayas Grid dahil sa mga plantang hindi gumagana at mga nag-ooperate sa bawas na kapasidad. Ang yellow alert ay idinedeklara kapag hindi sapat ang operating margin para matugunan ang kinakailangang reserve ng transmission grid.
1: Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na magpapanagot sa mga may-ari ng baril na magpapabaya sa paggamit nito. Sa House Bill No. 7708 o Child Firearm Access Prevention Act, mananagot ang sinumang may-ari ng baril sakaling makuha ng mga kabataan na wala pang 21 anyos ang kanilang baril. Maiputok ito, makapaminsala o makapatay. Maring makulong ang gun owner ng hanggang 1 taon, magmulta ng hanggang 100,000 piso o makatanggap ng kaparehong parusa. Maaring maging mas mabigat ang parusa habang tinatalakay ito sa Kongreso. Binigyan din ng panukalang batas na responsibilidad ng mga gun owner na siguraduhin na hindi mapupunta sa kamay ng mga kabataan ang kanilang mga baril.
0: Susunod, Armed Forces of the Philippines o AFP. Muling nanindigan na hindi nito kailanman iiwan ang BRP Sierra Madre sa Ayungin, Shoal.
1: At Philippine Postal Corporation nagbabala laban sa mga mapanlinlang na text message o smishing. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Layo ng prosecution na ipresenta si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Pinatasa ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos. Inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang half a billion pesos sa security officer ng OVP na si Colonel Lachica na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from the top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance, because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events.
1: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster-prone na bansa sa mundo.

kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.

0: Pinangunahan ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang pagkakaisa ng 18 local government units sa Metro Naga para tugunan ang child stunting at problema sa pagbasa ng mga bata. Sa quarterly Mayor's Council meeting ng Metro Naga Development Council, nagkaisa ang mga LGU sa paglikha ng Metro Naga Coalition on Anti-Stunting and Literacy sa suporta ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2. Layo nitong pag-isahin ang mga programa at resources para sa nutrisyon, early childhood development at foundational literacy. Ayon sa EDCOM2, may 15,251 struggling readers sa grades 1 to 3 sa Camarines Sur na pinakamataas sa lahat ng school division sa bansa. May mahigit 19,000 namang stunted children edad 5 pababa sa lalawigan. Sa ilalim ng koalisyon, magtutulungan ang mga LGU at iba pang partners sa pagbabahagi ng resources at pagpapalakas sa mga intervention para matulungan ang mga batang magkaaral.
1: Mahigpit na minomonitor ng Department of Migrant Workers o DMW ang kalagayan ng mga Pinoy seafarer sa Black Sea kasunod ng mga ulat ng drone attack malapit sa Russia. Kinumpirma ng DMW na ligtas na ang 17 Filipino crew ng MV Ana S at 22 crew ng MV Elena B na umano'y dumaan sa Black Sea. Samantala, nagbigay na rin ng agarang tulong ang ship owner sa mga apektadong crew, kabilang ang cash assistance, communication devices, damit, gamot at iba pang pangangailangan. Nakaangkla ngayon sa Bosphorus Strait sa Turkey ang MV Elena B. Habang inaayos ang mga dokumento para sa ligtas na pagbaba at pag-uwi ng mga seafarers sa Pilipinas. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, nananatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pinoy seafarer.
0: Muling nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi nito kailanman iiwan ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasabay nito ang pag-alma ng AFP sa pahayag kamakailan ng Chinese Embassy para sa pagtatangkang baguhin ang kasaysayan. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, makikita ang umano'y mapanlinlang na naratibo ng Chinese Communist Party sa kaso ng panganiban o mischief reef na ilegal na inukupa ng China noong 1995. Sinabi umano noon ng Chinese Foreign Ministry na mga istruktura ay shelters for local fishermen at walang layuning militar. Ngunit ngayon, isa na ito sa pinakamalaking base militar sa West Philippine Sea. Iginiit pa ng AFP na walang binding commitment na nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre, kung saan pinagtibay ng 2016 Arbitral Award na ang Ayungin Shoal ay low tide elevation na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at walang legal na batayan ang mga claim ng China. Nagbabala ang Philippine Postal Corporation laban sa mga mapanlinlang na text message o smishing. Ayon sa PhilPost, ang modus ay gumagamit sa pangalan at pagkakilala ng ahensya para makuha ang personal at sensitibong impormasyong pinansyal. Karaniwang nagpapadala ang mga scammer ng text message na may kasamang kahina-hinalang link. Sinasabi sa mensahe na may problema sa paghahatid ng parcel dahil sa hindi kumpletong address o kaya naman ay nangailangan ng agarang pagbayad ng re-delivery fee gamit ang credit o debit card. Para sa mga katanungan o pag-uulat na mga ganitong kahina-hinalang mensahe o aktibidad, maaaring makipag-ugnayan sa PhilPost Customer Service. Sa aming pagbabalik, ilang Pilipino nakakahanap pa rin ng paraan para maghatid ng saya at ngiti sa kabila ng walang tigil na pag-ulan at pagbaha.
1: At presyo ng mga produktong petrolyo, asahang tataas sa darating na Martes. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsakit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelic Lazo.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Ang wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayabo ng ating kaalaman. Mahalin natin ito, gamitin at pagyamanin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
2: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
2: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos ng DESDA, hindi nyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
3: This is, bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines.
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Tumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
4: Abot kamay na ang katuparan ng peace process sa BARM at unang hakbang tungo sa tunay na demokrasya ang kauna-unang parliamentary election sa rehiyon. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
5: Sa loob ng ilang dekada, hinarap ng rehiyon ang armadong sigalot sa pagitan ng pamahalaan at mga armadong grupo. Pero sa pamamagitan ng mga usapang pangkapayapaan at mga kasunduan, unti-unti nang nailapit ang paghanap ng solusyon mula sa armadong sigalot patungo sa usapang pangkapayapaan at negosasyon. Sa panayam kay Atty. Naguib Sinarimbo, miyembro ng Bangsamoro Transition Authority, ipinaliwanag niya kung nasaan na ang peace agreement at mga political track nito.
6: Yung po sa political track ng peace agreement ay malayo na ang inabot natin. In fact, ang isa sa pinaka-pinali rito ay yung pagkakaroon ng regular na government na makakamit natin sa pamamagitan ng eleksyon.
5: Kaugnay nito, malaki rin ang papel ng bagong parliament sa pagpapatuloy ng mga nakamit sa peace process. Ayon kay Sinarimbo, dapat maging daan ang bagong parliament sa pagpapatupad ng mga napagkasunduan, kabilang ang mga programa at panukalang makatutulong sa pagpapaunlad ng rehiyon.
6: Yung pong bagong parliament, dapat ay tumulong siya doon sa pagpapatupad ng ibang components ng peace agreement natin. Halimbawa, yung socio-economic package para doon sa mga communities at saka combatants ng Moro Islamic Liberation Front. While ang peace agreement nagsasabi na ito ay pupondohan ng international community at saka ng national government, hindi naman niya pinagbabawal na gumastos yung Bangsamoro government para doon. Eh mga constituents din ho natin yan, mga lugar din ho yan ng BARM, dapat lang ho na tutukan din ng Bangsamoro government. At yung parliament sa pamamagitan ng pagpapasa ng budget nito, kailangan magkaroon siya ng tutok para doon.
5: Samantala, Patuloy namang isinusulong sa BARM ang mga kasunduan at programa para sa peace and order na layong mapanatili ang seguridad, pagkakaisa at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Para kay Sinarimbo, malaki ang narating ng peace process mula sa dating armadong sigalot patungo sa isang yugto kung saan ang mga hangarin para sa sariling pamahalaan ay sinusulong sa pamamagitan ng demokratikong proseso.
6: Tagumpay na ho yung peace process. May mga challenges tayo, pero as of this time, committed pa naman ho yung dalawang partido.
5: Samantala, iginiit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng unang parliamentary election ng BARM para sa kapayapaan at kaunlaran ng Mindanao. Ayon sa Pangulo, ang halalan ay bunga ng ilang dekadang pagsisikap para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Floyd Brenz, para sa Bayan.
4: Bayan, kaugnay pa rin sa BARM, makakausap po natin ngayon si Engineer Mohajirin Ali, ang Secretary General ng United Bangsamoro Justice Party. Magandang gabi po, sir.
7: Magandang gabi rin po at salamat din kong...
4: Engineer, ano po ang pinakamalaking kontribusyon ng MILF sa peace process sa Mindanao?
7: Yeah, ang pinakamalaking contribution unang-una no bilang the signatory to the peace agreement. Natural ho na talagang pahalagahan po ng MILF yung implementation po ng comprehensive agreement on the Bangsamoro. Kasama ho rito yung implementation po ng Bangsamoro Organic Law o yung pag-establish po ng BARM at yung implementation po ng normalization process under SACAB. So ito ho yung mga bagay na kasama ho doon sa pinaka key features ng implementation po ng peace agreement. Especially yung negotiated political settlement na kung saan yung BARM po ay pag-establish po ng BARM.
4: Opo, Engineer. Matapos ang ilang dekadang negosasyon at peace process, paano po ninyo nakikita ang unang parliamentary election bilang susunod na hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan po sa Bangsamoro?
7: Crucial po yung magiging resulta ng first BARM election kung saan nabibigyan po ang taong bayan, especially within Bangsamoro, ang ating Bangsamoro constituency ng chance na mailhalal yung mga mamumuno po sa BARM. This time, ito ho yung maging culmination po ng transition na kung saan pag nangyari po yung election ay mag-end rin po yung transition period na yung tao na ang bibigay ng mandato doon sa mga magiging kalahok ko sa election at eventually kung sino ho yung mapalad, manalo na partido na makakakuha po ng majority of the MPs or kung sakaling maging coalition government na magiging government of the day after election.
4: Ano po ang kailangang mangyari sa halalang ito para masabi natin na naging matagumpay ang transition mula sa peace process tungo sa democratic governance?
7: Yeah, yung inaasahan natin na mapayapa, free at saka fair na election po ang gusto nating makita sa halalang ito na saan talagang genuine yung magiging participation po ng ating mga butante at hindi ho magkakaroon sana ng hamper doon sa pagnanais natin na yung butante po natin ay makapagboto ng maayos at walang magiging problema po during the conduct of the election in September 14.
4: At bilang isa po sa mga naging bahagi ng peace process, ano po ang pinakamahalagang aral na dapat nating dalhin sa gagawing eleksyon?
7: Yeah, isipin ho natin na dahil ito ay

0: Bali, ano po ang dapat maging papel ng bagong elected parliament sa pagpapatuloy po ng normalization process at sa pagkakaopag sa sakatuparan ng iba pang commitments ng peace agreement?
1: Yeah, mahalaga ang magiging papel ng mayahalal na mga pinuno ng BARM government, no? Substantial ho yung dapat na maging support nila doon sa success ng normalization. Although alam natin na ang normalization process ay nakatalalay yan sa aktibong implementasyon, especially on the aspect of the necessary support ng ating national government doon sa success ng normalization process. Nakasentro dito sa normalization process natin yung implementation ng decommissioning at yung mga deliverables po ng mga security aspect, especially kasama ho dyan yung disbandment of private armed groups and the transitional justice and reconciliation initiatives at yung transformation po ng mga dating kampo ng MILF. At lalong-lalo na po yung support natin doon sa mga conflict-affected areas and even doon sa decommissioning o decommission combatants, lalong-lalo na yung mga communities po ng MILF na kung saan ay kasama ho yan sa transformation na ating hinahangad po.
0: May mga hamon pa rin po bang kinakarap ang normalization process? Gaano po kahalaga ang pagpapatuloy nito sa kabila ng pagbabago mula sa armed struggle patungo sa electoral politics?
1: Yeah, malaki ho ang hamon dito dahil unang-una, nakasalalay ho yan doon sa magkabilang panic kung how best they could move the process forward, no? At sa nakaraang ilang buwan at ilang taon, nagkaroon ho tayo ng malaking challenges when it comes to the moving forward ho sana nung normalization process. At sinisikap natin ngayon na sana ay with the new leadership of the OPAPRO at kaka-meeting lang po namin with our counterparts sa peace implementing panel level ay sana maging maayos na yung moving forward ng normalization process. Malaki ho kasi ang participation o ang bagay na ito patungkol doon sa hopefully na magiging completion ng implementation ng deliverables, especially pagdarating na ho tayo sa signing of the exit agreement, for instance. So ganun ho talaga kahalaga yung normalization process kabilang doon kalakip nito yung implementation natin on the political side, yung BARM naman po na hopefully pag nagkaroon na ng election that would signal na regular government na ang BARM.
0: All right, maraming salamat po Engineer Mohajirin Ali.
1: Maraming salamat din po at naman po.
0: Kapit sa good vibes sa kabila ng walang tigil na pag-uulan at pagbahadulot ng mga bagyo at habagat, may mga Pilipino pa rin nakakahanap ng paraan para maghatid ng saya at ngiti sa netizens. Yan ang ulat ni Mili Tabino.
2: Nang dahil sa pag-ulan, dulot ng ilang bagyo at habagat, may hatid ng pampakulo at good vibes ang ilang Pinoy sa mga netizens. From this to this, ito ang nakakatuwang idea ng content creator na si Prince Adrian Dagdag. Dahil sa ayaw humupa ng tubig sa kanilang bahay, ginawa lang naman niya itong swimming pool. O diba? Ang creative. Mapapaulala sa giling ko. Can't stop the feeling ang hatid na full of energy na dance moves ni Tatay Tang sa netizen. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, hindi niya mapigilan ang maghatid ng saya sa karamihan.
3: Aldo!
2: Sarap! Fish be with you. Kung sa Japan, maisda sa kanal, sa Pilipinas, maisda sa tapat ng kanilang bahay. Wow! Ulam! Dahil sa nagmamahalang bilihin ngayon, naging blessing sa iba,

0: ang ganitong pangyayari. At nothing beats a jet ski holiday. Mapapaulala ka sa nakakatuwa at good vibes na hatid ng netizen na ito. Dahil sa pagtaas ng tubig sa daan, naging water adventure ang kanyang pagsakay sa kanyang jet ski. Amazing! Sa kabi-kabilang pag-ulan, dulot ng mga bagyo at habagat, tayong mga Pilipino ay likas na masayahin at nahaharap na kayanin ang mga pagsubok na nagdudulot ng saya sa karamihan, pagbibigay ng good vibes at pagiging resilient. Militabino para sa bayan.
1: Patuloy na pinaigting ng pulisya ang investigasyon at hot pursuit operations sa magkahiwalay ng pamaril sa Maguindanao del Norte at North Cotabato na ikinasawi ng isang babae at ikinasugat ng tatlong iba pa. Ang detalye sa ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
2: Patay ang isang non-uniform personnel o NUP ng Sulcan Cotabato Municipal Police Station matapos pagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Dumalangkob, Sulcan Cotabato, Maguindanao del Norte kahapon. Kinilalang biktima na si Jonathan A. Juan na sa tamang gulang, may asawa at residente ng Picawayan, North Cotabato. Ayon sa inisyal na investigasyon, bandang alas 8:10 ng umaga nung sakay ng kanyang kulay dark gray na motorsiklo ang biktima at binabaril. Baybay ang National Road sa barangay Dumalangkob. Umano'y sinundan si Juan ng mga hindi pa nakikilalang suspect bago ito pinaputukan gamit ang hindi pa matukoy na uri ng baril.
3: Noong August 22 around 8:10 ng umaga ay nagkaroon ng shooting incident along the National Road doon sa barangay Dumalangkob sa Sulcan Cotabato, Maguindanao del Norte. And yung victim natin ay yung ating non-uniform personnel na doon din siya assigned sa Sulcan Cotabato Municipal Police Station, si Sir Jonathan A. Juan. And resident siya ng Pigkawayan, North Cotabato.
2: Dinamaan ng mga bala ang biktima at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital para sa medical na atensyon, subalit nasawi din ito. Matapos ang pamamaril, agad na tumakas ang mga sospek sakay ng isang hindi pa nakikilalang sasakyan patungo sa hindi malamang direksyon.
3: He was declared dead on arrival by his attending physician. As of now, kakausap ko lang din dun sa investigator on case na may hawak nitong kanyang kaso. Nandoon sila sa residence nitong ating victim. And nangangalap din ng statement from his family sa mga relatives niya doon, sa asawa, anak, kasama yung kanilang deputy chief of police. And accordingly, wala namang kaaway itong ating victim. Wala silang nababalitaan, wala siyang nababanggit before, wala silang kakilala na may galit sa kanya, or any, kahit daw utang, wala daw talaga. Kaya hanggang ngayon, palaisipan sa kanila kung ano yung possible na motive behind this attack.
2: Hinintay pa ng mga otoridad ang resulta ng investigasyon upang matukoy ang motibo sa pamamaril. Samantala, hiniling ng Sulcan Cotabato Municipal Police Station ang crime scene processing ng SOCO RFU Bar habang patuloy ang follow-up operations upang makilala at mahuli ang mga sospek. Tricia Aragon para sa Bayan.
4: Hindi lamang saya ang hatid ng Timpupo Festival, kundi pinaigting din ng Kidapawan City ang mga hakbang nito para sa pangangalaga sa kalikasan. Kabilang dito ang pagtatanim ng mahigit 4 milyong puno sa ilalim ng Canopy 25 program. Yan ang ulat ni JC Aliponga.
5: Matagumpay na isinagawa noong Agosto 18 ngayong taon ang simbolikong pagtatanim ng 4 milyong puno sa Magsaysay Eco Park sa Kidapawan City. Ang pagtatanim ng Agoho Tree ay isinagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Timpopo Festival 2026 at ng 79th na anibersaryo ng pagkakatatag ng kinapawan sa T. Ito ang ika-4,129 na punong naitanim sa ilalim ng Canopy 25 program. Sinimula noong 2023 ang nasabing programa ng lokal na pamahalaan ng kinapawan sa T na layuning maparami ang mga puno at mapangalagaan ang kalikasan sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan ng kinapawan, ang mga puno ay magsisilbing pamana para sa mga susunod na henerasyon. Malaki rin ang maitutulong nito sa pagharap sa mga epekto ng climate change, lalo na sa pangangalaga sa mga kagubatan at pinagkukunan ng tubig sa lungsod. Kabilang din sa mga lugar na tinaniman ng puno ang paligid ng Mount Apo at mga watershed areas sa lugar.
6: Sa pagpapiesta, ang kwarta sa mga concert sa Tanang Kalihukan, ang kwarta para sa pageant, amo ang gidivert paingon sa pagtanom og punoan, pagpalit og seedlings, pagprepare sa planting areas. Motoy dili makita sa mga tao. Karon, mao na ni bunga sa amo ang pagpaningkamot, sa ato ang pagpaningkamot tanan.
5: Katuwang ng lokal na pamahalaan ng programang ito, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 Penro Cotabato, Department of Labor and Employment o DOLE, at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office o Sendro Kinapawan, pinili rin ang mga punong itatanim batay sa kanilang kaangkapan para sa pangmatagalang pangangalaga ng kalikasan. Kabilang sa mga itinanim ang mga native tree species gaya ng dao at lauan.
6: Ito ang value sa punoan. Kung dili man sa oxygen, kung dili man sa pagpugong sa soil erosion, pagpugong sa landslide, no, kung dili man sa prutas na yung ginahatag sa tua, sa shade, sa pag-cool down sa atoang temperatura, pagpugong sa climate change, kung dili man sa paghatag og maayong kaugmaon sa atoang mga anak og mga apo, diha lang sa monetary value niya nga 12 million pesos. That's so much more, and I hope that will encourage us to take care of the environment.
5: Ang Magsaysay Eco Park, kung saan itinanim ang ika-apat na milyong puno, ay patuloy na binubuo ng lokal na pamahalaan bilang sentro ng ecotourism at edukasyon para sa mga kabataan. Inaasahang magiging isa rin ito sa mga lugar na dadayuhin ng mga turista sa lungsod ng Kinapawan. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
1: Inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes, August 25. Sa pagtaya ng industry sources, posibleng tumaas ng 2 pesos at 23 centavos ang kada litro ng diesel. Inaasahan namang tataas ng 1 peso at 4 centavos ang kada litro ng gasolina, habang tataas ng 1 peso at 51 centavos ang kada litro ng kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, patuloy pa rin ipinatutupad ng gobyerno ang 12 pesos per liter fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan sa bansa.

0: Magsimula na ang Mindanao Leg ng 2026 Indigenous People's Games sa Surigao del Sur. Yan ang ulat ni Timbe Paulo Salamatin.
1: Alive na alive ang mga tao ngayon dito sa opisyal na pagsisimula ng Mindanao Leg ng 2026 IT Games dito mismo sa San Agustin Central Elementary School sa Surigao del Sur.
2: Mayigit 300 mga katutubo mula sa iba't ibang tribo gaya ng Mandaya, Mamanwa at Manobo ang lumahok sa opisyal na pagbubukas ng 2026 Philippine Sports Commission Indigenous People's Games sa bayan ng San Agustin sa Surigao del Sur. Ito ay sa pakikipagtulungan ng PSC at ng National Commission on Indigenous People o NCIP kasama ang lokal na pamahalaan ng Surigao del Sur sa pangunguna ni Governor Johnny Pimentel at ni Municipal Mayor Nicolas Alameda. Buhay na buhay din ang naging diwa ng kultura at tradisyon sa naganap na opening ceremonies sa San Agustin Central Elementary School na may nakahandang mga drum and lyre at pagpapakita ng mga kanika nilang mga katutubong kasuotan bawat tribo. Binalot din ng saya ang unang araw ng kompetisyon sa mga inihandang laro gaya ng pagpilak o spear throwing, gutgutan o fire making, kadang-kadang sa kawayan at binugkutay o tug of war. Sa kabila nito, nagkaroon din ng IP Forum bandang tanghali matapos pansamantalang ihinto ang mga laro dahil sa tindi ng init. Sa pagsasagawa ng mga ganitong klaseng palaro para sa mga katutubo, nagbukas din ito ng ideya para sa kanilang munisipalidad upang magtayo ng programang huhubog para sa mga kabataang atleta na maaring maging kampiyon balang araw.
3: Para sa akin, I will also include this in our budget to develop our youth. Siyempre, if they will be a good player someday in any kind of game, for sure, magiging leader sila sa ating community, not only for any kind of skills sa palaro, to make sure nga ang San Agustin ay may sa kanila good players in our municipality.
2: Sa kabila ng abalang schedule at kakagaling lamang ng Iloilo upang daluhan ang ginanap na paddling festival, nagawang makahabol ni PSC Commissioner Matthew Fritz Gaston upang sumuporta sa mga ginanap na laro.
4: Kaya masaya, makita mo nga pati pag-setup dito, napakaganda, no? Lalo pati yung ating mga IPs na nandito. So very exciting ito, and every time we do it, at kung saan tayo napupunta, parang malaki nang nagiging malaki. So, people are very aware of it. So, kagaya ni Did, sinasabi ko nga, kung nalaman ng mayor na mayroong ganito, bumisita lang sa Parman Corticicol, sabi niya agad, yes, gagawin ko ito dito. So, very short preparation for our Mindanao.
1: Ang IP Games ay hindi lang tungkol sa isang paligsahan, kundi isang pagkakataon din ito upang maipakita ng ating mga katutubong atleta ang kanilang galing at kultura. Mula rito sa San Agustin sa Surigao del Sur, Paulo Salamatin para sa Bayan.
5: At bago po tayo magtapos, binabati po natin ng maligayang kaarawan si Cheryl Borlag Datan. Yan po ay mula kay Sheila Natividad. Happy birthday po.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
5: Mga pangyayaring hubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clay Zalpardilia.
0: Ako naman si Patrick Desus. Inyong natunghayan ang
5: Ulat Bayan Weekend!
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

sa amin po dito sa Barangay Mandas, o pinakamahirap pong parte sa amin bilang magsasaka, yun pong inaabot ng bagyo ang aming mga pananim. Nasisira po kasi sa panahon po ng tag-ulan lang kami pwedeng magtanim kasi yun lang po ang magkakaroon kami na supply sa aming umahan na na mapatubigan po yung umahan. Ang problema po doon, sa sobrang dami naman po ng, ng tubig ng tag-ulan na mamatay po yung aming tinanim at nalulunod po sa na binabaha po. Yun po ang pinakamahirap na part ng aming pagsasaka dito sa aming barangay. Masaya kami kasi po, dati po isang beses na kami nakakapagsaka sa aming uma sa isang taon. Ngayon po, maladagdagan na po yun ang namin. Makakadalawang tanim na po kami dahil po sa binigay po ninyong project na solar irrigation po. Siyempre po magdadagdag po ang aming ani sa aming sakahan. Sa akin pong palagay, marami pong nabago kasi po dati kung umaani lang kami ng siyam na kaban dati, dahil po sa project na ito, magiging triple or double pa po ang ani namin dahil po sa binigay po ninyong project. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Admin Engineer Gillian, at kay Regional Manager Engineer Gaudencio Jan De Vera na napili po ang aming barangay na magkaroon ng ganitong project. Sa amin pong IMO, Engineer Berlialos, maraming maraming salamat po.

0: Asiak ni Rodriguez Yubal, iti San Salvador, Itcagi Sabela, Mendroar, iti Itcagi Multi Commodity Farmers Association, isaak na pioneer ako, kanagsimula kami, iti 2024, iti po of me. Ket ang yaman na po na iti RF Auto, iti DA, ay dagiti itintendamit nga pagsayatan, iti po of me, ket gamimit nga naala kinayimplement. Tame ket nagdawatek nga iti di ay kumakit, dumawat kami iti tulong, iti tractor na kastakit pagsayaatan kumait iti co-op me para iti menu. Then iti awamit ni makunak apo ti staff iti di ay ngumumay kada kami, iti nagpintas met, ipapaida kada kami, nga kumudit nga inangintinda iti pinag-explicar ba niya dagiti pagsayaatan iti pinangpati co-op me. Iti lain iti na ibagat apo, iti sapay lang kumata, dito hilingin nga dumawat iti pakinarya nga para iti co-op me, iti na nga pati. Yamanak apo, iti di ay
1: Okay. Ako po si Janice Abad Gemino, miyembro po ng Itcagi Farmer Multi Accommodity Association. Ako po ay nagpapasalamat na marami po sa Department of Agriculture dahil po sa tulong na natanggap po naming mga farmers na mga binhi, inputs po. Nagpapasalamat din po ako dahil ho, napakasipag at napakabait po nila kahit ang layo-layo po ng aming barangay ay pumupunta po sila na bumibisita po at tinitignan po ang aming mga pananim para makita po na kung ano po yung mga kailangan at sana po humihiling po namin na sana bigyan niyo po kami ng makinarya po nang sa ganun po ay may magagamit po kami para po sa aming mga farmers po yun lang po. Maraming salamat.

0: Napaka-importante itong mga bagong varieties na develop ng SRA. At ngayon ko lang nalaman na 10 years pala yan in development, ano? So to hopefully increase yung ating yields, no?
1: At this time, ang ginagawa pa yung micropropagated plant beds para maipinigay ng mabilis yung pagpadami na ng varieties natin. For now, limited pa, pero we're starting na the micropropagated plant beds.
2: Yung plano po is we'll start with micropropagation. Tapos kung may plantlets na po tayo, we have a high-yielding variety propagation program sa SRA po under SIDA. So nagbibigay po yung SRA ng budget to grow the sugarcane. We give them the planting materials. And then po yung result nun, nasa farmer na yun, yung hinihingi lang po ng SRA dun is we can get the same amount of planting material we gave them so we can spread it to other farmers.
0: Sa RSSI, may nakalatag na tayong plano. Downloading basically 10 million for chemicals, ano, and para sa mga applicators like drones and other means of application, that's another 25 million. May budget din ng SRA na paramihin yung biocontrol agents that they're producing, ano. Ang DA main, ay naghahanda ng for next year na 300 million, no, para nga malagyan ng biocontrol agent production facility ang bawat munisipyo na na may sugar plantations, may nagtatanim ng asukal. But expect a better harvest season, no, this coming October. Yung tungkol sa importasyon ay gagawin natin is medyo conservative approach na sinasabi. Kung ano man yung kailangan base sa mga computations ng buong industriya at ng gobyerno, ay gagawin natin baka 80% lang yung implement natin initially. Just to make sure na hindi tayo magkasobra. At yun po ang pangako natin sa mga industriya at looking forward to a better harvest season this coming October.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 8 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. 24 na ho tayo sa buwan ng Agosto, araw po ng Lunes. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal din po ang pikon sa kalsada. Si Mamang Choper ho, ikalamit lang, baka pupungas-pungas sa antok ang tukuyan. Delikado yan. Ano na sa mga lugar na medyo delikado? Ano ho? Nga blind car, tapos paliko-liko. Ang kailangan gising na gising, alive na alive. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating banging isla sa mga ipanig ng kapuluan. Apo Luzon, Visayas, Mindanao, sabay-sabay ho tayo napapahinga sa lato ng ipilan ng Radyo Pilipinas. Sama po natin ang Radyo Television. Diyan po ang 104.3 The Capital. DWCI sa may Pidigalocos Norte. WCJ sa may party ho naman ng Cagayan. Yun. Good morning kay Mayor Gina. General, ano ha? Ed Aglipay, o yung gobernador ng Cagayan. Yun. Siyempre, pagbati na rin natin ng good morning kay Baring Lando Marquez ng LDAC. Kamusta ka na, Baring Lando? At kay General Tom Lanchon, balang kabala sa pagtatanim. Busy yung mga mangin sa probinsya. Ano? Ano dyan? Kagaya ho ng dada, kapanin po naman ang inyong abang likod ka, Hero, Hero, Ilustre, Brigado. Tututok lang tayo sa mga antabay lang sa mga report galing ko sa lalawigan. Imapanigo ng ating bansa, aalamin ho natin ang sitwasyon. Kinalaman pa rin po sa takbo ng agrikultura sa bawat lugar sa bansa. Lalo pa nga, grabe ho yung pinsala talagang inabot natin dito sa nakalipas na ano ho. Epekto po ng habagat, epekto ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kaligiran ho tayo, wedo. Hinele-hele ho tayo ng tatlong bagyo. Nabayan pa ng habagat, mantakin mo yan. Wala nga, may mga bagyo na wala nga landfall. Diba? Salamat tayo, walang landfall eh. Kaso naman, meron nung habagat na tumitindi pa rin ho yung dating nila. Marami pa rin ulang nalilikha at nagpapalubugo sa Metro Manila at mga karating lalawigan natin. Bagay, okay lang yan. Ang iba, fact check ko yan, fact check. Para mag-aalaman talaga kung sino-sino yung mga proyekto na sinalaula. Pagka nagbaha, kakabistuhan sa mga totoong kwento ng mga buhay-buhay natin dyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
4: Hoy, ingat po sa ating mga kababayan at ngayon pong araw. Uling linggo na pala sa buwan ng Agosto, ano, 24. Hoy, happy birthday muna pala. Doon sa aking pinsan dyan sa Tarlac City, si Minnie Del Rosario Badua. Sinisin ka na rin ba ngayon? Mga celebrator ho natin, happy birthday na lamang. Ano ho? Patuloy ho magdadala ng mga pag-ulan ng Southwest Monsoon o yung habagat na yan. Malaking bahagi po naman ng Luzon ngayong araw na ito ng Lunes, ano, 24. Abang minamatsyagan ho naman ang pag-asa ang pagpasok po ng Typhoon Saudel. Labas ho naman ang ating para. Diyan sa Batanes, kararanas ho ng malalakas na pag-ulan. Pero po naman sa epekto pa rin ho ng habagat. Tocos Region naman, Cordillera, Angkar, Cayet Valley, Central Luzon. Kahit po naman yung maulap na kalangitan, ay mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat ho naman. Parte naman ng Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, ay mataas ang chance ng mga pag-ulan at thunderstorm po naman. Dilman sa atin sa Metro Manila, lalaming bahagi po ng bansa katamtamang inin. Malinsangan na may posibilidad ng mga biglang buhos po ng ulan, isolated thunderstorms sa bandang hapon o sa gabi po naman. Ano ho? Sino sa mga na nag-aantabay kung kamusta ang panahon natin dyan sa car? Tahan po dyan yung baulap na kalagitan, may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulong. Ano ho? Buong Cordillera Administrative Region po yan. Ano ho? Parin po yan sa pinalakas na Southwest Monsoon o yung habagat na yan. Nagbabala pa rin po ang pag-asa at posibleng mga pagbaha at landslides dyan po sa mga bulubunduking lugar na yan. Ano ho? At dahil dyan sa lumalapit nga itong Typhoon Saudel sa ating par, siyang humahatak po at nagpapalakas ng hanging habagat, kaya asahan ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga susunod na araw. Iwalang pasok dahil sa masamang panahon. Karho ito ho. Ang mga ilang lugar dyan sa kanya, walang pasok ko dyan kasi nga masama panahon. Paglagay ho naman ang mga pangunahing kalsada natin dyan. Ayon sa pinakahuling ulat po ng DPWH car at ng Baguio CDRRMO. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Baguio, ho, sa Atok Benguet. Ang Marcos Highway ay sinasabing passable. O bukas po naman sa lahat ng uri ng sasakyan. Ito ho yung pinakaligtas na alternatibong daan sa ngayon. Ano ho? Itong Cannon Road naman, bukas po pero may mga limitasyon. Pinabayagan lamang yung general public, subalit para lamang po sa mga light vehicles. Yung mga 5 tonelada ang load limit pababa. Ano po? Ano po itong isarang buli? Ang biglaan ho naman, kapag lumakas yung ulan, at po sa banta ng rockfall at mga soil collapse ho naman. Ang Halsema Highway, yung Baguio Bontoc Road, one lane passable po yan. Ilang bahagi tulad po ng Kaliking, ng Atok at Abyang, Atok, ano ho? At sa mga nagdaang road slip, soil collapse, mag-ingat po naman sa putik at mga debris. Ang Naguilian Road, ano ko ng araw dito eh, Baguio Bawang Road, passable, salat po naman ang sasakyan. Benguet, Nueva Vizcaya Road, ito, not passable, hindi ho pwede, ano ho, sa kasalukuyan. At sa matinding pinsala po ng soil collapse, sa ilang bahagi po naman yan, ano ho? Okay, ingat po sa mga motorista at mga naglalakbay ho nating biyahero, biyahera. Pag ganyan, long drive po yan, kumisan talagang hirap yung, ano, hirap po, ano. Po talagang dala-dala yung biyahe. Gaganon, idlip muna ho tayo, gilid-gilid lang. Power nap na tinatawag. 15 minutes, o iba, tine 30 minutes pa. Lang. Para sigurado natin makabalik tayo ng buhay, buo sa piling natin mga mahal sa buhay. Pagsapit po ng hapunan, pagsapit po ng kinagabihan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po lamang sa mga nagbabiyahe, sa mga nasa lansanga na rin sa ngayon. Mamaya ng konti, may mga babatito sa mga naglalakbay. Ano ho? Okay? 4 minuto makalipas ang 5 na madaling araw. Tutok tayo. Sa ating po naman mga headliners.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Insala po sa sektor ng agrikultura umabot na sa 1.79 billion pesos.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Department of Agriculture, mapila po naman ang madagdagan pa kanilang budget sa susunod na taon. Backlog sa farm to market roads nasa 59,000 kilometers ba.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Agro Marine Industrial Systems Division po naman ng DA nakatutok na sa integration ng agri-systems at infra ng bansa. pang mapataas pa ang antas ng food security.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: May TESDA at DA nagtutulungan na para madagdagan po ang skilled at certified urban agri practitioners dito sa ating bansa.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas, oras natin, 15 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Tambay po lamang sa mga report magagaling sa lanawigan. Ano ho? Dagdagan pang halaga ng pinsala sa pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng habagat at magabagyong Luis, Baybay at Neneng. At ayho sa pinakauling datos ng Department of Agriculture, maabot na sa 1.79 billion pesos ang kabuang pinsala at production losses sa walong rehiyon sa bansa. Walong rehiyon na dinali mo? Grabe. Kabilang ho sa mga apektadong rehiyon ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Labarzon, Mimaropa, Bicol Region at maging Western Visayas. Apektado ang mahigit sa 51,000 mga magsasak at mangingisda. Manghigit po naman sa 41,000 hektare naman ng agricultural areas ang napinsala. Nakatumbas ho ng mahigit sa 44,000 metric tons na sinasabi ho naman pagkalugi. Kabilang ho sa mga naapektuhan ang palay, mais, kasaba, high-value crops, fisheries, livestock at poultry, at yung mga infrastruktura, makinarya, at kagamitan sa agrikultura at mangisdaan. Susubahin niya ata lahat-lahat ano, sa agri, tapos sa mga infra, papalo ng kulang-kulang 7 billion eh. Oh, sala, akin mo yan. Samantala, nagpapatuloy po naman ang assessment at validation ng DA sa mga apektadong lugar kaya posibleng madagdagan pa ang halaga po ng sinasabing pinsalang yan.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, samantala, umapila ang Department of Agriculture na sana po'y madagdagan pa ang nilang pondo para po sa sektor ng agrikultura sa ilalim po ng 2027 General Appropriations Act of GOGAA. Kaganyan ang klase ng panahon natin. Talagang dapat tinatapat na mas malaking pondo. Kung malak magandang lagay ng panahon, kailangan yan eh. Lalo na doon sa mga alanganin na talagang bumibigwas sa ating kalikasan. Nagpapahirap po sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, galit ng kalikasan. Nahon-nahon nila ngayon eh. Ho? Nahon nila ngayon. Ito yung comfort zone nila ng panahon ito. Kapila pong Department of Agriculture na sana'y madagdagan nga ay yung kay DA Agro Marine Industrial System Yusek Aray Perez. Perez din pala ron. Ang kinakailangan talagang budget ngayon sa agri-sektor ng bansa ay triple. Kasalukuyang pondo na inilaan dito. Mga katabing bansa nga natin, ang laki-laki ng budget nila para doon ipinilalalaan eh. Hindi pa rin kasi ito sapat upang masaklaw ng DA ang kabuang pangailangan ng mga agri-stakeholder. Partikular ang mga magsasaka at mangingisda pagdating sa mga pasaturo ang may kinalaman po naman sa agrikultura. Ibawa na dito ang farm to market roads. Hanggang sa ngayon, meron pong 59,000 kilometers backlog. Napakalayo ho. Abutin ang budget ng DA na 10,000 kilometers ang farm to market roads na target matapos ngayong taon. Anong pala kwentahan nun? Ha? Paano gagawin dyan? Kaya naman, isa ko sa mga nagigitang paraan ng DA upang kahit papano'y mailapit po naman ang nasa 500 bilyong piso na gap. FMRs ay sa pamamagitan po ng tulong ng pribadong sektor. Ilalim po ng private o public-private partnership program. Soft loans mula po naman sa mga international financing institutions tulad po naman ng World Bank.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Binong isang minsan may kausap ako tungkol sa budget. Ano ho? Laki daw ng budget na agrikultura, dapat lang talagang lakihan. Ang talagang lakihan eh. So daw, tingnan daw natin, baka yung malaking budget na pupunta lang sa central office. Ang pasweldo sa mga trabaho, sa mga tao. Maiiwan yung kakapraso nila para talaga sa abono, sa pananim, sa palay, sa magsasaka. Puntos yung nakausap kong yan ah.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Hey, report tayo! Inang Radyo Pilipinas sa Yoga. 400,000 pisong pinsala po naman sa agrikultura sa Ilocos Region ay naitala na dulot ng mga bagyot habagat. Minuhon natin ang detalye na katutok dyan si Miller Kokia, Radyo Pilipinas, Tayug.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 409.07 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region dahil sa Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Abagat. Batay sa datos ng DA Regional Field Office 1 BRRM Operations Center, nasa 17,634 magsasaka ang naapektuhan, habang halos 10,000 hektarya ang sakahan ng nasira. Tinatayang 7,563.42 metric tons ang production loss. Pinakamalaking pinsala sa palay na umabot sa 179 million. Sinundan ng high value crops 127 million at irrigation 66 million. May 21 million pinsala sa mais, 15 million sa infrastructure, 2.2 million sa livestock and poultry, 85,000 sa agricultural machineries at 63,000 sa kasava. Pinakamarami na apektuhan sa sektor ng palay na nasa 12,000 magsasaka. Patuloy na minomonitor ng DA ang epekto ng kalamidad upang matukoy ang lawak ng pinsala sa mga magsasaka at iba pang bahagi ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Hey, maraming salamat, Marimildred Coquia ng Tayub, Pangasinan. May babalaw sa mga sedente natin dyan ang Pangasinan PDRRM1 ho. Mag-ingat sa posibleng pagbaho, paghuhunan ng lupa, lalo pa nakararanasan ng tuloy-tuloy ang mawalang panahon sa mga kalapit ng barangay, po dyan sa may barangay Evangelista. O ingat kaya rin. Ay, salamat, Tayog Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ito naman mula Pangasinan, dako tayo ng Borongan. 10 kilong bigas at itpon sa ay 20 araw na ginawa naman sa magsidente naman ng Dolores Eastern Samar. Ay detalye dyan si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Malaking ginhawa para sa isang 78 taong gulang na residente ng Dolores Eastern Samar ang natanggap na 10 kilo ng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang BBM Local Government Support Fund LGSF Rice Distribution Program. Si Tatay Gliserio Operario ng Barangay 2 ay dating magsasaka ngunit hindi na makapagtrabaho sa buki dahil sa arthritis. Sa pamamagitan ng programa, nakatanggap siya ng 10 kilo ng bigas matapos mabigyan ng stub ng kanilang barangay. Ayon kay Tatay Gliserio, malaking tulong ito dahil humigit kumulang 1 kilo ng bigas ang kanilang nauubos bawat 2 araw. Kaya't ang 10 kilo na kanyang natanggap ay naasahang sasapat para sa humigit kumulang 20 araw. Sa halip na ipambili ng bigas ang kakaunti niyang kita, maaari na niya itong ilaan sa iba pang pangangailangan kabilang ang kanyang mga gamot. Ang Rice Assistance Program ay bahagi ng bawat bayan makikinabang initiative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtutulungan ng pambansa, panlalawigan at lokal na pamahalaan. Sa Eastern Samar, sinuportahan ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ni Governor R.V. Ibardoni ang pagpapatupad ng programa kasamang lokal na pamahalaan ng Dolores sa pamumuno ni Mayor Zaldi Carpeso. Para kay Tatay Gliserio, ang 10 kilo ng bigas ay hindi lamang pagkain kundi isang mahalagang tulong na nagbibigay sa kanya ng katiyakang may bigas sa hapag sa loob ng 20 araw. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Penny Pumida ng Borongan. Ay, good morning na rin sa Uncle mo kay Uncle Nilo Pumida ng Pasig City. Ayun, mamaya nasakya po na yan, busy na gumagawa ng salamin. Nagpatawag ko ng agarang pagpupulong si Governor Ben Ibardone. Ay, kamusta ka na, Gob? Kasama ang DepEd Eastern Samar ng Borongan, Divisoria City, Abarangas City, Divisoria PNP. Ahingil po sa mga paghihigpit, seguridad sa mga eskwelahan, para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral at guro laban sa anumang karasan. Ba't sabay-sabay na ginagawa ho ngayon yan? Kasi medyo talagang iba yung klase ng peligro eh.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
4: 4 na bayan sa Pangasinan nakapag-withdraw na ng NFA Rice, NFA Eastern Pangasinan para po naman sa kanilang relief operations. Ay detalye ng balita dyan si Grace Acuar, Radyo Pilipinas Tayug.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy ang pag-release ng bigas ng National Food Authority Eastern Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan sa Pangasinan para gamitin sa relief operations para sa mga residente at mga bakwit na naapektuhan ng pagbaha dulot na walang humpay na pag-uulan. Sa panayam kay Frederick Dulay, ang provincial manager ng NF Eastern Pangasinan, kabilang sa mga LGU na nakakuha ng supply, ang Kalasyao na nag-withdraw ng 250 sako ng bigas. Bugal yon 1,000 bags
7: ng bigas, Calasiao 250 bags ng bigas at Alamino City 241 bags ng bigas. Ayon kay Dulay, ang NFA rice ay binibenta sa 32 pesos per kilo at bawat sako ay may timbang na 50 kilos. Patuloy namang hinihikayat ng NFA ang mga iba pang LGU na makipag-ugnayan lamang para sa kinakailangang supply ng bigas para sa kanilang nagpapatuloy na relief operations. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
4: Maraming salamat, Grace Aquar, Tayub, Pangasinan. Good morning kay Ed Garcia ng Pangasinan. Sa Prudente and Gutierrez family sa Tayub, Pangasinan po naman. Punta tayo ng Bontoc. Ipo naman sa 140 mga beneficaryo dyan sa Bontoc Mountain Province. Nakatanggap po ng kalahating kamang bigas mula po naman sa ating pamahalaan. Detalye dyan si Barbara Arlene Fagyan, Radyo Pilipinas, Bontoc.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Nakatanggap ang may kabuuang 145 beneficiaries mula sa Barangay Alab, Bontoc Mountain Province ng tig 25 kilograms na alokasyon ng bigas noong August 20, 2026 sa Alab Proper Outpost. Ang mga bigas ay ang second tranche distribution na ibinigay sa mga beneficiaries sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit or LGSF FALGU Rice Subsidy Program. Ayon kay Bontoc Municipal Agriculturist Catherine Agun, ang unang tranche ay noong July 6 ngayong taon at ngayong naman buwan ng Agosto ang ikalawang tranche at ang unang nailaan ay sa Barangay Alab. At nakatakda pang tatanggap ang iba pang mga barangays ng Bontoc Mountain Province sa susunod pang mga araw. Ang ikalawang tranche ay may pondong 2.5 milyon na piso at inaasahang maibibigay ito sa lahat ng mga beneficiaries ng Bontoc, lalo na sa mga nangangailangan. Manipo dito'y DCRA Radyo Pilipinas Bontoc, Arlene Fagyan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Arlene Fagyan, Radyo Pilipinas, Bontoc. Maulan ngayon dyan sa lugar na yun. Naglabas po ang ng heavy rainfall warning kung saan kasama po yung Bontoc sa mga pinag-iingat. Sibling flash floods, mudslides at landslides po naman. Yung Baguio, Bontoc Road, pwede ba daanan yun? Imitado. Daanan, isang lane lamang, maling daanan po dyan. One lane possible sa bahagi po ng barangay Bontoc the Third. Dahil po sa naglalap na paghunang lupa o slopes collapse. Ang junction, Talubin, Barlig, Calacan Road. Natutupad po ang open-close arrangement sa trapiko sa sityo, Pingio, Barangay Talubin, Bontoc. Po sa Mapangani, ba't gumagalaw pa rin lupa, gilid doon ang Bontoc.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Higit naman sa 6 milyong piso ang halaga ng mantika ay naharang sa Palawan. Hindi ka naalala ko yung konsehal ba yung kagawad sa lugar ng Montalban, Rizal? Ipag eh. Ang bagsak yung presyo ng mga paninda niya, siguro minsan yung makaugnayan nga natin yan. Pinatid lang mga detalyeng ito kay Jemma Tagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalalahanan ng Philippine National Police o PNP ang publiko at sursuri maigi ang mga produkteng binibenta sa mga merkado bago ito bilihin. Ito ay matapos mahalag ang dalawang truck na naglalaman ng mahigit 6 na milyong pisong halaga ng mga pang-cooking oil o mantika sa isinagawang operasyon sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa City sa Palawan noong Agosto 20. Ikinasaan ng Special Operations Unit Puerto Princesa City Police Office ang naturang operasyon katuwang ang iba pang unit na bisto. Ang ilegal na pagbibenta na natura mantika matapos mapanggap na buyer ang isang pulis kung saan ay nasa batang aabot sa 18 litro na mantika. Nagresulta naman ito sa pagkaka-arrest ng isa at pagkakaharang ng dalawang truck na nagdalaman ng kabuuang 5,000 litro na mantika na walang kaukulang dokumento. Ikinasa ng pulisya mga kasong isasampa laban sa naaresto gayon din sa mga nasa likod ng naturang kargamento. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang naturang operasyon sa Baigiit na ang tagumpay nito ay nakasalalay din sa pakikipagtulungan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Yung kaso ng leptospirosis pa pataas ng pataas, lalo na dito sa Quezon City. Baha po ng mga pasyente sa mga paggamutan. Abot na po sa 213 kaso ng leptospirosis dito sa Quezon City. Pinatid ang mga detalye ng balita niya kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy ngayon ang paalala ng Quezon City Local Government sa mga residente na iwasang lumusong sa baha para makaiwas sa sakit na leptospirosis. Batay sa pinakauling datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 213 ang kaso ng leptospirosis na naitala sa Quezon City mula yung January hanggang nitong August 20. Sa kabuuang bilang, 168 o 79% ng mga kaso ay nasa edad 21 pataas habang mas maraming lalaki rin ang naapektuhan. Pinakamataas pa rin ang bilang ng mga kaso mula sa District 2. Paalala ng lokal na pamahalaan, gumamit ng proteksyon gaya ng bota at guwantes kung kinakailangan lumusong sa baha. Kung hindi naman may iwasang lumusong, ay pinapayuhan ng publiko na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para mabigyan ng angkop na payo, reseta ng doxycycline bilang preventive measure laban sa leptospirosis. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Samantala, pinalalakas pa ngayon ng Department of Agriculture ng mga inisiyatiba upang mapataas pa ang antas ng food security ng bansa. At mapagdugunan ng pansin po natin at mapaunlad pa rin ang buong sektor ng agrikultura ng Pilipinas. Ay pumuni Agro-Marine Industrial System USEC RA Perez na kabilang sa mga target ngayon ng DA ang integration ng lahat po ng sistema at agricultural infrastructures ng bansa. Kabilang din sa maigpit na bilin ni Pangulong Marcos, hindi po naman ang bibigyang prioridad ang farm-to-table initiative ng pamahalaan kung saan mas mapapadali pa ang value chain sa agri-sektor. At pamamagitan nito ay magiging integrated na ang operasyon mula sa agri-inputs, ani farm-to-market, logistics, cold storage, safekeeping, agri-processing at value-adding process mga produktong agrikultura.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas, nagtumpad sa minuto na kapilibay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Babalik po kami. Sandali lang.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko dati o inalala na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
13: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
14: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
15: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming kaibigan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
13: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
16: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
17: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Eh, pumasok na yan. Oras na natin, 39 na minuto na kami bayan makalipas ng alas 5 na madaling araw. Ay, galaw-galaw para hindi pumanaw. Eh, teka muna, binabati lang natin yung mga nakatutok sa atin ngayon. Yahing Commonwealth Market, Santa Lucia. Ayun, Gila Transport Group, nakikinig po kami sa inyo. Salamat. At bus number 12, ng piloto daw po ay si Sir Nando Caipang. Co-pilot naman si Sir Jeffrey Saldo. Yung mga pasaherong nakikinig at nakatuto ngayon dyan. Malahat o inaato ko nagtetext na. Good morning sa mga pasahero po ng Aguila Transport Group. Oh. Ingat lang kay Sir Nando Caipang, kay Sir Jeffrey Saldo. Ang pilot at co-pilot, sinasakyan ngayon. Good morning po sa inyong lahat dyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
4: Ay, kadalawampung National Vegetable Congress. Itinounce mo naman dyan sa Davao City. Pinatilan ang detalye si Marcel Mamonda Salia, Radyo Pilipinas, Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinaluhan ng humigit kumulang 500 na kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa ang 20th National Vegetable Congress 2026 na ginanap sa Davao City. Kabilang sa mga dumalo, ang mga magsasaka ng gulay, opisyal ng pamahalaan, mga leader ng industriya, agricultural experts, akademya, suppliers ng agricultural inputs, pribadong sektor, kooperatiba at iba pang stakeholders sa sektor ng gulay. Bit-bit ang temang Agricultural Innovation, Gateway Towards the Sustainable and Profitable Vegetable Industry. Nagsilbing lugar ang tatlong araw na kongreso para sa pagpapalitan ng kaalaman, paglalahad ng mga makabagong teknolohiya at pagtukoy ng mga praktikal na solusyon sa mga hamon ng industriya ng gulay sa bansa. Tinalakay din sa kongreso ang kahalagahan ng Innovation Act teknolohiya, pagpapalakas ng mga organisasyon ng mga magsasaka, access sa financing at pagpapalawak ng market opportunities upang maging mas produktibo, kompetitibo o competitive, sustainable at kapakipakinabang ang vegetable farming sa bansa. Layunin ng pagtitipon na mapalakas ang ugnayan ng mga stakeholders at maisulong ang isang mas matatag at kumikitang industriya ng gulay sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamonda Salia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Update lang tayo kay Alex Iyala sa mga nagtatanong. Tapos yung kanya pinamata sa seeded na Pilipinong manlalaro sa kasaysayan, ang isang Grand Slam singles draw. Sa kanyang magandang laro na nakalipas sa linggo, makita na po ang kanyang live ranking sa world number 18. Diyan, naging basihan po naman para makuha yung number 17 seeding na po naman sa main draw ng US Open. Pagkaganap, August 24, 26, mixed doubles, oh. Kaya na natin yan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Magkakasama naman natin ngayon na ang heavy po ng Agricultural Land Management and Devaluation Division, Bureau of Soils and Water Management, Department of Agriculture pa rin, oh. Ang kasama natin si Jovet Almeda. Almeda, may kakalala ko mga Almeda, mga Ilocano. Hindi natin, magandang umaga po. Sir, ma'am, Jovet ba? Si Madam Jovet, ayun, nakita ko na si Ma'am Jovet. Ayun. Jovet, magandang umaga po. Welcome mo sa Usapang Agrikultura. Si Kahir po, kamusta ka na?
20: Isang napakaganda at mapagpalang umaga po, Kahiro, at sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay po sa Usapang Agrikultura.
4: Kamusta ang panahon? Nandito lang sa Metro Manila, Quezon City?
20: Yes, yes, Kahiro, nandito lang po ako sa Quezon City, specifically sa Project 8.
4: Oh, ay malapit. Abot na ulang pala halos din. Yan, ano? Okay, oh. Ma'am, kamusta po? Makikibalita muna kami. Anong mga latest meron po ngayon ang Bureau of Soils and Water Management? Anong mga latest meron tayo ngayon dyan?
20: Okay, so ngayon po sa Bureau of Soils and Water Management, ang ating pong OIC director ay nandun sa Mongolia. Alam niyo po ba, nakikijoin po tayo sa Conference of Parties. And we try to come up with our recommendations kung ano po yung magandang pwede natin gawin upang maisulong po yung soil health sa ating bansa. So isa po sa ating pinromote doon ay may isama man lang sa curriculum ng ating mga eskwelahan, yung tungkol po sa pangangalaga ng lupa. And of course, patuloy po natin ginagawa yung ating mga land resources evaluation, assessment, and mapping.
4: Okay, banggit nyo na rin ho yung mapping. Ma'am, kamusta po? Bigyan nyo ho nga kami ng pagkaalam, pagkatuto. Ano ba, para sa simpleng salita lamang, ano ba yung programang Agricultural Land Assessment, Evaluation, and Mapping ng DABSMW? Para saan po ba yan? Anong importansya niyan? Bakit kinakailangan yan? Anong pakinabang meron dyan?
20: Okay, marami pong salamat. Alam niyo po, yung pong pagmamapa natin ay nasimulan pa po natin simula nung na-establish ang Bureau of Soils and Water Management. Ang mapping po ay ginagawa natin upang lalo nating mapag-aralan at matingnan kung ano po yung kapakinabangan ng ating mga lupa at ang ating mga landscapes na nakikita. Pero syempre po, kung titingnan nyo po halimbawa isang picture, ang picture po ay may nakikita tayong mga impormasyon. Ganon din po ang mapa. So nakalagay po doon ang mga impormasyon na gusto nating malaman. Nagkakandak po tayo ng mga field activities. At ang lahat po ng mga datos na nakakalap natin ay pinagsasama-sama natin at inilalagay natin sa isang mapa. So parang drawing po ito, pero punong-puno po ito ng mga impormasyon na nagagamit natin sa pagpaplano, sa pag-identify ng kung ano mga best interventions na dapat nating ilagay sa bawat information na nakukuha natin. Alam niyo po kasi iba-iba kasi ang mga lupa. At ang mga lupa po ay inilalagay natin sa isang mapa.
4: Ngayon, may mga lupang para sa palay, mga lupang para sa mga high-end agricultural products, hindi ba pwedeng lahat pare-pareho lang eh?
20: Tama po kayo dyan, Kahiro.
4: Dahil
20: kaya
4: po,
20: meron ta, if I may add, Kahiro,
4: sige po.
20: Nabanggit niyo naman din po yung tungkol sa mga pananim na inilalagay natin sa ating mga lupa. Kasama po yan sa main objective, bakit po tayo nagmamapa? Kasi pag pinag-aralan natin yung ating mga lupa, nagkakaroon po tayo ng mga land use assessment mapping, land suitability mapping, nagkakaroon din po tayo ng mga identification of crops, kung saan natin sila ilalagay. Ganun din po kung ano ba ang tamang mga pamamaraan upang lalo nating mapaunlad yung ating mga pananim na hindi po natin isinasaalang-alang po natin din yung kalusugan po ng ating mga lupa.
4: Jovet, dito po sa programang ito, ano po ba ang tutok? Ito ba pa-exclusive lang para sa mga agricultural land o pati mga non-agri-land?
20: Tayo po kasi, ang classification po natin, di po ba may mga agri-lands, timberlands, forest lands, mineral lands. So syempre po yung ating mga agricultural lands, dito lang po nasasakop ng ating Department of Agriculture. Meron po kasi tayong kanya-kanyang mga mandato aligned with the mandates of other departments. Like ang ating Department of Environment and Natural Resources. Syempre po sa mga forest resources po ang hawak nila. Sa Department of Agriculture, ang ating pong pinagtutuunan ng pansin ay ating mga agricultural land resources.
4: Okay. Unahing makikinabang po dito, siyempre magsasaka. Ano ho? At maliban ho dyan, ang LGU, yung lokal na pamahalaan, maging yung mga investors o mga kooperatiba, paano po ba ito pinagsasama-sama at inaaral?
20: Okay. Marami po kasi tayong pinagagamitan ng ating mga mapa. Ang isa pong very basic doon, for example po, alam ko narinig niyo na po ang ating mga NAPAADAN South DZ or Network of Protected Areas for Agriculture and Agri-Industrial Development. And then yung SAFDZ naman po, tinatawag natin na Strategic Agriculture and Fishery Development Zone. So in relation po sa ating mga local government units, ito pong NAPAADAN SAFDZ ay ini-integrate po natin, katulong po ang ating mga partners sa local government units sa kanila pong tinatawag ng mga comprehensive land use plans. Alam niyo po, kapag po na-integrate yung ating mga NAPAADAN SAFDZ, mas lalo pong nagiging focused ang mga interventions na dapat naman pong ginagawa ng Department of Agriculture para po mas lalong tama ang maibigay natin na tulong. For example, yung ating mga fertilizers, yung ating po mga seeds, even yung ating mga irrigation support ay tama po at angkop dahil nakalagay po siya sa plano at na-identify po natin sila sa pamagitan po ng ating Land Resources Evaluation Assessment and nailagay po natin sa ating mapping activities.
4: Usapin po ng assessment and evaluation, ano hinahanap po ng mga eksperto kapag sinusuri yung isang lupa? Ano yung mga bagay na hinahanap nila?
20: Okay. So ang una po syempre ay meron po tayong tinatawag ng mga visual observation. Syempre kung ano pong nakikita natin, isinusulat po natin yan. And another one, nagko-conduct po tayo ng mga soil sampling kasi kailangan po nating pag-aralan yung ating lupa. So hindi lang po yung ibabaw ng lupa hanggang sa ilalim. Kasi marami pa pong mga processes ang nangyayari sa loob ng ating lupa. And then syempre nagko-conduct po din po tayo ng interviews sa ating mga kasamahan na mismong nangangalaga sa ating lupa. At kalakip din po doon, ina-align natin ano ba yung na-observe natin sa paligid. Kasi po lahat po ng related sa ating pananim, sa ating agrikultura, kailangan po ay kinukonsider natin ang lahat ng mga factors na ito.
4: Okay. Kambaw, itatanong ng isang nakikinig sa atin, sa loob ng isang taon, ilang beses na babago ang istruktura ng lupa?
20: Ano po?
4: Ilang beses na babago ang kalidad ng lupa? Halimbawa, isang taon, iba yung klima natin. Sa loob ng isang taon, ilang beses na babago yan?
20: Alam niyo po ba na ang lupa, bago tayo magkaroon ng lupa, it takes millions of years. So, kapag po tayo nag-conduct ng study ng lupa, definitely, hindi naman po ganun kalaki ang mababago. Kaya nga po, di ba, meron tayong adaptive balance fertilization strategy. Hindi po natin masasabi na kapag gumamit na tayo ng balance fertilization ay gaganda.

0: si John na chemical dito sa lupa natin?
1: Tama po kayo, Kahiro. At yan po ang isa sa mga advocacies ng Bureau of Soils and Water Management. Kaya nga po tayo merong Adaptive Balanced Fertilization Strategy. And in relation naman po sa ating Land Resources Evaluation Assessment and Mapping, minamapa po natin lahat ng halimbawa, lahat ng mga rice areas, and then lahat sila na gumagamit ng ABFS. And then i-relate natin doon sa mga ibang mga rice areas na hindi gumagamit ng ganong teknolohiya. At napapag-aralan po natin kung ano ang nagiging epekto talaga ng tamang paggamit ng pataba.
0: Sabihin nito, Ma'am Jovette, dahil sa mapping na yan, maka-quantify natin kung ilan sa mga agrilas ang pwede sa palay, pwede sa mga high crops. Sa isang click lang, alam mo na lahat yun.
1: Tama po kayo. Di po ba meron na, I think meron pong na-interview po kayo from Bureau of Soils and Water Management. Then we have our FERT map. That's one way of knowing. Kasi lahat po ng mga naimamapa natin, gumagamit na po tayo ng new technologies para po mas lalong madaling maging available sa ating mga farmers yung mga information po na nagagather natin. Sinasabi po natin na science-based ito, but then kailangan po ay madaling abot kamay ng mga gustong gumamit yung ating mga impormasyon. So yung pong mga naimamapa natin, dati po naka-drawing lang po talaga yan, as in literally isinusulat lang sa mga papel or sepia na tinatawag natin. But now, digital na po tayo. So naka-shape files na po sila. And ang maganda din po dito, kapag po nagko-collaborate po ang Department of Agriculture, ang Bureau of Soils and Water Management sa iba-iba pang mga ahensya na mayroong land use related functions, ay madali po tayong nakakapagbigay ng mga data na kailangan po natin. At ganun din po sila, nakakapag-share din po sila sa Department of Agriculture.
0: Dahil po sa mga binabanggit nyo yan, mabubura na yung kaisipan na dapat ay hula-hula lang, tsamba-tsamba lang kung itatanim natin. Dito talaga exact science na to.
1: Tama po kayo, Kahiro. Tama po.
0: Okay. Paano po? Ito, may tanong dito pumasok. Ano po? Ano daw po ang itsura ng isang land suitability map at paano ito binabasa?
1: Ah, okay. Salamat po sa tanong na yan. Sa totoo lang po, isa po ito sa mga madalas na nire-request po sa aming opisina. Ang land suitability maps po natin ay unang-una, ginagamitan po natin ang pag-aaral ng mga land resources related information. Pinag-aaralan po natin ang lupa, ang topografiya, kung anong nakatanim, ang climate, at syempre po mga iba pang impormasyon na makakalap naman natin sa ating mga farmers na mismong gumagamit ng lupa. Ngayon po, dapat po, aside from knowing kung ano po yung lupa natin, yung tinatawag natin na land characteristics, titingnan naman po natin ano naman yung kailangan ng itatanim natin. Halimbawa, gusto natin siyang taniman ng mga high-value crops. So, ano ba yung specific na kailangan nila? So, yung tinatawag naman po natin doon, mga crop requirements. So, itong mga crop requirements, imamatch po natin doon sa characteristics ng ating lupa at doon po tayo makakakam up ng land suitability maps. So, pag po merong nag-align, sila po yung magiging suitable. Kumbaga, meron pong not suitable, merong marginally suitable, highly suitable. So, hindi po kasi lahat ng lupa ay pare-pareho. Kaya po, ang ating pong rekomendasyon ay hindi rin po pare-pareho.
0: Merong matching ano?
1: Opo, meron pong matching talaga.
0: Ma'am, pero huling tanong na lamang, paano daw ho makakakuha ng serbisyo? Libre ba ito ng DIBSMW? Libre daw po ba yan?
1: Opo, sa totoo po lamang, lahat po ng ating impormasyon, maaari nyo pong makuha sa website po ng Bureau of Soils and Water Management. At specific po sa ating mga mapa, meron po tayong BSWM Maps Portal. Okay. Meron pong mga ibang request po, sir, na mga masyadong detailed, especially pag galing sa ating mga akadim. Kapag po ganon, ini-invite po namin ang ating mga nakikinig, mga taga-subaybay, makipag-ugnayan po kayo directly sa opisina po, sa aming pong tanggapan sa Bureau of Soils and Water Management through the office of our director.
0: Ma'am Jovette, kahiro na lang para nagkakapilan tayo dyan sa tarangkahan mo.
1: Ah, okay.
0: Ma'am Jovette, sige okay. Pa, baka meron po kayong final na mensahe sa mga nakikinig po sa atin, ma'am. Sige po, go ahead.
1: Marami pong salamat muli, kahiro, sa opportunity na ito. At sa mga nakikinig po, sa lahat po na nangangailangan ng impormasyon tungkol po sa lupa, isa po sa ino-offer po ng Bureau of Soils and Water Management at maaari nyo pong mapakinabangan ay mga mapa po na ating pong ginagawa. Science-based po ang mga mapang ito. At ang lahat pong ito ay sana po ma-realize po natin, hindi po lahat ng lupa ay pare-pareho. Kaya po ginagawa natin ng matinding pag-aaral At kinoconsider din po natin kung ano ang pangangailangan.

0: hindi lamang po ng lupa, kundi pangangailangan din ng halaman. At syempre, para po mas maging economical, kung ano po yung gustong itanim ng ating mga
1: Okay. Ma'am
0: magsasaka.
1: Jobeth Almeda, marami pong salamat. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Thank you, ma'am. Thank you.
0: Maraming salamat ka, Hero.
1: Thank you
0: po.
1: Salamat.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Ma'am Jobeth Almeda ng Bureau of Soil Water Management. Ano ho? Sa pamunuan dyan. Ano nakaming oras. Ang bilis ang oras natin sa ngayon nila Alvin, Arnel, Mike, Marian. Kapanin po sila Nida, Susan, Gemard. Mapanin natin sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Latrona. Ang alam pa rin po nila Julius Gonzalez, Cristobal Tirambolo, Hero Ilustrero Brigado nag-iiwan. Namang bagay, matitama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho, o isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news ho, huwag tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
8: So,
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo sa
10: nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, publiko pinag-iingat ng Office of Civil Defense dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ng bagyong may international name na Saduel.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development naghahanda na ng 3.7 million food packs para sa mga pamilyang maapektuhan ng paparating na bagyo.
4: Headlines.
3: Relief operations ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng nagpapatuloy.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa mga epekto ng habagat at mga daglang bagyo, umabot na sa 29 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Cabinet Secretary Ben Arabalos tiniyak na aaksyonan kaagad ang paulit-ulit na pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Lunes, ngayon ay August 24, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Publiko pinag-iingat ng Office of Civil Defense dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ang bagyong may international name, Saduel. Ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Pinag-iingat at pinaghahanda ngayon ng Office of Civil Defense ang publiko kaugnay sa epekto ng dulot ng mga pagulan dala ng habagat at paigtingin ng mga bagyo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may international name na Saduel. Ang kay OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro, malaki ang chance ng paigtingin ng bagyo ang habagat ang na siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa kanluran at gitnang Luzon kasama na ang NCR. Kahapon nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para tukuyin ang mga gagawing paghahanda kaugnay sa papalapit na bagyo. Ani Alejandro, inaasahan muling magbabalik ang mga pag-ulang dalang habagat hanggang sa susunod na weekend hanggang sa makapasok ang binabantayang bagyo na tatawagin ng mga OBED. Kaya naman muling pagaganahin ng OCD ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at ang Interagency Coordinating Cell para sa mabilis na ugnayan ng ibang ahensya ng pamahalaan.
9: Itong enhanced habagat na maaaring makaapekto sa atin Monday or Tuesday ay may potensyal na magdala ng prolonged and rapidly intensifying rainfall over western and northern Luzon kasama ang NCR. So kung maalala nyo, last week na tuloy-tuloy ang pag-ulan dahil sa monsoon, ito ay mga the same areas na maaaring tatamaan nitong enhanced habagat.
8: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: 3.7 million food packs naka-standby para sa bagyong tatawaging OBET na may international name na Saduel. Ito ay ayon sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto ng bagyong OBET at pinaigting na habagat. Bilang paghahanda, nakapretosisyon na sa mga warehouse ng DSWD ang nasa 3.7 million family food packs, gayon yung nasa higit 300 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items. Nakahanda ang mga ito para agad na maipadala sa mga lugar na posibleng maapektuhan at mga ilangan ng karagdagang tulong. Samantala, batay sa pinakahuling ating datos ng DSW, umabot na sa 1.7 milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Kabilang sa mga nakatanggap ng augmentation support ang mga LGU mula sa NCR, CAR sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na piniiting ng DSWD ang paghahanda at prepositioning ng relief supplies para matiyak na sapat at agad na mapapadalhan ng tulong ang mga maapektuhan ng bagyo at ng habagat. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nananatili ang bagyong Saudel o napanatili ng bagyong Saudel ang kanyang lakas habang gumagalaw ito pa kanluran, hilaga kanluran sa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, namata ng sentro ng bagyo sa 1,775 kilometers. Silangan ng hilagang Luzon o nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Saudel ay may pinakamalakas na hangin na 165 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 205 kilometers bawat oras. Tumatahak ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers bawat oras.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy pa ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang maapekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang sa tinututukan ng DSWD ang mga lugar sa Sablayan at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, gayon din ang mga lugar sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para agad na maihatid ang ayuda sa mga apektadong pamilya. Sa Sablayan, mahigit sa 300 families ang nabigyan ng family food packs, habang 223 families naman sa Abra de Ilog ang nakatanggap ng ayuda noong Agosto 21. Sa Zambales, nagsagawa rin ng relief operations ng DSWD sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, matapos umapaw ang ilog. Samantala, nananatiling naka-alert ang DSWD sa kabila ng pagbaba sa Blue Alert status ng Disaster Response Command Center nito.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umabot na sa 29 ang bilang ng mga nasawi sa mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 sa mga ito ay kumpirmadong nasawi. 27 individual ang nasugatan habang 2 iba pa ang nawawala. Higit sa 105,500 individual ang naapektuhan ng masamang panahon. Iniulat ni ng NDRRMC na 2,324 na tahanan ang nawasak sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Abot naman sa 4.8 billion pesos ang halaga ng pinsala sa imprastruktura. Abot din sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Cabinet Secretary Ben Arabalos tiniyak na aaksyonan kagad ang paulit-ulit na pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Report.
11: May mga sirang istruktura na kailangang ayusin at mga problema dapat na resolbahin ng pangmatagalan. Ito ang assessment na inilabas ni Cabinet Secretary Ben Arabalos kasunod ng ginawang pagbisita sa mga lugar ng Hagonoy at Paumbong na sa mahabang panahon ay matinding apektado pa rin ng pagbaha. Ayon kay Arabalos, kanilang inaalam o inalam kung bakit kailang hindi matapos-tapos ang problema sa baha ng mga taga-Bulacan sa kabila ng may mga flood control structure naman. Pero sa lahat ng ito, sabi ni Abalos, ay malinaw ani ang utos dito ng Pangulo. Ipaayos agad at papanagutin ang mga dapat na may pananagutan sa mga palpak na flood control projects. Kung may contractor aniya na may obligasyon sa warranty, ay kailangan sigilin sa kanila ito. At kung nagkaberya sa disenyo o konstruksyon, ay dapat itong panagutan, lalo't may kapabayaan. Hindi na aniya dapat hayaan ang paulit-ulit na paggasta ng gobyerno para sa mga proyektong hindi naman nagtatagal, hindi matibay at hindi kayang protektahan ng mga tao. Pagtiyak ni Abalos, hindi hanggang tingin at inspeksyon lang ang magiging resulta sa pagbisita nila sa mga bahaing lugar, kundi lalaki pa ng aksyon. Base na din
12: sa direktiba ni Pangulong Marcos. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang Department of Public Works and Highways sa pagsasagawa ng pansamantalang repairs sa mga potholes o lubak sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila at Luzon. Kabilang sa mga inaayos sa Metro Manila, ang E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover sa Quezon City. Kasama rin ang MH Del Pilar Street sa Malabon, Taft Avenue at Plaza Cervantes sa Maynila, ang Macapagal Boulevard at Spine Road sa Pasay, ang C5 Calayan Avenue sa Taguig at MacArthur Highway sa Valenzuela.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sinasagawa rin ang temporary pothole repair sa iba't ibang bahagi ng Luzon na idinulot ng tuloy-tuloy na pagulan nitong mga nakarang araw. Kabilang sa mga lugar na inaayos ng DPWH, ang mga pangunahing kalsada sa Ilocos Sur, Ilocos Norte at Pangasinan, gayon din sa Nueva Vizcaya, Laguna, Batangas at Camarines Sur. Sinasagawa ito kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gadayusin ang mga nasirang kalsada dulot ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na paigdingin ang wastong pamamahala ng basura habang nagpapatuloy ang habagat. Ayon sa DNR, inaasahang makakapekto ang southwest monsoon sa ilang bahagi ng bansa hanggang Setyembre. Pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na huwag magtapo ng basura sa mga kanal, sapa, ilog, dalampasigan at sa Manila Bay upang maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig. Gayon pa ng DNR, mahalagang tamang pagtatapo ng basura upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad at kapaligiran.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naghahanda na ang Department of Health o DOH sa inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pagulan at pagbaha. Sa pagbisita ni Health Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital sa Maynila, tiniyak nito ang kahandaan ng ospital sa pagtugon sa mga pasyente. Naka-activate na sa San Lazaro Hospital ang Leptospirosis Express Lane para mapabilis ang pagsusuri at gamutan. May nakahanda ng rapid diagnostic test, sapat na supply ng antibiotics at hemodialysis units para sa mga pasyenteng may malubhang kondisyon. Tiniyak din ng ONI Secretary Mercado na may nakalaang surge capacity beds sa mga ospital sakaling dumami pa ang mga kaso. Pinaalalahanan din ng DOH ang publiko na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na DOH Health Facility o Yakap Clinic kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala, at sundin ang tamang pag-inom ng gamot ayon sa payo ng doktor. Samantala, sa paglilinis naman matapos humupa ang baha, iniikayat ng DOH ang pagsusot ng bota, gloves, goggles at mask. Pag-iwas sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay ng mag-isa at tamang paggamit ng mga panlinis. Paalala pa ng DOH, unahin ang kaligtasan upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang panganib matapos ang pagbaha.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Party list, hold on, sinusulong ang 30% calamity pay para sa mga pumapasok sa gitna ng kalamidad. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Ipinapanukala ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista na isabatas ang pagbibigay ng calamity pay sa mga manggagawang kailangang pumasok sa trabaho sa kabila ng kalamidad at masamang panahon. Sa House Bill 4435 o Calamity Pay Law, itinatakda ang karagdagang 30% calamity premium bukod sa regular na sahod ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Ayon sa mga babatas, maraming manggagawa ang napipilitang lumusong sa malalim na baha at magtiis sa masamang panahon dahil ayaw nila mabawasan ng sakod o mapatawan ng parusa ng kanilang employer. Kabilang narito yung mga biyahero na nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa enhanced habagat ang mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa ilalim ng panukala, ipagkakaloob ang calamity pay kapag isinailanam sa state of calamity ang lugar, nakataas ang typhoon signal number 3 o merong red rainfall warning, may work suspension o matinding naapektuhan ng kalamidad. Mayroon ding nakapaloob na proteksyon laban sa disciplinary action at pagbabawas sa sahod ng mga manggagawang hindi makakapasok dahil nga sa kalamidad o masamang panahon. Ang mga lalabag ay maaari na mamaharap sa 100,000 piso multa, pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at hindi na pag-renew ng business permit. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
17: Kaalamang ASEAN.
16: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
18: Navigating our future together.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa iba pang mga balita, pagbabago ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinasapinal o isa sa pinal ngayong linggo. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na isa sa pinalpan nila ngayong linggo ang mungkahi na ilipat sa hapon ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng naunang mosyon ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri na pagpalitin ang oras ng pagsasagawa ng impeachment trial at ng plenary session ng Senado, kung saan gagawin ang plenary session sa umaga at ang impeachment trial ay ililipat sa hapon. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa nilang bigyan ng sapat na oras sa mga partido sa paglilitis para makapag-adjust sa ipapatupad na bagong schedule. Nauna nang sinabi ng Senate President na nakakuha na sila ng consensus para sa pagbabago ng schedule. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senator Ping Lacson na posibleng malipat na sa hapon ang impeachment trial ni VP Sara simula sa Setyembre. Sinabi ni Lacson na nangingibabaw sa mga miyembro ng Senate Majority Block ang pananaw na sulitin ang oras para sa impeachment trial sa pamamagitan ng pagdaraos sa mga legislative session sa umaga at paglilipat ng trial sa hapon at posibleng pagpapahaba nito hanggang gabi. Sa ilalim ng panukalang setup, maaaring idaos ang regular session ng Senado simula Lunes hanggang Miyerkules ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at magsisimula ang trial ng 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi. Pero ayon kay Lacson, walang pressure na kailangang eksaktong matapos tapos ang proceedings ng 7:30 ng gabi at maaari itong umabot hanggang 10 o 11 ng gabi kung kakailanganin. Anya, kung magkakasundo ang mga senador sa bagong schedule, malamang ay ipahayag ito sa Miyerkules, August 26. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: Ligtas ng nakabalik sa Pilipinas ang 26 na distressed overseas Filipino workers at apat nilang dependents mula sa Dubai, United Arab Emirates. Ito'y sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng Department of Migrant Workers. Ayon sa OWA, dumating ang kabuwang 30 repatriates sa Niño Aquino International Airport Terminal 3 sakay ng Emirates Flight EK334. Agad silang sinalubong ng mga kinatawan ng OWA at DMW na nagbigay ng airport assistance at iba pang kinakailangang suporta sa kanilang pagdating. Sinabi pa ng OWA na patuloy itong magbibigay ng tulong sa mga uuwing OFWs sa pamamagitan ng mga regional welfare offices upang matiyak ang kanilang kapakanan, kabilang dito ang welfare assistance at iba pang serbisyong nakakatulong sa kanilang muling pagsisimula kasama ang kanilang mga pamilya.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
3: Diniyak ng pamahalaan ang patuloy nitong tututukan ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarers sa Northern Black Sea. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., muling pinagtitibay ng Department of Migrant Workers ang mga protective measures para sa mga tripulanteng Pilipino na maaring malagay sa panganib dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa naturang lugar. Inikayat ng DMW ang lahat ng Pilipinong marino na manatiling alerto at sundin ang mga pinatutupad na safety protocols kaugnay ng security situation sa Northern Black Sea. Layunin nitong maprotektahan ang kanilang buhay, kaligtasan at kapakanan habang sila'y nasa kanilang mga barko. Kasama rin sa pinapaalalahanan ng licensed manning agencies, foreign principals, employers, ship owners at mga master ng vessels na maigpit na ipatupad ang mga hakbang na nakasad sa DMW Advisory Number 50 Series of 2026.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
3: Nagkakaisa ng pananaw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na mas mainam ang public-private partnership para sa malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ito'y kasunod ng pagbanggit ni Remulla sa ilang proyektong nagkaroon ng problema at pagkakaantala, kabilang dito ang 9 billion pesos na UPPGH Cancer Center na walang nagbid, ang 8 billion pesos na Bureau of Immigration Building na 10 taon ang ginagawa, at ang flood control project sa Cebu na mula 63 meters ay naging 25 meters na lamang. Ayon kay Remulla, mas mainam na bumili na lamang ng gusali sa pribadong sektor kung ito ay mas mura, mas maayos at mas dekalidad. Sang-ayo naman dito si Secretary Dizon. Anya, habang hindi pa naaayos ang sistema ng DPWH, mas mainam ang PPP para sa mas mabilis at dekalidad na proyekto. Kabilang sa mga PPP project, ang 10.74 billion pesos na Civil Aviation and Immigration Security Services project na magmo-modernize sa 11 paliparan gamit ang AI, ang biometrics at real-time data. Iginiit ni Remulla at Dizon mahalagang PPP dahil limitado ang pondo ng gobyerno at sa ganitong paraan mas napapabilis ang mga proyekto at napapahusay ang serbisyo para sa publiko.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard may mga panibagong patrol vessel. Yan pong report ni Lawrence Tanhoko.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
13: report.
17: Nakatanggap ang Philippine Coast Guard at PCG ng dalawang 27-meter Marine Protector Class Patrol Vessel mula sa Estados Unidos upang palakasin ang Search and Rescue, Marine Environmental Protection at Maritime Domain Awareness Operations ng bansa. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, inaasahang darating sa Manila Waters sa October 2026 ang dalawang barko na ikokomisyon bilang BRP Pag-asa at BRP Patag na una nang magtapos sa specialized operational at maintenance training sa Baltimore, Maryland. Ang 24 na tauhan ng PCG na hahawak sa dalawang patrol vessel. Sinabi ni Kayabyab na makatutulong ang mga bagong sakyang pandagat sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergency sa dagat kabilang ang oil spill at iba pang insidenteng may epekto sa marine environment. Bahagi rin ng acquisition ng pinalalakas na maritime security cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
3: Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa industriya ng asukal na hindi pulisiya ng kasalukuyang administrasyon ang patuloy na pag-angkat ng asukal. Ayon sa kalihim, ginawa lamang ito o ginawa lamang ang importasyon bilang hakbang upang mapanatili ang katatagan ng presyo at supply sa merkado. Sinabi pa ni Tio Laurel na maraming o maaring maghangkat ng asukal kapag may pansamantalang kakulangan sa supply upang maiwasan ang matinding pagtaas o pagbaba ng presyo at maprotektahan ang mga mamimili. Gayunpaman, ginit niyang hindi dapat maapektuhan o malugi ang mga lokal na producer dahil dito. Pinaliwanag din ang kalihim na sa mga susunod na pag-angkat, sapat lamang ng dami ng asukal ang papasok sa bansa, hindi sobra at hindi kulang. Layunin ng hakbang na mabalanse sa merkadong supply ng asukal habang binibigyan ang pagkakataon ng lokal na industriya na maging mas produktibo at competitive.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
3: Patuloy ang paglago ng industriya ng dairy farm sa Pilipinas ngayon ng unang kalahati ng 2026. Ayon sa National Dairy Authority at Philippine Statistics Authority, tumaas ang produksyon ng gatas at bilang ng mga alagang dairy animal. Gayon din ang halaga ng produksyon at presyo ng gatas mula sa mga dairy farmers. Umabot sa 25.38 million liters ng lokal na produksyon ng gatas mula Enero hanggang Hunyo 2026. Mas mataas ito ng 21.2% kumpara sa 20.94 million liters noong kaparehong panahon noong 2025. Lumaki rin ng 6.5% ang dairy herd ng bansa mula sa 155,662 tumaas sa 165,858. Pinakamalaking paglago ng produksyon ang naitala sa Zamboanga Peninsula, sinundan ng Caraga at ng Ilocos Region.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Philippines, United States Business Dialogue para patatagin ang investment climate sa bansa, sinusulong ng Department of Finance. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
13: Report.
20: Pursigido ang Pilipinas na isulong ang mas pinalakas na pagnenegosyo sa pagitan ng bansa at Estados Unidos. Pinangunahan ni Government Corporation and Investment Group Undersecretary Maria Angela Ignacio bilang kinatawan ni Finance Secretary Frederick Go ang talakayan kasama ang mga kinatawan ng US-ASEAN Business Council o USABC. Sa ginanap na roundtable discussion, ibinida ng DOF ang business climate sa bansa kasama na dito ang government interventions upang suportahan ang paglago ng mga negosyo at makainganyo ng foreign investments. Ang dialogo ay nagpapakita ng patuloy na commitment ng Department of Finance sa pakikipag-ugnayan sa private sector. Layunin din itong tugunan ng mga hamon sa negosyo, pagbutihin ang Philippine business climate at isulong ang mga proyektong may malaking epekto para sa mas matibay na economic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Kauna-unahang Read Along Campaign sinagawa sa Mindanao. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
13: Report.
21: Sinagawa ang kauna-unahang Read Along Campaign sa Mindanao sa panguna ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center. Ayon sa social media post ng DA Philippine Carabao Center, nilahukan ang Read Along Campaign The Adventures of Calaboy and Calagirl ng higit 100 mga estudyante mula sa tribo ng Tinanonan Manobo na ginanap sa Kiataw Integrated School Arakan, Cotabato. Nagkaroon ng storytelling activities at mga programa na may kinalaman sa kalusugan katulad ng pamimigay ng Carabao Milk at Carabao Milk Ice Cream sa mga bata. Nagpamalas din ang talento ng mga estudyante sa pamagitan ng pagsayaw ng Badi, isang katutubong sayaw ng tribo ng Tinanonan Manobo na nagtatampok ng kanilang mayamang kultura at tradisyon. Layo ng Read Along Campaign na masikayati ng mga bata na magbasa at maging aktibo sa mga programang may kaugnayan sa edukasyon at nutrisyon. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Balita naman si Bayon Dagat, Canada, tatapatan ng 50% na taripa mula Estados Unidos. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Ray Sampang.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas Report.
22: Tatapatan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang bagong pinataw na tarifa ng Estados Unidos laban sa Canada. Ito ang naging pahayag ni Canadian Prime Minister Carney bilang tugon sa 50% ng tarifa ng US sa may 20 bilyong dolyar na Canadian goods. Bumuho ang naunang usapan ng tarifa sa pagitan ng dalawang bansa dahil ayon kay Prime Minister Carney, bagamat may inalok ang US na mga bagong kasunduan, mas malaki at malawak ang nais nitong makuha mula sa Canada na pabor lamang sa Estados Unidos, kabilang na ang eksklusibong access sa critical minerals na hindi nito pahihintulutan. Taliwas sa naunang pahayag ilang araw bago ang collapse ng panibagong trade deal sa pagitan ng US at Canada, pinahayag ni US President Donald Trump na meron ng napagkasunduang trade deal at tanging finalization na lamang ng dokumento ang kailangan. Matatanda ang unti-unting lumala ang relasyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa nang makabalik sa White House si Donald Trump sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa football, Kaya Women's FC Iloilo nakapasok sa group stage ng Asian Football Confederation Women Champions League. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Pasok sa group stage ng Asian Football Women's Champions League ang Kaya FC Women's Iloilo. Ito ay matapos na naging tabla na laban kontra sa TSL ng Hong Kong sa huling preliminaries ng torneo. Full-time score 0-0 na ginanap sa Bishkek, Kyrgyzstan. Bagamat draw ang resulta at tabla sa puntos sa Group B with 7 points apiece. Lamang naman sa goal difference ang defending PFF Women's League champions. Dahilan para makaabante sila sa group stage. Gaganapin ang group stage ng Asian Football Confederation Women's Champions League sa darating na Oktubre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
25: Maging panatag Pilipinas.
26: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
27: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
28: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
6: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglalaan ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon. Halos 600 beneficiaryo sa Burgos, Ilocos Norte nakatanggap na ng tulong mula sa AIX ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito report ni Ronnie Dorilag.
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
12: Report.
3: Ronnie.
0: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang 574 na residente ng bayan ng Burgos Ilocos Norte na nagkakahalaga ng 3,000 piso bawat isa. Ito ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, ito ay dagdag na tulong pinansyal sa mga mababa ang kita, lalo sa mga senior citizen, helper, magsasaga, fisherfolk at iba pang mga beneficiaryo. Sa pamamagitan ng programa, maiibsan ang pang-araw-araw na kailangan ng mga residente sa kabila na mahal ang gasolina at ibang bilihin. Pagtalima ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan naglaan ng pundo upang mas mapalakas ang social protection at para maresolba ang mahal na gasto sa pamumuhay ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kalinga Provincial Hospital, pinahusay ang serbisyong pangkalusugan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Amelia.
10: Mas pinatatag ng Kalinga Provincial Hospital o KPH ang paghahati ng mabilis at dekalidad na serbisyong pangkalusugan matapos pasinayaan at basbasan ang bagong renovate nitong emergency room o ER. Ang upgraded ER ay inaasahang higit na magpapalakas sa kakayahan ng ospital na tugunan ang maraming pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal na kung saan kaya na nitong tumanggap ng hanggang 20 emergency patients ng sabay-sabay. Maliban dito, binasbasan din ang bagong X-ray machine, donated hemodialysis machine, maging ang patient transport vehicle na nagmula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon kay OIC Chief of Hospital Dr. Reynaldo Arangka, patuloy na pinauunlad ng KPH ang mga pangunahing aspeto ng operasyon nito, partikular ang hospital services, human resources, mga pasilidad at koleksyon upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Samantala sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Governor James Eduba na bunga ito ng sama-samang pagsisikap na maibahagi ang maayos na serbisyong pangkalusugan sa mamamayan. Tiniyak din Eduba na patuloy na maghahanap ang lokal na pamahalaan ng resources o pagkukunan para sa mga proyektong magpapabuti ng health services sa lalawigan at hinimok ang mga kawani ng KPH na panatilihing maglingkod ng may malasakit. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DILG Bicol nagpapatupad ng 5 bagong resolution kaugnay ng banta ng mga kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balita ng atin sa atin ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: J.M.
12: Inaprubahan at formal na pinagtibay ng Disaster Preparedness Committee sa ilalim ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang 5 bagong resolusyon upang agad na may patupad ang mga strategikong interventions laban sa mga sabay-sabay na banta ng kalikasan sa buong rehiyon. Ayon sa Department of the Interior and Local Government Bicol, isinagawa na sabing third quarter Disaster Preparedness Committee meeting sa pamamagitan ng pinagsamang face-to-face at virtual participation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pambansang stakeholders. Pinangunahan ni DILG Bicol Division Chief Maria Rutel P. Gigantoka na kinatawa si Regional Director Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. ang talakayan upang paigtingin ang koordinasyon at integrated response mechanism para sa kaligtasan ng publiko. Naging pangunahing focus ng pagpupulong ang pagbibigay ng mga critical na update ukol sa El Nino Weather Outlook, ang status ng Bulkang Mayon at Bulusan, pati na rin ang mga banta ng landslide dahil sa mga inaasahang matagalang pag-ulan at sama ng panahon. Bukod sa pagrepaso sa mga nakaraang kasunduan, binigyang din sa pagtitipon ang epekto ng tagtuyot sa sektor ng enerhiya at ang buong operationalization ng regional humanitarian response kasama ang camp coordination at camp management. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Monitoring sa local government support fund the funded projects sa Catanduanes, sinasagawa ng DILG. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Rosie.
14: Magsagawa ang Department of the Interior and Local Government Catanduanes sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit ng monitoring at inspeksyon sa mga isinasagawang proyekto sa Higmoto, Catanduanes. Kabilang sa sinuri ang rehabilitasyon ng mga municipal roads sa ilalim ng Local Government Support Fund Growth Equity Fund at ang pagpapalawak ng Level 3 water system na nagsisilbi sa 3 barangay sa ilalim naman ng LGSF PDF Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting. Nagbigay rin ng PDMU ng technical assistance upang mapahusay ang monitoring, dokumentasyon at napapanahong pagsusumite ng accomplishment reports. Pinangunahan ng DILG Catanduanes ang aktibidad kasama ang mga technical engineer at technical personnel ng Municipal Engineering Office ng Higmoto. Layunin ng monitoring na matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto at ang paghahatid ng dekalidad na infrastruktura at pangunahing serbisyo sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita, bala naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mega job fair sa Cebu City. Nakapagdala ng halos 200 na hired on the spot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Angeli.
18: Naging matagumpay ang pagsasagawa ng World Cafe of Opportunities o WCO 2026 na pinangunahan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA dito sa lungsod ng Cebu. Iba't ibang mga aktibidad ang isinagawa kasabay ng pagdiriwang ng National Tech Work Day noong Sabado, Agosto 22, kung saan nagtipon ang mga ahensya ng gobyerno at mga partner stakeholders upang mailapit sa publiko ang iba't ibang mga programa ng TESDA at ng pamahalaan. Mayroong mega local and overseas job fair kung saan 23 mga local employers at 3 private recruitment agencies ang lumahok at nag-alok ng mahigit 4,000 mga job vacancies. Sa inisyal na tala ng Cebu City Manpower Development and Placement, nasa 192 ang bilang ng mga hired on the spot para sa local employment. Maliban sa job fair, inilapit rin ng TESDA sa publiko ang kanilang mga programa katulad ng Technical Vocational Training Programs, Entrepreneurship and Loan Programs, Scholarships at Skills Passport Assistance. Katuwang rin ng TESDA dito sa Region 7 ang iba pang ahensya.

0: na ng Iloilo City Government sa mga barangay sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Janelle,
2: ipinamahagi na ng Iloilo City Government ang mga cheque na nagkakahalaga ng 200,000 pesos sa mga barangay sa lungsod ng Iloilo. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas at Liga ng mga Barangay President Irene Ong ang turnover kasama mga punong barangay mula sa 180 barangay sa lungsod. Kabilang sa unang nabigyan ay mula sa Lapos at Mandurriao District kung saan nasa 100,000 pesos ang para sa barangay priority projects at 100,000 pesos naman para sa educational assistance. Ang pondo ang na-download ng national government sa Iloilo City Government bilang bahagi ng bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bagong DSWD facility itatayo naman sa Tandag City, Surigao del Sur para palakasin ang disaster response. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Angel.
3: Pinagtibay ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga at pamalaang panlalawigan ng Surigao del Sur ang kanilang koordinasyon upang mas mapalapit sa mga mamamayan ang mga serbisyong panlipunan at tulong ng pamalaan. Sa pag-uusap ni na DSWD Caraga Regional Director Marie Flor Dulaga at Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel, tinalakay ang konstruksyon ng DSWD Multipurpose Building sa Barangay Rosario, Tandag City, gayon din ang pagpapahusay ng kasalukuyang warehouse para sa ligtas na pag-iimbak ng mga relief supplies. Maglalaan ang pasilidad ng espasyo para sa family food packs, non-food items at iba pang kagamitan na ginagamit sa pagtugon sa mga kalamidad at emergency. Sa pamamagitan nito, mas mapapalapit ang mga relief resources sa mga komunidad na makatutulong upang maging mas mabilis at epesyente ang pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Bahagi rin ito ng patuloy na hakbang ng DSWD at pamalaang panlalawigan na palakasin ang social protection services at tiyaking mas naaabot ang tulong sa mga Surigao doon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: PDRRMO ng Lanao del Sur nagsagawa ng ikalawang batch ng Camp Coordination and Camp Management Training para sa mga internally displaced persons. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Nadif Haji Nabel.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Nadif.
4: Nagsagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Lanao del Sur ng ikalawang batch ng Camp Coordination and Camp Management Rollout Training with IDP Protection para sa mga local social welfare and development officers at municipal social welfare and development officers ng lalawigan. Isinagawa ang apat na araw na training mula August 17 hanggang August 20, 2026 sa Marawi City sa pangunguna ni Provincial DRRM Officer Shaminuddin Sam. Layunin ng training na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga social welfare practitioners sa camp establishment, displacement site planning, coordination, camp management, humanitarian assistance at protection sa internally displaced persons o IDPs. Pinangunahan naman ng mga resource persons mula sa MSSD BARM at Bangsamoro Internal Displacement Management and Monitoring Division ang mga talakayan at praktikal na pagsasanay. Ang Lanao del Sur ang unang lalawigan sa BARM na nagsagawa ng CCCM rollout training upang mailapit sa mga municipal social welfare practitioners ang mga kinakailangang kaalaman sa pamamahala ng displacement situations at proteksyon sa mga IDP. Bahagi ang training ng patuloy na hakbang ng Provincial Government of Lanao del Sur para palakasin ang disaster preparedness, koordinasyon ng mga LGU at local response capacity at matiyak ang mabilis, maayos at makataong pagtugon sa mga komunidad na maaapektuhan ng displacement. Patuloy din ang PDRRMO sa pagpapalakas ng kakayahan ng lalawigan upang maprotektahan ang karapatan, kaligtasan, dignidad at kapakanan ng mga internally displaced persons sa panahon ng emergencies. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, August 24, 2026. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa PBS News,

0: Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Sure,
3: that we know you're always on the go.
1: Mark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo
8: sa training po nag-training kami sa DOST.
9: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli, isang magandang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, ha? August 24, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Tayo po'y sabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong Monday morning, traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din sa ito sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang unahin natin itong tingnan ng EDSA. At dyan po sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan. At ang apektado naman yung mga nanggagaling ng MacArthur ng Samson Road at Rizal Avenue papunta ng Monumento Circle. At yung mga nagmumula naman ng BMC papunta ng southbound ng EDSA hanggang sa may General Tino, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic dito naman sa may Muñoz patungo naman ng Bansalangin. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman sa may West Avenue all the way to MRT North Avenue Station. At masusundan ang pagbagal pagdating na ng New York Cubao at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang makarating naman dito na sa may Show Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Magallanes. flyover at ongoing pa rin po kasi yung ginagawang roadworks dyan ng DPWH. At ang northbound naman ng EDSA Park Avenue to Taft Avenue, may bahagyang pagbagal at masusundan po yan dito na sa may pag-akyat ng Magallanes sa flyover. Moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Buendia MRT Station. At muli tayo makaranas na ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang makarating naman ng Ortigas MRT Station. At dyan din po sa may service road ng Farmers, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane, yung mga nanggagaling po ng Luzon Avenue, paakyat ng Commonwealth Luzon na flyover, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Katipunan Ateneo intersection. Diyan rin po sa may service road ng Sevierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagdating naman sa C5 southbound, dito po sa may Tiendisita sa Pasig na po yan, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman yan ng McKinley intersection. At moderate traffic na rin sa may Bagong Ilog patungo ng Lanusa intersection. Diyan din po sa may Libisa flyover, yung mga nanggagaling naman ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libisa flyover, nakakaranas na rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pag-akyat po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia intersection. Sa Commonwealth Avenue naman, yung mga nagmumula ng Fairview, dyan po sa may Labayane Road, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Commonwealth Market. Moderate to heavy traffic na rin sa may Suswaregi, papunta ng Luzon at tuloy-tuloy po yan dito na sa may Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Visayas Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdag ang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
6: Thank you so much, si Charlie Nosares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Katapangan ng pulis na naputulan ng kamay habang rumiresponde po sa lalaking nag-amok diyan sa Camarines Sur, kinilala ng Philippine National Police.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
8: Busalan, magandang umaga. Pinapurihan nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Martarez Jr. ang katapangan at professionalismong ipinakita ni Police Staff Sergeant Noli Miranya ng San Jose Camarines Sur na kasunod ng pag-responde nito sa tawag ng publiko matapos sukang kausapin at pakalmahin ang isang armadong individual na ikinaputol naman ng kanyang kaliwang kamay. Muling binigyan din ng literato ng PNP na ang panganib na kinakaharap ng mga pulis sa bawat pagresponde sa tawag ng tungkulin. Sinabi ni Nartates na sinanay ang mga pulis na makipag-usap muna at magpahupa ng tensyon kung maaari, ngunit kailangan kumilos kapag may agar ang panganib upang maprotektahan ang buhay. Nangyari ang insidente sa Camarines Sur noong Agosto 22. Patuloy naman tiniyak ng PNP ang kinakailangan tulong at suporta para kay Miranya habang siya ay nagpapagaling. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula diyan sa Campo Crame.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Anti-Poverty Commission sa pamamagitan po ni Secretary Lope Santos III. Oh, meron hong naitalang pinakamababang poverty incidence, ha? 9.7% noong taong 2025. Ha? 9.7%. So, ibig sabihin, single digit na tamo pong single digit target sa ilalim po ng Philippine Development Plan at yan ay tatlong taon na ahead sa schedule. Pag-uusapan nun natin yan maya-maya sa pagbabalik pa rin ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Anti-Poverty Commission sa pamamagitan po ni NAPCE Secretary Lope Santos III. Sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga sa ating lahat ng nakikinig dito sa iyong programa.
6: Yes, sir. Naku, una, salamat for joining us early this morning, sir. Ha? Pero nice naming makakuha ng mga updates from your end at reactions from your end sa NAPCE. Nakapagtala pong Pilipinas ng lowest ever poverty incidence, 9.7%. At ito'y noong 2025, last year. Ito po, kumbaga, ay ang na-achieve natin yung single-digit target ng inflation sa ilalim po ng Philippine Development Plan. At ang isa pang matindi rito, this was actually achieved 3 years ahead of schedule. Secretary Lope Santos, your reaction tungkol dito, sir, please.
7: Well, magandang balita ito para sa atin at
16: itong pag-aaral naman na ito ay pagtatasan na ito, yung assessment ay ginawa naman ng ating Philippine Statistics Authority. So,
6: opo.
16: At ito ay yung 2025. Ito marahil ay bunga ng panawagan na rin ng ating Pangulo na whole of nation and whole of government approach. Kaya sama-sama tayo na nagkaroon ng contribution na dito sa pagbaba ng kahirapan sa ating bansa.
6: Opo. And what makes this even more remarkable, this was actually achieved, Secretary Santos, sir, 3 years ahead of the projected schedule po, Sec.
16: Yes, tama. Kasi nakalagay sa target ng Philippine Development Plan natin, at least 8.8% to 9% by 2028 o yung single digit. So inaasahan natin na with 9.7% ng 2025 ay malaki talaga yung chance na ma-achieve natin yung ating target na nakalatag sa Philippine Development Plan.
6: Opo. At kung figures ang pagbabasihan, this would mean na about 6.5 million Filipinos, ika nga, ang nakawala dun sa kahirapan sa pagitan ng 2023 and 2025, Secretary Santos, sir. Sec? Nawala ang signal ni Sec. Subukan natin i-reestablish ang signal with Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Pinag-uusapan nun natin dito yung resulta ng pagsusuri na isinagawa ng PSA, Philippine Statistics Authority, 9.7%. Ano? Ang layo na lamang po yung poverty index. Nangangahulugan na about 6.5 million Filipinos ang nakawala, ika nga, sa kahirapan. Yan, nakabalik na sa linya si Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission. Sec, you were saying, nawala lang po ang signal. Yes, sir.
16: Amot, medyo mobile tayo ngayon eh, kaya medyo nawawala ng konti yung signal. But
6: opo.
16: Siguro magandang maipaliwanag natin na nung 2025 kasi ay yan yung naitala na pinakamababa ang inflation rate sa ating bansa at 1.7% lang. And tuloy-tuloy naman yung pagtaas ng employment at ganun din ay bumaba yung underemployment. At the same time, ay nung 2025 ay tumaas din ang participation o investment ng private sector, local private sector. Kaya ito ay nagkaroon ng malaking contribution sa poverty reduction ng ating bansa. Plus, tuloy-tuloy din yung mga servisyo ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan mula sa health and nutrition, education, livelihood development, agricultural production, mga social protection. So, palagay ko yung mga programang ito ay nagsabay-sabay at nagkaroon ng convergence dun sa ating mga target areas kung kaya nakakontribute itong poverty reduction. At noong 2025 din ay nagsimula yung walang gutong program ng DSWD, no? At malaki rin yung mga inilaan ng ating pamahalaan na pondo para sa mga assistance sa ating mga kababayan. So maraming factor na nag-contribute sa poverty reduction program natin.
6: Opo. Kumbaga, Secretary, talagang whole of government, whole of nation approach na ang nangyari. Kaya nagtulong-tulong ang iba't ibang government agencies along with the private sector para maibaba.
16: Opo. Siyempre, kasama natin yung mga local government units dito at even mga civil society organizations and development partners na marami din at malaki yung kanilang contribution dito.
6: Opo. Maliban dun sa nabanggit nyo na tulong-tulong ang iba't ibang government agencies sa pagkakaloob ng additional na benepisyo para dun sa mga talagang nangangailangan, ano? Pero nabanggit nyo rin ng aspeto na napagkalooban ng trabaho ang marami nating kababayan, kaya ito'y malaking tulong kung bakit kahit papano'y gumiginhawa pa unti-unti ang kanilang buhay, Secretary Santos, sir.
16: Yeah, tama. Kasi pag meron ng regular na trabaho, ay nagtutuloy-tuloy yung income. At kung meron namang nawawalan ng trabaho, ay meron ding ayuda na naibibigay ang ating Department of Labor and Employment at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito yung tinatawag nga natin na mga suporta para dun sa social protection program natin.
6: Opo. Ayan. And of course, kasama rito, nabanggit nyo yung 4Ps, yung Social Pension Program, yung Walang Gutom Program, yung Tupad, at nandyan din yung Katiwa outlets all over the country na nagkakaloob ng mas mababang bilihin, di ba? Yung mga produkto para sa lahat, lalo't tingit dun sa mga nangailangan, Sek. Ano ha?
16: Yan, nakakatulong talaga yan. At yan yung nakita natin na mga dahilan kung bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target. And we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
6: Mm-hmm. Okay. Now, Secretary Santos, sir, looking forward sa panig po ng ating National Anti-Poverty Commission, ano? Ano ang mga plano, ika nga, na nasa pipeline para higit pang mapaliit, ika nga, itong bilang na mga kababayan natin, ika nga, na tinuturing ang kanilang sarili na mahirap? Sek.
16: Well, ang NAPSI, alam naman natin na ito ay coordinating and policy coordinating body.
6: Opo.
16: At ang ginagawa natin ngayon ay nakikipagtulungan tayo sa mga pamahalang lokal para sa implementation ng kanilang mga local poverty reduction action plan na kung saan inaasahan natin na magkakaroon ng further convergence ang mga programa ng iba't ibang ehensya ng ating pamahalaan dun sa mga tinututukang sektor at komunidad kagaya ng mga magsasaka, pangingisda, mga indigenous peoples, yung mga komunidad sa geographically isolated and disadvantaged areas at maging dun sa mga danger zone areas at conflict areas, no? So yan yung ginagawa natin na koordinasyon sa mga local government units at national government agencies, no? Alam naman natin, ang mga LGUs ang talagang frontliners natin sa pagbibigay ng mga programa at serbisyo.
6: Yes. So mahalagang papel na ginagampanan down to the level of the local government units, sa SEC, di ba? Dahil sila mismo yung directly on the ground, sir.
16: Yeah, kaya meron tayong joint memorandum circular sa DILG na sa formulation and implementation ng Local Poverty Reduction Action Plans. No? Mm-hmm. At ito yung tinututukan namin sa NAPSI ngayon para masigurado natin na magtutuloy-tuloy itong poverty reduction trend natin.
6: Okay. Well, was it last week nung lumabas yung atas na ang National Anti-Poverty Commission ay ngayon directly under the office of the President na po? Sek, ano po?
16: Dati naman, no? By intention of the law, NAPSI ay under the office of the President. In fact, ang chairperson talaga ng NAPSI ay ang ating Pangulo mismo. At nais ko ring samantalin ang pagkakataong ito na magpasalamat kay Secretary Rex Gatchalian sa kanyang napakagaling na stewardship sa NAPSI habang ang NAPSI ay nasa ilalim ng supervision ng Department of Social Welfare and Development. And we welcome na tayo ay muling ibinalik sa Office of the President.
6: Mm-hmm. Ayan. And dahil ang NAPSI ay muling nasa ilalim na ng Office of the President, ano po kumbaga ang mas maaasahan ng ating mga kababayan, lalo na at yung mga may hirap, ika nga, given this development, Secretary Lopez Santos III, sir?
16: Well, inaasahan natin na ipagpapatuloy natin yung whole of nation and whole of government approach, no? At marami tayong programa na tinututukan at ipinapatubad talaga ng Department of Social Welfare and Development. Kaya inaasahan natin itong mga programa na ito at yung mga atas ng ating Pangulo at yung whole of nation and whole of government approach ay mangyayari sa mga susunod na panahon at nang mas maibaba pa natin ang antas ng kahirapan sa ating bansa.
6: Yun. Okay. Nako, Secretary Lopez Santos III, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates na ito mula sa inyo diyan sa National Anti-Poverty Commission, sir.
16: Yeah, maraming salamat at binigyan nyo kami ng pagkakataon na makaugnayan ang ating mga mamamayan sa pamamagitan ng inyong programa.
6: Yes, sir.
16: Maraming salamat.
6: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. National Anti-Poverty Commission Secretary Lopez Santos III.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron hon 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa siyempre, napapanood din ang sambayan sa mga live streaming po sa mga social media pages ng nabanggit na mga himpilan ng Radyo Pilipinas. Oras natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, meron tayong 29 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
19: Ako po si Bernardina Alamda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawal City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
20: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
21: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward
4: at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
21: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At makikipag-ugnayan naman tayo sa Office of Civil Defense Central Luzon, Region 3. Makakausap natin ang kanilang information officer si Ms. Lizelle Kayanan. Ms. Lizelle, good morning ma'am.
23: Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa ngayong araw.
6: Opo. Una, makikibalita kami dyan sa inyo sa Central Luzon, yung naging epekto ng nagdaang mga bagyo at yung epekto rin ng habagat na matinding pag-ulan ng hinatak maging dyan sa inyo sa Central Luzon. Ma'am, please.
23: Sa mga nakarang araw po, no, nakaranas ng patuloy-tuloy na pag-ulan ang Central Luzon, lungsod po nung habagat na naranasan natin. And as of now, we have 356 flooded barangays po dito, particularly sa Bulacan 53, Nueva Ecija 7, Pampanga 253, and Tarlac 43. We have a total of more than 1 million families na affected po ng 1,666 barangay dito po sa Central Luzon. And as of now, we still have 283 open evacuation centers.
6: Okay. Ma'am, dito sa nabanggit mong 283 evacuation centers, more or less, ilang pang mga kababayan natin ang nananatili sa mga evacuation centers na ito? Ma'am Lizelle, please.
23: Meron pa po tayong 6,527 families or 22,633 individuals na patuloy pa rin pong nag-stay sa ating mga evacuation centers dito sa region.
6: Opo. And of course, naka-preposition naman yung mga food and non-food items na naipapadala ka agad dyan sa ating mga evacuation center, ma'am?
23: Yes po, no. Bago pa man po pumunta yung ating mga kababayan sa mga evacuation centers, ay naka-ready na po yung ating mga centers, no, with the food and non-food items na nandoon po. As of today po, 6 a.m., no, meron na po sa yung total of 807 million worth of assistance na nang ipamahagi po sa mga affected families. And ito po ay patuloy pa rin malaki dahil ongoing pa rin naman po yung pagbibigay po natin ng assistance sa mga apektadong pamilya po dito sa rehiyon natin.
6: Opo. At itong bilang na ito, Ms. Lizelle, ng mga families, mga individuals na nariyan pa rin sa mga evacuation center, hanggat walang abiso, ika nga, yung mga LGU na safe na bumalik dun sa kanikilalang mga lugar, ay hindi muna sila babalik, di ba, ma'am?
23: Yes po, tama po yun, no, dahil ang gusto natin na-ensure yung safety po ng ating kababayan. Kaya naman po, no, yung yung iba po dun sa mga distribution na ginawa na po ng mga kasamahan natin from other agencies like DSWD ay may second or third wave na assistance na po para ma-ensure po yung kanilang mga pangangailangan ay napoprovide po natin.
6: Ayun. Okay. Matapos po itong sunod-sunod na bagyo at yung malakas na pagulan na dulot ng habagat, ano po? Diyan po sa inyo, sa Region 3, meron ba mga areas na kumbaga nasa ilalim na ng state of calamity at yung iba ay masusing pinag-aaralan kung dapat na rin isailalim sa state of calamity yung kanilang lugar, Ma'am Lizelle, please?
23: Meron na po tayong apat na probinsya, no, nag-declare po ng province-wide state of calamity. Dito po ang mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales.
6: Apat na probinsya, Bulacan, Bataan, Pampanga, Zambales.
23: Opo.
6: Officially, nag-declare na ng state of calamity ang mga lalawigan na ito, ma'am.
23: Yes po. For a total of 70 LGUs po ang under sa mga apat na probinsya na ito.
6: Total of 70?
23: 70 LGUs.
6: LGUs. So, mga bayan at lungsod sa loob ng apat na lalawigan na ito. All 70 of them ang covered.
23: Tama po yun. Kaya po yung mga LGUs natin, no, pwede na po sila mag-access din sa kanila 70% na quick response fund para in support po dun sa ginagawa nilang response operations regarding po dun sa epekto ng pag-uulan po dito sa region.
6: Opo. Ma'am Lizelle, dyan sa inyo, sa Central Luzon, meron pa ba mga areas na tinuturing na isolated o hindi pa marating hanggang sa mga oras na ito because of probably tubig baha sa ilang areas or maaring nagkaroon ng landslide din sa mga areas, ma'am? Updates lang po.
23: Meron po tayong na-identify na apat, no? Dito po ay dalawa sa Zambales at dalawa sa Tarlac. Pero as of now po, no, dahil bumaba na po yung level ng tubig sa mga areas, ay nare-reach na po yung mga area at nakabigay na din, nakapag-distribute na din po, no, ng mga assistance sa mga pamilya na nandun po sa apat na barangay na yun.
6: Opo, itong barangays na ito, dalawang barangay sa Zambales, dalawang barangay saan yung isa?
23: Sa Tarlac po.
6: Sa Tarlac.
23: Yung barangay po sa Zambales ay San Jose sa San Marcelino at barangay Dabuyan sa Santa Cruz. Habang sa Tarlac naman po ay sa Santa Julian at O'Donnell sa Capas, Tarlac.
6: Okay. Base ho sa mga records na nakakarating na sa inyo dyan sa Central Luzon OCD natin, meron ho bang mga casualties reported in your area, ma'am?
23: Meron po tayong mga na-record na, pero based po dun sa validation ng ating management of the dead and missing cluster na pinahunahan ng DILG, hindi po ito registered dun sa weather disturbance na na-experience po natin ng mga nakarang araw.
6: Hindi related dito sa weather disturbance po, Ms. Lizelle?
23: Yes, yes, sir.
6: Ayun, okay. Now, of course, looking forward, ano, tuloy-tuloy, dahil nga sabi niyo, meron pang mga kababayan tayo na nananatili sa mga evacuation center hanggang ngayon. Yung replenishment naman ng supplies na kailangan nila kung sakaling matagalan pa ng bahagya ang pananatili nila sa mga evacuation center. Kumusta po?
23: Yes po, no, patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng ating mga camp managers sa iba't ibang nating mga evacuation centers to ensure po, no, na yung pangangailangan nila, food or non-food assistance man po yan or needs po nila ay naipoprovide po ng ating mga local government units with the support din po ng ating mga regional line agencies.
6: Opo, at syempre pagka ganyan, halimbawa binaha, naapektuhan sila, kailangan lumikas kahit pansamantala. Mahalaga rin ang posibleng pagkakaloob dun sa mga nangangailangan ng mga psychosocial support, Ma'am Lizelle. Sa aspetong yan, kumusta po?
23: Yes po. So po yan, no? Kaya nga meron din po tayong mga social welfare officers or social workers na nandun din po, nandun din po yung mga kasamahan natin from the DOH and araw-araw po silang nagsasagawa ng mga health assessment dun sa mga kababayan na natin na nasa central or nasa mga evacuation centers. So yung mga needs po nila, hindi lang po, no, yung sa mga physical needs nila, pati mga mental needs po ng ating mga kababayan ay naipoprovide po ng mga agencies na labang gusto natin.
6: Ayun. Pero over the weekend ay unti-unti naman nag-improve din ang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar, Mama Noho.
23: Noong mga nakaraang araw po, no, ay nakita na natin ang haring haraw. Pero patuloy pa rin po tayong magbabantay dahil meron pa rin po tayong nakikita super typhoon, no, na pwede hinila pa rin o mag-testan po ng pag-uulan. Patuloy pa rin po yung ating paalala at mga kababayan na mag-ingat at makinig po dun sa mga advisory na tumusend po ng ating mga agencies para ma-ensure po natin yung safety po natin sa mga susunod na araw.
6: Okay. Ma'am Lizelle, salamat na marami ha, sa mga updates mula sa inyo dyan sa Region 3. Ma'am.
23: Salamat po sir, salamat din sa pangungumusta at pagiging partner po namin dun sa pagbabahagi po ng mga informasyon na ito.
6: Thank you po. Thank you mga kaibigan, Information Officer mula sa Office of Civil Defense Central Luzon, si Lizelle Kayanan.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issue na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon
26: sa Philippine Sports Broadcast.
27: Di papahuli
28: sa mahahalagang kaganapan.
29: 66 Informasyon.
30: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: 738.
33: Sports Radio.
34: 918.
35: Radyo Magazine.
36: 1278.
37: At Radyo Pilipinas World Service.
38: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
39: Mapapakinggan na
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3.
42: Radyo Pilipinas World Service.
43: Sports Radio.
44: Radyo Magazine.
45: Serbisyo Publiko.
46: The AM and FM Collab.
47: Sa Capital 104.3 FM.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Pilipinas.
50: And Capital 104.3 Collab.
51: Collab.
52: Ito ang Presidential Broadcast Service.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko.
55: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 45 minutes makalipas pong 7 AM. Mangungumusta naman tayo diyan po sa lalawigan ng Batanes, ha? Ang makakausap natin this morning, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes, si Sir Cesar Roldan S. D. Cool. Boss Cesar, magandang umaga po, sir.
56: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa ating mga tagasubaybay. Good morning po.
6: Opo, nako, makikibalita muna kami dyan sa inyo sa Batanes kasi dito sa abiso ng pag-asa, posibleng pumasok yung bagyo na may international name Saudel at papangalan ng Obet kung sakali dyan sa gawin ng extreme northeast Luzon. Ang isa sa pinakamalapit na lugar dyan kung sakali ay ang lalawigan ng Batanes. Makikibalita lang kami, sir, sa mga paghahanda ng lalawigan kaugnay nitong posibleng pagpasok na ito ng bagyo at baka mag-induce na naman ng matinding pagulan, sir.
56: Yes po, kasalukuyan po ay magkakaroon pa lang kami ng pre-disaster risk assessment na meeting. Bagamat ganun pa rin ay naghahanda po kami dahil inasahan natin to na mararamdaman na rin namin dito kahit papaano. Pero sa ngayon po ay kasalukuyan po tayo nakakaranas ng moderate to heavy rains na halos nagumpisa pa kahapon hanggang ngayon. So ngayon po ay medyo sinuspende na po ang pasok ng opisina sa Itbayat Municipality at pati mga eskwelahan. Ganun din sa Sabtang ay suspended na rin po ang trabaho sa opisina at sa school, all levels. Pero dito sa Basco po, suspended lang po yung pasok ng kinder at elementary level po.
6: Mm-hmm. We understand na nakataas ang yellow rainfall warning in some areas of Batanes, Sir Cesar.
56: Yes po, nakataas po sa amin yan. Kaya po nakakaranas kami ng halos patuloy-tuloy na ulan. Bagamat nagmo-monitor kami pero wala pa naman pong untoward incidents sa ngayon. So hopefully ay wala naman po sana.
6: Opo. Sa ngayon ba meron ng mga preemptive evacuation na sinagawa sa ilang mga areas dyan po sa inyong lalawigan?
56: Sa ngayon po wala pa po. Tuloy-tuloy pa naman ang dito ang kayang-kaya pa naman, ulan lang naman po yung nararanasan natin sa ngayon. So wala pa pong preemptive evacuation.
6: Ayun, so ibig sabihin naka-ready naman kung sakaling kailanganin Sir Cesar, ano ha?
56: Yes po, naka-monitor po tayo dun. So ready po just in case po na kailangan po.
6: Okay, yung aspeto naman ng paglalayag dyan sa mga isla na sakop ng Batanes. Meron bang abiso na suspended muna?
56: Sa ngayon ay wala pa pong abiso na ano, suspended kasi medyo maganda naman ng panahon. Kanya nga lang maulan so medyo mababa ang ulap. Mm. Pero may biyahe naman po.
6: Ayun. So ibig sabihin, ang paglalayag dyan sa ilang mga isla ng lalawigan ng Batanes ay tuloy-tuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir.
56: Yes po, tama po yun.
6: Ayun. At isa sa mga very notable sa inyo dyan sa Batanes, ano, yung isa sa mga best practice dyan, yung paggawa ng tinatawag na kapanpet o yung pagtali ng mga bubong at iba pa kung sakali in anticipation sa mga bagyong paparating dyan sa inyong area. Share with us some information tungkol dito. Sir, please.
56: Yes po. Ang kapanpet, kung tawagin namin din, ayun po yung pagtatali ng mga bubong, lalo na po yung mga gawa sa light materials para okay. At least sigurado ho na maitali ba para hindi huli pa rin. Ganun pa rin ay kami ay naglalagay din ng tinatawag namin na tapangko. Ayun po yung mga window shutters na ilalagay sa bintana yun. Para ma-lessen po ang hangin na papasok sa loob ng bahay.
6: Mm-mm. Anong tawag doon?
56: So yun po ay
6: anong tawag
56: tapangko.
6: Doon?
56: Tapangko po ang tawag tapangko. Namin doon or window shutter. Tapangko.
6: Mm-hmm. Yan.
56: Yes po.
6: Okay. Dahil nga ang Batanes, ika nga isa sa prone. Napaka-prone pagdating sa paghataw ng bagyo, Sir Cesar. Ano ho?
56: Yes po. So, kadalasan po ang aviso namin sa lahat ng mga bahay na gawa sa light materials ay dapat ho, nakatali na ho. Mm-hmm. Ngayon pa lang, kahit na sabihin natin maray pang bagyo o wala pang bagyo, ay halos nakatali na po lahat para sigurado na po.
6: Okay. Nako, Sir Cesar, salamat na marami ha, sa mga impormasyon, mga paalala at mga update mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes. Sir.
56: Maraming salamat din po at magandang umaga po.
6: Thank you, sir. Good morning. Cesar Roldan S. Dicul, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Diyan po sa Batanes.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan.

0: rin po yung occasional rains or yung bugso ng mga malakas na pag-ulan sa area ng Batanes. While meron din po mga scatter ng mga pag-ulan at magiging maulap din yung kalangitan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera and Cebu Region, Central Luzon, rest of Cagayan Valley, Cavite, Batangas at sa area din ng Rizal. Dala pa rin po ito ng habagat. Also, meron din tayo minomonitor na bagyo si Typhoon Saudel sa labas po ng FAR, 1,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon, west-northwest. Wag po yung pagkilos na to, possible pumasok sa loob ng ating area of responsibility today, and bibigyan po natin ng local name na orbit. Wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa, pero i-enhance po nito yung habagat. So, sa ngayon po, generally, may kita natin palakas pa din yung trend ng habagat natin. Sa mga susunod po na araw, possible po yung hanggang sa mga malalakas na pag-ulan for most areas of Luzon, lalong-lalo na po sa western sections. Kaya pag-iingat at paghahanda po para sa ating mga kababayan dahil possible po dito yung mga pagbaha at pagkuho ng lupa. Also, meron din tayo minomonitor na tropical depression, 1,330 kilometers east of southeastern Luzon, north-northeastward yung movement niya palayo po sa ating area of responsibility. While sa kanlurang bahagi naman, meron din tayo minomonitor na tropical depression. Ang international name is Gainari. Ito yung si dating bagyong Neneng, 520 kilometers north of Itbayat, Batanes po yung huling lokasyon niya. West-southwestward yung pagkilos niya sa bilis na 15 kilometers per hour. So palayo din po ito sa ating area of responsibility. And ina-expect po natin, again, habagat pa din yung magdudulot sa mga pag-ulan ngayon hanggang sa mga susunod na araw sa most areas po ng Luzon. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Grace? Grace?
0: Yes po.
1: Oh, itong bagyo na kung sakaling papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong maghapon, yung tatawaging OBET, ito ba'y didikit sa kalupaan o makikiraan lang doon sa border na boundary ng Philippine Area of Responsibility?
0: So ngayon po nakikita natin, dadaan lang ito sa may northern boundary ng FAR. Tama po kayo, hindi po ito tatama din sa landmass. But pwedeng ma-enhance na po yung habagat sa mga susunod na araw.
1: Okay. Salamat na marami, Grace Castañeda. Good morning.
0: Salamat din po.
1: Thank you, si Grace Castañeda, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, August 24, 2026. Ngayon ay kaarawan ng aking butihing ina na yumauna. Ayan. Happy birthday in heaven, ika nga. Aming mami, Aurelia Auring Alyanige. Yan. Bye-bye muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Lunes sa 24 ng Agosto. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Mark Bukiron, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng

0: gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo sa?
6: Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo sa?
6: Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST din.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.